0: na fix sa 16, eh, pabor yun. Pabor yun kay Vice President Duterte. No?
1: Mm-hmm.
0: Dahil ang sinasabi ng nito, nung ruling na yun, is talagang hindi maaabot. I mean, essentially, hindi maaabot yung voting threshold na 16.
2: Okay. So, dapat ba maka-16 siya per article, Attorney Mike?
0: Isa lang. Isang article lang. Tapos na yung laban.
2: Oh.
0: Kung maka-16 siya sa isang article, moot and academic na yung iba. Conviction na kagad yun.
2: Okay.
1: Pero siyempre, matindi ang optics pag lahat guilty o innocent.
0: Kaya nga nakapagtataka, at least para sa akin, bakit apat yung articles of impeachment? No? Mm. Pwede naman isa o dalawa lang
2: na matibay.
0: Tapos na yung laban. No?
1: Mm-hmm.
0: Yeah.
2: Okay.
0: Kumbaga, kung apat, mas matagal yung trial, right? Mas matagal yung trial period. Kung dalawa lang, mas maikse at mas sigurado pa.
2: Baka nga daw po abutin tayong Pasko, Attorney Mike. Eh. Abutin ang trial days. Oo, kasi 3 times a week lang eh, di ba?
1: Grabe.
2: Eh, 90 yata yung total na trial dates. Kasi parang 60 yung sa prosecution, 30 yung sa defense. Attorney, malaking tanong. Sa palagay mo, sino ang nakapagbigay ng magandang opening statement kahapon? Defense o prosecution?
1: Ayun nga, talong ni Efren de los Reyes eh.

0: cannot compel her to testify against herself, no? Unconstitutional yun.
1: Hindi siya pwede isapina at iharap siya as a, alam ba, hostile witness, gano'n?
0: Hindi, kasi no one can be forced to testify against themselves, no? Kailangan voluntary siyang pumunta doon at mag-testify. So kaya ang pinag-uusapan natin dito ngayon, defense. Defense ang magpipresenta sa kanya at kusa niyang sasabihin. Kaya nga ang tanong, meron ba siyang katapangan na gawin yun?
2: Pwede siyang i-cross-examine pag pinresenta siya ng defense.
0: Yes.
1: Pwede siya pwede patawag
0: kapag
1: ng defense.
0: Ay,
2: ng prosecution.
1: Ah, ng prosecution.
0: Yes, pag tinawag na siya na testigo ng defense, maaari siyang i-cross-examine ng prosecution. At doon na masusubukan yung katapangan niya.
1: Sa akin lang,
2: yung consistency rin ng paliwanag.
1: Oh, sa akin lang, Tony, hindi na nga humarap nung debate, nung kampanya eh. Hindi pa ba haharap dito sa napakahalagang paglilitis sa kanya?
0: Yeah, that's a fair point to make against her, no? Kung hindi siya mag-testify on her behalf. Pero yung just being absent, but you know, yung just by not being present during the trials, hindi 'yon. I mean, non-issue nga 'yon. Pero kung hindi siya mag-testify on her behalf, then maaari natin siyang kastigawin na bakit ganun? Bakit hindi ka umaharap dun sa mga nag-aakusa sa'yo.
2: Eh paano, sabi nitong si Efren sa ating chatbox, si dating Pangulong Duterte at Senator Marcoleta na kulong dahil masyado silang madaldal. So parang pinahamak nila ang sarili nila. Sabi nga po nila, less talk, less mistake.
0: Well, again, tandaan natin na walang kulong dito sa impeachment. No? Mm-hmm. So, hindi dapat dahilan yon na wag magsalita.
1: Pero tanggal at hindi na makakabalik. Yun ang magiging resulta pag naging guilty.
0: Yeah, pero ang punto natin is ito yung plataforma na maaari mong paliwanag yung iyong posisyon. Kung hindi mo gagawin yon, then meron tanong tungkol sa karakter mo, di ba? May tanong tungkol dun sa katapangan mo.
2: Hindi ba, Attorney Mike and Pastor A, parang nagko-convey ng nagiging complacent ang VP?
1: Or pinapakita niya na
2: hindi
1: walang kwenta sa kanya
2: itong
1: hearing na to?
0: Well, that's pwede natin isipin yun. But again, babalik at babalik lang naman ako, Heidi at Pastor, dun sa punto na pwede naman siya hindi mag-attend eh. I mean, she's not required to attend. Malinaw naman yun kahapon, di ba, dun sa ano, na represented naman siya ng mga abogado niya.
2: Opo.
0: So, meron ng jurisdiction yung impeachment court. So, attendance is not an issue. Kahit naman sa criminal cases, kung halimbawa hindi ka nakakulong, you can choose not to attend if you like, no? Nasa sa'yo yun. So, yung attendance or non-attendance in the trial, in the hearings, is not an issue. Ang issue really is kung magte-testify siya on her behalf or not.
2: Tama. Okay.
1: Ang bigat nun, ha?
2: Sa pagpapatuloy, ano ang aabangan natin mamaya, Attorney Mike?
0: Maganda yung ano, yung sinabi mo kanina, kausap mo si Congressman Barbers regarding yung mga videos, na ipapakita nila, right? At paano magre-react yung defense doon, no? Yun yung usapan nyo kanina.
2: Opo.
0: Yun ang aabangan natin. Kasi yung prosecution, pagpresenta nila ng videos, alam ko na magiging dramatic, no? There will be a lot of fireworks for sure.
1: Yan ang bloodbath.
0: Pinakita nila yung bloodbath, yung sabi ni Pastor
2: ito yung
0: kanina.
2: Pagbabanta, ito yung sinabi niya na kumuha siya ng parang assassin. Oo, ito yun eh.
0: That's correct. No? So, napanood naman natin lahat na yun. Pero I'm sure magiging animated yung pagpresenta nito mamaya ng prosecution. So, ang aabangan natin is paano ito tutugunan ng defense. Ano ang magiging paliwanag nila para sabihin na hindi ito impeachable offense. No? Kasi obvious naman na merong offense na nangyari. May krimen na nangyari. Maliwanag na maliwanag yung video that a crime was committed, no? Ang kailangan natin malaman is paano ipapaliwanag ng defense or paano nila ipapakita through cross-examination na yung ginawa ni Vice President Duterte na yon ay hindi siya impeachable offense.
2: Siguro nga, so Attorney Mike, yun yung kailangan na ipaliwanag. Bakit siya crime? Eh, salita lang. Hindi, buhay pa naman hanggang ngayon ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Freedom of speech. Freedom of speech daw niya yun.
0: Well, that's an argument again to make, no, na na boy pa naman si President Marcos. Pero kasi crime na yung ano eh, yung grave threats. Grave threats by itself is already a crime under the revised penal code, no? So yung pagsabi pa lang na papatayin ko si ganito ganito, krimen na yon.
1: Kay may kakayanan so, kay wala na ito pa rin yung kanyang banta.
0: That's correct, no? The fact na sinabi mo, meron kang intent, malicious intent, whether natuloy mo yun o hindi, merong kakayahan o hindi, basta merong malicious intent, nakitang-kita naman dun sa video, a crime has already been committed.
1: Mm-hmm.
0: Ang question na lang is, impeachable ba yun o hindi?
1: Attorney, meron lang akong papasagot kasi natatawa na lang ako dahil meron dito nagpo-post na hinuhulaan yung ating loyalty.
2: Mm-mm.
1: Ako daw, eh, baka pangulo. Natawa lang ako kasi naalala ko dati may mga nag-criticize sa akin na antay naman ako kay BBM. Kayo naman daw, eh, sinasabihan, DDS daw kayo. Anong sasabi niyo rito, Attorney? Kasi parang, when people are not hearing what they wanted to hear, i-attribute na nila sa bias natin eh. Ano ba dapat ang attitude ng mga tao sa ganito mga diskusyon na kahit na hindi mo gusto yung naririnig mo, dapat critical thinker ka pa rin. Diba?
0: Well, that's correct. That's correct. Tama kayo dyan, Pastor. Sa tingin ko yung ang mali is yung nagle-label ka ng iba.
1: Mm.
0: Right? Kumbaga, kasi like, pag tayo, di ba, hindi tama na sinasabi natin DDS to o loyalist to or pink lawan to. Hindi natin pwede gawin yon bilang mga tao sa media, right?
1: Mm.
0: So, ganun din. Ganun din dapat yung mga nakikinig sa atin. Hindi tama yung nagle-label ka ng iba eh.
1: Mm-hmm.
0: Just because wala ka nang masabi. Okay lang kung mag-comment ka doon sa sinasabi. Diba na sa tingin ko mali itong sinasabi ni Pastor kasi hindi ganito yung nangyari. I mean, okay lang yung magkaroon tayo ng palitan ng kuro-kuro kahit na ba hindi tayo nag-agree.
1: Mm-hmm.
0: Okay lang din na sabihin mo mali ako, mali si Pastor, mali si Heidi. Ang di tama is yung magle-label ka na DDS yan. Marcos kasi that's not how political discourse should happen.
1: Mm-hmm.
0: Kasi lahat tayo dito magkakasama eh.
2: Mm-hmm.
0: Lahat tayo gusto natin umusad.
2: For diba? Accountability.
1: Yes, lahat naman tayo. That's right, diba?
0: So, hindi porket meron tayong sinasabi na hindi pabor dun sa isang panig, eh pabor na tayo dun sa kabilang panig. No? So, labeling is not the correct way to do it. Yun yes. Ang punto natin.
1: Tama. Nag-agree sa inyo si Saison Antonio. Sabi niya, masyado na pong emotional at political ang mga tao. Dapat po objective pa din. Balance for truth and justice. Kumbaga, itaas natin ang antas ng diskusyon. Ito yung isang magandang gagawin ng impeachment sa atin. Eh. We will look at the law. We will look at reasonable
2: ang tanong,
1: discussion.
2: Eh, paano kasi kung yan yung nakikitang ehemplo dun sa, sabihin na natin, sa mga senador at sa iba pang mga opisyal natin ngayon and personalities, Attorney Mike?
0: Yun ang masama eh. Yun ang masama, Heidi, kasi yung mga, like, for example, yung spokesperson ng Malacanang, di ba, na recently,
2: Sa Canada.
0: ng mga protesters sa Canada, di ba? At sabi, hindi naman kailangan maging bastos.
2: Mm.
0: Pero kung titignan mo,
1: basa ko yung post niyo na yun.
0: Sa kanyang sa kanyang mga pananalita bilang spokesperson, 'di ba? Tuwing binabanata niya lagi yung DDS, eh, siya rin ay hindi nagiging maayos sa kanyang mga salita. Siya rin sometimes ay masasabi nating binabastos din niya yung mga DDS, yung mga supporter ni kahit mismo si Vice President Duterte. So kailangan maging consistent tayo, 'di ba, na when we talk about free speech, hindi natin ini-excuse yung kabastusan.
1: Mm.
0: But that also goes for us, right?
1: Yeah.
0: Kung tayo naman ang nag-exercise ng free speech, hindi rin tayo bastos.
2: Mm-hmm.
0: So, ang masakit, pag nakikita natin yung mga public officials natin na pag sila yung nagsasalita, hindi sila mindful sa mga sinasabi nila, pero kung meron naman sasabihin sa kanila, mabilis sila mapikon, hindi naman tama rin yun.
2: Mm-hmm. Okay, Attorney Mike, salamat.
1: Always, sana lagi kayo available. Ako, dami nating matututunan dito sa impeachment hearing na ito.
2: Tuloy lang ang healthy discourse.
1: Yes.
2: Thank you, Attorney Mike. Mabuhay ka.
1: Yeah. God bless po.
0: Maraming salamat din.
1: Alam nyo, dapat talaga, we stay reasonable and respectful. Sabi nga ni Irene Reels ang tao nga naman, tama po kayo, dapat maging critical thinker ang tao. Andyan po sila, tayo yun, at saka yung ating resource person upang makapagpaliwanag at tayo po maging lubos ang ating kaalaman sa maraming bagay. At kay Marilu Dumasig, sana daw may, kung may side ng prosecution, guess, meron din sa defense.
2: Oo, para po balas.
1: But we tried to contact them. Tino na naman po namin na
2: focus daw po sila sa trial.
1: Yes.
2: Pero susubukan pa rin po namin. Oo, natatawagan naman natin si Attorney Michael Poa ng defense. So, ngayon po nag-beg off lang po talaga siya.
1: Siguro kasi nga, preparing, dahil ito na yung harapan.
2: Oo, diba? Kahapon, medyo procedural, diba? Tapos opening statements. Nagulat nga kami ang agaling natapos. Pero buti na lang.
1: Nagulat at tuwa.
2: Pero buti na lang din kasi mahaba-haba pa itong ating takbuhin sa impeachment trial kaagapay.
1: Pero Huwag kukurap. At mag-isip.
2: Mm-mm.
1: Matuto tayo. Ano man ang biases natin, lahat naman tayo meron yan.
2: Mm-mm.
1: Yung we try to see it from the other person's side.
2: Mm-mm.
1: Para talagang buo yung ating maging pananaw. Mahalaga po kasi ito dahil ultimately, ano ang gusto nating maging tayo pagkatapos nito? Do you like to be, would you like the person or the country that we would become after this impeachment?
2: Tsaka yun din naman kasi yung inaasahan natin sa ating mga senator judges, diba? Isasantabi yung kanilang mga bias at talagang papakinggan ang mga testimonya at titignan ang mga ebidensya. At dun pa lang sila magbababa ng verdict, guilty or not guilty.
1: And give the senator judges the benefit of the doubt. Palagay ko.
2: At ipanamdam natin na nanonood tayo pati sa kanila, diba?
1: At sabi nga nila, hindi lang daw ang vice president ang on trial eh.
2: Correct.
1: Mismong ang Senate on trial sila.
2: Ayan. Let's pray na, Pastor.
1: Yun ang kailangan natin gawin, ipanalangin po sila. Panginoon, salamat po sapagkat nasa isang bayan kaming malaya. Niloob ninyo na nandito kami sa Pilipinas, na maaari kaming magdiskurso at hindi kami mangingimi na kung ano man ang aming ipahayag within reason ay katanggap-tanggap at maaaring malaya naming sabihin ito. Nawa nga lamang, Panginoon, manatiling healthy, reasonable, respectful ang mga diskusyon. Mataas po ang antas ng diskusyon sa mga isyong politikal, hindi lamang po itong impeachment na to. Grant us the wisdom that you promised to give without reserve and reproach. At higit sa lahat, ibangon niyo ang aming bayan, huwag niyong hayaang tuluyang malugmok. Sa inyo ang aming papuri at pasasalamat sa pagkakataong makapaglingkod muli sa pamamagitan ng radyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Amen. Amen.
2: Salamat, Pastor A.
1: Always a privilege.
2: Sa pagtao rin kahapon sa ating special broadcast ng Bantay Impeachment. Meron pa tayong isang special broadcast na pinaghahandaan dahil paparating na rin po ang State of the Nation Address ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: At ang prayer ko sa mga media, Kapit lang. Kasi nalunisan tayo kahapon. Pagkatapos sa impeachment, kasabay pa nun, nahuli si Marcoletas, Defensor.
2: Oo nga, nalunisan na
1: pag,
2: naman.
1: Alam nyo sa amin, pag nalunisan, ang ibig sabihin, naumpisahan na ganyan, tuloy-tuloy sa buong
2: action,
1: linggo.
2: Action, action! Yung SONA, July 27 po yan. At abangan ulit ang coverage ng inyong FEBC Radio TV. Thank you, John B. Thank you rin kay Shaira. Salamat ng marami kay Desa Girl, kay Shekina, kay Phil. Salamat din kay Angelica, of course, sa ating kaagapay sa engineering at Bokawe Transmitter Site. Kami po ito, Heidi Bernardo Sampang.
1: At Pastor Eric Cortez na nagpapaalalang, pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon.

0: Pilipinas. Inyong napakinggan ang oras na Pilipinas.
1: Naku, ano bang nagawa kong ito sa buhay ko? Hindi sana ako ganito. Kung hindi ko sinunod ang luho ng asawa ko, may apartment sana akong tinutuluyan ngayon at maayos na natutulog. Hindi rito sa truck na minamaneho ko.
2: Ay naku, talo na naman ako sa madyong. Kailangan tumawag ako sa asawa kong sibong na nasa Saudi. Wala na naman akong pera.
1: Hindi, dapat madisiplina na ang asawa ko. Dahil hindi ko pinupulot ang pera dito, nagpapakahirap akong magtrabaho. Samantalang siya kung gumastos parang balon ng tubig na walang katapusan, hindi na pwede ito. Ako ang nahihirapan.
3: Kaibigan, dapat bang ganito ang buhay mo? Dahil ito ang sinasabi ng Biblia, ang bahay at kayamanan ay minana sa magulang. Ngunit sa Diyos nagmula ang mabuting may bahay. Kawikaan 19:14.
0: Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat.
4: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702
4: DZAF. Agapay ng sambayanan.
6: Hi, ako po si Pastor Joshua Madera mula dito sa Jeddah, Saudi Arabia, kaagapay ng serbisyong OFW.
4: Serbisyong OFW!
0: Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
7: Mapagpalang araw ng Martes, kaagapay. Good morning sa ating lahat. Good afternoon, good evening sa lahat na nakikinig. Saan man kayong paning ng mundo na inaabot ng broadcast na ito. Nagmamagandang araw po sa inyo. Naway nasa mabuti kayong kalagayan at nawa kayo ay nasa ayos ang kalusugan. Ano, napakahirap magkasakit. Kaya sa araw na ito ay nag-aanyaya kami. Ito ang inyong programang Serbisyong OFW. Naglilingkod, nag-empower, nag-educate sa ating mga overseas Filipino workers at kanilang mga pamilya. At ngayon ngay araw ng Martes, 7 ng July, 7-7-26. Ayan. At nawa ay pakilike and share ang ating broadcast para marami pong makapanood. At sagot kita, siyempre, itong ating episode. Kaya sa umagang ito, samahan niyo po kami. Kasama na natin ngayon si Pastor Rene Bunsoy, ang COO ng Global Filipino Movement. Magandang araw, Pastor Rene.
8: Magandang araw sa iyo, Pastor John. Magandang araw po sa ating mga kaagapay. At ito nga po yung sinasabi nating segment ng Serbisyong OFW na sagot kita. At palagyan ho kaming sumasagot sa inyo pong mga katanungan na ipinapadala po sa amin. At syempre, yan ikasama na rin yung mga concerns sa pamilya. Dito lamang po yan sa 702 DZA. At syempre, napapanood po tayo ng live sa TV through cable signal cable TV sa pakikipagtulungan sa GCTV. At live na live po yan, syempre sa YouTube din po. So patuloy kami nagre-request sa inyo, inyo po kaming i-like at i-share sa inyo pong mga mahal sa buhay para sa ating pangmalawakang paglilingkod. Pastor Joe?
7: Okay, maraming salamat Pastor Rene. At sa araw na ito, mga kababayan, anumang pong platform ang inyong gamit ngayon, maaaring yan ay FB Live, yung regular na radio, at saka yung inyong PM Radio, at siyempre sa TV, GCTV, kami po'y napapanood niyan kahit saan po, sabi ko nga, pakilambing po na pakilike and share. At sa umagang ito, partner, ay darako muna tayo sa salita ng Diyos bilang ating gabay sa araw ng Martes. At nais kong basahin po itong talata ng salita ng Diyos na magbibigay sa atin ng gabay sa umagang ito. Proverbs chapter 18. Proverbs 18, verse 1. Okay. Ang sabi rito ay, "He who willfully separate himself from God and man seeks his own desires. He quarrels against all sound wisdom." Alam niyo po itong Proverbs ay laging ang dala niya na mga word ano ay comparison, always comparing the fool and the wicked or the wise, di ba? At saka yung ignorante o ignorance, kawalan ng kaalaman. Dito sa talatang ito ay ano daw ang nangyayari o ano daw ang mangyayari o ang nangyayari ayon sa salita ng Diyos kapag ang isang makasalanan ay humiwalay sa Diyos at hindi sa Diyos lamang kundi maging sa kanyang kapwa. Kasi alam nyo, napaka makatotohanan ang salita ng Diyos na nangyayari naman talaga na ang mga tao ay nagpipilit tuklasin, nagpipilit sabihing mas maalam, mas ito ang tama, ito ang katotohanan, kaysa sabihing ang Diyos ang totoo, ang Diyos ang maalam, ang Diyos ang lahat sa lahat. Ang sabi ng salita ng Diyos, sino mang nagnanais humiwalay sa Diyos? Ang sabi nga sa kahuling bahagi, he quarrels against all sound wisdom. Quarrel, nakikipag-away ka, kinakalaban mo. Remember that the source of all wisdom is from the Lord, from God, from heaven. Walang tatalino, walang mas maalam maliban ang Diyos. At pag-reject mo sa kaalaman ay foolishness sa banal na kasulatan. Mga kababayan, ang Panginoong Diyos ang pinakamaalam sa lahat. He is the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Hindi pa natin iniisip, nandun na siya. Hindi pa tayo nagtatapos, naroon na siya. Both beginning and the end. Patunay ito na sa lahat ng kabuuan ng istorya ng buhay ng tao, alam niya ang simula at alam niya ang dulo nito. At ang di pagtanggap, ang di pag-recognize sa wisdom na yan, ang di pag-recognize sa Diyos ay pakikipag-away mo sa wisdom sapagkat ang Diyos ang pinaka-maalam. Ang sabi nga naman na nakasulatan, even sa, I think, Psalms, kundi ako nagkakamali, sabi roon ay, ang sinumang natatakot sa Panginoon ay nagkakaroon ng karunungan. Ang karunungan ay nagmumula sa Panginoon lamang. Kaya ang tanong ngayong umaga, kanino ka nagbabase ng iyong karunungan? Kanino ka kumukuha? Kumukontra ka ba sa Kanya, sa Diyos? Maring sinasabi mo, hindi naman ako kumukontra, pero ang Word of God ay hindi mo pinaniniwalaan. Or you're not even consulting God in times of decision making. Mga kababayan, rejecting Him, rejecting God, is rejecting Wisdom. Kung kailangan natin ng wisdom, sabi ni James, humingi tayo sa Diyos na nagbibigay ng kaalaman. Kaya anuman ang iyong pinagdadaanan ngayon, nangangailangan ka ng wisdom, ask from God and don't reject God because He is the source of all wisdom. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat because ang wisdom namin ay si Christ. Si Christ ang karunungan ng Diyos. At nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyo na matapos ka naming tanggapin, we have now the wisdom of Christ because we read your word, we apply your word, and we have those wisdom from you mismo. Hindi wisdom sa mundo, kundi wisdom ng langit. Maraming salamat kung mayroon man, Panginoon, sa oras na itong nanonood, nakikinig, na nangangailangan ng wisdom, Lord, nangangailangan ng kaalamang galing sa itaas. Bigyan niyo sila, Panginoon, at makilala kanila. Magkaroon ng pagkakataong makilala kanila sa kanilang buhay bilang tagapagligtas. At magkaroon ng wisdom sa buhay na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Okay, mga kababayan, at salamat po sa talata na ating napag-aralan. Teka, akin munang panonoodin ang ating broadcast at ating babasahin na partner yung mga nauna. Pagtulungan na natin ito, si Ma'am Josie Mingala is watching. Jeric Reforma, pinagpalang Martes ng umaga. Pastor Joe and Pastor Rene sa Smart TV na lang po nanonood. Aba, napakaganda dyan. Mapakalinaw siguro dyan. Via YouTube live streaming.
8: Sobrang laki ng mukha natin dyan.
7: Oh.
8: Guwapo, Smart TV pala.
7: Guwapo ba kami, Jeric? Paki-comment nga, ha? Ayan, si live streaming from Magarao, Camarines Sur. Malakas
8: wow.
7: Pala ang ating ano dyan, ha? Malakas pala ang mga siga. Sa bagay, ano? Naka-YouTube pala nga pala.
8: Maray na aga.
7: Ayan. Si Rosalinda Ohano Manzano, blessed morning, Pastor Joe at Pastor Rene. Listening always sa radio. Ayan, Pastor Rene, ikaw, baka meron kang mga nakita dyang babasahin at babatiin.
8: Oh, si Efren Bolgado Jr. Oh, good morning po, mga pastor. Coming po ako tomorrow, hoping po, sir. Oh,
7: Wednesday. Dito yan,
8: Efren, nasa
7: GFM office.
8: Nasa office, GFM office. Ito yung nagluluto palagi ng masarap na sauce.
7: Oh, ibig sabihin, partner, mamayang gabi, kailangan mo nang bumili ng para matikman natin yung sauce. Eh, baka pagluluto ba naman tayo dyan, partner, sa office?
8: Nako, hindi ko lang alam, pero gagawin ko na lang.
7: Lutuin
8: bibili
7: sa bahay.
8: Bibili na lang ako dyan sa baba. Hindi na lang ako hihingi ng sauce.
7: Ayun, tama. Di ba, sa office natin sa baba, may mga nagbebenta dyan. Pakyawin mo na. Pakyawin mo na. Asang balot. para makatikim ng yung mga staff dyan. Anyway.
8: Ayan, sige ha. Ine-expect ko yan. Ito ba, si Trinidad Villa. Blessed Tuesday po. Watching po. No, sabi niya
7: Batasan Hills.
8: Ito si Eva Puyo Engog Mata. Hello po, Pastor Joe, watching with you while we are traveling or travel going to Cavite.
7: Okay.
8: Si Lilia Alim de la Cruz, blessed good morning to everyone watching Ayala Makati po with my alaga Nanay, 92 years old po. Wow. God bless you, sister.
7: Okay. At hindi binabati, partner, personal ko lang babatiin yung mga nakasama natin noong Saturday, sila Congressman Jojo Garcia ng Lone District ng San Mateo Rizal, ang Vice Mayor, mga konsihal, Kapitan Lamsen, na after broadcast ay mayroong meeting kami after this. Maraming salamat, partner, sa San Mateo Rizal, dito sa subdivision mismo, ay may donate sa amin na solar water system.
8: Solar
7: water system. So, It was donated by Congressman Jojo Garcia na i-operate ng subdivision namin, pero open sa lahat sa labas, lalong kasi alam mo naman sa amin may problema minsan sa tubig pag nawalan, wala ng source na mainom. So ito hindi ito deep well lamang, kundi tubig ipi-filter ito, partner, as if filtered na siya paglabas. Mm-hmm. hindi ko alam kung mineral ba yan o palagay ko mineral water.
8: Kasi, okay.
7: So yun, may meeting mamaya after 9:30 para sa turnover kasi nag-blessing na nung Sabado at tayo na anyayahan para maging manguna sa pananalangin doon sa event na yon. Kaya maraming salamat si President Bien, ang aming manager, si Brother Tony Manas, ang siyang namamahala, just in case.
8: Uy! Kilala ko yan, si Tony Manas.
7: Yes, kapitbahay ko siya dito sa Dream Homes, Arthur.
8: Oh, alam mo bang yan magkasama kami niyan sa FEU? Ewan ko kung naalala pa niya ako.
7: May mention ko.
8: Anthony Manas, tama ba?
7: Tama, yes, yes.
8: Oo, yan magkasama kami niyan. Yan ang student. Tanongin mo siya kung siya yung student council president. Yes, hindi ko na maalala kung anong year yan. Sa FEU. Tapos yan ay parang pinaka editor in chief ng Institute of Arts and Science school paper. Ako naman bilang bahagi ng student council photographer ako for that school newspaper.
7: Small world, partner, small world.
8: Small world. Oo, alam ko nga taga Marikina yan, San Mateo pala siya.
7: Sa ngayon, nasa Dream Homes at siya ay nasa mga isang buwan ang nag-church dito sa OFCMI. At mamaya ay may meeting nga kami. Kaya maraming salamat. Okay. Pardon, hayaan mo ma-mention ko, ha?
8: Okay. Okay.
7: Si Garcia Vincent, good morning po, Pastor Joe and Pastor Rene. Si Weng Cabal, good morning po sa inyo, mga pastors listening from Caloocan. Si Edith Ligutan, good morning po. Ayan, si Rambi Miranda, good morning po, mga guwapo. Ulitin ko nga yun.
8: Okay.
7: Para maganda yung word na ito. Magandang opening ito eh.
8: Sarap pakinggan.
7: Ang gandang umaga po, mga guwapong Pastor Joe and Pastor...
8: God bless you. God bless you,
7: Ram, ha? From La Union. Oh, lakas pala.
8: Wow.
7: La Union. Okay.
8: Para bang greeting sa Ilocano?
7: Aba, hindi ko alam, partner. Hindi ko... Ayaw kong manghas dyan. Ayan si... Perla Bautista Lagos, blessed morning, Pastor Joe and Pastor Rene. Ayan. Ortigas po ako pupunta. Bili na lang po ako, sir. Dadalhin ko po dyan. Sabi ni Efren. Mukhang naunahan mo siya o naunahan kanya, partner. Bibili na lang daw siya. Ang sadyan niya talaga ay patikim yung kanyang sauce. Naku, sayang. Ano ba bukas Wednesday? May programa ako bukas, partner.
8: Halika na rito.
7: Okay, sige. Pag-usapan natin yan. Meron pa si Leonida Rubio. Sabi dito, blessed Tuesday po, Pastor Rene and Pastor Joe. At sa lahat ng listeners ng servisyong OFW from Bacoor City, mula kay Leonida na bumabati.
8: Baka maubusan na tayo sa ating magbasa na tayo, partner. Magbasa na tayo ng ating para hindi tayo maubusan ng oras, ha?
7: Hello.
8: Mamaya ako kami babatin.
7: Alam mo na, excited talaga ako.
8: Ito nga po. Isang padala ng isang taga Saudi, no? At meron siyang gustong ikonsulta, no, sa ating programa na Sagot Kita. Ito po, sabi niya, "Hello sir. Magandang gabi po. Dito sa Saudi po, may gusto lamang po sana akong itanong kung okay lang ba yung 16 hours or 18 hours na trabaho po at alas 8 gigising, mag-ayos sa sarili. Sinabi ng amo ko na dapat matapos ko ang gawain ko sa bahay sa loob ng 2 oras po. Bago lang po ako dito, magdadalawang linggo pa lang po ako para maggumising yung anak niya, nakatutok na lang po ako. Tapos sa tulog ko naman naman po dapat daw alas 3 na ng madaling araw ako. Dapat matulog kasi gising pa yung anak niya. Pag gising pa po ng ganyang oras po anak niya, bawal po ako matulog. Ano po ba ang dapat gawin?
7: Okay.
8: Salamat po, sir.
7: Alam mo, partner, yan ay 2 days ago lang. Supposedly, Martes natin yan nasagot. Thursday. Thursday dapat natin nasagot yan. Kaya lang hindi natin nagawa. Pero ngayon, yan ay pinadala sa atin ng isa nating kababayan at humihingi nga ng tulong. Ang napansin ko, partner, doon sa kanyang highlighted, doon sa kanyang sa binasa mo, yung overwork, no? Walang pahinga. Walang pahinga. Una, tingnan muna natin, ina-appreciate natin na may trabaho ang isang OFW. At talagang sa isang OFW, ang sadya talaga niyan ay talaga magtrabaho, no? At sa kanyang pagnanais na masuklayan, pangangailangan ng pamilya. Pero partner, kapag sobra-sobrang trabaho, abi hindi ka pwedeng tatagal dyan. O hindi ka makakatagal dyan. Ang sabi niya, bago lang siya, partner, eh, di ba? Bago lang siya sa kanyang employer. Una, ang ating payo sa mga ganong sitwasyon, number one is makipag-ugnayan sa employer. Ipaliwanag ang iyong, ano, ang iyong sitwasyon. Kasi baka mamaya, hindi, supposedly naintindihan nila ang kalalagayan ng isang domestic helper na dapat may pahinga. Ang nakalagay nga, partner, sa contract, 8 hours ang trabaho, 8 hours sa kontrata nakalagayan. Kaya lang, sa case ng mga household service worker, hindi totoo yan, partner. Hindi nangyayari yan. Hindi nangyayari yan. Kasi lalo na, kapag may anak at maliit pa yung bata o baby, ay talagang mas mahirap gawin yung 8 hours. Kasi habang gising yung bata, gising ka. Kaya nga ang iba dyan, sa ibang mga alam nating mga OFW, ina-assign lang sila sa bata lamang. Yun lang talaga ang babantayan nila. Hindi na siya naglalapa, nagluluto. Kasi malaking trabaho pa lang yung oras sa bata. Kaya lang in her case, partner, hindi lang pag-aalaga ng bata yan. Talagang lahat kanyang trabaho bukod pa yung bata.
8: At saka pansinin mo, partner, 16 or 18 hours. No? At I agree na ang realidad para sa domestic, sa household service worker ay lalong-lalo na kapag may bata, talagang nag-extend.
7: Mm-hmm.
8: Ngayon, ang problema nito ay violation of the contract, meaning yung nag-extend na nga ng hours. Tapos obligado pa siyang gumising ng maaga at obligado pa rin siyang gawin at tapusin yung trabaho niya, what ang sinabi doon, ng 2 oras. So clearly medyo unfair yung kanyang sitwasyon. And I agree with you na kailangang makipag-usap ng ayos sa inyong amo. No? At ang hirap nito, partner.
7: Totoo yan. Totoo yan. Lalo na kung first-timer ka o di kaya bagong-bago ka. Di ba normally ang attitude ng ating mga kababayan, pag bagong-bago, pinipilit, kinakaya yan. Kinakaya yan. Pero the mere fact na nagpadala na siya sa atin ng ganyang tanong, nahihirapan na siya. Na-imagine ko lang yung ganong alas stress na tutulog tapos kailangan gumising ng maaga dahil may gawaing pangbahay, ay talagang hindi madali. Kahit sino, hindi tatagal. Makapagpatuloy ka man ng ilang araw dyan, ilang buwan, hindi ka tatagal para abutin yung 2 taong kontrata. So number one, partner, makipag-usap. Baka naman mapaliwanag. Halimbawa, baka pwedeng kumuha uli ng isang manggagawa para tututok lang sa bata or sa household chores.
8: Right.
7: Kumbaga, separate. Kasi alam mo, yung mga employer, siyempre, gustong-gusto rin yan na makatipid. Parang may nani ka na, may teacher ka pa.
8: Yun na nga. Oo.
7: Lahat yan, partner, tinatrabaho.
8: On one hand, partner, on one hand, parang compliment dun sa ating mga OFWs na pinagtitiwalaan sila sa paglilinis ng bahay, pinagtitiwalaan sila sa pag-aalaga ng bahay. Para bang, Pilipina to, capable to, kinakaya nito, hanggat kaya. Na on one hand, medyo maganda rin yun, ano, na pinagtiwalaan ka ng ganon. Pero on the other hand, may abuso.
7: Tama.
8: No? May abuso doon sa kapasidad at kakayanan ng ating mga household service workers na para bang ang tingin na sa kanila robot na. Na walang pahinga. Doon, I think, that is where the issues lie pagdating sa ganito. Uh-huh. Kailan naman sila magpapahinga kung, halimbawa, sabihin na natin, yung 16 hours na nga, dalawang
7: araw yun, partner.
8: Oo, katumbas na ng dalawang araw na trabaho yan. Normally,
7: 8 hours.
8: Sobra ho. Sobra naman yan.
7: Hindi yan tatagal yung ating kababae. Kaya nga, sumulat na sa atin, o nag-PM na sa atin, kung ano ang pwede niyang gawin. So, number one, partner, susukan ko lang, makipag-usap sa iyong employer. Pangalawa, ano man na maging response niya, ano man, negative man o positive, at least na iparating mo. Number two, makipag-ugnayan sa ahensya mo sa Pilipinas. Yan. Para nadodocument mo kung ano ang mga advice nila. So makipag-usap na bakit ganito po, baka pwede naman. Pero sa aking tingin dyan, partner, kahit makipag-usap pa yan sa agency sa Pilipinas, ang sasabihin lang yan, kayanin mo na lang at tagalan mo na lang, tapusin mo lang ang contract. Nako, mukhang malabo po yan kung yan ang advice nila. Pero mahalaga, partner, na ipahatid mo ang iyong concern. Kasi kahit anuman ang mangyari, at least na iparating mo may paper trail, kumbaga, mayroong documentation, mayroong PM, huwag mo lang buburahin 'yon at magagamit mo 'yon. Pangatlo, ito yung mga legal na paraan, ano. Pangatlo, makipag-ugnayan sa ating migrant workers office. Bakit sa kanila? Sapagkat sila ang nakakaalam tungkol sa sitwasyon. Yung monitoring, partner, diyan pumapasok yung monitoring na minomonitor dapat ng Migrant Workers Office ang kanyang mga accredited agency diyan sa bansang yan. At kapag nagparating ang OFW sa Migrant Workers Office, tiyak ipaparating yan ng Migrant Workers Office sa kanilang accredited agency. Alam mo na yon. Pag natawagan sila, malaking bagay yun.
8: Partner, this is where we highlight the fact that yung sinasabi po natin na yung pong sinasabi po natin ng importansya ng ano, ng monitoring ng ating mga ahensya. Na kung minsan, yan palaging ano, no, sa akin parang palaging bagsak. Na hindi ko alam kung ito ba talaga, and I know for the fact that ang DMW also monitors the agencies kung nagmo-monitor ba talaga sila. Palagi ano lang yan, na kasi kung ganito eh, kung nagmo-monitor yung mga agencies at malalaman nila itong ganitong mga sitwasyon. Kanya lang baliktad ang nangyayari. No? Nagsusumbong sa atin si household service worker. So i-endorso natin, re-reklamo. Tapos saka pa lang ti-check. Teka, nagmo-monitor ba talaga itong mga ito? Ganun ang nangyayari.
7: Natatawa ko, partner, dyan sapagkat pag pinag-usapan ay monitoring, dyan galit na galit si Atty. Cao, ano, dyan sa salitang monitoring na yan sapagkat mayroon ngang staff, mayroon tao dyan, pero ang tanong hindi yung monitoring nila, nagre-result ba into an action?
8: Nagre-result ba talaga? Yes. Nagkakaroon ba talaga ng kumbaga action kung saan nagbabago ba yung sitwasyon?
7: Yun. That's a good, that's a good
8: tapos,
7: word.
8: Ang madidinig pa natin from our distress OFW, sir, wala naman po silang hindi sinasagot.
7: Nagsisim lang. Yun ang malungkot pa niya, partner. Kasi, siyempre, ang OFW, pag nagpadala ng concern niyan, hindi ibig sabihin niya na okay ang sitwasyon. Pag nagpadala, kasi before na mag-message niya, tinitiis mo na yan. From the start, tinitiis mo na yan bago ka pa mag resort into a complaint or pagsasabi kung kanino man sa atin, sa GFM, lalo sa government, nako eh, pag ganun, malala na yan, partner. Pag sa government, malala na yan. So, kaya nga kailangan talaga, kababayan, kung nanonood ka ngayon, doon sa nagtanong sa atin, please, sundan mo lang yun, walang masamang itry. Walang masamang itry yung mga binanggit namin. Makipag-usap sa employer, anuman ang sabihin nila, abay magagamit mo yun. Pangalawa, sa inyong agency sa Pilipinas. Pangatlo, sa Magnet Workers Office, tawag lang yan. Hindi mo kailangan dyan o message lang yan, PM. Hindi mo kailangan pumunta dahil alam ko hindi kayo magkakaroon ng pagkakataon na makaalis dyan sa inyong trabaho, hindi kayo papayagan. So, PM lang. So, yung tatlong yan ay makatutulong sa iyo. Ngayon, kung sakali, sana naman ay hindi mangyari ito, na kung sakaling walang aksyon doon sa tatlong yan, ay partner, abay pag magpasya ka nang umuwi. Magpasya ka nang umuwi at tutulungan ka namin for your repatriation sa pag-uwi mo sa Pilipinas. Sapagkat dyan may nilalabag, Pastor Rene mentioned kanina, na mayroon ng violation mula sa contract. Sapagkat 8 hours, stated partner yan, na andyan mismo sa kontrata yan, ang reason para mabigyan ka ng pagkakataon makapagpahinga. Hindi dahil sa tamad, kundi dahil sa binibigyan ka makarecover the next day. Yeah. At kung 16 partner, paano ka magpapahinga ng 16 hours kang nagtrabaho?
8: The body needs to recover. So, ang nangyari tuloy ngayon dito, partner, ang nangyari sa kanya, biloy mo, tutulog siya. Tutulog pa lang siya, maya-maya gising na siya dapat.
7: O, sa trabaho ng bahay, gawaing bahay naman.
8: Tsaka ine-expect siya gumising ng alas 3 ng madaling araw. Paano nga kung yung kanyang alaga ay nakatulog, alas 3 na, igigising siya, what, 8 o'clock, sabi niya. Ilang oras lang yung kanyang tulog niya.
7: Pipilitin yan pero hindi kakayanin.
8: Pipilitin niya kumbaga babagsak ang katawan niya. Kaya I agree, kailangan makipag-usap sa amo, kailangan rin makipag-usap, report sa inyong agency. Ngayon, ganito, hindi sumagot, walang action si agency. Dito ngayon papasok, diretso na sa Migrant Workers Office. Alam niyo ho kung bakit? Kasi si Migrant Workers Office, pag nalaman nila yan, ang default should be sila ang tatawag doon sa agency. Tama. Sila ang tatawag doon sa Foreign Recruitment Agency to compel. To compel, sagutin niyo itong reklamo complaint ng household service worker na kulang ang tulog. At ayaw pagpahingahin. At ine-expect siya magtrabaho ng 16 to 18 hours.
7: Okay.
8: So, sa akin, ganun. Advice din ito, and which works, ni Amira, yung ating partner dyan sa Saudi Arabia. Kasi, what works is that kapag ka sinabi mo sa agency, magpapagalitan ka pa. Okay? Yung local agency, hindi sinasagot. Malala kapag sinabing, wala na kami pakialam sa inyo.
7: Buti sinabi mo yan, partner. Kasi yan ang, kapag nasagad na, nasagad na yung agency sa kasasagot o karereklamo. Sabi niya, wala na kami pakialam sa iyo sapagkat na-deploy ka na namin, which is hindi totoo. Ayan, partner.
8: Hindi po totoo yan.
7: 9:02 na. Kailangan natin mag-station break. Babalik po kami para ipagpatuloy at pagsagot pa sa inyong mga katanungan. Makalipas lamang po ang ilang paalala.
8: Huwag po kayo alis.
4: Servisyong OFW.
0: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
4: Servisyong OFW!

0: At nagbabalik po ang serbisyong OFW kasama niya inyong mga lingkod, Pastor Joe at Pastor Rene po, para sa kasagutan sa inyo
1: Nakita ko
0: pong
1: na yung picture
0: mga
1: niyo.
0: katanungan. Ano? At partner, ito, nag-comment si Joanna Villanueva Mina Raguin. Sabi niya, naimbag nga bigat yung ita, kakabsat, kablao from Batambang, Cambodia po. Wow! O siya na yung nagturo sa atin na greeting sa Ilocano, partner.
1: Tapos galing pang Cambodia.
0: Oo, ngayon nasa Cambodia siya.
1: Okay.
0: At ingat-ingat po kayo dyan sa Cambodia. At
1: okay.
0: Hopefully you are in good hands sa inyong employer dyan. No? Si
1: Amen.
0: Ednalyn Cacao, partner. Good morning po, Pastor Joe and Pastor Rene. Ewan ko kung nabasa na itong iba, pero I think nabasa nyo na yan.
1: Yeah. Partner, gusto ko lang balikan lang sapagkat hindi lang yung nagreklamo sa o humingi na sa atin ng tulong ang ganyang sitwasyon. Yan ay, yan ay larawan ng sitwasyon ng mga household service worker na hirap na hirap sila, kaya lang natatakot silang magreklamo sapagkat mga bago pa lamang sila dyan sa employer nila. Wala akong masama, mga kababayan, ano, kapag ganito ang sitwasyon, iparating nyo lang po. Kinakailangan mayroon kayong malabasan ng inyong ng sitwasyon para naman matulungan kayo. At the same time, mapagaan ang inyong kalooban kapag may nasasabihan kayo. Dito pumapasok yung tulong ng mga ganitong programa, ng servisyong OFW, ng servisyo ng GFM, ng OFW and Family Ministry, na nakakausap, kaya nabibigyan ng agaran. Parang first aid partner eh. First aid agad kapag ating natutugunan sila. Ngayon, balikan ko yon na after magawa nyo po yung tatlong yon, pagsusumbong, pagkikipag-usap ng mahinahon, ha? Lagi nating sinasabi ang mahinahon sa employer mo, ipakita mo yung sitwasyon. Baka naman hindi nila nakikita yon. Baka naman, partner, malaking babae ito, o di ba feeling nila kayang-kaya. Pero sa ganong sitwasyon, tapos malalaman mo pa,

0: paglabag sa kontratang iyong pinirmahan. Kaya kailangang, since violation yan, abay may karapatan ka na ipaglaban yung karapatan na yan at umuwi ka na para sa akin. Yun ang aking payo dyan. Partner, ikaw, anong masasabi mo dyan?
1: Well, yung pagdugtong doon sa sinabi mo na contract violation niya. At the same time, ito'y ano na eh. May kasama na itong paglabag sa kanilang human rights eh. No? Hindi na ito basta lang kumbaga
0: Contract.
1: sobra-sobrang
0: Hindi lang
1: oras.
0: basta contract violation, kundi
1: Hindi
0: human right violation.
1: Yes, human rights na ito. The fact na hindi mo na itinuturing na tao yung pang pagtrabahuin mo ng ganoon. At saka sa akin, dito ngayon bumabalik palagi yung alaala ko na sinasabi ni Pastor ni na this is actually parang servitude already. Parang ano na to? Parang ano talo, human slavery. No? Para bang tinitingnan mo yung iyong domestic worker na taga-ibang bansa, no, na sa palagay mo ay may karapatan ka na pagtrabahuhin siya at huwag siyang pagpahingahin at parang wala siyang karapatan.
0: Ayan,
1: na
0: yan talaga, partner, modern
1: oo.
0: slavery. Yan ang modernong slavery, no?
1: Oo,
0: Na
1: modern
0: nakakontrata.
1: slavery, yes.
0: Na nakakontrata. Di ba?
1: Oo, kaya... Kaya nga, sinasabi nga natin for on my side is that tinuturuan natin na magkaroon ng kaalaman ng ating mga household service workers na pupunta po kayo dyan. Aalamin po ninyo ang inyo pong mga karapatan. At sisiguraduhin po ninyo, alam ninyong sagutin kapag ka mayroong mga contract violation. At ang ibig ko naman po sabihin sa pagsagot, eh, hindi naman yung ibig sabihin ay eh, yung bang makikipag-away ho kayo
0: Oo,
1: o
0: wag
1: makikipag...
0: lang, wag makipag-away.
1: Oo, yung bang sinasabi po namin, alam niyong sagutin, alam ninyong ipagtanggol ang inyong sarili. Kapag ka alam niyo ho kasi yung karapatan ninyo, yung batas, at kung ano yung tinasaad ng inyong pong kontrata, marunong, magiging marunong ho kayong makipag-usap. Hindi nyo ho kinakailangan makipagtalo. Tama yung sinabi ni Pastor nyo kanina ay makipag-usap ng mahinahon at makipag-usap din ng mahinahon sa inyong agency. Hindi kailangan sigaw-sigawan o muramurahin. Ang kailangan lang ho talagang kung alam ninyo, alam nyo kung paano ho nyo sila kakausapin. Mm-hmm. Dahil kung hindi, yun na yung panahon at hindi sila sumusunod, hindi sila nakikinig sa inyo, yun na ho yung panahon talagang mag-request na lang ho kayo ng repatriation.
0: Okay, tama.
1: Bakit po? Kasi pagdating dito ho, pwede ho natin kayong tulungan, asistihan sa pag-file ng reklamo.
0: Okay, tapos ang gagawin natin, partner, siguro di after our program, kukontakin ko yung ano nito, yung OFW mismo, para sabihin natin yung ating advice sa kanya sapagkat ito'y pinadala personal sa akin at naghihintay nga tayo na itong araw na to para masagot, pero in-advise natin siya manood para alam niya ang gagawin. So, kung kayo po ay may ganung mga kaso, ipagbigay alam niyo agad. Ang hindi pagsasalita, ibig sabihin okay lang. Pinapayagan niyo ang namangyari. May mga kwento din naman tayo, partner, na ang employer napakabait din naman, 'di ba? Ang dami nating kwento rin na pag nakakausap at saka pinapaunawa ang yung sitwasyon. Sabi nga ni Atty. Ka, partner, eh, may puso din yung mga yan. Tao din
1: Naman,
0: yung mga
1: oo
0: yan.
1: naman.
0: Oo, may puso din yung mga yan. Kailangan lang ipaunawa natin na napapagod kayo at hindi nyo kakayanin kung magtatagal. Iko-consider nila yan. At siguro, partner, kung mayroon mang mga matitigas ang puso, ilan lang yan. Naniniwala tayo may puso yan na alam nila ang sitwasyon ng isang household service worker. Yun po ang gawin ninyo, ano ho. Pero just in case, sa pinakadulo talagang ayaw pa rin, that's the time. Kailangan nyo ng mga pamilya, papuntahin nyo po sa GFM, papuntahin nyo po dito sa, kung gusto nyo, diretso kayo dito sa DMW para mag-file na po ng repatriation. Dahil yan po'y

0: Immediate na po yan. Immediate na po yan. Dahil iyang
1: Yes.
0: kakayanin at kawawa naman ang ating kababayan, baka ma-trauma yan, maaring first time pa yan at ngayon ay ganyan na sitwasyon. Eh, sayang naman. Sayang yung kanyang pagpapagal dyan. Okay, partner.
1: O
0: Pangalawang tanong,
1: partner,
0: meron ka pa?
1: meron ba? Meron pa. At ito naman, ito yung bago pa lang siya, no? So ito ang sabi niya, no? Hihingi po ako sana ng tulong sa inyo, sir. Napasubo lang po talaga ako sa pag-abroad. Sa Riyadh, umalis po ako sa amo, sir, nang walang paalam. Kasi pinapahirapan po ako sa paglilinis ng bahay. Overwork po at laging late sa pagkain. Niinom ng tubig, di ko magawa kasi lagi siyang madali ng madali. Nakabantay pa sa akin, sa likod ko. Nadulas po ako sa banyo, sir. Hanggang ngayon, kumikirot po talaga, kumikirot po, balakang po. Buti yun lang tumama, hindi ulo po. Pangamo ko, nadulas din siya kasi pag naglinis, puro pabuhos ng tubig na may Clorox at sabon. Kaya madulas po talaga ang sahig. Pag dahan-dahan ako, minamadali ako palagi. Sana matulungan niyo po ako, sir. Uuwi na lang po ako kesa magstay sa accommodation. Tapos kinukuha pa sipin namin sa agency.
0: Okay.
1: May karugtong pa, no?
0: Yes, same
1: 10
0: person yan,
1: days.
0: partner, ha? Same person yan, yung binasa mo ngayon at yung pangalawang babasahin mo.
1: Okay, 10 days lang po ako dito. Wala pa po akong ikama, pero hawak ko po passport ko. Makakasuhan ba ako ng hurob pag nag-change ako ng agency, sir? Yan. Sige, partner. Bigyan mo ng context.
0: Okay, so yung unang binasa mo, partner, ayun ang sitwasyon niya, no? Yun ang sitwasyon niya na napakahirap, no? Mahirap, parang doon sa una rin na walang pahinga, pero ito talaga hirap na hirap. Tapos yun nga, nangyari pang nadulas siya. Itong kababayan nating ito ay nagsabi pa siya na laging binabantayan yung trabaho niya at dahil doon nakaka-pressure, partner, yan, di ba? Habang nagtatrabaho ka, nakatingin sa iyo para bang walang tiwala sa lahat ng gagawin mo. Kaya doon sa dulo sinabi niya, eh gusto ko na lang pong maglipat. Ito yung key, no? Maglipat ng employer, makakasuhan po ba ako? Sana naman, partner, ang sagot ko diyan, sana naman hindi ka pa naglipat ngayon ng employer mo kasi ilang araw na ito, partner, yung PM na yan, eh. Pero sinagot ko na yan. Kaya lang, para sa kabatiran ng ating mga kababayan at saka baka nanonood din siya ngayon, dahil kung may paglabag man ang employer mo, halimbawa sa overwork at saka doon sa halimbawa, kung kulang ang pagkain at kulang ang pahinga, kung may paglabag siya doon sa kontrata, pag ikaw ay umalis, kasi mukhang nagpaplano, partner, doon sa unang sinabi niya, plano niyang, ano sabi niya, plano niyang lumipat o nakalipat na. Paki-clear
1: Plano
0: ka na doon.
1: niyang lumipat ng agency.
0: Okay.
1: Pero may komplikasyon pa, partner. Ano siya eh. Tumaka siya eh. Umalis siya eh.
0: Ayun. Yan yung una, partner.
1: Oo.
0: Tumakas na siya ngayon. Tama, tumakas na siya ngayon.
1: Oh. Oh,
0: Yan ang
1: tumakas na siya. So wala na
0: tumakas
1: siya
0: na
1: doon
0: siya.
1: sa
0: Wala na.
1: kanyang amo.
0: Wala na. Oh,
1: Tapos
0: so.
1: nabanggit niya nasa accommodation siya ng agency.
0: Yun, no. So, yung advice ko kanina, babaguhin ko lang ng konti. Kasi ang understanding ko kanina, nagpaplano pa lang siyang lumipat. Yung pala, tumakas na.
1: Yun.
0: Bago siya, nanando na siya ngayon sa accommodation. Nako, sana partner, ay hindi magandang ano yan ng pagtakas. Dahil wala naman tayong nakitang life-threatening, partner, doon sa kanyang sitwasyon na hindi naman siya sinasaktan o bantang
1: Yes.
0: sasaktan o papatayin, eh sana hindi siya tumakas kasi ang magiging problema niyan,
1: Yan.
0: tiyak kakasuhan siya ng hurob, no? Pagtakas doon sa kanyang employer.
1: Oh. Yan yung
0: Ngayon,
1: hindi naiintindihan partner ng karamihan sa ating mga kababayan na at the kumbaga the solution is tumakas, no? At sa akin naman, hindi ko rin naman fully masisi yung ating mga kababayan na nag-iisip lang para maprotektahan yung kanilang sarili. Pero at the same time, kailangan din isipin ng ating mga household service workers ito, no? Na you think about the implication kasi na yung pong pagtakas ay makakausap po, makakasuhan po kayo o makakocomplain po kayo as hurub. Iyon yung term po nila sa Middle East. Na yun po ay sa atin, sa lingguwahe natin po dito, ay yung absconding.
0: Awol. Awol
1: oo,
0: sa atin.
1: Awol. Oo, awol. Oh. Pero sa legal parlance, no, kala mo naman, abogado eh.
0: Akala ko nandito na si attorney ka, we.
1: Mga nagkukunwang abogado ho. Pero yan nga ho, ginagamit yan ni at Pastor ni absconding.
0: Absconding.
1: No? Nag-absconding ka.
0: Sa
1: ibig
0: atin,
1: sabihin,
0: awol nga eh, yung absent without leave. Hindi ka
1: umalis
0: nagpaalam.
1: Yun. Hindi ka nagpaalam at hindi mo na tinuloy yung iyong trabaho na iyong pinirmahan. By the way, ha, ang implikasyon niya, ikaw ang nag-violate ng kontrata. Oo, oo nga, medyo binaviolate nila yung kontrata, yung nakasulat sa kontrata against you. Pero, ito sinasabi natin, hindi solusyon dapat yung pag-violate din ng kontrata mo para iligtas mo yung sarili mo.
0: Kasi
1: so, hindi
0: may binaviolate na partner, may binaviolate na silang batas sa Middle East. Doon sa absconding na yon o doon sa pagtakas, kaya may dahil may binaviolate na siya,
1: yes.
0: Ang magte-take effect na batas yung nandoon. Dahil naroon siya sa Middle East, kaya ang advice ko sa kanya, partner, mag-report ka na agad. Kasi inano pa siya, shelter pa siya ng kanyang agency. Shelter pa siya, sana nga ay hindi siya sampahan ng kaso ng employer niya. Kasi tiyak, partner, ipinaalam na yan ng agency niya nung yung kanyang worker ay naroon.
1: Maganda sana laban niya, partner, eh. Kasi kung tutuusin nga, pwede niyang i-report yan eh, no? Na siya ay na binaviolate yung kanyang kontrata. Kanya lang, mangyari niya, pagka naunahan siya, mas lalo hindi siya makakauwi agad. Di ba? Siya pang i-complain, tapos nakalagay nga niya dyan, wala pa siyang ikama.
0: Okay.
1: So wala kang ikama, tapos naghurog ka pa, o na tumakas ka, so hindi kumbaga hindi talaga favorable yung
0: okay.
1: nangyari sa kanya.
0: So may last question siya, partner, doon sa bandang dulo, sinabi niya, pwede ba akong maglipat? Ayan, ng employer. Ibig sabihin, nasa labas na siya, di ba? Nasa labas na siya ng kanyang employer, nasa agency na siya. Ngayon, ang tanong niya, habang nariyan siya sa accommodation, pwede ba siyang maglipat? Ayan. Ang sagot ay hindi. Mayroong proseso ng paglilipat just in case. I-process yung paglipat. Kasi ganito, hindi basta-basta papayagan ng ating Migrant Workers Office na maglipat ang isang worker nang hindi iimbestigahan, partner, yung current employer. Kaya hindi makakapagproseso. Hindi makapagpuproseso ng transfer. Unless otherwise, na itong ay papatayin, sinasaktan, ayan, i-consider, partner, yan, tiyak ng ating Migrant Workers Office. Pero in this case, mukhang hindi yon. Hindi mukhang malabong mangyari yon. Yun po ang sagot natin sa ating kababayan. Ang kung ganyan ang naandiyan ka na sa labas, huwag ka, pangalawang violation mo na yan. Minsan kasi ganito ang gagawin ng agency sa abroad. Ililipat ka, partner, ng ibang employer. At pero walang kontrata yan, partner.
1: Yan, yan ang
0: Ipapalipat-lipat ka,
1: problema.
0: ipapalipat-lipat ka hanggang, kasi gusto ng agency diyan, partner, natapusin yung 2 taong nasa kontrata, kasi magiging problema nila yan kapag nagreklamo, eh hindi pa tapos ang contract. Eh, kaya ang gagawin nila diyan, ipapalipat-lipat ka. Ang tawag na nga ni, tawag nga nila daw diyan, eh parang iya ano ka, parang may tawag sila, parang ite-test muna kung okay ka. Akala nila parang mag-a-apply ka ng bago. Hindi po. Yan ay pinalilipat-lipat ka lang para tumakbo yung taon, kumikita ka,
1: Right.
0: pero may paglabag na. May paglabag. Kaya ayaw na. Mukhang, ay, mukhang ini-encourage siya partner siguro dyan. Or kung hindi man, gusto niya na lang lumipat. Pero ang advice natin, hindi tama na lilipat
1: Tama.
0: ka.
1: Oh.
0: Either
1: Oh.
0: umuwi ka na lang, mag-apply ka na lang uli, pabalik. Kung yan ang nais mo na makauwi. Pero paglipat, it's a no-no. Kasi nga, may kontrata ka pang hindi tapos. Kahit sabihin mong wala pang ikama, partner. Kahit wala ka pang ikama, pero lalabas sa kontra kung sino ang employer, kaya hindi makapagpuproseso, yung papasukan mo para ma-issuehan ka ng ikama. Dahil meron kang nasa system pa rin yan ng Middle East, ng record na ikaw ay narito at may employer, may former employer. Yun ang ating sagot
1: Right.
0: yan, partner.
1: All right, eh palagay ko eh na-consume na natin yung oras na dapat nating tapusin, ano? At kung kayo po ay meron pa pong mga katanungan na gusto niyo pong mabasa dito, no, sa ating pong programang Sagot Kita sa Servisyong OFW, padala lamang po ninyo dito po sa 702 DCAS, Servisyong OFW. At ayan po, isisikapin namin pong sagutin para
0: Okay.
1: po sa inyong pong kaalaman.
0: Maraming salamat mga kababayan sa mga tawag sa inyong pinadala sa amin. Magtatapos na po kami sa programa. No, sa pangalan po ni Attorney Carlos Cao Jr., ito po si Pastor Joe Biasong nagsasabing pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers.
1: Kasama ng kanilang pinakamamahal na buong pamilya.
0: See you po bukas. God bless us all.
1: God bless you po. God bless,
0: God
1: Pastor
0: bless
1: Joe.
0: Pastor Rene.

0: Ako si Rica Alonte Mabini ng Kuwait. Kaagapay ng Servisyong OFW.
1: Servisyong OFW!
2: Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat!
3: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
4: 36, 37, tapos may isa pa akong ginawa, 38. Ay, ang dami naman.
5: Anak, anong binibilang mo?
4: Eh, mami, wag na po, nakakahiya.
5: Ano nga yun, anak?
4: Eh kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, hi mommy, ang dami ko na pong sins.
5: Eh bakit mo binibilang?
4: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
5: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
4: Ilan po?
5: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
4: 70 times 7? Parang dami po, mami.
5: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
4: Hindi po siya nagsasawa?
5: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin, ang palagiang magbigay ng forgiveness.

0: Alam mo ba na taong 1995, nang malubog sa tubig baha na may lalim na 4 na talampakan ang lumang transmitter building ng DXFE sa San Rafael Village, Davao City? Dahil dito, kinailangang magpatayo ng mataas na container van transmitter building.
1: Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
2: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang.
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
1: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radyo TV YouTube Channel, FEBC Radyo TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan.
4: Magandang Tuesday morning po sa inyong lahat, mga kagapay. Feeling ko parang sobrang tagal ko.
5: Lakas mo kabati na magandang umaga tong cutting class natin. Eh.
4: Oo, so feeling ko kasi parang ang tagal kong nawala, kaya yung magandang umaga ko na 2 linggo na nawala.
5: Hindi ka parang matagal na wala, tagal mo nawala.
4: Pasensya na po, talaga pong ano, tayo
5: ganun po
4: ay...
5: Ganun po talaga pag celebrity yung ano, kasama mo, talagang then, ano...
4: Alam mo ba kung anong Tagalog, daddy, ng ano, ng social worker?
5: Ano?
4: Ah, assignment mo yan. Sige nga, tingnan ko nga. Curious tuloy ako kung meron sa mga... Bawal nyo i-Google, wag nyo i-Google, di ba?
5: Alipin ng bayan.
4: Close. Malapit na, kaya ako nawawala.
5: Tagapamahagi ng ayuda. Kasi mababagyo na naman, no? Grabe, oh. I'm looking at the skies here sa 46th floor. Huwag naman po sana kaming abutin ng parating na bagyo.
4: Actually, sasabihin ko pa lang sana eh. Nung huling ano, nag-live ako, summer pa, tapos ngayon tag-ulan na.
5: Ang balik mo.
4: Tag-ulan na yung balik mo. And then, sige, babalikan ko po yung aking greeting. Muli po, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaagapay. Kayo po ay nakikinig muli sa Tuesday edition po ng Family Matters dito po sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Tayo po ay isang AM station po ng Far East Broadcasting Company of the Philippines at kasapi po tayo ng kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Kung kayo po ay... nasa mga ano tawag dito, social media platforms po natin katulad po ng Facebook po, ay maaari nyo na pong i-like and share po ang ating program for today. Maganda po yung ating topic tungkol po sa sibling rivalry. Ayan po, no? And then kung kayo naman po ay nasa YouTube channel po natin, you can like and subscribe. Kung kayo po ay nagko-comment po doon sa, tatry po namin silipin, hindi po kasi ako magaling na multitasker eh. So nakafocus lang ako talaga sa mga nagko-comment po sa ating chat, live chat sa Facebook live po natin. So yun po yung mga nababasa ko po. Kung kayo naman po ay nasa mga inyong mga sasakyan, nagbabiyahe, so malamang po kung private vehicle po yan, nakikinig po kayo sa inyong radyo. O kung kayo naman po ay nagpa-public transpo, maaari po siguro kayo ay nakapag-download na po ng ating official app po dyan, no, sa inyong mga cellular phones. So napapakinggan po natin ninyo kami. And of course, ang aking favorite group of people, yung nasa kanilang mga tahanan na naka-on po ang kanilang transistor radio. O kaya ang kanilang ano, portable missionary radio, ang kanilang transistor PM radio.
5: Sa mga may radio pa po tulad na aking asawa.
4: Katulad ko, kasi po minsan hindi umaabot yung wifi ko dun sa Sampayan, kaya meron po akong ano, ayokong mag-data. So meron po ako talagang ano, yung old school na radio po na ginagamit po para pag kahit naglalaba ako, nagsasampay ako, ay nakakapakinig po ako sa mga programa po natin na all day long, simula alas 5 na umaga hanggang alas 12 ng hating gabi, may mga programs po tayo dito sa 702 DZAS. And so muli po, hindi po lalaking boses ang bumati sa inyo kung nasa transistor radio, kasi nga po nakabalik na po ako. Naglilingkod muli sa inyo ngayong araw na ito, at Isa Tika.
5: Ganda umaga po, Pastor James Letica po, at hindi ako absent.
4: Hindi ka absent. Ako lang ang absent.
5: Absentee.
4: Ay, sabi ni Ate Juliet Mendoza sa Dakong, Texas po yan. Welcome back, Sister Isa. Mag-ginaw sa studio wearing jacket. Yes po, ate. Actually, nakasweater na nga ako eh. Pero binaon ko lang yung jacket ko just in case.
5: Actually and po, malamig. Pag-pray niyo po ang Pilipinas dahil yung matinding bagyo.
4: I know. I'm sa, hoping. Ulan lang. Wag na dumaan naman bagyo.
5: Sa Saipan and Guam. Mm-mm. Ay papunta po dito, super typhoon, grabe, nakikita ko yung mga videos, antinde. Tapos, just got a message from Pastor Ed Bellio na sa Venezuela daw nagkaroon ng earthquake.
4: I know, I just read that bago
5: 3,300 casualties, yes, so far. Yes. So, pag-pray po natin ang mga tao doon, no? At mukhang tayo ay... papasok din sa isang maladilubyo, at may issue na naman ang flood control. Lalabas na naman yan dahil makikita natin na naman ang disaster ng baha, na hindi naiwasang disaster ng baha dahil merong nagpapabaha ng maleta. So, matindi pong pag-pray natin ating bayan. Ito, from the 46th floor, madilim na eh. Oh. Just looking outside. No? So, pag-pray po natin ang ating bayan. Yes.
4: Ayan, okay. So nagpapasalamat po ako, no, una sa mga ano mo, sa mga naging kasama mo dito sa studio nung wala po ako. So thank you po sa ating mga magigiting na pastor. Ang balita ko eh, di ako nakapakinig kasi sobrang busy din namin dun sa aming global consultation. Pero thank you po ng madami kila Pastor Gerald, Pastor Carlo, and Pastor EJ. Silang tatlo yung kasama mo last week,
5: yes,
4: no?
5: Yes. At ang daming nanood nung ano na yon, nung view na yon, no? Kasi tinignan nila kasi kung talaga bang upset na naman si Ate Isa. So nanood dahil Tuesday, pero at the same time na dahil po doon ay yung ating launch ng libro na Tahanan for Campus Ministries.
4: At nung Saturday, ang
5: nung
4: dami
5: Sabado,
4: nag-attend.
5: Mahigit 200 po kami nung Sabado. Hindi kayo magkandatuto sa sobrang dami. Sa mga nag-message po, we will get to your messages. Sa mga interested po to for us to launch that strategy. Hindi lang po siya libro, ano. It's a strategy po for campus ministries. No? Unfortunately, sa dami ng trahedyang nangyayari within the campuses today. Kailangan po natin ng campus ministry strategically, ano, kasi naintindihan ko din naman yung mga DepEd, no, kasi feeling nila nung iba na baka babiblein lang, irreligion lang yung mga bata. Pero ito po, as we said last week, ay napakagandang strategy nito kasi it addresses the actual real need ng mga bata today sa age group na yan. And progressively, tuloy-tuloy po ito. So kung kayo po ay ministries and you would like us to, lalo sa mga ministerial, no, to explain this to you and to launch it in your area, please contact us. Yung mga libro po, may mga nag-message not interested sa libro. Ano pa po? Ano ba ngayon? Second week na ba ngayon?
4: First week of July.
5: First week of July. Ano po? Mga third week po or last week of July po, papasok yung mga yan.
4: Yeah. Alright. Sabi, nag-try sumagot si Ma'am Jazz. Ma'am Jazz Bautista, close ate, na-miss mo lang yung isang word, no? Sige, papayagan na kitang mag-search. Sabi niya kasi, manggagawang Pilipino, malapit ka na ate, na-miss mo
5: sabi
4: lang
5: niya,
4: yung isa. Sabi
5: niya, manggagawang panlipunan.
4: Ayun, tama po. Manggagawang panlipunan. Meron ba sumagot ng manggagawang?
5: Siya din.
4: Ah, okay, kinorek niya yung sarili niya. Opo. So, kaya nga, ano daw kami? Servant kami. So, kapag nawawala ako.
5: Pamahagi ng ayuda.
4: Kapag nawawala po ako, hindi po ako nagbabakasyon, no? Pero maraming po salamat dun sa mga nanalangin. Ano, it was a very, syempre, it was a blessing, no, na maisama po tayo. I went there actually representing two groups. Una po is with Generations Home, our child placement agency, adoption agency po ito. And also as one of the officers of the adoption support group of RACO NCR, we had an invitation for that. So, ito po ay ginawa sa Cebu. It was the 18th, ayan, salamat po sa picture. Ayan, ang 18th global consultation po for inter-country adoption and alternative child care. So, pinag-usapan yung mga datos natin, ano, tungkol sa success ng inter-country adoption.
5: Ganun kasikat yung asawa ko. Sipin nyo, nagtanong yung buong mundo sa kanya.
4: Hindi.
5: Global consultation.
4: Attendee lang ako dyan. Pero, it was such, ano, learning experience. Although, I've attended yung, ano, ibang global consultation
5: ang
4: in the past.
5: Ang dami. Ito yung picture, ano? Ilan
4: hindi.
5: Kayo?
4: Yung picture na yan.
5: Bawas na yan,
4: ano lang yan. That represents mga child caring agencies.
5: Right.
4: CPAs and CCAs. But the entire event was attended by, I think, around 300 po.
5: Wow.
4: Oo, meron kami isang picture na malaki-malaki, like lahat kami halos.
5: Tapos may online pa yan eh, di ba?
4: Merong online. Uh-oh. And there were more than about 100 na nag-attend online. Pero pinag-usapan po doon, gusto ko lang ma-share, no? Ang isang pinag-usapan po doon is that, syempre, yung proseso ng pag-inter-country adoption. Pero alam mo ba, na pagdating po sa regular adoption ng pang-ibang bansa, hinold po yan ngayon, pansamantala, may moratorium tayo. Kasi, ang talagang gusto po talaga nila ay Pilipino sa Pilipino.
5: Bago yung foreigners.
4: Bago ang foreigner. Kasi, there's added, ano eh, added issues like culture.
5: Yan, eh,
4: yes.
5: Yung ano, yung issues on cultural adoption and identity.
4: Yes, oo. So, as much as possible, talagang we are trying to advocate for sariling atin. Uh-oh. And ang maganda nun, kaya po hinold
5: muna.
4: At hindi
5: po ano to, ano, hindi po to basta nationality lang. Kasi nga po, yung pagdaraanan ng bata sa kanyang culture, sa kanyang, I mean, marami pong ibang nuances na ano, na nandyan.
4: Right. So, meron actually tayong, yun, hinold natin ang regular adoption, meaning to say, when we say regular, di wala pang bata sa'yo, no? Tapos, meron kang preferences. Ang nakabukas lang ngayon, actually, is the special home finding. So, which is, yun yung mga bata na, sadly, hindi na ma-adapt dito sa atin because many of them are older.
5: Yes.
4: So, alam mo naman ng Pilipino, gusto nila baby. Bata. O, di po kaya, ito po yung mga bata na with special needs.
5: Right, may needs talaga.
4: Oo, yes. May needs na mahirap talaga tugunan dito sa ating bansa. And nakikita natin na they can be provided with better care outside. So, pero still pinag-usapan po namin yun nga, best practices, how can we improve? And then we had two testimonials. Sabi ko nga, yung isa, he actually, so in their country, sila ay na-adopt sa Amerika. And then both of them were raised in the States, pero both of them decided to come back here sa Pilipinas at mag-serve dito sa ating bansa. Uh-oh. Ang isa po doon, sabi ko sa kanya, hindi ko muna babanggitin yung pangalan, but yung isa po doon na nag-testimony, he is actually a missionary to Davao.
5: Mm.
4: So, sabi ko sa kanya, we want to invite him here when the right, kaya lang Davao eh. So, sabi ko, paalam niya sa akin kapag andito siya sa metro area, and then we can have him share his story po sa ating mga nakikinig. So, yun po, maraming po salamat for those who prayed. And, you know, when the Lord opens doors like that, talaga namang ginagrab ko po yung opportunity. Kaya, salamat po sa inyong understanding pag ako po ay absent na naman. pero, ano, Daddy, gusto ko lang din, by the way, yung sinasabing curriculum, no? Yung tahanan, excited ako dyan kasi now, you know, being part of Mandaluyong College of Science and Technology, I was just wondering, yan ba ay pang mga kabataan lang o meron, pwede din siya i-tweak and i-present sa mga magulang?
5: Well, actually, yung tahanan curriculum kasi is a curriculum that bridges the gap between the, syempre ang focus mo yung child, yung estudyante, and then working with the school and the parent. Ganon.
4: Okay.
5: So, for example, kada topic, merong parental response.
4: Ah, okay.
5: Meron siyang Likert scale na sa-chicken niya. Nakita ko to, hindi ko nakita to. At the same time, yung school din, para yung tao na nag-intervention dun sa bata, sa small group ng bata, if you want to call it that, makikita niya ngayon. So they can make proper recommendations. So for example, this child is, may napansin yung parent na parang, ganito yung pinagdadaanan ng anak ko. Then, because of, kunyari, address natin ay depression.
4: Mm-hmm.
5: Yan. Ito yung sa magulang, ito yung sa bata. Then, the school guidance can, ano. So, ang madalas po kasi nagiging problema ng, let's say, campus ministries. Una, short-ended. Sabihin, natapos ang taon, tapos na.
4: Event-event lang.
5: Right? Or, ginagawa ng magulang, saka na eskwelahan, na patinuan ang groups na ganito.
4: Mm-mm.
5: So, yung magulang, kaya ako nga binigay sa inyo para alagaan nyo. Yung magulang, yung eskwelahan, ginagawang break time ni teacher. Mm. Ito, in between. So, pwede.
4: Kaya ko lang naitanong, kasi from what I'm hearing, although hindi ako nakapag-attend ng Saturday, ano, from what I'm hearing, so it's a curriculum for the students, tapos involved ang parents. I was just wondering, kasi nga, as dito po sa ating bagong assignment ngayon, ang focus namin is reaching out to the parents. So, iniisip ko lang, baka, you know, an idea for the author, Pastor Gerald, pwede bang magsimula sa parents and then going towards the children? Wala, naisip ko lang kasi we're looking for materials and tools na we can use in order na mas makapag-reach out pa sa mga magulang. Kasi iniisip ko, yung mga bata, minsan sobrang busy nila with their academics, diba?
5: Actually, yung nagiging problema eh. Ba? Case na inawa ka na sa magulang. I'm so busy na nagtatrabaho trying to provide for my child.
4: Mm-mm.
5: Pero in the course of pagtatrabaho natin to provide for our children, napapabayaan natin yung bata.
4: Mm-mm.
5: Ano yung tutok nung ano. Parang ano din yan, no? Sa mga kapatid nating nasa abroad, di ba? We want to provide for our children, our families to be in a better place. But at the same time, the people will trying to help also become our casualty in the end. So talagang matindi yung yung issue na yan. Yes.
4: Mm-mm. Yeah, o sige, ang dami na nating bumati ngayon, ano, i-shout out kita mamaya. Kapatid na brother, alam mo kung sino ka. Babasahin ko po muna ang ating verse for today kasi ang ating topic ay napakaganda po ng ating topic, talking about sibling rivalry. Pero to be more specific, ang title po natin is Conflict Resolution in Sibling Rivalry. No? Lalo na po ipasok mo ang issue of adoption and foster care when it on itself medyo meron na nga tayo mga problems minsan within our own family. Tapos, ipasok mo pa na you have an adopted child or adopted children or di kaya mga foster children. So, it adds, no? Medyo nadadagdagan doon sa ano, kumbaga, yung apoy lalo pang medyo nag-spark pa siya mas lalo dahil meron kang other issues na hinaharap. So, yun po ang pag-uusapan natin for today. And so, ang Bible reading natin, babasahin ko po ang Tagalog version po ng Unang Pedro or First Peter, ang ika-apat po na chapter, at ang verses po ay yung 8-9. Ang sabi po sa Tagalog version po, ang sabi ay, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Ganda ng part na yun, ano? Ulitin ko. Ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Buksan ninyo para sa isa't isa ang inyong mga tahanan at gawin ninyo ito nang hindi mabigat sa loob.
5: Ang sabi po sa NLT, 1 Peter chapter 4, verse 8 to 9, most important of all, continue to show deep love for each other, for love covers a multitude of sins. Mm. Cheerfully share your home with those who need a meal or a place to stay. Napakaganda po ng libro ito ng First and Second Peter, no? Kaya ligit sa kaalaman ng marami, ang Peter po ay sinulat sa isang church who was being heavily persecuted.
4: Mm.
5: Okay? In fact, it was written around 65 to 66, 67 AD. Ang Rome po ay nagfall in 69 and 70 AD.
4: Right.
5: So in other words, they're within that time frame na sobrang kagulo na po ng Rome, parang Pilipinas. Sobrang kagulo na po nila na ang sinisisi po ay yung mga Kristiyano.
4: Mm.
5: So dahil dito, nagtago yung mga Kristiyano. It was literally being written to a church who was practically in hiding. Sila po ay nag-church sa loob ng catacombs o sa mga libingan, sa mga kuweba. For fear of their own life, they were losing jobs, they were losing life, they were losing opportunities. Grabe po ang persecution when this book of Peter was being written. Pero yung pag binasa mo itong Peter, parang bang cheerleading yung naging, you are a chosen generation, a royal priesthood, ganon, no? So, to add to yung background na yan, sabay kakabig si Peter na most important of all. Parang, dami na nga na yung pinagdadaanan eh. Ito pa yung pinaka parang huling habilin mo sa amin. No? Continue to show deep love for each other. He didn't just say love. Sa Tagalog, ano yung klaseng pagmamahal doon? Basahin mo nga ulit, babe, yung nakalagay doon. Ang sabi?
4: Ang sabi po ay, anong klaseng love? Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat.
5: Tapat. Ibig sabihin, hindi yung ano, love mo ba siya? Oo, love ko. Kundi malalim na pagmamahalan. Bakit daw? Because love covers a multitude of sins. Hindi po ibig sabihin yan, sometimes deceiving yan, no? Ang dating parang pinagtatakpan natin.
4: Yun din yung nasa isip ko habang binabasa ko eh.
5: Hindi po, dahil it covers a multitude of sins, ibig sabihin, pag sinabi pong cover, hindi to hide, no? Kundi yakapin. Okay? Yakapin, i-absorb, tulungan, to come to aid, ibig sabihin ng cover. Na, kasi yung word na cover po, ano eh, ano yung deficiency na English language, no? And sa Tagalog ulit, tira mo yung description ng Tagalog. Ang sabi po sa Tagalog dyan ay, ano sabi? Pumapawi.
4: Pumapawi ng maraming kasalanan.
5: Pinagtatakpan. Ibig sabihin, kahit na sobrang tindi na ng pinagdaraanan nila, dahil po sa investment mo ng pagmamahal sa isa't isa, natatakpan yung imbis na puot, galit at sama ng loob, ay napapawi, nahuhupa, naihahawin, naisasantabi kung ano man yung offenses na nagawa sa iyo. Hindi po ibig sabihin, sinasabi ni Paul na kung ano yung offense na nangyari sa iyo, huwag mong isipin. Ignorin mo. O huwag kang mag-ask ng recompense o ng bawi. Hindi rin ibig sabihin na huwag mong itama. Ang sinasabi niya ay, dahil sa pagmamahal mo sa tao, no, yung kanilang offenses ay hindi mo binibitbit. Ibig sabihin, largahan mo ng kaunti. Bigyan mo ng lugar ng pagkakamali at the same time pagtatama. You have to understand, ito yung pinagdaraanan ng mga, kaya nga isang cheerfully share your home. Kasi yun, nagtatago sila eh. No? Who need a meal or a place to stay. It wasn't just a generic thing. They were going through an intense turmoil. Tapos magsishare ka. No? Pagkagipit po tayo, dyan po tayo madalas pinakamaramot. Unless lalawakan mo ang iyong isip. Naalala niyo po, hindi naman napakalayo pa, ilang taon na nakaraan, nagkaroon ng COVID.
4: Mm-mm.
5: Sa buong mundo. No? Sa Amerika po at sa Pilipinas, nagsasakitan ng mga tao sa toilet paper.
4: Mm-mm. Right.
5: Diba? Bago tayo umabot doon sa part na nagbibigay tayo sa mga police, sa mga frontliners.
4: Yung initial
5: bugso ng damdamin natin. Yes. Maghakot.
4: Survival eh.
5: Oo, maghakot, mag-ipon, mag-imbak. In fact, iba sa inyo, tapos na yung COVID, may dilata pa rin kayo sardinas. Diba? Kasi sabi ni Paul, sabi niya, hindi possible to show this kind of covering or giving room for mistakes. Mm-hmm. Hindi possible to share a meal in your home to someone going through hard times unless you have invested in love deeply.
4: Mm-hmm.
5: Yun po yung mahirap na part. Yung magpalagpas. Magparaya. Mahirap po magparaya. No? Unless nakapag-invest ka na into love.
4: Mm-hmm.
5: And so that's what Apostle Paul was saying. Na he was encouraging the church na ito yung gawin nyo. And alam ko, times are hard and times are tough. And that's why it's impossible for you to be able to share your house, your meal, magparaya sa kamaliang nangyari sa'yo unless you've invested deep love for each other.
4: Mm-hmm.
5: Unfortunately po, ang konsepto ng love today ay transactional.
4: Mm-hmm. Conditional.
5: Conditional. Gawin, parang vending machine. Gawin mo to, gagawin ko to.
4: Mm-mm.
5: Huwag mong gawin to, hindi ko gagawin to. Okay. Very transactional. Lahat ng bagay is with a transaction. Yan po ang kinalakhan ng society natin today.
4: Mm-hmm.
5: That there are times when transactions are good. Business is a good transaction. But relationships are not business.
4: Mm-hmm.
5: And even unfortunately in marriage breakdowns, what's the number one narinig mo? I'm giving more than I'm getting.
4: Mm-hmm.
5: I'm not getting what I am expecting.
4: Or what I deserve.
5: Deserve ko to. Sabi ko nung Sunday sa preaching, di ba? Deserve ko to. Mm-hmm. Deserve mo yan. Bigyan ng jacket. Yung ganon, ganon yung kaisipan ng you know modern day and time. But in the Bible, it doesn't work that way. That's not the way it's described in the Bible. But that's only possible pagka po tayo as a body of believers come to an understanding of ano ba ang, paano bang gagawin ito. And that only happens when we have invested in deep love for each other.
4: Ako, I think, I always remind myself again, kahapon lang, di ba, kami nila Miss Krina, we were doing a recording. And part of napag-usapan doon is yung accepting yung story ng birth family, no? Tapos sa kasi you know pagdating dito ang verse natin sabi diyan yung love nga covers a multitude of ano. Pero yun nga eh tama ka kasi minsan nami-misunderstood yun na pagtatakpan, no? Or palulusutin mo. And actually, minsan nga, yung mga nangyayaring mga kasalanan, meron siyang natural consequence, eh.
5: Right.
4: Hindi mo talaga siya ma-avoid, eh, no? Pero, like, you know, when it comes to relationships nga, with your siblings, with your family, with your children, with mag-asawa, I always say this, and kahapon pa ulit-ulit kong sinasabi, talagang, pag dumadating ako sa point, personally, I speak for myself, na parang ang hirap mong magparaya, ang hirap mong umintindi, no? I always remind myself kung paano ako tingnan talaga ni Lord. And how, because I've received and experienced forgiveness from Him, ang layo ko, sino naman ako? Para hindi magpatawad, right? And then, pagdating dun sa konsekwensa, sabihin ko, kapag halimbawa kasi, syempre, ako, hindi naman ikaw yung magbibigay ng parusa dun sa maling ginawa sa'yo, right? I'll just say, Lord, ikaw bahala. Kasi actually, sa totoo lang, mas matindi mag-correct ang Lord, eh. Diba? Pero yun, pag when I remind myself of God's grace for me and yung kanyang awa and biyaya sa akin, then it's easier for me to generate understanding, more understanding sa ibang tao. No? Pero ngayon, before we, ano, ang ganda na ng ating discussion, Dad, pero ayoko lang mamiss po itong mga ito. Gusto ko lang i-congratulate and my prayers are with you sa ating pong mga inaanak na si Pastor Wesley and si Diana. Gave birth to a healthy baby boy. We are so, so happy for you. Ang lolo at lola na si Joseph and Mary. kung kayo po, ma-remember po ninyo this family, they actually lost their first baby. And so it was really, really difficult for them.
5: Right.
4: No, this was due to SIDS, sudden infant death syndrome, si Kairos, which actually birthed their ministry.
5: Yes.
4: Isang ministry po nila. But we're very happy, so we would like to congratulate po kayo sa inyong pag-welcome ng bagong baby po ninyo. Also, I would like to greet ng maligayang-maligayang kaarawan, kahapon po, ang aming pang 1, 2, 3, 4, pang limang anak. Si Ashton celebrated his birthday yesterday. I would also like to greet today, si Kat Botero.
5: Oo nga, nakita ko sa ano, greetings kanina.
4: Oo, kasi hindi ko ma-forget yan si Kat. Kasi si Kat is a death anniv yan ni Daddy. Eh. So she was born the day that my dad was born sa heaven, sa kanyang heavenly ano residence siya napunta. So happy birthday sa inyo. And of course, I would like to greet July 12, which is I think Sunday? Yes, Sunday. Happy, happy birthday sa aking, dahil ko sinasabi boss eh, pero ayun yung pumayag na boss ko siya. Si Miss Giselle Malonzo, yan po ang aming magiting na senior social worker, adoption social worker dyan sa Generations Home. Happy, happy birthday to you. So for now, ang gagawin po natin, bago ko po, pagbalik po natin, babasahin ko yung mga bumati kasi actually meron na rin comment about yung inter-country adoption. Eh, no? Babalik po tayo, pero magbe-break po muna tayo. Huwag po kayong alis. Pagbalik po ninyo, bit-bit nyo na po yung inyong mga notebook at saka ballpen para po makapag-take notes po kayo sa ating discussion today about conflict resolution and sibling rivalry. So for now po, break po muna tayo.

0: tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Yan, muli pong nagbabalik ang Tuesday edition po ng Family Matters ngayon pong July 7, 2026. Gusto ko lang pong batiin ang mga nag-take time po to greet us ngayong umagang ito sa ating Facebook Live. Of course, ang aming number one, first honor palagi, ang aming inaanak na si Alex Fajardo dyan sa Dakong, Japan. Miss Jess Bautista, ayan, sinagot niya, manggagawang panlipunan. Yes po, yan ang Tagalog ng social worker. Ati Josie Mingala, maganda umaga sa iyo. Kuya Romy Salazar, watching from BC. Before Bacalaran. Christ. Bikutan. British Columbia. Sa Canada. Miss Maribel San Juan. Ate Mona Pascual, good morning. Pastor Junor, magandang umaga po sa inyo. Ingat ka sa biyahe habang daw siya ay nag-i-indrive. Ate Juliet Mendoza muli, hello sa iyo. Sabi ni Ate Jazz, may PM radio din po kami. Ayan, salamat din po. Lilibet Duran, Australia, mapagpalang araw po sa ating lahat. Nakikinig po sa napakalayong syudad ng Quezon City. Win Aquino, yes, nasa tahanan kami na nanonood sa DZS. Thank you po. Ate Marlene Aragon, good morning sa iyo. Nasa kapitbahay lang natin yan sa Dako Mandaluyong sa PCBS. Ate Thelma Manjares, Ate Luz Fariñas, good morning. Pastor Paul, sabi niya prayers daw po. Oo, meron po kami nasa mga Nueva pastor. Yan, na nasa Nueva Ecija. Sana po wag po kayo abutin po ng malakas na bagyo. Tita Lydia de Castro Solis, by the way, Tita Lydia, and yung ating mga taga-Mandaluyong, baka po mamaya libre po kayo at around 4 o'clock

0: be there early kasi ano yung seats ay ano first come first serve. Pastor Joel, ayan na, sina shout out na po kita, Pastor Joel Marcaida. Faustina Habla, blessed Tuesday morning. Sabi nga ni Pastor Joel, tama yan, dapat Filipinos. Kaya lang meron siyang pero. Hindi ko na po alamin yung pero ninyo. Rene Garcia, good day po, listening from Guam. Ah, KCIM, I hope po okay po kayo dyan. Sana hindi po kayo naapektuhan ng malakas na bagyo. Pero gusto din po niya batiin ang kanilang church dyan sa Hagonoy, Bulacan and sa San Leonardo, Nueva Ecija. Nelda Cayton, happy birthday din daw kay Pastor Mon Delphine and Pastor Jojo Tamayo. Wow, I wonder kung kaano-an kapangalan ng ating pinsan Jojo Tamayo Tika. May tika nga lang. Rosalinda Manzano, Luna Dungo, nakikinig sa program. Ate Virgie Manalili, Juliet Asensio, first time daw niya tayo makita sa Facebook Live. Sana po hindi naman po kayo na-disappoint. Baka pagkakita sa atin, patayin ko na nga lang, mas maganda yung boses kesa makita yung mukha. Ate Juliet Asensio, pinapag-greet po. Happy birthday, Pastor Mel Vero, today ng The Lord is My Shepherd. Rebecca Agudo, watching from Tanay. Princess Leia Pespejo, good morning, Ate Loisa or Ate Wanda Rayo. Good morning po. Ala po, signal dito sa Tarlac. Oh, nahihirapan sila.
1: Radyo po kayo.
0: Opo.
1: Sa radyo. Sabi ko tuloy yung mga taga Mindoro dati sa episode natin, di ba?
0: Uh-uh.
1: Eh, nakikinig talaga sila.
0: Pero nakasabit sa puno.
1: Hindi. Biglang namatay yung ano, yung internet. Nawala. Mm-hmm. Tumakbo sa kotse, binuksan yung radyo.
0: Okay, Ma'am Agnes Agustin, praise the Lord, DXKI, talaga pong ginagamit ni Lord ang station na ito. Isa rin akong nakapakinig ng DXKI nung siya daw ay nasa Mindanao. Epifanio Salvador, share na po, yan ang favorite line ni Sir Joel Umbal from Pampanga, Merly Potian. Ayun, na-miss ko na. Virgie man na. Ayan, si Kuya Darwin, Pastor Darwin Sarmiento, dyan sa San Jose del Monte.
1: Oh, tinahap mong paso, atakin sa puso si Eden yan.
0: Michael Raimundo, Ate Merly, Riza Flores, watching from Santa Mesa, pa-shoutout po sa aming office. New
1: Hengstler
0: Electrical Sales. Lagi pong naka-tune in. Sana po wag po kayo mapagalitan ng boss po ninyo habang nagwo-work kayo.
1: Di ba ano, pati boss nakikinig?
0: Ay, oo. Yes. Ano yan?
1: Di ba may mga businesses na parating may piped in music na tumutunog tsaka ano.
0: Pwede. Kaya lang ito kasi hindi music. Usually music relaxing . Pero ano to, pwede tong ano, part ng professional development. Ayan, di ba?
1: Yes,
0: pwede natin i-count yan as part ng professional development. Kasi before you can be good in your work, kailangan sa tahanan medyo strong ang iyong relationship dyan. So pwede natin i-count yan. Emmy Cristobal from Bukawi, and last for today po na aking babatiin at Tara Leonida Maborang from Marikina, Humabol, Evangeline Juan from Paco, Manila. Ayan. So, maraming po salamat sa pag-greet po ninyo. We appreciate na you take time na bumati sa amin. Kaya talagang kahit mabilisan, babatiin din po namin kayo. Sibling rivalry! Hindi mo ata ito na ano yun?
1: Sibling rivalry to in adoption.
0: In adoption.
1: Yes.
0: Okay. Uh-oh. So, kailangan specific tayo in adoption.
1: Uh-oh. And foster care. Yes.
0: And foster care. Uh-oh. Actually, kahit na ang foster care ay temporary.
1: Meron pa rin talaga.
0: Nagkakaroon tayo ng issue. Pero bakit mo ba ito ano? Bakit mo naisipan na ito ang...
1: Well, una, it's been a while since we've talked about adoption and foster care. So, yaman din lamang babalik ka, naglamierda ka sa Cebu at sa Turkey, kung saan-saan tungkol sa adoption. Pag-usapan natin to kasi karamihan po ng mga tao, when people adopt and foster, syempre they have they open their hearts and home to a child, mm-hmm. right? Whether bata pa nakuha ninyo or adult na adoption or something, emergency foster or regular foster or regular adoption, all of those happen with good intentions and good hearts, and hindi nawawala yan.
0: Mm-mm.
1: But

0: part of the adjustments dito ay yung interpersonal relationships within.
1: Mm-mm.
0: Now, walang kinalaman yan dahil just because adopted or fostered or what. Pero madalas nasisisi, ano? Pero meron nga pong mga bagay na nangyayari ito. Ito pong study na Echoes of Neglect, I think, di ko nalagay, Lasal to eh. Ang study dito, sabi nila, navigating sibling rivalry as an unheard child. No? Sabi niya, Filipino children who felt sidelined or unheard because a sibling monopolized parental attention did not just experience typical childhood jealousy, they developed long-term emotional detachment as a defense mechanism to avoid family rejection.
1: Wow. Long term, ano? Akala natin, maliit na issue lang.
0: Parang yun pala, malaking bagay. In many Filipino households, ito totoo to, older biological siblings are culturally expected to practice pasensya. Pagpasensyahan mo na, bata yan. Pagpasensyahan mo na yung kapatid mo. Parang yung mga kuya tsaka ate, mandato sa kanila na una, ito, I don't agree, na pag-aralin mo at iaahon mo kami sa hirap.
1: Mm-mm.
0: Pangalawa ay mas magpasensya ka dahil ikay nakatatanda. Which, may point naman. Dahil,
1: tatanungin ko nga sana, bakit mali ba yun? Kasi hindi sa, I guess guilty ako, no? Kasi usually, sasabihin ko sa mga older kids natin, intindihin mo yung mas bata. So, is that wrong?
0: Yeah, so sabi, dahil nga, because of the sacrificing their own emotional needs for a younger or higher need sibling. Let's say may may special needs child, no? Mas may nag-ano doon. When an adopted child enters the home and requires intense parental focus, the biological child is often culturally forced to suppress their resentment. The study notes to which lead to deep emotional withdrawal as adult in relational distress. Statistics. That was a statistics. No? Another study, sabi niya, the reality of blended and sibling dynamic or SIBS, sibling interaction and behavior study, actually kinonfirm din ito.
1: Grabe, okay? May study siya talaga.
0: May
1: no?
0: mga study. Actually, maraming studies ito.
1: Pero actually di ba sa, ito ha, yung mga nagre-review na po para sa ating licensure examination for social workers. Ang birth order, yung theory of birth order,
0: sobrang laking bagay,
1: yan,
0: no?
1: Si Alfred Adler yan eh. So, meron siya talagang theory about the different pananaw pag dalaga, na affected talaga by the birth order.
0: Right.
1: So, sige, go ahead.
0: Lalo sa Asian culture, napakahalaga po ang birth order.
1: Mm-hmm.
0: In fact, ito lang eh, just recently lang, we were talking about the Asian culture na napunta tayo sa usapan before na meron tayong kakaibigan na sila ay nasa Chinese descent. Napakalaking bagay ang birth order.
1: Oh, yes.
0: Diba, alala mo? Yes. Tapos binanggit doon sa ano, sinong, pag ginugil mo, sinong kanyang mga anak? Ang unang binanggit yung mga lalaki. Tapos yung mga babae, lesser binanggit. Pero hindi yun ang birth order nila.
1: Right.
0: Oo, kasi nga, yung dahil ito naman sa gender specific, nung napunta po kami ano Hong Kong many years ago, dala yung pamilya, napatingin yung ano isang mama who was Chinese dun sa napunta kami Hong Kong Disney, no, tapos nakatingin sa amin ganyan, pagtingin niya sa amin, all your children, opo, eh lahat lalaki except si ate, all boys. Yes. You're very lucky. Oh, bilim na bilim. Historically, sa mga ano mga kaharian, ang hinahanap na asawa ng lalaking ng hari ay kung yung babae ay sa linyada niya nagpo-produce ba ng maraming lalaki. And then yung nga yung elder issue, 'di ba? Si Pastor Eric sabi niya.
1: Oh,
0: 'di ba sabi niya, naalala ko po si Jael kaya na delay sa pagkuha kay Ace kasi hindi muna pumayag, after 6 months pumayag siya. Opo, kasi like I said, it starts with a good heart and kailangan yung adjustments that has to happen.
1: Siguro for her, no, for Jael, by the way, inaanak po namin yan. Uh-oh. Si Jael. Siguro for her, ate na nga ako, responsible na ako dun sa dalawang mas maliit sa akin, dadagdagan mo pa, di ba? So, kaya napaisip siya eh, no?
0: Right. Mapapaisip ko. Kaya nga po sa adoption and foster care, required ang mga anak na mag-agree, sumulat
1: consent,
0: ng letter.
1: Yes.
0: And kasama po sa kanilang parang conditioning and training yan, mm-mm, bago ilagay ang bagong bata sa ano. Kasi sa umpisa yan, honeymoon stage, nakakatuwa yan, maganda, mm-mm, you know, may, well, not baby, pero may bata kayong bago sa bahay, etc., etc., etc. But after a while.
1: I-share ko lang din, ano? I remember, alam ko, nakikinig ka ngayon, Brother Ken, alam mo naman na, and Ate Mafe, kailangan may part 2 tayo sa inyong ano adoption story.
0: Uh-oh.
1: But I remember, unahan ko na sila, this is part of their story, no? Kasi with Lucas was, nag-iisa lang yan eh, na-adopted child nila. And when they were praying about adopting again, ang gusto sana ni Lucas was someone younger.
0: Mm-hmm.
1: Kasi gusto niya maging kuya. Kasi nga, iba nga ang, with kahit na minsan, being an older, mas madami kang responsibility, pero minsan din kasi, yung positive side of it, pag older ka, parang ikaw ang mas may control, ikaw ang
0: right,
1: mas may say,
0: uh-oh,
1: right? So he wanted na magkaroon siya ng mga kapatid or kapatid na younger. Kaya lang ang nangyari, ang na-adopt po nila Brother Ken, Pastor Ken, at saka ni Ate Mafe ay tatlong
0: older
1: kuyas. So ngayon, suddenly, no, biglang, hala, mga kuya, ang ano.
0: Oo, suddenly, kuya bigla, natabunan ngayon siya.
1: So, I mean, you can look at it, but of course, syempre, bata pa si Lucas, eh, no? So, hindi din ganun pa rin kalawak ang kanya
0: right,
1: understanding. But as a child, wait lang, sandali. Isipin mo, siya lang ang mag-isa, solo
0: and
1: child
0: for
1: the longest time. And sometimes,
0: people don't say anything, but as the two studies say, as they grow older,
1: mm-hmm,
0: nagde-develop ng resentment towards the parent or the child.
1: Mm-mm.
0: Na merong 5 reality points. Saan daw nagkakaroon ng friction,
1: mm-hmm,
0: pagdating po sa sibling rivalry, lalo na pagdating sa pag yung isa ay either special needs or adoption or fostered.
1: Okay. So, ang number one,
0: number
1: po
0: one,
1: dyan,
0: at literal pong number one to, the battle for
1: fairness and attention. Sabi
0: yes
1: po dito, the intense focus required to help an adopted child adjust can inadvertently, hindi po sinasadya, kasi well-meaning naman talaga tayo, mga parents, inadvertently leave biological children feeling sidelined. Because
0: right
1: nga, you try, ako, ano ko dyan, I admit talaga to that, no? Bagamat the two boys, when they came to us, hindi po sila younger, hindi sila older, gitna sila, right? But I had this expectation sa aking other kids na they would extend more understanding, kasi nga, like, minsan iniisip mo na your two adopted children were deprived of a normal life for the
0: right
1: longest time,
0: uh-oh,
1: for a whole decade. So pero ito, no, conversely, the adopted child, on the other hand naman, so andun yung expectations with your
0: side,
1: biological children to give more understanding, mas intindihin ninyo. But on the other end, yung adopted child may feel like they are constantly under a microscope. Yung lahat ba ng mga mata nakatingin
0: sa'yo? O, nagbabantay sa'yo parate.
1: Oo, na tinitingnan ka.
0: Eh, lumaki na nga sa orphanage na parating may nakatutok sa'yo na may security guard na nakatutok sa'yo.
1: Oo. So, yun yung nagiging pakiramdam. And then, minsan nandoon yung question na sino ang mas mahal, no? Actually, you know, I hear this with all due respect, you know, sa mga ibang mga adoptive parents. But you will hear adoptive parents that they will say, hindi, pantay-pantay lang silang lahat,
0: mm-mm,
1: no? Ako po personally, I speak for myself. I don't think there is such thing as a pantay-pantay.
0: May panapanahon, pero hindi pantay-pantay.
1: At saka iba-iba.
0: Uh-oh.
1: Iba-iba ang...
0: In fact, from our experience, even from our natural children, hindi good idea yung pantay-pantay.
1: Uh-oh.
0: Yung pare-pareho.
1: Oo, right.
0: Yung pag-birthday ng isa, bibilihan mo lahat. Pagka-ano lahat, bibilihan mo lahat. para walang selosan, hindi po, hindi.
1: Naalala ko, na-miss ko tuloy yung mother-in-law ko, no? Kasi yung mother-in-law ko, talagang grabe mag-spoil ng mga apo,
0: oo,
1: eh,
0: sobra,
1: no?
0: Sobra yun.
1: Birthday ng isa, kailangan lahat, lahat meron. Pero I remember that time, dalawa pa lang ang anak natin, no? Birthday ni EJ, nung pinsan, tapos nag-aabot siya sa akin, oh, bilhan mo rin si Andy at saka si Andrew. Sabi ko, ma, it's okay, ma, okay lang po. Kasi si EJ naman ang may birthday. And as dumami yung mga anak natin, we had to learn to tell them, anak, today is your brother's day. Today
0: be
1: is,
0: happy for your anak.
1: So hindi namin magawang pantay-pantay lang.
0: Right.
1: But what I'm saying is, you know, iba-iba eh. Kasi iba-iba ang needs, iba-iba the way your children will accept yung show of love mo. So, not that one is greater than the other.
0: Right.
1: I guess doon dumadating yung part na pantay-pantay. Pero hindi pare-pareho. Yun. Ayun pala yun. Maaling pantay in a sense na not one is greater than the other. Pero hindi siya pare-pareho. So, yun po, no? Yun ang nagiging isang issue natin. Ang pangalawa po natin, Dad, number two is...
0: Number two, guarding the family identity.
1: Wow.
0: Biological children have built a historical rhythm with their parents. Ibig sabihin na kilalang kilala nila.
1: Mm-hmm.
0: Kasi magulang mo yung anak mo yan, di ba? When an adopted sibling enters the picture... The established rhythm is broken.
1: Mm-mm.
0: Biological children may feel that their status or history is threatened, while the adopted child may feel like an outsider trying to decode an unwritten family script.
1: So both ways pala,
0: both
1: no?
0: Ways, both
1: pareho,
0: ways,
1: no?
0: Leading to both sides push each other away to protect their own territory. Di ba? Yun nga, ang feeling nung ano, kasi nga after the honeymoon stage to eh. Nagkakakilala na, eh, itong mga ito, may dating gawisin, ang dating kaparaanan, dating ganito, established rhythm na nga eh.
1: Mm-mm.
0: Suddenly may papasok, biglang, una, hindi naman nila alam. Pangalawa, hindi nila alam na ganun kaseryoso yun.
1: Mm-hmm.
0: Na ganun pala yun, yung ganito pala yun. No? Naalala ko to eh, si Ernie tsaka si Charlie, nung una punta sa atin. Eh, lumaki po yan sa institution na walang chinelas. Walang chinelas. So, kung ano yung sales na dyan, yun ay susuot.
1: Uh-uh.
0: Okay? May mga kapatid po sila na wala ding pakialam sa sinelas. Uh-uh. Pero merong ilan na mahalaga sa kanila na mag-ingat sa gamit nila.
1: Uh-uh.
0: Sensitive yun. Na yung nga meron ka ng conflict with your siblings na bigla kang ginagamit yung gamit mo nang walang paalam, sudden na ito isa, parang walang pakundangan, biglang papasok, biglang boom! So, you know, parang nadidisrupt yung rhythm nila.
1: Mm-mm.
0: Dito sa kanila.
1: Mm-mm.
0: And so, ano yan? Area of friction po talaga yan. Mm-mm. Area of friction yan.
1: Mm-mm. Yeah. And then, ang pangatlo po natin, there's five eh, no? Ang pangatlo po natin is differing frameworks for emotional expression. Ito, medyo, ano, mahalaga po ito, no? An adopted child may carry hidden trauma, which mm-hmm. alam naman po natin yan. Tandaan po natin, bago magkaroon, we always say that adoption is beautiful, right? Pero bago maging beautiful yan, may pangit na nangyari.
0: Yeah, sabi, di ba, before healing happens, it has to be first broken.
1: Yes.
0: Di ba?
1: So, sabi po dito, an adopted child may carry hidden trauma, rejection, developmental gaps, that manifests as intense emotional outbursts. Ang kanilang manifestation ng kanilang mga trauma and frustration and mga delays po nila is through hypervigilance or deep withdrawal.
0: Right.
1: Yung bang always, you know, in TBRI, meron kaming hand signal niyan eh. Pag na, yung, when you say sa ibang lingwahe, when you say flip the lid, no? Yung parang nawala ka. Mm. Nawala ka sa control ng sarili mo. You flip the lid. So madalas, ang child who is in survival mode is always hypervigilant. Laging nakabantay sa lahat ng bagay.
0: Right. Or talagang nag-aaral lang sila na kasi yung feeling of expectation nila.
1: Mm-hmm.
0: Ganon. Diba? Mm-hmm. I remember nun, si Ernie, alas 3 na umaga, nagwawalis. Mm-hmm. So you're like, kinagwawalis. Kasi nga, they want to put on a good fit. Ika nga.
1: Yeah. O di kaya, ito, deep withdrawal.
0: Uh-oh.
1: So, para na lang safe ka. yun yung ano mo, defense mechanism mo, magwi-withdraw ka na lang para wala na lang other issues. Pero yun nga, minsan kasi pag ganun ang manifestations ng mga unresolved issues ng isang adopted child, hindi kasi na-address, minsan ang dating sa mga biological children is manipulative,
0: right.
1: O di kaya, ayan, unfair or simply disruptive, leading to resentment over how the household's peace is compromised.
0: Right.
1: So, iba ang nagiging tingin ng biological children. So, parang minsan isip, nako, nagulo kami kasi dumating kayo o dumating ka.
0: Ayos-ayos namin.
1: Diba? Ayos-ayos namin. Ngayon, nagkakagulo kami dahil sa inyo. So, that's number three. And then number four.
0: The trap of unspoken comparison.
1: Mm-hmm.
0: Children naturally compare themselves to one another. Normal po yan.
1: Uh-uh.
0: But the gap widens when the genetic differences enter the equation. Siblings will weaponize differences of physical appearance, academic strength, athletic abilities, personal traits, no? You don't even look like us. You care only about them because you feel bad for them. There are painful undercurrents that spring from deep-seated insecurities from both sides. Hindi po yan basta sinasabi lang na it will give itself to sound like parang ang hateful naman. Pero ang reality nun, may malalim po na hindi masabi na nararamdaman ng mga bata.
1: Mm-mm.
0: No? Para lang, and those are all attempts to understand themselves. Mm-hmm. No? Sometimes, an adopted or foster child will copy what the other siblings are doing. Kasi parang, you know, pag ginawa ko yun, baka akala nila, dahil katulad ako ng mga kapatid ko, mamamahalin ako ng mga magulang ko, mas i-accept ako.
1: Mm-mm.
0: Yung kabila naman, sinasabi, kaya mo tinatanggap niya kasi naawa ka.
1: Uh-uh.
0: So, yun yung hindi masabi, pero it's there.
1: Mm-mm.
0: It's there. And ang truth nun, most of the time, if not all the time, hindi ma-pinpoint ng tao ano ba talaga. So, hindi na siya sasalita.
1: Mm-hmm.
0: Just don't talk.
1: Mm-mm.
0: Right?
1: Yeah. And then, ang pinaka-last po natin dun sa 5 points natin. Ano nga title ng 5 points natin na yon? Ulitin ko lang po just in case nagtitignan
0: kayo. Friction points. Areas of friction.
1: 5 reality points where the friction occurs. Mm. Yan. So, yun yung mga friction points. Ang last po natin is yung chosen versus born. Ako, very careful ako dyan.
0: Uh-oh.
1: Kasi, if you only have one adopted child,
0: right,
1: then that's okay.
0: Okay lang.
1: It's okay to say na kasi nga, yun nga, like, minsan kasi, because adoption is usually their last resort.
0: Yes.
1: No? Last resort siya eh. And many couples, statistics show na madami mga nag-a-adopt here in the Philippines, iba po sa ibang bansa, is usually because of issues of infertility. So, hindi kayo magkaroon ng biological children, so mag-a-adopt ka. So, minsan, ang feeling ng bata na hindi ka nga, because hindi ka nanggaling biologically, so you're less. So, ang gagawin po ng adoptive parents, they will say na, anak, I chose you.
0: Uh-oh.
1: Pinili kita.
0: Right.
1: Hindi ka man nanggaling sa aking sinapupunan, pero galing ka sa aking puso. Pero be careful po, wag po nating sabihin yan kung kayo ay may biological children.
0: Sasabihin nila.
1: Kasi,
0: so, sasamusta ka ko sa'yo.
1: Oo, kasi ang dating doon,
0: no choice sila, ganun.
1: Siya pinili mo, ako,
0: hindi.
1: Nagbunga lang ako, basta. Hindi,
0: right.
1: Hindi ako by choice.
0: Right.
1: So, hindi po magiging maganda ang dating noon sa ating mga biological children.
0: Deep resentment po, pagtulak ng palayo yan.
1: Apo. So, I know parents mean well, like sasabihin nila, kasi sabi, no, ampon lang naman ako. Anak, hindi ka ampon lang. Pinili kita.
0: Uh-oh.
1: Pero be careful po kasi yun nga, kapag ikaw may biological child.
0: Lalo na kung meron existing friction between your child and ano.
1: Mm-mm.
0: And again, hindi po natin ito ma-resolve sa isang upuang powwow meeting ng mga pamilya.
1: Mm-mm.
0: It just has to be worked.
1: Right.
0: You know, you can have a family meeting for every, pero it just has to be worked and worked and worked and worked.
1: Okay. So ngayon, punta na tayo. Ito, tatlo lang to.
0: Tatlo lang.
1: Madali lang po ito. Three ways to resolve and heal the divide. Right. So ngayon na kung meron na siya, nandiyan na yan. Mm-mm. Nagkakaroon na kayo ng issues about sibling rivalry because, you know, you welcomed children through adoption or foster care. Ano yung mga pwede nating gawin para ma-lessen po natin ito? So number one po, ang sabi po dito, ang share po natin ay establish intentional po ha, individual rhythms to counteract the feeling of invisibility or alienation. Yun nga, minsan mafe-feel nga ng mga biological children, parang hindi mo na sila napapansin kasi lahat ng focus ay nandoon na sa adopted or foster child, right? Parents must deliberately anchor each child's security in individualized attention. Now, this will take time.
0: Time and effort.
1: Effort.
0: And gastos.
1: And gastos. This goes beyond doing things together as a family. Yung talagang bibigyan mo po talaga ng pansin ang bawat bata. Uh-oh. Ang strategy daw dito, you can implement recurring non-negotiable solo dates. Pero ngayon nga sa amin po, mas magastos pa kasi yung mga solo dates namin, may mga partner na rin sila. So,
0: ang gastos!
1: Pag sinama,
0: nag-birthday party po kami nung ano, nung Sabado, ay nung Sunday
1: na birthday. Ay, and by the way,
0: birthday nung aming middle child si Ashton.
1: Oo, and also,
0: parang piyesta ng barangay.
1: Tsaka kasi we celebrated when I was in Cebu. We received, unahan na kita Andrea kasi hindi mo naman pwedeng i-announce. Wala ka naman dito sa DZS.
0: Oo nga.
1: I would like to thank National Authority for Child Care and our RACO office sa NCR na finally nakuha po natin yung order of adoption ni Zach.
0: So, aming panganay na apo.
1: Aming panganay na apo. So, sabi ko nga, anak, humaba palalo yung pangalan mo. Grabe,
0: James diba? Zacharias James. Alexander
1: Tika Carubio. Yan po.
0: Haba.
1: Grabe nga ang timing eh. Kasi during the global consultation, I introduced myself sa ating bagong undersecretary, no? Si Attorney Gabby Concepcion. And when I introduced to her myself, kasi nga meron kaming relative connection, no? Yung kanyang pinsan at pinsan ko ay by marriage, no? Nag-asawa po sila. But after that, in the middle of the entire thing, eh, na-receive ko po yung email. Akala ko kung anong nangyayari. Sobrang excited nitong ating panganay na anak. Akala ko may na-aksidente. Kasi kalagitnaan po ng session, miss call ng miss call. Eh, sabi ko na nga, sorry, in middle of the session. Eh, yung pala siya so excited to receive the order of adoption in which our new undersecretary signed. And so when I went to her...
0: Pinagkapo yata ni ma'am.
1: Sabi ko sa kanya, attorney, sabi ko, thank you. Sabi niya, what's that? So I showed her, no, the document. Sabi niya, oh, I remember signing that. Sabi niya, hinahabol ko yan before I left for Cebu. So yun po, paano ba ako napunta doon? Dahil ang pinag-uusapan natin ay,
0: yung
1: gathering natin nung we celebrated the birthday of Ashton.
0: Right.
1: And then the order of adoption ni Zach. So sa ating, we had to prepare for 18 people in our household. Sabi ko, bahay ba? Tahanan ba ito? Parang ano, church ano gathering
0: one, two, tatlong mahahabang lamesa. Alit-lit ng bahay namin.
1: There were 18 of us. Pero yun nga, kasi minsan, this one child can get lost in the group of 18.
0: Yes. Uh-oh.
1: So you will really need, actually iniisip ko kaya, sabi ko, hindi pa natin nilalabas si Ashton ng ano solo celebration, birthday niya kahapon. Tapos iniisip ko, wait lang, nag-celebrate tayo nung Sunday ha. Ang grami ang gastos. Meron na tayong family celebration, tapos ilalabas pa natin siya. Pero, you know, walang kapantay yung gastos ng isang meal na nakasama mo yung anak mo and malamang kasama yung girlfriend pag nilabas natin. Pero yung just be intentional in hindi mo pinanghihinayangan yung gastos.
0: Yeah.
1: Kasi mas malalim naman ang naabot ng investment mo of spending time with your child individually. sabi nga, kahit tusok-tusok na lang, tuhog-tuhog sa labas. Pero like again, wag mong panghinayangan yung gastos mo.
0: Wag mong panghinayangan.
1: Kasi important po yon na you establish intentional individual rhythms. Bigyan pansin mo ang bawat isang anak mo. So number two, Dad?
0: Number two, validate the friction without immediate scolding.
1: Mm.
0: Ibig sabihin, kapag ka po sila ay frustrated o may nararamdaman,
1: kailan mo ba sinulat ito? Kagabi mo lang ba sinulat ito?
0: Hindi. Matagal na yan. Ano pa?
1: Oo nga.
0: Sa araw pa yan. Sabado pa ata, inumpisa ko na yan.
1: Grabing timing naman tong topic mo na to eh. Diba?
0: Ibig sabihin, kilalanin po natin ang kanilang friction.
1: Mm.
0: Okay? Kasi pagka po ito itinaboy natin.
1: Dinismiss mo.
0: Oo. Sinasabi mo sa kanila na hindi totoo yung nararamdaman mo or hindi valid or hindi mahalaga. Okay? Tulad nga po nung verse natin, love covers a multitude of sins. It doesn't mean iniinda mo, hindi ibig sa- pero kailangan talaga ganun, create a household where it is safe to say, it's hard having a new brother right now.
1: Mm.
0: Or I feel like you love my sister more.
1: Mm-mm.
0: Okay? Instead, validate the feeling first. Thank you for trusting me with that. I can see why it feels that way.
1: Mm-hmm.
0: I'm sorry I made you feel small.
1: Mm-mm.
0: Let's talk about how we can fix it. Ibig sabihin, hinahanapan natin ng way. So, hindi naman sa mawawala lang ito kasi ando na yun eh.
1: Mm-mm.
0: The offense is done. Hindi pwede natin i-invalidate na hindi mahalaga yung kanilang naramdaman. Kundi kilalanin po natin. Pero mag-offer tayo ng better way. Sabi nga dito, a biblical root reminds us in James 1:19, be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. In other words, provide a safe psychological harbor for the raw feelings, no? Ibig sabihin, kilalanin natin, pero at the same time, work with them as to how can we fix it?
1: Mm-mm.
0: What's the best way to fix it? Pwede natin ibalik sa kanila. How would you like to fix it?
1: Mm-mm.
0: Diba? In a recent, a family thing. Sabi ko, di ba, how else can we fix it ba? Tanungin natin para makita din nila kung talaga namang nagawa na ng paraan o sa resolution or correction, there's nothing else that can be done. Right? Ano gusto mo? Ipakulong natin yung kapatid mo palibasa ginamit yung chinelas mo. Di ba? Yung mga ganun ba? And pretty soon, maintindihan din niya na valid yung frustration niya, kinikilala natin yung frustration niya, niginawa natin ang solusyon, pero at the same time, okay lang maging frustrated ka.
1: Mm-hmm.
0: Okay lang na mainis ka. Okay lang na gusto mo siyang sabulutan sa kilikili. Okay lang. Okay lang yun. And that's fine. It should be okay.
1: Mm-mm.
0: And by doing so, we're able to address those issues and then they can formulate their own way to resolve it.
1: Mm-mm.
0: And how to ano. Kasi as individual people, may kanya-kanya na din po tayo ng paraan how to handle our frustrations. Eh. You know, we have different ways. No? Like ako po eh, para akong ano, para akong fireworks show. Kung anong ines, sabay sabog, sabay tapos. Wala na, tapos na yung palabas.
1: Mm-mm.
0: Then I'm done. No? But other people, they'll carry it for a while.
1: Mm-mm.
0: And then they'll be okay. Iba-iba po eh. So you know, pagka po yung mga anak dumadaan sa kanila, let them be frustrated, let them be ano, but work with them for a better way to handle it and then let them handle it.
1: Mm-hmm.
0: You know, kasi otherwise hindi din naman natin mapipilit in our own way to do it.
1: Wag i-dismiss, wag i-negate, allow them to express themselves
0: and process it.
1: And process it.
0: And process
1: right.
0: it. Uh-oh. You know.
1: I-process
0: then they'll be okay. Does that mean that they will change their mind or ways? Kanya-kanya naman po tayong paasanin. May kanya-kanya tayong bad qualities and good qualities. We just have to know how to. Sabi nga ng tatay ko eh, ang tigre kahit koloran mo ng color pink, tigre pa din yan.
1: Mm.
0: Kailangan lang alam nung tigre na tigre siya.
1: Mm-hmm.
0: Oo, yung kanyang potential for it.
1: I just wanted to greet Miss Karen Sims Hendrickson. Hi, Pastor James and Isa. It was so great to see you all last week.
0: I saw her about, 5 minutes?
1: Nag-spend time kasi siya with our partner kay Pastora Cathy Quezon sa may Cornerstone in Marikina.
0: Yes, yes.
1: Kasi kasabay ang
0: Marikina is one country away kung taga Mandaluyong, if you're from Mandaluyong.
1: Sa sobrang traffic bago ko makarating sa amin.
0: Diba, that's the conversation we had. Sabi ko, if I'm going to Cebu, I will go to Cebu and be there in an hour and a half. If I'm going to somewhere else in Metro Manila, I'll be there 5 hours later.
1: Yeah. Okay, so punta na lastly, po tayo sa last one po natin. Ang third...
0: gusto ko to.
1: Okay, ang third tip po natin, reframe family around covenant, not biology or performance.
0: Right.
1: Actually, this goes even with ano yun, no?
0: With natural children.
1: Yes, and even in marriage, diba, yung covenant versus performance.
0: Right.
1: Rivalry thrives on the fear that love is a finite resource. Kasi nga, sabi mo nga, minsan, conditional ang tingin ng tao transactional. But to break its power, parents must consistently preach a gospel-centered definition of what makes a family. So, ano yung strategy natin dyan, Dad?
0: Sabi niya, teach the children that your family is bound together by a covenant promise.
1: Mm-hmm.
0: Covenant means agreement.
1: Uh-uh.
0: Pangako, no? Not just genetics or compatibility. Ibig sabihin, hindi palibasa magkapatid kayo, natural, adopted, foster, whatever, na dapat maging identical kayo para magkasundo.
1: Mm-hmm.
0: In fact, that's what makes marriages and relationships better when you are different rather than alike.
1: Mm-hmm.
0: It almost seems to be to people na kung parehong-pareho kayo ay mas maganda. Actually, bad yun eh.
1: Hindi, right.
0: Oo, kasi pagka mali na yung direction nyo, oo pa rin kay lahat ng oo. Right?
1: Mm-mm.
0: Hindi kayo nakapag-input dito. Sabi niya, remind your biological children that they are loved uniquely and remind your adopted children that their place in the table is permanent. Ban performance-based praise. Instead, celebrate the inherent value of each child as an image bearer of God.
1: Mm-mm.
0: Napakaganda pong ano yan. You are loved because out of promise of God,
1: mm-hmm.
0: you are loved.
1: Yung performance ano based praise na yan. Minsan ang hirap din yang i-balance ano kasi syempre usually when speaking of awards, let's say sa school academic awards, no? So alam mo din naman na pinaghirapan din yun ng anak mo. Right? So, you will acknowledge that.
0: Right. Purihin mo. Yes.
1: Purihin mo. Uh-oh. But not because of the result of it, but because of the effort given
0: to
1: it. So,
0: right.
1: Which means, even a child na walang award, pero nag-effort
0: right.
1: siya. Kaya lang yun nga, minsan kasi, like ako, no, as a parent, parang, because ayaw mong maisip ng other kids na ang pinupuri mo is yung mga nakaka-award lang. So, minsan ang tendency mo, sumusobra naman na hindi mo na lang papansinin para
0: right.
1: wag magselos yung iba.
0: Para hindi magselos.
1: But then again, the
0: Diminish mo naman yung ginawa ng effort ng
1: correct,
0: iba.
1: Correct. Right. So, kailangan talaga, maging maingat lang po tayo. Grabe talagang discernment ang kailangan ng mga magulang sa pagpe-parenting. Hindi po talaga biro ang maging magulang. Kailangan talaga natin ang wisdom ng Panginoon on how to do this. So, kaya yun, ano? You ban performance-based praise and instead celebrate the inherent value of a child. Each child.
0: Image bearer
1: of God. Sino siya sa mata ni Lord? Ano ang design sa kanya ng Panginoon? Yun ang isa-celebrate po natin. But that's not to say nga na basta na lang hindi mo naman papansinin yung mga kanilang mga ginagawa. Pero the effort given
0: right.
1: to their mga kanilang mga na-accomplish, no? Yun ang bigyan natin ng tuon at pansin. Para ano, may gusto ka pang i-add dyan sa part na yan, Dan?
0: Wala na po. Napakahalaga po yung individuality ng
1: mm-hmm.
0: bawat bata.
1: Mm-hmm.
0: That means we deal with things all in different ways. And sometimes when you have, you know, ganito, na adoption or fostered, it would seem parang, ano, it disturbs the, sabi nga natin, rhythm
1: mm-hmm.
0: of it. But if you look at it carefully, we're always being disturbed in our rhythm. Mm-hmm. But we're more of control kasi. So for example, pag may mga tao sa labas, kaya kung minsan mas mapagbigay tayo sa tao sa labas kasi pag nagbibigay tayo, controlled natin yung pagbibigay. So pagka ayaw ko na, uncomfortable na, pwede na ako mag-withdraw. Mm-hmm. Eh, ito na sa bahay mo.
1: Uh-uh.
0: Yung kapatid mo na sa bahay mo. Again, natural adopted. They live in your home. So kung naiinis ako sa kapatid ko, pagtulog na mamaya, siya pa din yung nandun. Ito pa man yung culture natin, cancel culture.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Pag ayoko na sa'yo, canceling kita. Mm-hmm. Tapos yung pala, nandiyan ka pa rin.
1: Mm-hmm.
0: Right? So that's the dilemma of people today.
1: Mm-hmm.
0: So talagang tama po yung verse kanina. You know, love covers a multitude of sins. It doesn't indulge sin, doesn't allow sin, but because you've invested in love, in the covenant of loving someone, then you're able to grow and roll with, you know, the situations. Napakalaga po niyan, part na yan.
1: Mm-mm. Be gracious, no? Not just with your, although ang topic po natin today is about sibling rivalry, but with any relationship, lalo na po higit sa lahat pag sa pang mag-asawa, no? Maging gracious po tayo kasi pag habang tumatagal po na mag-asawa ang mag-asawa, nababawasan, umiikli ang peace, umiikli ang pag-iintindi, baliktad po. Dapat habang tumatanda po tayo, sad kasi minsan maririnig mo na, you know, as you grow older, mas nagiging impatient na, o, di ba? Hindi po dapat ganun eh. Dapat habang nagmamature tayo, as we age, may we age graciously, and maipakita po natin to sa ibang mga tao, whether it be your spouse, your sibling, your children, with people that you work with. Again po, I speak for myself. I always think of God's grace for me. Kaya po, and ang prayer ko is that maibigay ko, of course, hindi ko kayang pantayan ng Panginoon, right? Pero kahit kaunti man lang ng kanyang pakikitungo sa akin, how he sees me, how he loves me unconditionally, how his grace is unlimited, sana po eh kahit papaano eh maipakita ko po yun, it maibahagi ko sa ibang tao. Kasi remember po, sabi po yan sa Bible, ang panukat ng tao is kung paano mo sila itrato.
0: Right.
1: It's by your fruits, it's by your light that they will know Christ.
0: Right.
1: So, if hindi mo kayang ibigayan, paano po nila makikita si Kristo sa'yo? Eh, kailangan po maipakita po natin po yon sa pamamagitan po ng ating the way that we treat other people. So, yan po, Dad. Would you like to pray for
0: us? Nalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa iyong kabutihan sa amin, kabaitan sa amin, biyaya sa amin. Araw-araw po, nawa Panginoon, ay isaisip namin ito, Lord, especially in difficult days. And doing so, we will be more gracious, more merciful towards others. We pray, God, that you would guide us today. Ikaw po ang magpakita, Panginoon, ng kabaitan, kabutihan sa amin. Sa pangalan ni Jesus, amen at amen.
1: Amen. Maraming po salamat po mga kagapay for joining us today. Muli po, kung kayo po ay free today, sana hindi mo na maging ayun ang aking worry eh, yung ating bagyong padating. But if you are free again this afternoon sa dakong alas 4 ng hapon at saka alas 8 ng gabi, but be there early po. There is the musical slam book sa Mandaluyong College of Science and Technology. Free lang po iyan. You are welcome to attend po, first come first serve basis po, kaya agahan po ninyo. Muli po, nagpapasalamat po for joining us today. Kung kayo po ay na-bless sa ating conversation ngayong araw na ito, paki-share nyo po ang ating episode. Nagpapaalam ngayong umagang ito at Isa Tika.
0: Pastor James Litika po, ito po ang Family Matters. Kagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Magandang araw po sa inyo lahat.
1: God bless you all po. See you next week.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 16-05, Pasig City. o mag-email sa dzas.info@febc.ph. Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat!
3: Kapag kinukumusta ka, ano ang sagot mo? Karaniwan, di ba? Eto, mabuti naman. Kapag may nag-text ng musta, kapag walang gana, ang sagot natin ay, kailang? Isa sa mga gusto kong audiobook on MP3 ay ang Better Than Good ni Zig Ziglar mula sa CSM Audiobooks. Ang pamagat na ito ay ang sagot niya sa mga pagbati at pangungumusta. Kapag may nagtanong sa kanya ng "How are you, Zig?" ang kanyang sagot, "Better than good." Eto, mas mabuti kaysa dati. Alam niyo, simula nung marinig ko yon, sinisikap ko ng ganyan din ang maging sagot sa pangungumusta ng mga kaibigan ko sa akin. Hindi dahil nanggagaya lang ako, kundi dahil sa tulong ng Diyos, gusto ko talagang maging totoo sa akin na maging mas mabuti kaysa dati. Di ba mas masarap yun kesa eto, gaya pa rin ng dati, walang pagbabago? Mas maganda kung kapag kinukumusta ka, mas mabuti kaysa dati. Naniniwala akong may kapangyarihan ng bawat salita, lalo na kapag tungkol sa atin ang sinasabi natin. Nilikha ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng kaniyang salita at lahat ng sinabi niya nagkatotoo. Dahil tayo ay nilikha niya sa kanyang wangis, ang mga sinasabi at mga salita natin ay may kapangyarihan din at pwedeng magkatotoo. Kaya payo ko lang, kapag kinukumusta ka, huwag kang masyadong exage o over sa pagsagot. Halimbawa, may nagsabi sa'yo, "Kumusta ka?" "Eto, walang-wala," sagot mo. "Nako, kung totoo yan, di dapat ni isang bariya o kahit yung suot mong damit, eh wala." Mamaya, seryosohin ka ni Lord, magkatotoo yan, sige ka. Mas mainam yung mga sagot na may pag-asa at may taglay na positibong pananaw at syempre, pananalig. Gaya ng sagot ni Zig Ziglar kapag may nangungumusta sa kanya, "Eto, mas mabuti kaysa dati." At kita mo, nagkatotoo. Naging libro pa ang sagot niya. Nakaka-impluensya na siya sa ibang tao tungo sa kabutihan. Kumikita pa siya sa royalties. Better than good, di ba? Ang wish ko sa'yo? Oo, sa'yo nga. Sa'yo na nakikinig ngayon. Ang wish ko para sa'yo ay maging mas mabuti ka kaysa dati. Magmukhang ubas at hindi pasas. Namumunga ng sagana at nananariwa dahil nakaugnay ka kay Lord. Okay ba yon? Kung okay sa'yo yan, next time, kapag may nagtanong sa'yo, kumusta ka? Ang sagot, "Eto, mabuti kaysa dati at nananariwa." Sige nga, practice. Kumusta ka? "Eto, mabuti kaysa dati at nananariwa."
4: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number, at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
5: Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kaagapay. Ito po si Bishop Chito Ramos mula sa Mulat Movement or Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation. Samahan niyo po ako sa panalangin sa umagang ito para po sa mga negosyo at mga gawa. Tayo po ay manalangin.
6: Panginoong Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ay patuloy kaming lumalapit sa inyo, nagpupuri, sumasamba, dumadakila, at umaasa dahil ang aming pong tiwala ay sa inyo. Kaya nilalapit po namin sa inyo ang aming panalangin para sa mga nagninegosyo at mga manggagawa na lubhang naapektuhan nitong krisis na aming pong hinaharap. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na sana sa panahong ito ay matulungan sila ng aming gobyerno upang hindi po magsara yung mga negosyo at upang hindi po magbawas ng mga tao, upang ang mga manggagawa ay patuloy na kumita at magkaroon ng hanap buhay. Mahirap po na sa panahong ito, lalo na kung na sila ay mawalan ng hanap buhay. Sana maging matatag ang mga negosyong apektado ng mataas na operational cost, dahil lahat po ay tumataas, lalo na kung sila ay umaasa doon sa gasolina, sa kanilang logistics, Panginoong Diyos. At tulungan mo, hindi lamang po ang mga negosyante, kundi ang bawat mamamayan makakita ng paraan upang makabawas sa konsumo ng kuryente. At makabawas din sa konsumo, Panginoong Diyos, ng krudo at gasolina, lalo na sa mga merong sasakyan, Panginoong Diyos. Dalangin po namin ang iyong tulong sa kanila, sa mga hanap buhay ng bawat isa, at ang iyo pong pabor, Panginoong Diyos, ang iyo pong ibigay, at kayo ang magbigay ng provisions para sa mga small business owners through our government, Lord, na sila po ay mabigyan ng ayuda, mabigyan ng tulong. Dalangin ko rin po, Panginoong Diyos, lalo na yung sektor ng transportasyon. Sana hindi po mahinto ang kanilang mga operasyon, dahil sila ang lubhang apektado, ang negosyo, lalo ng mga bus companies, mga TNVS, sila ang lalong naapektuhan ng pangyayaring ito. At ang panalangin ko po sa lahat na rin ng mga tao na talagang sa pangyayaring ito ay lalo kaming lumapit sa inyo, dahil kayo lamang ang tunay na makagawa ng solusyong ito. Pinupuri namin kayo, sinasamba sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.
7: Kung tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entre Pinoy Espesyal. Susunod na.
8: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
9: FEBC.
8: Himpilang
9: 702 DZAM.
8: Agapay ng sambayanan.
7: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entre Pinoy Espesyal, sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Usapang trabaho,
1: usapang kabuhayan,
0: usapang negosyo,
1: usapang asenso,
0: Entre Pinoy Espesyal.
2: Magandang araw po sa inyo mga kaagapay. Welcome po sa panibagong edisyon ng inyong programa. Dito yan sa inyong paboritong himpilan sa Mega Manila. Ito po ang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. And of course, no, shout out muna sa mga listeners natin dyan na patuloy na gumagamit ng kanilang mga radio sa pakikinig sa ating programa pa Portable Missionary Radio, Transistor Radio or Car Stereo. Salamat po dahil patuloy mula pag-sign on pa lang natin kaninang alas 4:30 and tuloy-tuloy na yan hanggang sa pag-sign off natin ng alas 12 ng gabi. Salamat po dahil hindi nyo nakakalimutan na ipakinig sa inyong pamilya, kaibigan, katrabaho ang ating mga programa. And alam mo ah, may mga kaagapay tayo na chopper, mga driver na ginagamit nilang background pakikinig sa ating program kahit na may mga pasahero sa kanila na talaga namang sinishare din nila ang ating station. Kaya we appreciate you po. At sana no, maayos, maganda po yung broadcast, yung signal natin dyan sa buong Mega Manila na naabot po ng ating signal, ang ating mga reception. So dito po sa NCR, dyan sa Calabar, Barson, bahagi po ng Central Luzon, Mimaropa at ng Ilocos Region. Our hope and prayer po na hindi lang basta kayo nag-enjoy sa pakikinig, pero sinashare nyo rin sa inyong mga kakilala, di ba, na may ganitong klaseng istasyon na nakatutulong po sa inyong paglago. And nakakalimutan ba natin ang ating isa pang platform na talaga namang madami na rin tayong audience? Nandiyan ang ating online platform na kung saan simulcast streaming po tayo sa ating Facebook Live and sa ating YouTube channel. Kaya ikaw na nanonood po ngayon, hello po sa inyo. Ayan, sa Facebook Live viewers natin, maging sa ating YouTube streaming. Sana po wala na tayong lipatan. Huwag ka na mag-

Alam nyo ha, ang kinagandahan dyan, 24/7 ang ating broadcast. Kung hindi ka makatulog sa gabi, o kaya graveyard shift ka, pwedeng-pwede ka mag-tune in dyan. Kasi alam mo ba, mula alas 12 ng gabi, kapag sign off natin sa radio, sa terrestrial, kapag nag-online ka dyan, may mga replay program po tayo na pwede nyong mapakinggan up until 4:30 in the morning. For example, nakalimutan mo mag-tune in sa Entrepinoy, sa Inspirations Unlimited, pwede nyo pong masubaybayan po dyan. At alam mo ba, lumalawak na rin ang ating community dyan sa ating radio app kasi as of the latest data, nasa almost 10,000 downloads na tayo both on Google Play Store and Apple App Store. Kaya mas lumalaki ang ating community and marami rin dyan nagda-download sa mga overseas, di ba? Nakikita nga natin yung data, no? Yung mga research na meron tayong listeners from Japan, Hungary, Germany, some parts of the US, some parts of the Europe. And we appreciate you kasi talagang bit-bit at kasama nyo pa rin ang 702 DZAS saan man po kayo pumunta. Kaya nakakatuwa no na talagang ginagawa po ng FEBC Philippines na maging accessible ang pakikinig. Talagang sumasabay sa agos ng panahon, anuman po yung pangangailangan natin para maikonekta po ang hindi nagmamaliw na mensahe at pag-asa po na nanggagaling po sa ating Panginoon. Kaya sama ka na, mag-join ka na sa ating discussion, sa ating kwentuhan. Comment na kasi nga ngayong araw masaya tayo kasi another opportunity na matuto, ma-inspire syempre sa loob po ng isang oras. Yan talaga yung goal natin, matuto sa pagnenegosyo, sa pag-asenso kasi later on may makakasama tayong guest na magkukwento rin ng kanilang personal journey. Pero for now, no, mga kaagapay, mag-comment ka na ano ba ang iyong nilutong ulam ngayong pananghalian na ito. Ano ba yan? May sabaw ba yan? May sarsa o prito? At ano yung kapartner niyan? Mano ka ba diyang prutas? Or ano yung dessert, no, na talagang pangmalakasan? I-share mo na sa ating streaming para po ma-mention at ma-acknowledge po natin yan. And don't forget, ha, napaki-like, follow, and subscribe po lahat ng social media channels na hatid po sa inyo ng Agapay ng Sambayanan. Pero for now, no, kaagapay, batiin po muna natin lahat ng nagdiriwang ng kanilang kaarawan.

Alright mga kagapay, happy birthday po sa lahat ng nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon niyang araw. Special shoutout po sa inyo, eto na, madami-dami tayong babatiin, no? Talaga namang special shoutout kina Ate Jenny Casquejo, yan ang mga kasama sa church, si Ate Becca Umla, si Yves Baluyot, yan, hello po sa inyo. Si Irvin De Luna, happy birthday. At kay Pauline Ibanez, magandang araw sa iyo. At ito ah, happy birthday din sa dati nating kaagapay dito sa FEBC Philippines at longtime ministry partner kay Ate Jasmine Rojas. Happy birthday Ate Jazz. And of course kay Ate Christine Solis, dati nating kaagapay dito sa programming and new media. Makakalimutan ko ba ang aking favorite pamangkin kay Shine Olivar na nandyan sa Antipolo City. Happy birthday sa iyo. At maging sa aking tita dyan sa Nueva Ecija, si Tita Carmelita Hermino Esguera. Happy birthday po. At ito, one of my professors, yan, nung graduate studies dyan sa Polytechnic University of the Philippines, si Professor Bang Pasumbal. Hello po, Dr. Bang. And ito sa mga listeners natin na si Ate Jing Velasco. Hello po sa inyo. Kay Ate Rose Manansala, kay AJ Villamar Samson, and of course ang kapatid ng nanay ko, ang aking tita na si Tita Marlene Barameda. Happy birthday po. At syempre nawa patuloy kayong pagpalain ng Lord sa panibagong year na ipinagkaloob niya po sa inyo. Patuloy kayong ingatan, pagyamanin, at syempre sa panibagong year na ito, masalo pa sana natin gamitin yung kakayahan po natin for His greater glory. And of course, special shoutout din po sa lahat ng nagdiriwang ng kanilang anniversary, weddings, anniversary man yan, friendship, sa inyong organization, business, ministry, nawa sa panibagong taon and in the next 365 days

0: na ipagkakaloob po sa inyo ng Lord na masalo pa siya yung maging sentro ng inyong buhay at maging pundasyon po. Kasi sa naman talaga yung at work sa ating negosyo, sa ating mga ginagawa sa buhay. Kaya ipagkatiwala po natin ang anuman pong mga ginagawa po natin, even the minor and major decision po ng ating buhay. Let us commit everything to the Lord. At syempre, no, patuloy ka kaagapay kung may mga pa-acknowledge siya dyan ng birthdays, anniversaries, i-comment mo na sa ating streaming. And don't forget pa rin ang ating question of the day. Ano ba ang iyong nilutong pananghalian sa araw na ito? Ikuwento mo sa amin. Baka mamaya makarelate din ng ating mga kaagapay kasi baka nagluluto pa lang sila ngayon at hindi nila maisip ano kaya ang lulutuin ko this afternoon. Malay mo, yung comment mo ang makapagpa-inspire sa kanila kung ano man po ang lulutuin nila. Kaya po, very excited po tayo ngayong araw na matuto sa pagnenegosyo at pag-asenso. Kaya diretso na po tayo sa ating patok na negosyo.
1: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso. Entre Pinoy, espesyal at patok na negosyo.
0: Alright mga kagapay, muli po nagbabalik ang inyong Entre Pinoy Espesyal over 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At sa pagkakataong ito, nasa exciting part na po tayo ng ating patok na negosyo upang itampok ang iba't ibang mga entrepinoy, iba't ibang entrepinay sa ating bansa na kung saan ang layon ay magnegosyo at umasenso. At isa na nga po rito ang makakasama po natin sa umagang ito. Alam niyo ba mga kaagapay, ang pinakamagandang negosyo po ay hindi nagsisimula sa isang malaking kapital o grand business. Minsan po, nagsisimula po ito sa probably isang problem. Noong panahon po ng pandemya, maraming pamilya po ang nahirapang makakuha ng pagkain, nawalan po ng kabuhayan at harapin ang matinding uncertainty dala po ng COVID-19. Pero para po sa All Farm Well, ang crisis na iyon ay naging simula ng isang makabuluhang misyon. Mula po sa isang simpleng layunin na magkaroon ng food security para sa kanilang pamilya, isinilang po ang Happy Soil, isang agribusiness na hindi lamang gumagawa ng organic soil amendments, kundi tumutulong din po sa waste management, livelihood generation at sustainable agriculture. Ngayon po ang Happy Soil ay isa sa halimbawa kung paano maaaring gawing opportunity ang problema at kung paano ang isang farm ay maaaring maging sentro ng innovation, environmental stewardship at community development. Kaya po we are so blessed na makasama po ang owner po ng Happy Soil. Wala pong iba kundi si Kuya Wellwell Malibiran. Magandang morning sa iyo Kuya Wellwell and welcome sa Entre Pinoy.
2: Magandang umaga po.
0: Mm-hmm. Kuya Wellwell, bago tayo magtungo sa ating discussion, shout out mo muna yung family, loved ones, and of course, yung mga tumatangkilik sa Happy Soil.
2: Marami pong salamat sa mga tumatangkilik na sa aming produktong Happy Soil, sa mga tao pong nakabisita na sa aming farm sa Padre Garcia, Batangas, ang ating All Farm Well.
0: Mm-hmm. Hello, hello po sa mga na-shoutout po ni Kuya Wellwell. Kuya Wellwell, kwento mo nga muna sa amin, bago ka tumungo sa ganitong klaseng pagnenegosyo ng ito sa Happy Soil, ano po muna ang history nyo? Ano po ba yung background nyo bago kayo magtungo sa ganito?
2: Very interesting question kasi it started during the COVID.
0: Mm-hmm.
2: Kasi yung time na yon, na-experience ko personally na mahirapan na mag-procure ng basic goods or basic needs namin.
0: Yes.
2: Kasi restricted yung movement natin noon. Tapos kahit na nasa probinsya kami, may schedule ang aming pagpunta sa merkado.
0: Correct.
2: So ngayon, sabi ko, ano kaya maganda na unang paraan? Kasi may farm kami, maliit na farm sa Padre Garcia, Batangas. So we started planting mga pinakbit vegetables. Ang pinakamabilis, pechay, kasi parang umaabot lamang siya ng 28 days. So, it started with that, ng mga pagkain na pwede namin isalo sa sardinas,
0: yes,
2: sa mga ibang mga simpleng mga sahog, para lang kahit papano makatawid ng isang araw sa aming mga need for food.
0: Uh-huh.
2: So, ang prompting namin is our basic need for food.
0: Mm-hmm.
2: Kaya naumpisa namin tong project na to.
0: Nakakatuwa kasi nakita natin may problema at naghanap kayo ng solusyon para matugunan po ang problema at na-experience po ng karamihan sa atin yan, no, Kuya Well-Well, na talagang limitado yung galaw po natin noong pandemya. Talaga yung pagpunta mo sa palengke, for example, may mga schedule. Pero Kuya Well-Well, kwento mo sa amin, gaano kahirap sa inyo nung pandemya na hindi kayo nakakalabas, limited yung galaw nyo, na kung saan, by schedule. Siyempre, nagkalat din po ang COVID-19 that time.
2: Kasi sa amin, we had the luxury of a bigger space. Hindi tulad, kunyari, nakatira ka sa condo o kaya nakatira ka sa isang bahay kahit sa subdivision. Malaki yung farm namin, nasa less than a hectare. So, meron kaming galaw pagdating sa aming sariling farm. Pero dun sa pamayanan, ano to, dictated by the LGU.
0: Correct.
2: Kami po ay 1 o'clock, 1 p.m. Merong schedule na parang specific for the day and specific for the week. Kaya hindi kami nakakabili ng gusto namin kung kailan namin gustong bumili.
0: Oo. At nakwento mo, almost 1 hectare po ang inyong farm. Napakalawak po, no? Pwede ka, kumbaga, kasi dito, pag sa atin, talagang social distancing, limitado. So, ano lang, nakakaikot pa po kayo, may fresh air pa kayo.
2: Opo.
0: So, how do you live that time po na may pandemya tapos may farm? So, ibig sabihin po ba, doon na lang kayo nag-i-stay sa inyong farm?
2: Alam nyo, sir, alam mo yung paano ka ini-encourage ng God. Kasi nung kahit sa panahon na nasa confined ka sa isang lugar, doon ko nakita yung buong mangga namin, puro alitap-tap.
0: Nice.
2: So yung mga ganong mga ano, parang nakakataba ng puso, nare-relieve ka dun sa inip o kaya sa depression. So God has His way of reaching out to us.
0: Praise
2: pagdating
0: God
2: sa ating nature. So maraming mga ganong pagkakataon.
0: Talagang ma-amaze ka, no, Kuya Well-Well, sa creation. Kasi talagang dun sa creation ni God, may mga produce, di ba? May mga bagay tayo na pwedeng kainin, di ba? At syempre, masustain din po tayo. At diretso na po tayo, Kuya Well-Well, dun sa ating mapag-uusapan. Ano nga po ba itong All Farm Well? Paano nga po ba ito nagsimula?
2: Ang All Farm Well ay tatlong kataga, di ba? May all, which is an archaic term for old. Tapos farm is the obvious structure or setup, pero yung well is medyo double meaning. Una kasi ang pangalan ko si Emmanuel. Tapos parang ang pamalayo ko naman well. So medyo pangyaba.
0: O kaya parang creative,
2: very narcissistic. Pero sa Bible kasi, sa Genesis 1:1 yata, meron doon na meron kang parang sapa kung saan may puno na hindi natitigang, hindi nabubulok o hindi nalalanta. Kasi ganun din ang relasyon natin sa Diyos. Sa kung malapit tayo sa Diyos, laging matiwasay, laging puno at laging marami ang inyong maaani. Kasi ang Diyos sa atin, pag malapit tayo sa Kanya, hindi nawawala ang pagpapala. Laging kasunod pag may relationship ka kay God, laging may pagpapala. So, despite the COVID situation, alam mo, nandun pa rin ang Diyos.
0: Amen.
2: At ang pangalan ko kasi is Emmanuel, which means God with us.
0: God is with us. At nakakatawa yung well din. Talagang, we will never run out of water po. Kasi talagang ang Lord ang ating living water.
2: Yes,
0: diba po? Kaya salamat kasi, tsaka siguro mga kaagapay po natin. Sana po, buhay pa rin po yung experience na may balon na mapagkukunan ng tubig, na may mga well, no, sa inyong mga lugar. Kasi ngayon talaga may mga tap water na. Pero ako, na-experience ko po talagang yung mag-iigib ka, kukuha sa balon. Kayo, Kuya Well-Well, kasi well na rin eh. So, na-experience nyo rin po ba yun nung magkukuha sa mga balon ng tubig?
2: Meron tayo nung experience nung kabataan natin, pero ngayon meron kaming source ng deep well. Pero meron din kaming sources ng tubig from the district.
0: At ngayon nga, no, old pala yung meaning ng all, no? Farm, isang archaic term po. So, dahil po nagsimula na po kayo dito sa inyong farm, ano po yung naging turning point nyo para maging officially so-called na nasa operations na?
2: Pagka kasi isa kang farm, hindi malaki ang isang hektarya. tulad ng mga farm sa Mindanao o kaya sa Quezon, ang aming farm po ay maliit para sa mass production ng mga vegetables or other fresh produce.
0: Mm-hmm.
2: So I decided, because I came from a corporate background,
0: mm-hmm.
2: dapat po ang ginawa ko pong thrust ng aming farm is about value adding.
0: Mm-hmm.
2: At sabi ko, ang pinaka-importante muna dito sa halaman ay ang soil.
0: Yes.
2: So yung quality ng soil ang aming pinuntirya, yun ang aming binigyan ng focus. And true enough, meron na tayong tatlong produkto mm-hmm. sa aming vision and aming mandate as a organic farming entity.
0: Mm, talagang, ang pundasyon po talaga pag nagpa-farm, pag naghahalaman kayo, mga plantita-plantita natin is
2: na
0: yung magandang soil. Bakit nga ba happy soil?
2: Medyo ano yun, merong something... Medyo ano yan, branding yan eh.
0: Uh-oh.
2: Ang happy kasi, parang tignan mo, pagka sinabi mong happy, mm-hmm. tignan ko nga mukha mo.
0: Kung... Masaya daw.
2: Diba, wala, pagka kunyari, sinambit mo yung katagang uh-oh. Happy, eh parang napapangiti ka uh-huh. na. So, again, something positive.
0: Uh-huh.
2: So, may positive vibes po yung aming brand.
0: Uh-huh.
2: So, ano yun, deliberate.
0: Uh-huh.
2: Pero again, kasi nga, ang ating soil is the heart and soul of our organic farming production eh.
0: Mm-hmm.
2: Kaya dapat masaya rin ang ating pagtakil nitong mga sistemang ito.
0: Kwento nyo nga sa amin, Kuya Well, ano po ba yung importansya na magkakaroon ka ng isang masustansyang lupa sa iyong farm?
2: Kawawa po kasi ang ating quality ng lupa sa Pilipinas kasi mm-hmm. arbitrarily ang maraming mga lupain, kahit arable, nako-convert into industrial estates, locators, tapos yung iba naman nagiging housing development, kahit po arable. Kaya ngayon, sabi ko, paano natin ma-educate yung mga tao to appreciate land? Kasi ang pag sinabi kasi farm, ang essence nun is lupa.
0: Mm-hmm,
2: diba? Eh paano kunyari quality ng lupa mo pangit?
0: Mm-hmm.
2: So sabi ko, ito yung product namin. Gusto namin makita ng tao ang halaga ng lupa.
0: Mm-hmm.
2: So ito po, dinevelop namin po ito para po ma-appreciate nila na ang heart ng ating farming system is about the quality of the soil.
0: At ngayon nga, mga kaagapay, may pinapresent tayong tatlong sack ng different na lupa. Kwento nyo sa amin, Kuya Well, ano-ano po ba itong mga nakadisplay sa atin? Ano po ba yung meron dyan?
2: Ito po ay ang signature product ng All Farm Well, ang Happy Soil. Soil mix po siya, so pwede siyang maging potting medium.
0: Mm-hmm.
2: Pwede rin nyo po siyang gamitin bilang pataba kasi compost po siya. So, two birds in one stone po siya or double purpose siya. Mm-hmm. Siya po ay merong cocopeat, CRH or carbonized rice hull. Meron rin siyang fully decomposed manure at meron din po siyang compost. So, four in one po siya.
0: Wow.
2: Hindi tulad ng mga lumalabas na ibang brand na isa lang ang kanilang profile.
0: Yes, yes.
2: Pagdating naman po sa Happy Soil, it's the same as the soil mix
0: mm-hmm.
2: without the cocopeat at saka yung CRH.
0: Alright. So, dalawa lang po ang meron ito?
2: Apo, hindi. Dalawa po siya. Basically, ano po siya? Compost.
0: Compost.
2: Mm-mm. Pag sinabing compost, ano na po siya? Pataba na po siya.
0: Mm-hmm. So, ito, more of in all variety ng plants po.
2: Ano po? Ang tawag namin dito kasi, soil mix, no mix na soil mix.
0: Uh-oh.
2: So parang tongue twister, pero ibig sabihin ready to use na siya.
0: Uh-oh.
2: Pwede mo nang gamitin kahit sa pots or yes. sa inyong mga tudling.
0: Uh-oh. Tapos ito naman, ito po yung dalawa lang yung meron.
2: Mm-hmm.
0: Saan po siya most applicable na gamitin?
2: Pwede po siyang katulad nito,
0: uh-oh.
2: Kaya lang wala kaming bulking agent. Ang bulking agent is the compost at saka yung sinatawag na CRH.
0: Uh-oh.
2: Kailangan yung dalawang yon para po yung pong water retention is there.
0: Yes.
2: At the same time, yung ano, hindi siya nag-water laglen. So parang hindi siya nagnanatili sa lupa.
0: Mm.
2: Kailangan pa rin siyang humuhulas.
0: Yes, yes.
2: Tumutulo pa rin siya. May drainage siya, proper drainage.
0: Alright.
2: Okay, so pwede nyo pong gawin itong parehas na pareho ang gamit.
0: Uh-oh.
2: Pero mas kompleto po ito.
0: Uh-oh. Ito po ay 20 kilograms.
2: Ito po naman ay 5 kilograms yung ating soil microplus.
0: And the last one,
2: ito po lumalabas na fertilizer siya for your nitrogen need. Kasi ang NPK, ang pinaka-importante sa laman yung nitrogen, phosphorus, potassium. What we are able to provide for dingdang do is the nitrogen component.
0: Gaano po kahalaga ang nitrogen sa isang halaman?
2: Ito po yung nagbibigay ng ano, kaya siya green
0: dahil
2: po sa nitrogen. At saka ang nitrogen kasi ang base, ang ano, building block ng protein. So very important po ang protein sa halaman eh.
0: So yun po pala yun. So mga kaagapay, may iba't iba po tayong pinapresent dito sa mga kaagapay po natin sa radyo. Explain naman po ni Kuya Will, ano po ba yung meron doon, doon sa tatlong sako na pinapakita po natin sa team online, no? Pwede po kayong mag-comment kung may mga ideas po kayo in mind. Kung kayo man po ay plantito o plantitan, mahilig kayong magtanim, di ba, ng halaman man yan o ng gulay, aba pwedeng-pwede po ito. At ngayon nga, Kuya Will, you started 2020 during the, tama po ba, pandemic. And now, 6 years na po kayo, 2026. Kwento niyo po sa amin, kasi sabi nila, ang pagnenegosyo, hindi siya smooth sailing journey. Ano po yung mga kinaharap niyong siguro, mga challenges during these seasons?
2: Season? Ang ano nun, una, this is a startup business. So ngayon, ang pinaka, binibigyan namin ng importansya, yung infrastructure behind the product. So medyo nag-iinvest po kami sa gamit, mga technological interventions from natural convection, greenhouse solar dryer, rotary composter, shredder, so marami po tayo niyan. So bago ka mag-build ng, kasi minsan hindi po pwede agad na yung ang iniisip mo kumita.
0: Correct.
2: Ang dapat makita natin bilang negosyante, paano natin masusustain. So ang dapat makita natin, you're in this for the long haul. Hindi lang yung para kumita ka ngayon, eh paano sa kinabukasan. So dapat, meron kang infrastructure to build and grow your business.
0: Alam mo, importante, napakaganda po ng sinabi nyo na mahalaga din mag-invest tayo. We're not just after the profit, yung kikitain po. Pero ano po ba, how do we sustain these things, no? At isa po sa mga nabanggit ko kanina, may mga ginagamit po kayong mga raw materials for these things na isa po dito yung pag-transform yun ng cattle manure at agricultural waste bilang parte po ng... Paano nyo po naisip yun?
2: Ano po, kasi po sa amin, kami po'y pinagpala ng aming bayan ang sentro ng cattle trading sa Luzon. Sa Calabarzon.
0: Yeah.
2: Ngayon, dahil po ito'y laging meron tuwing bakahan, so isang linggo yon sa tuwing Sabado, nagpapa-deliver po kami ng dumi. So makikita nyo po yung aming lugar, parang chocolate hills ng manure. So makikita mo ang dami-dami namin ganon. Kasi yun po ang ano, ang aming material or substrate to develop our green material for composting. Bukod pa po doon, umaangkat din po kami ng kakawate.
0: Yes.
2: Ang kakawate, kung hindi nyo po naitatanong, ay napaka walang economic value during before COVID. Then when we started buying them from the community, nagkaroon ng halaga. Ngayon may kumikita na po sila sa bawat angkat namin, kasi laki ng L300, nagbabayad po ako ng 2,000 pesos.
0: Wow.
2: So nakikita nyo, it's a way of helping the economy or the local economy or the local community to have some kind of sideline or livelihood.
0: Nakakatawa, no, Kuya Wellwell, na hindi lang basta tayo kumikita, pero natutulungan pa natin ng community to earn, di ba? And to support local din ng mga produkto din nila. Ito, kasi sabi mo nung una, hindi napapansin tong kakawate
2: ano
0: ngayon.
2: Ano po, sir? Yan pong kakawate, kawawang kakawate, kasi madalas ginagamit na uling. Inuuling lang. So, ibig sabihin nun, yung pagka magsusunog ka niya, napopollute ang ating air. So ano na yun po, labag na po yung sa Clean Air Act.
0: Yes.
2: So ngayon, yung pag binibili po namin yung mga talbos, kinoconvert namin ito into green material. Brown material for composting.
0: So napakahalaga po pala niya, no, na may ganito tayo. At isa din po sa kasama sa journey niyo ay yung pagkakaroon ng circular agriculture. Kwento niyo po sa amin, ano po ba ito at ano yung naitulong nito sa Happy Soil?
2: Actually, it's not a big word. Ito po yung simpleng ganito. Kunyari, ang kailangan mo ay kakawate, kukunin mo sa pamayanan, kukunin mo sa mga available na na lugar kung saan to is thriving profusely. Uh-huh. So bibilin mo sila. So that's one part of circular mm-hmm. agriculture. Pangalawa naman po, yung sa dumi naman po, ito pong dumi nila, indiscriminately, tinatapon lang nila eh. Ngayon po kami, pag kinuha namin to, pinaprocess namin na matagal na panahon yan. Mm-hmm. So hindi na siya nagiging source ng methane emission, kundi ito po ay na-restore namin para magamit ulit. So pag naging happy soil siya or microplast or dingdangdo, nagagamit uli ng mga tulad ng mga plantito-plantita ng mga farmers ang aming produkto. Hindi siya, ibig sabihin, it generates byproduct that is useful for the farming in the farming sector.
0: Na hindi masama yung epekto sa ating environment. Nakakatawa po yung mga ganyan. And hopefully, yung mga kaagapay po natin, lalo na nasa farm industry, nasa agricultural business, eh, nagkakaroon din po ng idea na hopefully makatulong po ito sa inyo. At nabanggit nyo kanina, Kuya Wellwell, na yung sa ano po yung naging papel ng mucus saco reactor, yung greenhouse solar dryer at yung rotary composter sa inyong production process.
2: Ito, yung pong sinasabi nyo are just a few of our technological interventions. Mm-hmm. Yung pong mucus saco po, nagpo-produce po siya ng isang byproduct na tinatawag naming wood vinegar. Yung wood vinegar namin, pagka hindi siya diluted, pwede siya maging parang para siyang pong disinfectant, deodorizer, pwede po rin siyang composting agent, o kaya pwede pong panlinis, o kaya probiotic din sa mga ruminants, o sa mga hayop.
0: Yeah. Tapos po yung iba ay ginagamit
2: yun. Yung po namang isa is our greenhouse solar dryer. Dati po, nung wala kami noon, it takes us about 4 months to dry the kakawate as brown material. Ngayon po, umaabot na lang kami ng 6 days.
0: Wow.
2: Galing. Tapos,
0: so malaki po yung naitulong nito.
2: Ang laki po kasi yung ginagawa nun, pag pumasok ka nga doon sa Reno, 60 degrees Celsius.
0: Sobrang init.
2: Mainit po siya. Meron siyang sariling microclimate kumpara mo pa sa labas. Kahit na tag-ulan, mainit po yung loob niya. So ang galing po niyang technological intervention.
0: Uh-oh.
2: Yung isa naman po, rotary composter, bigay po ng ating gobyerno, ng BSWM.
0: Uh-oh.
2: So ito naman po, it's a technological intervention hastening the composting process.
0: Mm-hmm.
2: Napapabilis po niya.
0: At dyan na po papasok yung next question ko, Kuya Wellwell, na ano po yung naitulong sa inyo ng Department of Agriculture at ng Bureau of Soils and Water Management para po mapalago ang inyong enterprise?
2: Marami po. Ano po sila, napakabuti sa mga farmers. Katulad ko po, nagbibigay po sila ng technology na angkop sa aming proseso. Yung pong rotary composter, tapos pinangangakuan kami ng solar drip irrigation, mga cistern para po kami ay magkaroon ng sariling imbak na tubig sa rainwater.
0: Yes.
2: Parang yung katulad sa Singapore na rainwater catchment.
0: So
2: nagbibigay po ang ating gobyerno sa aming maliliit na farmers ng mga ganong klase ng teknolohiya.
0: Kwento niyo sa amin, Kuya Wellwell, how do you find this partnership na pagpa-partner sa government po natin na nakatulong din po sa inyong negosyo?
2: Dati po, wala akong awareness with this partnership and these benefits. Pero nung ako po ay tinulungan ng ETI, which is another agency of the government, nabigyan po kami ng kaliwanagan sa pagbibigay ng gobyerno ng training at mga technological intervention. So, ang laki-laki pong tulong sa farmers. Dapat po lang talaga magpakilala tayo sa kanila, mag-resecure tayo ng tinatawag na RSBSA. Yung RSBSA is the DOLE number for legitimate farmers like us.
0: So, kailangan magpa-register po ba
2: dyan? Yes, sir. It's free. You can go to your local LGU, go to your MAU or your Municipal Agriculture Office, and then apply for this RSBSA.
0: O yun, mga kaagapay, sa mga listeners po natin dyan na nasa nagpa-farm, malaking tulong po ito binabagay ni Kuya Wellwell para po, syempre, kailangan din po natin ma-introduce ang ating sarili sa mga local government units, sa mga nasa gobyerno po, para makatulong din po sila sa atin. At nakakatuwa, no, Kuya Wellwell, na meron din po palang na itutulong or partnership na pwedeng ibigay ang ating pamahalaan sa mga kababayan nating nasa agriculture agricultural.
2: Marami po,
0: yan.
2: Marami po silang tulong. Ang kailangan lang tayong mga farmers masigasig na nagsasaliksik ng mga ito.
0: Mm-hmm.
2: Kailangan nag-apply tayo ng ating need. Dapat ini-express natin or in-articulate natin yung mga needs natin bilang farmers. Hindi sila pwedeng manghula eh.
0: Correct.
2: So kaya dapat pumunta ka doon, susulat ka ng request or letter of intent para alam nila kung anong dapat nilang itulong sa'yo.
0: Mm-hmm. Nakakatawa yung mga ganyan. At sana mabigyang kalinawan din po sa mga listeners po natin na sana wag natin basta iasa sa sarili natin. Mm-hmm. Pwede po tayong humingi ng tulong at willing naman po yung ating pamahalaan. Madami pong programa, no, Kuya Will. Mm-hmm. Well, ang Department of Agriculture, yung ATI, which is also nakaka-partner din ng ating maunlad na Pilipino dito sa DZAS. Mm-hmm. Yung mga trainings din po nila. Ito, Kuya Will, paano po kayo nagkakaroon ng equipping? Talaga yung training para siyempre mas mapaunlad ang inyong sarili.
2: Ano po yan? Parang nag-aaral ka lagi.
0: Mm-hmm.
2: Kasi ang buhay natin is a continuous learning process.
0: Correct.
2: Eh. So, nag-enroll po kami sa mga free training na binibigay ng mga ahensya ng gobyerno para po tayo ay na-equip, ongoing equipping yan eh.
0: Mm-hmm.
2: Kasi pagka natuto ka, na-apply mo, tapos medyo na streamline mo yung mga bagay na hindi mo naman kailangan.
0: Mm-hmm. Sa mga trainings po na inyong na-attendan, ano po siguro yung memorable sa inyo na talagang na-apply nyo sa inyong Happy Soil?
2: Yung tinuro sa amin yung tinatawag na sa organic agriculture. Yan, mm-hmm. Very significant. Kasi ang aming ginagawa ngayon ay tinatawag na sa kategorya ng soil organic amendment.
0: Mm-hmm.
2: So, specialized kami sa paggagawa ng mga produkto na organiko mula sa lupa.
0: Mm-hmm.
2: So, nagda-diversify kami into plant soil conditioner tulad nito, mga compost, mga organic fertilizer. So, yun po yung aming specialization na tinuro sa amin ng ATI.
0: Mm-hmm. Talagang madami pong trainings ang ibinibigay po ng ATI. At syempre, alam niyo po ba mga kaagapay, nagpapatuloy po yung ating programa tuwing Sabado, tuwing alas 5 hanggang alas 6 sa umaga, yung maunlad na Pilipino. Ayan, may mga ibinibigay po sila dyan mga programa, mensahe, mga interviews mula sa ating pamahalaan kung paanong nakatutulong, di ba, ang Department of Agriculture sa mga kababayan nating mga nasa farm, mga fisher folk, kaya sana po patuloy niyong suportahan yung mga programa pong ito. Kuya Wellwell, sa loob po ng 6 na taon ng Happy Soil, ano po siguro ang mga victories and highlights ninyo na talaga namang nagkaroon ng malaking impact sa ating komunidad?
2: Marami sir eh. Yung unang-una, yung bang ano, yung I have been brought to serve the farming community.
0: Uh-huh.
2: Tapos, ini-equip ako ng Panginoon na patuloy na ma-equip sa larangan ito.
0: Uh-huh.
2: So, itong mga bagay na ito, nangyayari po na na-apply ko yung aking pananampalataya sa larangan ng agrikultura in a way na meron kasing tinatawag na sa Hebrew yung term na ishmita. Ang ibig sabihin doon, release. Literary release. So, ngayon, in-adapt ko yon and then yung principle ng release ginagamit ko sa aming mga farming inputs para po ma-release ang ating mga lupain sa bagay na nakaka-toxic sa kanya. So ngayon po ito ginagamit namin para hindi siya ma-pollute ng mga chemical fertilizer, synthetic pesticides. So kasi ito yung option nila. So parang in that sense yung spirit of Shmita is being applied to your arable land.
0: Yeah. Napakaganda po. Release pala yung meaning po noon. At sa loob po ng 6 na taon, Kuya Wellwell, ano po yung biggest lesson na inyong natutunan sa pagsasagawa ng ganitong klaseng negosyo? Sabihin na natin, nasa ano kasi ito? Agribusiness.
2: Kasi dati, medyo negosyante lang ako. Gusto lang kumita ng kumita.
0: Uh-uh.
2: Pero ngayon, ang unang boss ko, ang Panginoon.
0: Amen.
2: So, lagi ko pong, kung ano man ang, nakadedicate agad yung ikapu ko para doon sa Panginoon eh. Kasi pagka ganun ang attitude mo, alam mo, may direksyon at properly place ang inyong, yung ginagawa, at hindi ka maliligaw.
0: Yes. Mm, napakaganda na talagang ang boss ng ating negosyo ay ang ating Panginoon. We know our master. Kaya sa mga kaagapay po natin dyan, na mga entrepinoy, entrepinay, you know who your boss is, di ba? Before we serve our own boss, we have our master na talaga naman dapat nating pagsilbihan. Kuya Wilwell, in the next 5 to 10 years ng ating Happy Soil, ano po yung ini-envision po ninyo?
2: Pinagpapala po kami ng Diyos na sa ngayon, ino-work out namin yung aming pag-distribute sa mga Wilcon Depot.
0: Mm.
2: So, meron po kaming participation sa AgriLink,
0: yeah,
2: para lagi namin napopromote sa aming mga kliyente at industry ang aming pangalan. So, yung mga ganun. Tapos, patuloy kaming gusto kasi namin maging leading soil health company in the Philippines.
0: Mm-hmm.
2: So in that line, in that sense, gusto namin na hindi lamang pataba or compost or fertilizer, kundi the whole range of input for organic soil amendment ay ma-provide ng Happy Soil at ng All Farmwell.
0: Napakagandang mensahe po. And kasama po namin ito sa panalangin, yung mga ganitong vision po ninyo. Pero another question po, Kuya Wilwell, kasi syempre, sinasabi nila, may mga studies po nagsasabi na ang agricultural daw po ng Pilipinas ay napag-iiwan na na.
2: Indeed.
0: So, kasi dati tayo daw yung, when it comes to Asia, tayo po yung mass production ng rice, for example, ng mga goods. Pero ngayon po, Kuya Wilwell, as you observe the market right now, kumusta na po ba ang agricultural sector ng ating bansa?
2: We have to take our cue from what is being prognosticated by the UN FAO. Kasi sabi nila, by 2050, ang lahat po ng agricultural setup in the Philippines and in the whole world, as we know it today, will be dependent on climate resilient structures.
0: Mm-hmm.
2: So ngayon, we have already invested on that. Mm-hmm. Kaya dapat po makita natin na we have to reinvent and reconfigure ang Philippine agriculture in that prognostication.
0: Mm-hmm.
2: Hindi po pwede tayo maging traditional lamang, kundi dapat maging progressive and smart farmers.
0: Wow, that's a good thing. Progressive, di ba? Talagang napaka-progresibo, umuusad. At syempre, Kuya Wilwell, parang maganda kang spokesperson o secretary ng Department of Agriculture. You know what's is really happening in our country when it comes to the agricultural sector. At sana no, sa mga kaagapay po natin dyan, nagninegosyo, tulungan po natin ang ating mga nasa farm sector, nasa agricultural sector, kung ano man po yung kaya nating isupport, give them the programs, the advocacies na pwede nating, yung partnership, napaka-importante Kuya Wilwell. At saka sana, ano po ba yung napakahalagang maipapayo nyo sa mga listeners po natin na gustong pumasok sa ganitong pagnenegosyo na tulad po ninyo?
2: Ang una, hindi mo na tignan yung kikitain. Ang una dapat, ang paradigm natin ay magsilbi.
0: Mm-hmm.
2: Kasi pag nagsilbi ka ng maayos sa kapwa mo, dadating ang kita.
0: Mm-hmm.
2: So dapat medyo ibahin ang pananaw. Hindi maging masyadong materialistic about this thing. But pagka may negosyo ka, you are there in the first place to serve.
0: Yes, napakaganda. Serve muna, no? Bago ang kita. Sa mga nais pong mag-connect po sa inyo sa Happy Soil, ano po ba ang inyong social media platforms or contact information? Or baka meron din kayong pwedeng bisitahin yung farm po ninyo? Saan po ba yan?
2: Iniimbitahan ko po kayo sa lahat ng interesado sa aming patotoo na magpunta po sa Purok 7. Purok 7, Barangay San Miguel, Padre Garcia, Batangas. O kaya po, tumawag sa amin sa 09-2121-7508.
0: Mm-hmm. Once again, kuya, sa number?
2: 09-2121-7508.
0: Yan. Kaya kung gusto nyo ma-witness na makapunta po sa farm nila Kuya Wilwell, eh pwedeng-pwede po kayo. Siguro by appointment po ba ito? Mag-text muna, tumawag.
2: Opo, para po ay makipag-appointment po kayo para po kayo'y mapagsilbihan namin ng maayos.
0: Yes. Ano na lamang po siguro ang inyong words of encouragement for our listeners?
2: Lahat ng passion natin, paroroon na natin yan kasi hindi aksidente na meron tayong passion na ganun.
0: Mm-hmm.
2: Kasi prompting by the Holy Spirit. Kaya try and do your very best to realize your passion.
0: Yan. Muli, Kuya Well, maraming salamat po sa pagsama sa akin dito sa Entrepreneur Special, and we're praying po sa paglago po ng inyong negosyo. At sa mga kaagapay po natin, patuloy pong suportahan ang mga kababayan po natin, patuloy po na nagsusumikap. God bless you po, Kuya Well, and maging sa happy soil.
2: God bless po.
0: Ayan mga kaagapay, na pakinggan po natin ang kwento po na nagpapaalala po sa atin na ang entrepreneurship po ay hindi lamang po tungkol sa kita. Ito rin po ay tungkol sa paglutas ng problema, paglikha po ng opportunity, at pag-aalaga sa ating komunidad at sa ating kalikasan. Mula po sa isang hamon noong pandemya, nakabuo sila ng negosyo na nagbibigay po ng kabuhayan at nagpapababa ng agricultural waste, at tumutulong po na maging sustainable po na ang ating kinabukasan. At marahil iyon po ang pinakamagandang anyo ng negosyo. Ang negosyong kumikita habang nagbibigay ng positibong epekto sa kapwa at sa ating kapaligiran. Muli po mga kaagapay, maraming salamat po sa pagsama, pakikinig sa ating program. At kung may mga natutunan ka man, pakicomment mo nga sa ating streaming, at syempre gusto po natin niyang mabasa. Ano po ba yung naging impact sa inyo, or ano yung tumanim or tumatak sa inyo na mensahe po ng ating guest na si Kuya Well Malibiran. Kaya po, don't forget, comment na at pakishare po ng ating broadcast sa Facebook Live at sa ating YouTube channel. Nagpapasalamat na po tayo sa ating team na tumulong sa ating broadcast. Nandiyan ang ating production technician na si John B. Reyes, at syempre ang ating mga RTV team na nagagandahan na si Miss Eileen Valdez at si Angelica Calayag, and of course sa ating Bukawet transmitter site and engineering team. Muli kaagapay, ako po ang inyong nakasama, kay El Garcia, and thank you for tuning in. Dito lamang po iyan sa Entrepinoy Special. God bless you and ingat ka!
1: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entrepinoy Special.

0: Thank you, Lord. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat iyon ang ibig ng Diyos. Unang Tesalonica 5:18. Kailan ka huling nagsabi ng Thank you, Lord? Kahapon? Kanina? Kamakalawa? Alam mo, may hiwagang hatid ang pagpapasalamat sa pananalangin. Nakatutulong ito sa pagtutuon natin ng pansin sa mga magagandang bagay na nangyayari sa buhay. Dahil dito, nakikita rin natin na ang Diyos ay kumikilos ayon sa kaniyang alam na pinakamainam at hindi sang-ayon lamang sa idinidikta ng ating mga makasariling hangarin. Napakaganda nung awiting ang sabi ay, Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Ang buhay na iyong taglay, ang iyong lakas, karunungan, negosyo, hanap buhay, ang iyong mga remittance, ang mga mahal mo sa buhay, ang iyong mga gamit. Ilan lamang ang mga ito sa mga biyayang dapat ipagpasalamat. Kapatid, sa araw na ito, huwag kaliligtaang taos-pusong magpasalamat sa Panginoon para sa lahat ng kaniyang mga pagpapala.
1: Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat!
2: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna.
3: Akuin muna.
2: Diba?
4: Ang unang lalawigan na napuntahan ng kauna-unahang Portable Missionary o PM Radio ay ang Isla ng Panay. Nasundan nito ng pagpapadala ng 2 PM Radio sets sa Isla ng Mindoro noong Setyembre taong 1950. Nagpadala muli ng 51 PM Radio sa Occidental at Oriental Mindoro. Dahil sa PM Radio, ay nakakilala sa Diyos ang mayor ng Tribong Mangyan sa Mansalaya Oriental Mindoro na si Balik Luna noong 1962. Nagkaroon din ng marami pang converts sa Occidental Mindoro at sa Pinamalayan at Bungabon Oriental Mindoro.
5: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ang gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente o nagpapabaya sa serbisyo. Hindi ako nanunuhol para manalo sa kaso o makalusot sa parusa. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
6: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
7: Ito ang 702 DZAS.
8: 702 DZAS.
7: Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
9: Ang oras, 3 minuto bago ang alas 12 ng tanghali.
10: Ang mga pinakahuling kaganapan sa Senado, pag-uulat sa impeachment proceedings at kontekstong kailangan mong malaman. Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
9: Magandang tanghali, narito ang mga balita ngayong Martes, 7 ng Hulyo, 2026. Para sa ating mga balita, ako po ang inyong tagapag-ulat, Kayla Escalante. Ating alamin ngayon ang updates sa Senado ukol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Seguridad sa paligid ng Senado na nanatiling mahigpit sa 2nd araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Narito ang ulat mula kay Wenmark Balatukan.
11: Ang seguridad ng Senado, masusing hinaharang at sinicheck pa rin ng ang mga sasakyang dumadaan along JW Jokno Boulevard. Bagamat kapansin-pansin ang mas kaunting bilang ng mga kapulisan sa paligid. Kapag alam nyo, maga nga kanila habang tayo ay nakahold sa Senate entrance, dumating ang ilang tauhan ng Vice Presidential Security and Protection Group sa Senado. Matipid ang pangarating si Vice President Sara Duterte Carpio ngayong araw. Mga ilang minuto ang tinagal ng Vice Presidential Security sa labas ng Senate bago tuluyang papasukin ng mga gwardiya. Kaugnay niyan, hanggang nakakakuha ng approval at confirmation mula sa Visitors Management System ng Senado. Kabilang nga tayo kanina sa mga miyembro ng media na nahood sa Senate entrance bago tuluyang makakuha ng approval na ating pagpasok muli dito sa Senate, mula yan sa Senate Press Office. Yan muna ang update dito, ugnay sa impeachment trial ng 2nd Pangulo para sa FEBC Network News, Wenmark Balatukan, Senado.
10: Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
9: Magpapatuloy ngayong araw ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Unang isasalang ang 4th na article of impeachment o ang alegasyong grave threats o matinding pagbabanta at aktibong pag-uudyok ng sedisyon laban sa Republika. Nakapaloob sa Article 4 ang pagkuha umano ni Vice President Duterte Carpio ng assassin o taong papatay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House House Speaker Martin Romualdez. Tiniyak ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro na handa silang magpresenta ng ebidensya hinggil dito. Inaprubahan kahapon ni Impeachment Court Presiding Officer Senator Francis Escudero ang request ng prosecution na padalhan ng subpoena sina Attorney Jeremy Lotok, Regional Director ng National Bureau of Investigation, at John Mark Kalilong na isa namang senior agent ng NBI. Ang kanilang magiging testimonya ay may kaugnayan sa ika-apat na Article of Impeachment.
12: Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
9: Security team ni Vice President Sara Duterte Carpio dumating sa Senado, ngunit hindi pa kumpirmado kung darating ang pangalawang panghulo. BIR box wala na sa kustodiya ng Senado. Narito ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
13: Dumating na sa Senado ang ilang miyembro ng Vice Presidential Security and Protection Group. Halos isang oras silang naghintay sa labas ng Senado o bago tuluyang makapasok dito sa loob ng Senate building. Ayon kay Senate Sergeant at Arms Alfred Corfuz, wala pang kumpirmasyon mula sa tanggapan ng bise kung ito ay magpapakita sa ikalawang araw ng kanyang impeachment trial. Subalit handaan niya ang Senado at may designated area ito para sa pangalawang pangulo. Subalit sa isang pahayag ay kinumpirma ng vice na patungo siya sa Senado sa mga oras na ito para makipagpulong sa defense team. At narito na rin nga ang isa sa mga miyembro ng defense team na si Attorney Michael Poa, kung saan kanyang sinabi na magdarao sila ng press conference payamaya lamang. Samantala, pasado alas 10 ng umaga ay umalis na ng Senado ang grupo na magdadala naman ng selyadong kahon ng Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng tax record ni Vice President Sara Duterte Carpio at kabiyak na si Attorney Manases Carpio. Dadalhin pabalik ang selyadong kahon sa BIR makaraang ipag-utos ito ng impeachment court. Nakapasok ang kahon sa isang plastic box para sa dagdag na proteksyon. Samantala, inihayag naman ni House Prosecution Panel Advisor at dating Congressman Robert Ace Barbers na maling ideya na sabihin na may nanalo o natalo sa panig sa unang araw ng trial kahapon. Sa panayam ng FEBC Network News, binigyang diin ni Barbers na umpisa pa lamang ito ng paglilitis at wala pang sufisyenteng basihan para sabihin kung sino ang lumamang sa pagbubukas ng paglilitis kahapon. Pinansin ni Barbers na pinabura naman ng impeachment court ang kanilang mga naging kahilingan. Pinabulaanan din ni Barbers na humina ang posisyon ng taga-usig ng iutos ng impeachment court ang pagsasauli ng BIR box. Para sa prosecution, bahagi lamang ng procedural directive ng impeachment court ang pagbabalik ng BIR box dahil hindi sila maaaring magsilbi bilang tagapagtago ng nasabing kahon. Binigyang diin ni Barbers na dapat unawain ang physical custody lamang ang ibinalik sa BIR at hindi ang evidentiary value ng nilalaman ng kahon. Anya, pagdating ng takdang panahon ay formal na hihilingin ng prosecution ang pagbabalik ng BIR box sa impeachment court para timbangin kung tatanggapin ito bilang ebidensya o hindi. Samantala, sinabi din ni Barbers na sisikapin ng prosecution na patunayan ang authenticity ng video ni Vice President Sara Duterte Carpio kung saan napanood ang pagbabanta niya sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Layon anya ng taga-usig na maging admissible o tanggapin ng impeachment court ang video bilang katibayan laban sa pangalawang pangulo. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Balacanang.
12: Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
9: Makikilahok pa rin si Senator Judge Alan Peter Cayetano sa proseso ng impeachment trial. Ito ay sa kabila ng continuing objection niya sa pagkakahalal kay Senator Judge Francis Escudero bilang presiding officer. Iginiit muli ng senador na malinaw na konstitusyon ang dapat o malinaw sa konstitusyon na dapat ang tatayong presiding officer ay ang Senate President. Gayunman, ayaw ni Cayetano na maantala ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio, kaya ipinasok niya ang motion na patuloy na pagtutol sa pagpapalit ng presiding officer. Nag-aalala naman ang senador na oras na maumpisahan ang pagbaluktot sa batas at hindi pagsunod sa konstitusyon ay tiyak na sunod-sunod na ang paglabag.
12: Banday Impeachment sa FEBC Radio TV.
9: Hindi lisensya ang botong 32-2 o 32.2 na nakuha ng Vice Presidente noong 2022 elections para maling gamitin ang pondo ng gobyerno, magkamal ng hindi maipaliwanag na yaman, panunuhol at pagbabanta ayon kay House Spokesperson Representative Ace Barbers. Ang ulat mula kay Eddie Galvez.
14: Hindi lisensya ang 32.2 million votes si Vice President Sara Duterte noong 2022 presidential elections para maling gamitin ang pondo ng gobyerno, magkamal ng di maipaliwanag na yaman, panunuhol at pagbabanta sa buhay ng Pangulo, Unang Ginang at dating House Speaker na laman ng Articles of Impeachment na kabinbin sa Senate Impeachment Court. Ito ang pahayag ni House Spokesperson at Impeachment Advisor, dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, bilang tugon sa binitiwang pahayag ng Duterte's Lead Defense Counsel, Attorney Sheila Sisson, na kung aalisin si VP Sara sa pamamagitan ng impeachment, mababaliwala at tanggalan ng karapatan ang 32.2 million suporta sa kanya. Ibig bang niyang sabihin ito dahil si VP Sara ang makapangyarihan tao sa gobyerno at dahil nakakuha siya ng malaking boto, lisensya na ba ito para labagin niya ang batas? Sabi ni Barbers na hindi ito ang intensyon ng bumalangkas ng saligang batas na kasadanya sa konstitusyon para proteksyonan ang mamamayang Filipino laban sa mga posibleng pag-abuso o paglabag ng mga matataas na opisyal ng gobyerno. Binigyan din ang dating mambabatas ng impeachment ay isang constitutional accountability mechanism na kadesenyo partikular sa mataas na opisyal ng bansa. Sa ilalim ng Article 11, Section 2 ng 1987 Constitution, ang Presidente, Vice Presidente, members of the Supreme Court, members ng Constitutional Commissions at Ombudsman ang maaari lamang maalis sa pamamagitan ng impeachment. Eddie Galvez, FEBC Network News, Special Coverage, Senado.
9: Iyong napakinggan ang kabuuan ng ating balitaan dito sa FEBC Network News. Patuloy lamang na tumutok dito sa iyong agapay ng sambayanan para sa mga updates at ukol nga sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ako ang iyong naging tagapag-ulat, Kayla Escalante. Magandang tanghali.
12: Banday Impeachment sa FEBC Radio TV.

Pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Marcos 10:9. Ako po si Jessica Ampit. 15 taon po ako noon na magkahiwalay sina inay at itay dahil may kinakasamang ibang babae si itay. May kayang kapit ni itay. Kaya siyang sustentuhan at ibigay ang babaeng ito ang luho ni itay. Nawala sa sarili si inay. Tulala at masyadong dinamdam ang paghihiwalay nila ni itay. Hanggang isang araw, dumalaw si Tita Cynthia na ate ni inay at si Tito Sammy na kapwa sila mananampalataya at tinulungan nila akong makapag-aral. Hayaan po ninyong ipagpatuloy ko po ang aking kwento sa ganitong mga tagpo ko po. Pasisimula na lahat dito lang po sa Tanika ng Lagot.

0: Ferdy? Anong ginagawa mo sa mga damit mo?
1: Ano pa nga ba? Kundi nag-iimpake. Magsasama na kami ni Lucila.
0: Ano? Magsasama na kayo ng kabit mo? Naririnig mo ba ang sarili mo?
1: Lalayasan ko na kayo. Lalo ka na, Helen. Malas ka sa buhay ko. Kay Lucila, buhay-hari ako. Pero sa'yo, dugyot ang buhay ko. At saka, baka nakakalimutan mo. Kaya kahit anong oras, pwede kitang hiwalayan.
0: Ferdy! Huwag! Huwag mong gawin sa amin ito ng mga anak mo!
1: Ano ba? Bitawan mo ako!
0: Please, Ferdy! Maawa ka sa amin ng mga anak mo! Kahit ang mga anak mo na lang ang isipin mo, kahit hindi na ako! Mga bata pa sila, Jessica at Anselmo!
1: Paraanin mo ako! Huwag ka nang makulit! Sasampakin kita! Bitawan mo ako!
0: Ferdy!

0: Nay, nagluto na po ako ng lugaw. Kumain na po kayo. Kahapon pa po kayo hindi kumakain. Baka naman po kumapano na po kayo.
1: Wala akong ganang kumain. Sige na, Jessica. Pakainin mo na ang kapatid mo. Huwag mo kong alalahanin, anak. Hayaan mo muna akong mapag-isa, anak.
0: Sige po, Nay. Pero iiwan ko dito sa lamisita ang lugaw. Kumain po kayo, Nay.
1: Oo, anak. Salamat sa pag-aasikaso mo sa akin. Huwag mong pababayaan si Anselmo. Magugutomin pa naman ang kapatid mong yun. Palibhasa, lalaki.
0: Ako na pong bahala kay Anselmo. Nag-iisa lang naman po siyang kapatid ko.

0: Susundan mo si Ferdy? Saan mo naman siya susundan?
1: Hindi ko alam, Ate Cynthia. Kung saan ako magsisimula. Maaring sa mga barkada niya, doon naman umiikot ang mundo noon eh. Nagbubuhay binata.
2: Makisabat nga sa inyong magkapatid. Helen, pag-aaralin namin ni Cynthia ang anak mong si Jessica. Payag ka ba?
1: Oo, Kuya Sammy.
2: At iiwan namin si Anselmo. Para naman may makasama ka pa dito sa bahay.
1: Pero tanungin na muna ninyo si Jessica. Tila ayaw umalis dito.
0: Akong bahala sa pamangkin ko. Ipapaliwanag ko sa kanya ang lahat.

Nay, papahiya po ako. Kung mangangako kang aalisin mo na sa isip mo si Itay. Kasi siya lang naman na nagdadala sa'yo ng kawalang pag-asa eh. Nandito pa naman po kami ni Anselmo na mga anak ninyo.

0: Oh, Jessica, bakit di ka maupo? Sumabay ka na sa amin kumain.
1: Oo nga, Jessica. Anong tinatayo mo dyan? Halika na, sumabay ka na kumain.
2: Mamaya na lang po, tita. Pagkatapos po ninyo maghapunan, wala po kasing magsasandok ng ulam at kanin sa inyo. Kaya ako na lang po, tita.
0: Jessica, pinayagan kitang maglaba, mamlansya, magugas ng plato, magwalis. Pero hindi nangangahulugan na di ka nasasabay sa amin na kumain. Ito ang ayoko. Ito na nga lang ang fellowship natin. Hindi ka pa sasabay. Maupo ka at kumain.
1: Hindi naman nagagalit ang tito sa amin mo. Mabait na siya mula nung maborn again. Ang gusto niya kasi, sabay-sabay tayong kakain. Huwag mo kami pagsilbihan. Hindi ka atsay rito sa bahay, kundi pamangkin kita. Anak ka ng ate ko.
2: Pasensya na po, tita. Iyang-hiya na po kasi ako sa inyo ni tito.
1: Bakit ka mahihiya sa amin ng tito mo? Hindi ba kita kadugo? Anak ka ni Bunso. Salamat at tinutulungan mo ako sa mga gawaing bahay. Pero inuulit ko sa'yo, hindi ka alila dito. Maliwanag ba? Pamangkin kita at anak na ang turing ko sa'yo.
2: Pasensya na po, tita.

0: Jessica, ito ang Bible mo. Sa'yo na yan.
1: Talaga po? Salamat po, Tito Sammy. Pareho po ba ito ng kay Jacob?
0: Oo. Basahin mo palagi yan.
2: Maganda yung may alam ka sa Bible. Mahalagang malaman mo ang buhay ni Jesus.
1: Aba, ang kapal itong Bible.
0: Kapag may tanong ka, huwag kang mag-atubiling magtanong. Pinadala ka sa amin ng Diyos para matutunan mo at tanggapin ang Panginoong Jesus sa buhay mo.

0: Oh, heto na pala si Jessica. Nakauwi na from school. Nandito ang nanay mo at ang tatay mo. Dinadalo ka nila, Jessica.
1: Mano po muna. Tito, tita. Nay! Itay! Nagkabali ka na po ba kayo ni inay?
2: Oo, anak.
1: Matagal na pala silang hiwalay ng kinakasama niya.
2: Hindi ko na iiwan ang nanay mo.
1: Jessica, malaki na ang pinagbago ng tatay mo. Salamat kay Bayaw at pinag-ayos kami ng tatay mo. Talaga po, Tito Sammy. Naku, salamat po. At pinag-ayos po ninyo si nainay at itay.
3: Dahil sa Panginoong Jesus, madalas nating idinadalangin sa Diyos na magkabalikan na sina Bayaw at Hipag. Hindi naman tayo binigo ng Diyos. Sinagot na.
0: Ang Biblia ay nagtuturo na ang pinagsama ng Diyos ay di dapat paghiwalayin ng tao. Kaya hindi kagustuhan ng Diyos na magkahiwalay ang mag-asawa.
2: Salamat sa inyo, Cynthia at Sammy. Hindi nyo pinabayaan ang pamilya ko. At si Jessica, sinuportahan nyo ang kanyang pag-aaral.
1: Salamat talaga, ate. Kuya, sa inyong malasakit sa amin.
3: Bukas ay Linggo. Magsisimba tayong lahat. Ibabalik natin sa Diyos ang ginawa niyang himala sa ating pamilya.
0: Praise God! Tara na sa lamesa at pagsaluhan na natin ang biko na niluto ni Ferdy at masarap magluto ng biko si Bayaw. Merienda time na!

0: yon sa aming pamilya na ang Diyos ang nag-ayos kina inay at titay, ang siyang munting alaala ng pagmamahal ng Diyos sa aming pamilya. Mahal ng Diyos ang bawat pamilya. Ayaw ng Diyos na ang kanyang binuong pamilya ay wawasakin lang ng kasalanan. Kaya nga po, ako ay lumusong na sa pag-aasawa. Si Clement ang aking pinakasalan dahil may takot siya sa Diyos. At pag-ibig ng Diyos ang aming kaaliwan. Purihin ang ating Panginoong Hesus. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Marcos 10:9.
1: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa dulang Tanikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni Jessica Ampit. Mga nagsiganap:
2: Nancy Lasarte,
3: Janelle Briones,
4: AG Gabrillo,
5: Eva Moratalia Gomez,
6: Ariel Basas.
1: Technical supervision at isinulat para sa radyo, Jerry Peñalosa. Sa direksyon, Nancy Lasarte. Sa pamamahala at produksyon, Roy Camo Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: 乐声飘扬，约在心间。
1: 恩典如雨，滋润心田。与你有约，
0: 聆听歌声，
1: 点亮心灯。

Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.

0: Ito ang 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapay ng sambay na. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Kaagapay oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 34 na minuto makalipas ang alauna ng hapon.
3: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Konsyensya sa 702 DZAS, FEBC Radyo TV. Agapay ng sambayanan.

0: Magandang araw sa inyo, kaagapay. Ito pa rin po ang himpila ng 702DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, ang ating pong himpila na proud and active member ng KBP, yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po isa bayang napapakinggan at napapanood sa pamamagitan po ng ating Facebook page sa 702DZAS FEBC Radio. Kasabay niyan kaagapay ang ating pong YouTube streaming sa 702DZAS FEBC Radio TV. At kaagapay, kung ikaw ay aming nakakasama sa pamamagitan po ng ating mobile application, ang 702DZAS app, kaagapay, yan po ay libre nating mai-install sa pamamagitan po ng ating Google at Apple Play Store. At syempre, sa mga kaagapay natin na ating nakakasama kanina pang mula madaling araw, umaga man kaagapay, tanghali at mamayang gabi, sa pamamagitan po ng kanikailang mga regular at PM Radio. Magandang tanghali sa inyo mga kaagapay. Ano ba ang inyong naging pananghalian? Samahan nyo naman kami dito kaagapay hanggang alas 2:15 ng hapon. Ito pa rin po ang inyong programang Ahensya de Konsensya. Ako po si Brian De La Cruz. Magandang hapon sa inyo kaagapay. Ngayong hapon ng ating talakayan ay sa usapin po ng nutrisyon. Tama kaagapay, dahil alam mo ba na ang buwan po ng Hulyo ay pagkilala po sa Nutrition Month natin. Kaya naman sa pagkakataon na to kaagapay, ipinagdiriwang nga po ito lamang pong July 1 hanggang July 31 po ang Nutrition Month 2026. Sa pangunguna po ito ng National Nutrition Council o ang tinatawag po natin na NNC. Tampok po sa taon na ito kaagapay ang temang nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan. Nabibigyan diin ang mahalagang ugnayan ng wastong nutrisyon at pangangalaga sa kalikasan. Alam mo ba kaagapay na ang layunin po ng kampanyang ito na hikayatin po ang mga lokal na pamahalaan, paaralan at komunidad na isulong ang napapanatiling sistema ng pagkain, bawasan ng food waste at suportahan ang pamamaraan ng produksyon ng pagkain na may matatag na epekto sa pagbabago ng klima upang matiyak na sapat ang sustansyang pagkain para sa lahat at syempre sa buong pamilyang Pilipino. Upang malaman natin mga kaagapay ang kwentuhang may kinalaman po sa nutrisyon, makakasama natin sa pagkakataon na ito ay isang Science Research Specialist 1 mula po sa Food and Nutrition Research Institute, mula po yan sa DOST. Ipinapakilala ko na po si Binibining Jana Camela Torres na isang Registered Nutritionist and Dietetics. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Jana.
1: Yeah, magandang hapon po no Sir Brian, and magandang hapon din po sa ating mga tagapakinig at tagapanood sa Facebook Live.
0: Maraming salamat Ma'am Jana sa pagkakataon na to, dahil muli kami na pagbigyan ng DOST FNRI. Alam niyo ba Ma'am Jana na palagian kaming nakikipag-ugnayan po sa inyo, kaya magandang tanungan ang usapin sa nutrisyon. Pero bago tayo magsimula Ma'am Jana, baka gusto mong batiin ang buong tiga FNRI ngayon na nakikinig sa inyong hana.
1: Ayan, so binabati ko po no ang mga nakikinig sa atin ngayong hapon, and Happy Nutrition Month po sa lahat.
0: At Happy Nutrition, Ma'am Jana, at marami po tayong pagkikwentuhan sa pagkakataon na to. Sige, Ma'am Jana, bago tayo mag-start, baka gusto mo akong bigyan po ng balita dyan po sa inyong departamento, lalo na po ito nga pong kahalagahan ng Nutrition Month sa Pilipinas at bakit kailangan idaos o bakit pa kailangan magkaroon ng awareness pag sinabing Nutrition Month every July 2026.
1: Ayan po no. So yung nutrition naman po, hindi lang siya isang celebration, pagdiriwang o isang advocacy campaign no. So ang pagdiriwang po ng Nutrition Month every July ay nakapailalim po sa ating Presidential Decree number 491 or yung Nutrition Act of the Philippines. So dito rin po natatag, no, ang binanggit nyo kanina, Sir Brian, National Nutrition Council. So ito po ay mahalaga kasi ito po yung pagkakataon or oportunidad para po sa mga iba't ibang ahensya, hindi lamang po ang NNC, kasama na po dito ang ating mga lokal na pamahalaan upang magkaroon po ng pagpapaalala doon sa tamang nutrisyon, no, para sa isang magandang kalusugan po ng isang individual. And hanggang ngayon po, nakakaranas po tayo ng malaking hamon sa malnutrisyon, mga unhealthy eating habits, kaya maganda po na tuloy-tuloy yung ating advocacy. And sabi nga nila, hindi lang dapat tuwing July, no, sabi gawin na daw nating every day is nutrition day.
0: Parang ayan, madaming po tinatamaan ngayon, Ma'am Jana, sa sinabi mo na lahat po na mga kababayan po natin ay alam natin kasi ang dami ng instant, Ma'am Jana, lalo na sa mundo na mayroon tayo, mabilis ang ginagalawan natin. Lahat tayo gusto ng mabilisan. Lahat tayo gustong mapabilis maging ang ating pagluluto. Siyempre, but, di ba, kumbaga parang ako din, di ba, medyo natatamaan din ako na lahat tayo ay kumakain ngayon ng mga instant. Di ba, kasi nga mabilis ang mundo, mabilis ang oras, lalo na sa mga trabahong ginagalawan natin. Kanina, Ma'am Jana, nabanggit ko na nga na ang tema po natin ay sa usapin nga po ng nutrisyon at kalikasan, ating pangalagaan. Gusto kong matanong sa inyo, Ma'am Jana, sa pagkakataon na to, paano sumasalamin sa modernong panahon natin ang tema po para sa Nutrition Month 2026?
1: Ayan, tama kayo Sir Brian, ayun po yung tema natin, nutrition at kalikasan, ating pangalagaan. So, ito po ay napapanahon, lalo na po nakakaranas na tayo ng climate change, no? Madalas po ang matinding bagyo, nandyan po ang La Nina, at iba pang mga kalamidad po na nakaka-apekto sa food production, food supply, at syempre ang pagtaas po ng bilihin ng mga pagkain, lalo na po ngayon, no? And naaapektuhan ko pa pag naaapektuhan ang ating kalikasan, naaapektuhan din po ang nutrisyon ng bawat individual.
0: Ibig sabihin talaga, kaagapay, malaki ang relasyon ng klima natin sa kinakain natin. Ma'am Jana, paano po natin nasabing malaki ang relasyon ng mga ng nararanasan nating panahon sa kinakain natin? Ibig sabihin ba pag ano to, kumbaga parang totoo ba na kapag malamig, lugaw tayo ng lugaw? Tama ba yung interpretation natin dito, Ma'am Jana?
1: Ayan, no, so yung sinabi mo sir, no, kapag malamig ay lugaw tayo ng lugaw, hindi lamang po yun, pero sabi gaya po ng nabanggit ko kanina, naapektuhan po yung food production, no. Let's say for example, ngayon po, no, ang daming sunod-sunod na bagyo na paparating po sa Pilipinas, syempre apektado na naman po ang ating mga magsasaka at yung mga produce, local produce po natin na apektuhan. So, bumababa po yung food availability, and yun po yung nagiging reason kung bakit nagkakaroon po ng kakulangan, no, sa access po sa pangapagkain.
0: Kaya kaagapay, no? Ang laki talaga ng relasyon din ng klima at panahon na mayroon tayo sa bansa, kaya naman dapat nating malaman to. Ma'am Jana, ito, 'di ba lagi kasi ano, if I'm in second, parang last year ang nakausap ko naman si Ma'am Devora Aguila naman sa usapin ditong pagkaing Pinoy. Pero Ma'am Jana, palagi natin kasi sinasabi na dapat sundin ang pagkaing Pinoy, dapat alam natin ang pagkaing Pinoy, dapat ito yung ginagawa natin sa pagkaing Pinoy. Pero kung susiriin, palagi nating ipinapaalala yung pinggang Pinoy o yung pagkaing Pilipino para sa mga kapwa nating Filipino. Sa inyong palagay ba, Ma'am Jana, sapat na ba o tama ba yung ginagawa nating intentional na pagkakaroon po ng information sa usaping pinggang Pinoy, o tingin nyo madami pa rin tao ang hindi alam ang salitang pinggang Pinoy?
1: Ayan, sige po Sir Brian. So, bali, kung hindi man po alam ng ating mga ibang tagapakinig, no, gusto ko lamang pong ipakilala. Ang Pinggang Pinoy po ay ginawa ng DOST-FNRI, isang science-based food guide na binuo para po magsilbing practical na gabay po, no, sa tamang dami at kombinasyon ng pagkain, bawat meal. So, kung dati po, kung naaalala nyo, tayo ay merong food pyramid. Pero ang food pyramid po ay nakabase kasi sa kakainin, no, sa tamang dami po ng pagkain na kailangan kainin ng isang Pilipino sa isang buong araw. So, si Pinggang Pinoy po, ginawa siya para mas madali pong makita dahil ito, makikita mo agad, isa siyang larawan, plato po, no, ang itsura niya. And sa isang plato, ilan ba dapat ang dami ng go, grow, and glow foods?
0: Pag ganito ba, Ma'am Jan, Ma'am Jan, alam naman natin yan, parang elementary pa lang ata ako, alam ko na tong Pinggang Pinoy. Ay, pero Ma'am Jana, bata pa ako ha. Hindi, di ba kasi palagi natin napapagyan Pinggang Pinoy. Ganito kalaki yung go foods, ganito kalaki yung grow foods, ganito yung kalaki yung glow food. Ma'am, sa ganitong estratehiya ba, masasabi natin na dapat bang isabatas ang pag, alam mo, dapat bang isabatas ang Pinggang Pinoy para maalala natin? Kasi naaalala ko, nung elementary ako, may ganito kaming ano, may ganito kaming mga pa-feeding program. Tingin niyo, ma'am, sapat ba 'yon?
1: Ayan, okay po. So, dito po sa pagsasabatas ng Pinggang Pinoy, very important po na tandaan natin na ang personal diet po ng isang individual ay kanilang food preference, pwede rin pong maka-apekto ang kultura, and of course, yung accessibility po nila sa pagkain. No? So, hindi po layunin ng Pinggang Pinoy na diktahan kung ano ang dapat kainin, kundi ito lamang po ang magsisilbing gabay sa bawat Pilipino upang mabuo po yung kanilang healthy and balanced diet, no. Syempre, ito po ay depende pa rin doon sa mga pagkaing locally available sa kanila and abot kaya para sa kanila, no. So, hindi po natin nilalayo na diktahan. So, ito lamang po ay gabay. So, kumbaga parang ito po ay nutrition
0: standard
1: education tool, no.
0: Mm-hmm.
1: Yes. Hindi po siya isang regulation, pero maganda po itong maging gabay. Let's say, for example, malaki po yung halaga or papel po ng Pinggang Pinoy sa iba't ibang mga nutrition policies and programs dito po sa ating bansa. No? So, for example, pwede po itong maging batayan during meal planning po sa isang supplementary feeding program ng ating mga lokal na pamahalaan. And gayon din po, pwede din po itong gamitin as a nutrition education tool para naman po doon sa ating mga schools and of course, doon po sa mga communities. Alam ko naman po, madami po sa mga local government units ang ilang beses na nag-conduct ng mga mother's classes, mga kiddie classes. So, magagamit po nila yung Pinggang Pinoy in educating po yung kanilang mga community when it comes po doon sa ating healthy and balanced diet.
0: Naaalala ko tuloy nung elementary nga ako, Ma'am Jana, na pumupunta pa sa amin dati yung mga tiga DOST, tapos namimigay sila ng plato. Bilog pa yun eh, pabilog pa yung itsura,
1: yes,
0: noon. Tapos ano yun, nakalagay na parang eto yung sukat. Kumbaga parang meron siyang parang divider na, tapos doon mo ilalagay yung pagkain mo, tapos lahat yung sabay-sabay kayong kakain. Kumbaga parang doon sa feeding program na yon, pupunuan yon yung pangangailangan mo. At Ma'am Jana, bumibisita pa ba kayo sa mga eskwelahan para magkaroon kayo ng ganitong klaseng ano, awareness sa mga estudyante?
1: Yes po, meron po kaming mga, kapag kami po ay naiimbita, kami po ay nakakabisita po sa mga iba't ibang schools, mga local government units, and even po sa mga IP communities, no, para maghatid po ng mga nutrition education trainings or kaya mga learning sessions din.
0: Nako, kaagapay. Kaya kung ikaw ay isang principal na nakikinig ngayon, isang administrator or kahit anuman, sana magkaroon tayo o di kaya yung mga nagtitinda sa canteen, no, imbitahan po natin ang FNRI, lalo na po dito sa hanay po ng DOST, para malaman po natin, baka kasi bago sa pandinig nyo ang Pinggang Pinoy kaagapay, ito ay hindi po, ito po ay matagal na na-advokasya po ng FNRI. Ma'am, di ba alam ko sa panahon natin ngayon ang pinagkikwentuhan po natin ay nutrisyon. Napakahalaga nito dahil ito ay malaking sangkap po sa paglaki rin po ng mga bata at ang mga kabataan po natin ngayon. Gusto kong itanong, ma'am, malaki ba ang dahilan o malaki ba ang problema ng kagutuman ng Pilipinas sa panahon po natin ngayon?
1: Ayan, so tamang-tama Sir Brian na natanong mo, no, bilang kalalabas lang po ng aming pinaka-latest na National Nutrition Survey. So hindi man po ito direktang sumasagot doon sa kagutuman, pero ang food insecurity po ay maaaring humantong sa kagutuman, no? So ayon po sa ating latest na National Nutrition Survey, 3 sa bawat 10 Pilipino o 32.6% ang nakakaranas po ng moderate to severe food insecurity. So, ibig sabihin po, marami pa rin pong pamilyang Pilipino ang nahihirapan na magkaroon ng sapat at masustansyang pagkain.
0: Meaning to sa iba nito, ma'am, dapat natin paglaanan ng malaking panahon ngayon ang usapin po ng mga feeding program sa paaralan, o paano ba natin mapupuksa ito, ma'am, lalo na po dyan sa FNR? Ano po ba yung mga solution po natin? Kasi ang laki po ng 32% kung ating babatayan po, malaki pong porsyento ito. Ibig sabihin, yung 70% ng mga Pilipino, ma'am, masasabi ba natin nakakakain ng maayos yung 70% na natitira?
1: Ayan, yung 70% po na natitira, iba-iba pa rin po yung estado, no, ng kanilang food security. So ito lang po, binibigyang diin lang po natin, kasi although bumaba po siya, no, from year 2023, nandun pa rin, no, na 32.6% pa rin, and marami pa rin po ang mga Pilipino. Ibig sabihin po kasi ng moderate to severe food insecure na ang isang pamilya is meron pong mga ilang beses sa loob ng 3 buwan na hindi po sila nakakakain, no, or nagugutom po sila.
0: Kaya grabe ka agapay, no, sa mga nangyayari sa bansa natin, lalo na sa nangyayari sa Pilipinas po ngayon, no, na isa pa rin po talaga sa suliranin natin ang usapin po ng kagutuman. Ma'am, sa ganitong pagkakataon, ano ba yung solusyon na ibinibigay po natin ng FNRI o ng, siyempre po, ng National Nutrition Council? Ano ba yung mga solusyon nila dito pag may mga ganitong kagutuman po?
1: Ayan, okay. Kanina, Sir Brian, nabanggit mo yung mga feeding program, no, kung nakakatulong ba siya. Actually, yung tulong niya, especially po doon sa mga batang undernourished na nangangailangan po ng agarang solusyon. Pero alam naman po natin na ang food insecurity at kagutuman ay hindi po sapat ang feeding program dahil malawak po yung saklaw niya, no. Kailangan po samahan natin ito ng nutrition education, magandang access sa mga health services, and of course yung access po sa affordable and healthy na foods, and of course nandiyan din po yung suporta sa kabuhayan or yung livelihood. Nandiyan papasok din po yung mga maayos na water, so sanitation and hygiene, and iba pa pong intervention. So sa pag-solve, Sir Brian, nung ating problema sa food insecurity at kagutuman, ay kailangan po magkaroon tayo ng multi-sectoral approach, dahil ito po ang malnutrition at food insecurity ay, yun nga, nabanggit ko, iba't iba po yung ugat niya at hindi ito kayang solusyonan ng iisang programa lang.
0: At hindi lang kayang solusyonan din ng FNRI to, mga kaagapay, na kung saan tulungan talaga to, eh, no, Ma'am Jana? Eh, syempre, Ma'am Jana, kung tayo ay namumroblema, alam natin na pwedeng makatulong po yung mga professional po natin, lalo na yung mga privado at mga ilang NGO po natin sa bansa. Sa inyong palagay, Ma'am, meron ba silang magiging ambag kung sakaling magkakaroon ng partnership? Paano ba yung mga tight up po ng partnership sa inyo ng mga ilang private sectors po kung sakaling nais nilang pagtibayin, o di kaya nais nilang palakasin pa ang usapin po sa pagpapahayag ng nutrisyon sa Pilipinas?
1: Yan, so malaki po yung papel, no, ng ating mga private sectors and ating mga NGO. So maaari po silang makipagtulungan, hindi lamang po, no, sa DOST FNRI, but also doon po sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno, lalo na po ang ating mga lokal na pamahalaan, na sila po yung nagsisilbi talaga na ating mga implementing agency pagdating po sa tulong, no, para mapabuti po ang nutrition ng kanilang mga community. So itong pong mga private sectors and NGOs po natin, maaari po silang magkaroon or magsagawa ng mga nutrition education campaigns, mga community nutrition programs, pwede din po yung mga school-based activity, wellness programs, food fortification initiatives, and pagsuporta po doon sa mga programang nakabatay sa mga scientific evidences po na nilalabas natin through research naman po dito sa aming ahensya.
0: Pag sinabi bang nutrition, ito ay sa kinakain lang ba?
1: Ayan, magandang tanong yan, Sir Brian. Pag sinabi po nating nutrition, malaki po ang sakop. Hindi lamang po yung pagkain, but also inaaral din po natin kung ano ba yung nagiging epekto ng pagkain doon po sa kalusugan ng isang individual.
0: So, pati yung kanyang paano siya namumuhay, kung active
1: yes.
0: ba ang lifestyle niya, kung paano ba niya isinasalamin. Ibig sabihin, pero mamalaking factor na ang nutrition ay sa usapin talaga ng pagkain.
1: Yes po, tama po. No? So, ang nutrition po talaga, ang pinakamalaking saklaw niya ay uugat po sa ating kinakain. So, kumbaga, nagsasanga-sanga na lang po, no? Base po dun sa kinakain natin, ano ba yung mga usual na nakukuha natin ng mga sakit, ano ba yung mga pagkain na nakakabuti sa ating katawan.
0: Parang totoo talaga yung kasabihan na kung ano ang kinakain mo, yun ka.
1: Yes.
0: Grabe, no? Ang strict tuloy. Mama, sige nga, ito, sige, tawid pa tayo sa mga ilang kwentuhan. Alam ko, ma'am, ito ay laging na, alam ko, nag-trending to ng ilang beses. Yung mga tinatawag nila na OMAD, yung tinatawag nila na mga iba't ibang diet. Yung iba parang may, parang may keto, yung iba mga, parang lahat tayo, ma'am, alam ko, nauso to noong mga nakaraang taon. Ma'am, ano yung masasabi mo sa ganitong uri po ng mga diet? Alam natin na madami ng mga kilalang mga tao ang gumawa ng ganitong uri ng diet, tapos yung iba ginagaya, pero wala namang tamang konsultasyon. Ma'am, ano yung masasabi nyo dun sa mga taong nagda-diet ng walang konsultasyon? Tama ba to or possible na pwede?
1: Ayan. So, again po, no, itong diet kasi ay mainly preference po ng isang individual. But dito po sa aming ahensya, sa DOST FNR ay nilalayon pa rin po namin na magkaroon po, no, ang bawat mamamayang Pilipino, kumbaga tawagin po natin itong MOVABA na diet, no. So,
0: ano pong tawag doon?
1: Moderation, variety, and balance. So, dapat po meron po tayo nito. Kasi hindi lahat po ng mga nakikita natin na diet sa internet ay applicable po, no, sa atin, no. So, minsan po, yun, kanina nabanggit niyo, Sir Brian, ang ketogenic diet. So, ito po usually ay meron pong specific ang mga tao po na nagki-ketogenic diet. Meron po silang mga specific na sakit. Kaya po ganun yung ine-employ po na diet sa kanila. Pero as a general po na individual, ikaw naman ay healthy at normal individual, no? So dapat po ay panatilihin pa rin natin ang moderation, variety, and balance po doon sa ating mga kinakain. So hindi po maganda na nililimit po natin, no, ang ating sarili. Hindi po namin sinasabi na kunyari bawal kumain ng matamis, bawal kumain ng mataba, kasi again, lahat po ng nutrients ay kailangan pa rin po, no, ng ating katawan, yan man ay mapa-carbs, protein, and fat. Yan po ay ginawa na kailangan po ng ating katawan. Ang maganda lang po na tandaan natin, lagi pong in moderation. And kailangan po ay balanse po yung kinakain natin. Kasi kapag sumobra po tayo, let's say for example, sa carbohydrates, nandyan po, no, malaki yung chance na tayo po ay magkaroon ng diabetes. Pag tayo naman po ay sumobra sa fats, no, nandyan po yung chance na magkaroon po tayo, mataas yung risk natin for cardiovascular diseases.
0: Nako, yan, kaagapay ha, na ikaw na nakikinig na imbento ka ng imbento ng diet. So, kaya mahalaga din na siguro, ma'am, no, magpakonsulta muna sa mga espesyalista,
1: yes,
0: no? Kasi mahalaga yung kumbaga parang ang definition kasi natin ng diet ay totoo naman ang pagbabawas ng pagkain, pero to the point na nagkakaroon talaga ng mga trending, lalo na kung nakakita ka ng parang inspiration sa iba't ibang social media platforms, kaagapay, kaya mahalaga din na alamin muna natin yung ganitong pamamaraan, yung yung dun tayo sa tama para hindi natin mapabayaan yung ating katawan. And ma'am, kanina balikan lang po natin yung sa usapin po ng Pinggang Pinoy. Baka merong mga batang nakikinig o syempre mga magulang. Saan po ba pwedeng mag-avail ang ganitong uri ng plato, yung tinatawag po nating Pinggang Pinoy? Ito ba ay available online? Paano ba makaka-order nito?
1: Ayan, so yung Pinggang Pinoy po natin, available po siya dito sa aming ahensya. Maari po silang tumawag sa ating hotline or pwede po silang mag-email. But if interesado po sila doon sa ating Pinggang Pinoy na IEC material, so ito po ay matatagpuan po sa aming DOST FNRI website and free to download po ito. No? And meron po tayong iba't ibang klaseng Pinggang Pinoy, depende po no, sa age group natin. Merong pang bata, pang adolescent, pang adult, and pang older adults, and of course yung ating pang pregnant and lactating women.
0: Wow.
1: So, available for free po ito to download and doon po makikita nila sa IEC material na iyon. Meron na rin po tayong one day sample meal plan. Nandun na rin po nakalagay kung gaano ba karami yung dapat kainin no, ng isang individual, mapababae man or mapalalaki. So, nandun po yung mga food portions available and meron din po tayong mga tips for health. Yan po ay available sa DOST FNRI website.
0: Mm-hmm.
1: And i-promote ko na lang din,
0: go
1: Sir Brian.
0: Go ahead po,
1: no?
0: Go ahead. Mm-hmm.
1: So, baka kayo po ay naghahanap ng mga iba't ibang recipes. Yan naman po ay available din po sa ating FNRI website. Doon po sa, ito po ay tinatawag naman na FNRI Menu Guide Calendar. So, kalendaryo po siya. Mula 2012 hanggang 2026 po ang available. And doon sa kalendaryo na po na iyon ay may iba't iba po tayong recipes na fini-feature. No? So meron po tayong recipes for diabetes and meron po tayong recipes para naman po sa heart healthy recipes. And iba pa po yan.
0: Mm-hmm. Nako, kaagapay no, kung pupunta ka dito sa website. Kasi lukuyan po, Ma'am Jana, nandito ako sa website po ng fnri.dost.gov.ph at makikita nyo kaagapay dito. Pag clinic nyo yung Pinggang Pinoy, ito po ay nahahati po sa limang variety. Una po yung kids na nasa edad po na 3 years old to 12 years old. At syempre, kaagapay at the same time, itinatawag silang mga teens na kung saan 13 years old to 18 years old at pagkatapos nun ay yung adults po na kung saan 18 years old hanggang sa edad na 59. At the same time, kaagapay para dun naman sa mga kababayan po nating may edad na. Ito po ay 59 years old hanggang, tingnan natin, hanggang above po. At iba't iba pa po kaagapay na iba't ibang klaseng Pinggang Pinoy. Nakakatuwa, ma'am, no? Sige po, sa susunod na pagkakataon ay ito po ay ating isa-isahin. Paano nga ba magkaroon ng ganitong uri po ng Pinggang Pinoy? At ito kaagapay, yung pinakahuli ay para sa mga kababayan po natin, sa mga kababaihan po, para po sa mga lactating and syempre doon sa mga pregnant women po natin. Nakita ko kaagapay ang iba't ibang uri po ng mga, una po yung mga ito nga po sa Go, Grow, Glow at syempre dito kaagapay kung ano po yung mga meal plan na gagawin po natin. Sige, Ma'am Jana, bago tayo magtapos sa pagkakataon na to, Ma'am, ang gusto kong tanungin, ano ba ang tamang edad upang simulan ang pagkain Pinoy? O paano ba sisimulan ang tamang pagkain? May edad bang requirement ito?
1: Ayan, so ang tamang nutrition po, siguro Sir Brian, no, umpisan ko na sa tamang nutrition, hindi lamang sa tamang pagkain.
0: Sige.
1: So ito po ay nagsisimula pa lamang mula sa unang 1,000 araw po ng buhay ng isang tao. So ito po yung tinatawag natin na first 1,000 days. So ibig sabihin, kapag ikaw po ay habang nasa sinapupunan ka lang, pa lang po ng iyong ina, no, nagsisimula na po ang nutrition ng isang bata, no. Ito po ay pinakamahalagang yugto po no ng kanilang paglaki at pag-unlad sa buhay. So ito yung tinatawag po natin na golden window of opportunity. So doon po nagsisimula ang tamang nutrition. So kung marahil kung makikita niyo po or mapapansin niyo po or may kakilala kayo, no, meron pong mga ipinapanganak na mas mababa po yung timbang nila kumpara doon po sa mga normal na timbang ng isang sanggol. So marahil po dito ang dahilan ay nakukulang po ang nutrisyon na nakukuha po nung ng isang buntis. Kaya naglabas rin po tayo ng recommended po natin na Pinggang Pinoy for pregnant and lactating women. Kasi lahat po yan ay nakakaapekto po no, sa nutrisyon ng isang bata.
0: Nako, Ma'am Jana, asahan nyo sa mga susunod na linggo, magkikwentuhan pa tayo sa usapin ng nutrisyon, lalo na po para matalakay po natin ang buong ahensya ng FNRI, lalo na po sa DOST, kasi ito po yung dapat malaman po ng mga kababayan po natin, lalo na sa usapin po ng nutrisyon. Sabi nga mga kaagapay ni Ma'am Jana na ang nutrisyon ay hindi lamang po sa usapin ng ating kinakain, maging po sa ating pong lifestyle o ano po ba ang ating ginagawa sa pang-araw-araw. Kaya naman, ma'am, sa huling pagkakataon, maaari po ba kayo mag-share ng mga challenges ng implementation ng inyong mga programa? Nahihirapan ba ang FNRI? Ano po ba ang maitutulong natin dyan sa agapay natin?
1: Ayan, so actually ang DOST FNRI po is hindi naman po siya implementing agency, no? So kami po ay isang research institute, pero usually sa mga implementing agency po, ang pinaka pangunahing hamon na tinutugunan po ng FNRI ay yung pagtiyak po na meron pong tamang impormasyon at datos ang nakakarating po, no, sa lahat ng ating community, lalo na po doon sa ating mga geographically isolated and disadvantaged areas or yung the areas po natin. So, ang FNRI po, pag nagkakaroon po kami ng resulta ng ating National Nutrition Survey, sinisiguro po na may tamang dissemination forum na hindi lang po national but also kinakascade din po at the regional level and sa mga provincial level. Nang sa gayon po, ang ating mga local government units or ang ating mga lokal na pamahalaan ay magkaroon ng idea at magkaroon po sila ng basihan, no, doon sa kanilang mga ipapatupad na mga nutrition programs and policy within their localities, no? So ang pinakamalaking hamon po talaga na kailangan tugunan po, no, ng aming ahensya ay yung paglagana po ng maling impormasyon tungkol sa nutrition.
0: Yan nga kaagapay ang dapat nating malaman at naniniwala ako madami tayong natutunan kay Ma'am Jana dahil natutunan natin na ang usapin ng nutrisyon ay hindi lang sa pagkain kaagapay kundi madaming iba't ibang uri ito. Yan po ang mga ilang didiskobrihin natin kaagapay. Kaya naman Ma'am Jana, I will keep in touch sa iyo po para po sa mga ilang pag-uusap pa po natin. Kaya naman po, ano po ang inyong payo at mensahe sa mga kaagapay po natin na nakikinig po sa pagkakataong ito. Go ahead po, Ma'am Jana.
1: Ayan. Siguro ang may papayo at mensahe na lang po, no, bilang pagdiriwang po ng ating Nutrition Month ngayong July, tandaan po natin na ang bawat healthy food choice at bawat hakbang para sa pangalagaan po ang ating kalikasan ay isang investment po, no, sa ating kinabukasan. So, ugaliin po natin na pumili ng masustansya at lokal na pagkain, iwasan ang food waste at pangalagaan po yung ating mga kapaligiran. So, sama-sama po nating isabuhay ang temang nutrisyon at kalikasan, ating pangalagaan. Dahil ang malusog na tao ay nagsisimula sa malusog na kapaligiran. So, muli po, maraming salamat and happy Nutrition Month po sa lahat.
0: Ayan, happy nutrition din po sa inyo, Nutrition Month, Ma'am Jana, dyan po sa FNRI DOST. Thank you so much po ulit. Yan, kaagapay, no, ang dami nating natutunan sa usapin ng nutrisyon. Tandaan natin kaagapay na kapag sinabing nutrisyon, hindi lamang yan sa usapin ng pagkain o kung ano ba ang ating itinitik araw-araw, kundi kaagapay ito yung lifestyle po natin. Kaya totoo talaga yung kasabihan, no, na kung ano ang ating kinain, yun tayo, kasi ito yung representation kung ano yung mga nararanasan natin. Pero kaagapay, tandaan natin na tayo ay pwedeng bumawi palagi sa sarili para magkaroon tayo ng sapat at tamang kalusugan. Dahil kapag maganda ang kalusugan, representasyon naman ito kaagapay na maganda ang ating ini-intake na pagkain. O kaagapay, marami ka bang natutunan at gusto mo pa bang makasama muli ang FNRI DOST sa mga ilang kanilang pananaliksik sa ating mga pagkain? Yan po ang ating tatrabahuhin dito sa Ahensya de Consensya. Pero kaagapay, bago tayo magtapos, pasalamatan muna po natin ang ating nakasama sa broadcast, kay John B. Reyes, kay Ate Aileen Valdez, at syempre sa assistant po ni Desa Magtunaw at ni Philip Lagtapon. Kaagapay, ito po ang himpilan ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kalinganan para po sa programang Ahensya de Consensya. Ito pa rin si Brian De La Cruz.
2: Ahensya de Consensya, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino.
3: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.

0: Marami ng problema ang mundo, friend. Huwag na tayong magpakarga. Ipakita ang concern sa kapwa.
1: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako agad nagagalit o nagiging marahas sa kalsada. Hindi ako naglalagay o nangaaway ng traffic enforcers. Hindi ako nagsusugal o sumusuporta sa bisyo ng lipunan. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying o panlilinlang ng mga botante. Pinag-aaralang mabuti ang mga isyu bago bumoto o magdesisyon at handang makinig sa lahat ng panig ng bawat partido.
2: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
3: Paano ba nilikha ng Diyos ang tao?
4: Nilikha tayo ng Diyos na lalaki at babae sangayon sa kanyang wangis at larawan upang ating siyang makilala. Upang tayo ay mahalin, mabuhay para sa kanya, at upang siya ay luwalhatiin. Kaya naaayon lamang na tayong mga nilikha ay mabuhay para sa kaluwalhatian niya.
3: Bukod sa ating mga tao, ano pa ba yung mga nilikha ng Diyos?
4: Nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. At lahat ng nilikha niya ay napakabuti. At ang lahat ng ito ay nagbunga sa ilalim ng kanyang mapagmahal na pamamahala.
5: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radio TV.
6: Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat.
7: Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Bishop Ruben Abante para sa ating panalangin, para sa ating bayan. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po at kami na iyong mga anak. At kahit saan, sa mahal naming bayan na ito, kami magkaroon ng palanginan. Marami kaming pangailangan, O Diyos. Marami kaming hinaharap, mga kabigatan, mga challenges. O Diyos, dumadalangin po kami, hindi lamang ng kamalayan, kaparaanan para sa aming mga namumuno, kundi mismo, Panginoon, kalusugan para sa aming bayan. O Diyos, lalo na sa mental health at sa kung ano-ano pa ang maaaring maging kabigatan po sa aming bayan sa health issue, at magkaroon ng access ang aming mga kababayan sa lahat ng maaaring pag-abot ng aming pamahalaan, mga doktor, proteksyon para sa aming mga health workers, kalakasan para sa kanila, at pagbangon po namin sa lahat ng aming pinagdaraanan. Ito man, O Diyos, ay sa kaisipan, pinansyal, o kaya naman sa bagay, O Diyos, nang nababalot kami ng lahat ng parabang walang kapag-apag-asa, mga uncertainties, sa pamamagitan, Panginoon, ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ay aming pinapanalangin. Buksan namin ang aming isip, ang aming kalooban, sapagkat isa lamang ang simulain po lahat ng ito,

0: na kilalin ng lahat ng aming mga kababayan si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, at susunod dyan kung lahat ang lahat ng kanyang biyaya ay sumaamin lahat. Lord, Panginoon, salamat po sa bagay na ito na ang mensaheng ito sa pamamagitan ng panalangin ay maihayag sa lahat. Sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen.
1: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
2: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang.
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusot.
5: Doctors Online.
4: Hatid ay libreng konsultasyon sa Himpapawid.
5: Doctors Online.
4: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
5: Doctors Online.
4: Kumonsulta na.

0: Magandang hapon sa iyo kaagapay na nakatutok pa rin dito sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At welcome po sa Doctors Online kung saan hatid po natin ay libreng konsultasyon sa Himpapawid. At tayo nga po kaagapay ay proud and active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ako po ang inyong kaagapay ngayong Tuesday afternoon. Ito po si Kayla Escalante. Kumusta ka kaagapay ngayong Martes? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at patuloy po kayong tumutok dito sa ating programa dahil ang topic po natin ay infectious diseases. Yan nga po ang ating topic at atin po nga alamin ano-ano nga ba yung mga dapat nating malaman patungkol sa usaping ito. Sasamahan po tayo maya-maya ng ating kaagapay sa kalusugan na si Dr. Ayla Halothot. Siya po ay mula pa rin po sa ating katuwang sa paghahatid po ng serbisyong medikal sa Global Care Cancer Institute Incorporated, ang GCCI. Kaya kaagapay, kung meron po kayong mga katanungan na tungkol po sa ating topic na infectious diseases ay padala nyo na po yan sa ating ongoing Facebook live streaming o maging sa ating YouTube live streaming o kaya naman po ay mag-message sa ating Facebook page na 702 DZAS FEBC Radio. At bumabati rin po tayo ng happy listening sa mga kaagapay natin na nakatutok na sa radyo via 702 DZAS AM band. Yan man ay sa inyong mga PM radio, sa transistor radio, maging sa mga kaagapay natin na ginagawa tayong background habang sila ay nagmamaneho sa kanilang mga car stereo. At hello din po sa mga kaagapay nating nakatutok sa ating official mobile app, ang 702 DZAS mobile app. Pero ano pa man ang inyong kapamaraanan, samahan niyo po ako sa halos isang oras ng pag-uusap tungkol nga po sa ating topic na infectious diseases. At tayo rin po ay napapakinggan sa 1062 DXKI Coronadal, maging sa 1116 DXAS Zamboanga. At sa ating pagpapatuloy, tungo na po tayo sa ating health forum.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health Forum, masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan, masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
1: Today's Doctor Online.
0: Kagapay, kayo nga po ay nakikinig dito sa Doctors Online over 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tuloy po kayo sa Health Center ng Bayan kung saan meron pong libreng konsultasyon sa Himpapawid. Muli ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan ngayong Martes. Ito po si Kayla Escalante. At again, ang ating topic po ngayong araw ay infectious diseases. Kung meron po kayong mga katanungan ay padala nyo na po yan sa ating ongoing Facebook live streaming o magpadala ng message sa ating Facebook page. At para mabigyan po tayo ng sapat na kaalaman sa ating paksa ngayong araw, kasama na po natin live via Zoom. Siya po ay Active Infectious Diseases Consultant at Head ng Infection Prevention and Control Committee ng Global Care Medical Center dyan po sa Bae, Laguna. At siya rin po ay Active Consultant sa mga ospital ng Los Baños, ng Bae at ng Santa Cruz, Laguna. Kaagapay, atin pong i-welcome si Dr. Ayla Halothot. Hello po, Doc Ayla. Good afternoon.
3: Magandang hapon.
0: Doc, bago po tayo mag-start sa ating discussion ngayong hapon, ay baka meron po kayong mga gustong i-shout out, batiin dito po sa ating programa.
3: Ay, shout out sa mga taong sa family ko at saka sa mga kapwa-doktor.
0: Yan po, happy listening po sa ating lahat. At Doc, infectious diseases, nako, napakagandang topic po nito, no, para ma-inform po natin ng ating mga kaagapay. At simulan po natin, ano nga po ba itong infectious diseases?
3: Actually, medyo broad siya, no? So it is a group of mga infection, no? Dulot ng microorganisms kagaya ng viruses, bacteria, fungus, parasite na nagdudulot ng sakit. So usually itong mga to, nakakahawa sila sa pamamagitan ng respiratory droplet or yung pag-ubo, pag-atsing ng isang pasyente, or through direct physical contact. So example na dito, yung mga pulmonya, no, or yung mga TB, yon, isa sa yun ang mga isa sa mga examples ng infectious disease.
0: Dok, bilang nagbigay po kayo ng example po ng mga infectious diseases, ano pa po yung mga karaniwang infectious diseases po na dito po sa Pilipinas?
3: Actually, madami yan, no, kasi third world country tayo, pero isa sa mga very common infection dito sa Philippines would be your mosquito-borne diseases kagaya po ng dengue. And then, nabanggit ko na yung tuberculosis. And then, dahil sa panahon na tag-ulan ngayon, uso na rin ang leptospirosis. Meron din tayong mga waterborne, foodborne infection kagaya po ng pagtatae, no, mga acute gastroenteritis, typhoid fever, parasitic infection, and yung hindi pa rin nawawala sa atin dulot ng pagkagat ng mga aso na hindi pa nababakunahan, yung rabies, no, meron pa rin po tayo dito noon sa Philippines. So those are just one of the few infections na meron pa rin tayo.
0: So yan yung mga karaniwang infectious diseases dito sa Pilipinas. Doc, ano po dun po sa mga nabigay po ninyo na mga sakit, ano po yung karaniwang sintomas at kailan po dapat sila magpatingin sa doktor?
3: Okay, so for infections, usually, no, acute onset, yung mga unang araw, karamihan dito sa mga infection na nabanggit ko would be pwede po silang magkaroon ng fever. Pwede po silang magkaroon ng lagnat. No? Pwede din po silang magkaroon ng pagtatae. So, when's the best time na magkonsulta sa doktor? That would be, number one, kung nagpa-persist ang lagnat ng mga ilang araw na hindi bumababa. Yung ubo, may kasama na ring hapon, no? Or hindi nawawalang na ubo, magpa-check up ka agad. Or aside from fever and cough, parang nagkaroon ng progression ng simptomas. So, agad kumonsulta sa pinakamalapit na ospital or clinic para mabigyan po ng gamot ng doktor.
0: Okay po. So again, no, kaagapay, kailan dapat magpatingin, magpakonsulta sa doktor? Una, kapag nagpapatuloy yung lagnat, kapag hindi nawawala yung ubo at kapag merong progression yung sintomas na nararamdaman. Pero Doc, no, maganda po talaga na as early as possible ay makapagpakonsulta sa doktor. Doc, paano naman po maiiwasan yung pagkalat po nung sakit?
3: Yes. So, syempre tayong lahat po dumaan sa pandemic. So, naririnig na rin po natin yung mga tinatawag na standard health protocols. So, importante po yun upang ma-prevent ang pag-spread ng infection kagaya po ng paghugas ng kamay, pagsuot ng mask, especially po sa crowded areas or if may simptomas po tayo, yung pag-prepare ng maayos, no, ng ating mga pagkain at kailangan importante po na i-make sure natin na luto yung pagkain na pinapakain natin. Tapos panatilihin din po natin na malinis ang ating paligid kasi syempre meron pong mga sakit na dulot po ng unsanitary practices po sa pamamahay.
0: Okay po. Doc, another question po. Bakit po hindi lahat ng sakit ay nangangailangan po ng antibiotics and paano mo po maiiwasan yung antibiotic resistance and yung kaalagahan po ng bakuna lalo na po dito sa usapin ng infectious diseases?
3: So, yung first would be bakit hindi kailangan mag-antibiotics? So first and foremost, sa infection, madami pong dahilan, nabanggit ko kanina, fungal, virus, bacteria, no, parasite. So Ang nangangailangan lang dito ng antibiotic would be if yung infection mo ay dulot ng bacteria. Now, if viral infection yon, timbawa, inubo tayo at viral infection yon, may flu, di natin kailangan magbigay ng mga antibiotic kagaya ng mga co-amoxiclav. Kasi hindi naman po ito mabisa para doon sa infection na yon. Ang antibiotic ay para lamang sa bacterial infection. So if we are not careful in using antibiotics, so maaaring ito ay magdulot ng antibiotic resistance eventually, no? Parang yung bacteria ay magkaroon, mag-develop ng resistance to certain types of bacteria of antibiotic kung hindi po tayo maingat sa pag-inom ng antibiotic. So, yun yung judicious use of antibiotics, ano? And meron po tayo namang way of preventing infection. Aside dun sa mga nabanggit kong health protocols, isa na rin po dun ang way of preventing getting infection is through vaccination, yung bakuna. So, importante po ito kasi may gusto po tayong i-attain na herd immunity sa bansa, no? Parang kagaya nung COVID dati upang mapababa yung outbreak kung tawagin ng infection. So, kagaya po ng measles. No, kaya po siya binibigay sa mga kabataan or mga babies kasi ayaw po natin, gusto na po natin mag-stop na malaganap yung laganap na measles dito sa bansa. Yun yung isang example.
0: Okay po. So, kaagapay, yun yung explanation, no, bakit kailangan ng reseta sa mga antibiotics dahil dapat hindi siya basta-basta iniinom para maiwasan yung antibiotic resistance. Salamat, Doc, sa mga paglilinaw na yan. Doc, ano po yung dapat gawin ng ating mga kaagapay ng publiko kapag po mayroong outbreak ng isang sakit?
3: Ah, okay. Sige. So, importante muna natin malaman kung ano po ba yung outbreak. No, ang outbreak is a sudden rise of an infection, no, that exceeds its normal occurrence. So like for example, biglang nagkaroon ng madaming cases na dengue na hindi naman nagkaroon ng dengue, let's say, last season. So ito, pwede na nating sabihin na may outbreak. So ano po ba ang dapat gawin ng publiko pag may outbreak? Number one, stay at home, especially if you are sick, no? And then, avoid po crowded areas. And then, practice our health protocols I mentioned earlier, especially po yung pagsuot ng mask at paghugas ng kamay. Basic lang po ito, pero ito po ay napaka-importante. Wear a mask when you are sick. And then, nabanggit ko na rin po, panatilihing malinis ang ating paligid. At huwag pong mag-hesitate magpabakuna, no? Maging alerto din po sa pakikinig ng advice ng WHO, DOH. Yun po, importante po, updated or aware din po tayo. Let's keep ourselves updated.
0: Yan po ang mga dapat gawin, no, mga kaagapay, kapag meron pong outbreak ng isang sakit. Sana kaagapay ay meron kang napulot, no, na napakarami na isinishare ni Doc sa atin. Napakagandang topic nitong infectious diseases para tayo ay ma-inform sa kung ano ang mga dapat nating malaman dito. At Doc, basa lang po ako, no, ng ilan nating mga kaagapay na bumabati po dito sa ating ongoing Facebook live stream. Si Kuya Epifanio Salvador ay nakikinig daw sa kanyang radyo, maging si Landlito Tablate na nakikinig mula sa Dinggalan, Aurora. Si Evelina De La Rosa mula naman sa La Union. At nage-hello po sa inyo, Doc, si Liliko Salvana, maging si Sir Jojo Halothot ay napaka-sweet ng kanyang pagbate sa iyo, Doc. Si Alma Salimbagat ay bumabati rin sa atin ng magandang hapon. Maraming salamat po, kaagapay, sa inyong patuloy na pagtutok dito sa ating programa. At dyan din ka lamang, kaagapay, dahil sa susunod nating pagbabalik after ng break ay sasagutin po ni Doc ang mga questions na inyo pong ipinadala. Pero sa ngayon, Doc Ayla, mga kaagapay, tayo po muna ay magkakaroon ng short break upang bigyan daan ng health tips para po sa karagatan dagdagang kaalamang pangkalusugan. At patuloy po ninyong ipadala kaagapay ang inyong mga questions para po masagot po yan ni Doc Ayla. At dyan ka lamang kaagapay, tuto ka lamang, magbabalik po ang Doctors Online.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health tips.
4: Sa pabago-bagong panahon at pagdami ng iba pang cause ng infections ay napakahirap talagang umiwas dito. Pero maraming paraan para maiwasan ito. Ito ang ilang ways para mapangalagaan ang sarili mo. Una, hand washing. Ito ay isang epektibong paraan para maiwasan ang pag-spread ng infectious microorganisms sa ibang tao. Maaari ka rin gumamit ng hand sanitizer. Ang hand sanitizer kasi ay liquids or foams na merong at least 60% alcohol. Magsuot ka rin ng face mask. Sa tulong nito, maiiwasan ang paghawa ng respiratory infections sa pamamagitan ng laway o pagbahing. Sa abiso at prescription ng doktor, maaari ka rin mag-take ng antibiotics at bakuna para mapalakas ang ating immune system. Pero syempre, pinakamainam pa rin palakasin ng katawan sa tulong ng exercise at ng healthy diet. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng msdmanuals.com at ng inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
5: Iyo ang tanong.
2: Kay Doc ang sagot.

0: Maraming salamat, Phil, sa iyong health tips at nagbabalik kaagapay ang Doctors Online. Muli ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan. Ito po si Kayla Escalante, ang ating pong topic ngayon, Tuesday afternoon, infectious diseases. At kasama pa rin po natin ang ating kaagapay mula po sa Global Care Medical Center sa Laguna, si Dr. Ayla Halothot. Hello po ulit, Doc.
1: Hello, Miss Kayla.
0: At patuloy po tayo, Doc, sa ating discussion ngayong Tuesday. Ngayon po ay ating pong sasagutin ang mga questions from our listeners and viewers. First question, Doc, meron daw po siyang 5-year-old na anak na nilalagnat at mayroong sipon. Gusto na po siyang papasukin ng kanyang mga lolo at lola dahil bumaba na po yung lagnat. Ligtas na po ba talaga siyang pumasok sa school?
1: Ang advice ko dyan is magpakonsulta sa pediatrician para po mabigyan ng gamot at mabigyan din ng clearance kung kailangan na ba talagang papasukin yung bata, kasi kailangan ma-examine muna ng doctor kung ito na po ba talaga ay safe na yung bata para pumasok. Kasi kagaya po ng example would be dengue. Dengue, kung kailan nawala yung lagnat, pwedeng bumaba yung platelet. So, may mga test, baka may kailangan pang test na gawin para masabing cleared na talaga yung bata pumasok.
0: Okay po. So, mahalaga pa rin po, no, kahit na bumaba na yung lagnat, ay hanggat maaari po ay ipakonsulta muna sa doktor bago pabalikin ng school. Another question po, Doc, siya daw po ay BPO employee at hindi pwedeng basta-basta pong mag-absent sa trabaho. 2 araw na daw po siyang inuubo at sumasakit ang lalamunan. Pwede po ba akong pumasok? Magfe-face mask naman po ako.
1: Actually, mahirap po ngayon kasi currently, di ba, sa Quezon City, meron po tayong outbreak ng COVID. Mm-mm. So, ang advice pa rin po namin is if you are sick, seek consultation with your doctor and advice na huwag mo nang pumasok kung kayo po ay may sakit para po hindi makahawa sa inyong mga katrabaho, lalo-lalo na po ang ating mga opisina ay naka-aircon. So, mahirap na po. So, magandang pa-check up muna, baka kailangan din po mabigyan ng gamot.
0: Opo, magandang reminder po yan, no, Doc, na maging tayo rin kapag merong sakit ay maging mindful din dahil baka makahawa din tayo sa ating makakasalamuha. Another question, Doc, ito naman po ay senior citizen. Yung tatay daw po niya ay senior citizen na at meron pong diabetes. Ako naman po ang inuubo ngayon. Dapat ba kaming maghiwalay muna ng kwarto kahit maliit lang po yung kanilang bahay?
1: So, kung maliit lang po yung bahay at hindi po maiwasan na magkasalamuha sila, importante po ang pagsuot ng mask para po hindi nakahawa yung may sakit. So, kung sino yung may sakit, magsuot ng mask. And then, importante po ang ugaling maghugas po ng kamay.
0: Mm-mm. Okay po, yung pag-iingat pa rin po, no, lalo po at senior citizen po yung kanyang kasama sa bahay. Another question, Doc, bumili daw po ng street food noong weekend. Kinagabihan po, nagsuka po at nagdudume yung anak niya. Yun daw po ba ay viral infection or food poisoning? Paano po namin malalaman yung kaibahan ng viral infection at ng food poisoning?
1: Okay, kailangan pong magpa-check up kasi may mga test pong kailangan gawin kasi madami po ang foodborne infection, no? Meron pong parasitic infection, meron pong bacterial infection, may viral infection na pwede pong mag-present ng 1, pagtatae. 2, pwedeng meron o walang vomiting. 3, pwedeng may lagnat. So, hindi natin pwedeng i-rule in or rule out kaagad. So, kailangan pong pumunta sa pinakamalapit na ospital para matest ang dumi, matest ang dugo, kung ito po ba ay kailangan ng antibiotic or hindi naman.
0: Okay po. So, hindi po basta-basta malalaman kung viral po yon or food poisoning. Dapat po ay sumailalim po, no, sa test, sa lab test. Doc, may katrabaho daw pong inuubo ng halos 1 buwan na pero ayaw pong magpatingin. Yun daw po ba ay may risk sa kanilang opisina?
1: Yes, kasi yes, there is a risk kasi if a patient will present with more than 2 weeks of cough, kailangan natin i-rule out kung wala po bang number one, TB yung pasyente, or two, pulmonya. So I guess at ito ay responsibility din ng head supervisor or ng kanyang HR na ma-check up po yung empleyado kasi baka po mahawa yung mga kasamahan sa trabaho.
0: So, dapat po ay maging maingat. Dok, ito po may another question po sa atin. Last two weeks ago, nagkaroon po ako ng ubo, pero wala naman pong sipon. Mas malala daw po yung ubo kumpara po sa sipon. Then, lagi pong madalas po yung sore throat. Nawala na po siya, pero since napuyat po ako ng ilang araw, ay bumalik po. Hanggang ngayon po ay hindi pa gumagaling. Paano ko po ito mamamanage?
1: So, as I said earlier din po, ma'am, importante po ma-check up ng doktor. Masilip yung lalamunan. Kasi kung ang lalamunan ay namamaga at may puti-puti, baka po ito ay bacterial na acute tonsillopharyngitis, so kailangan mabigyan ng antibiotic. So, magpakonsulta po sa doktor para mabigyan po ng tamang gamot.
0: Okay, so mahalaga talaga, no, Dok, yung pagpapakonsulta sa doktor. At baka po, Dok, meron pa po kayong mga additional reminder po sa ating mga kaagapay. Mostly po, no, ng mga question po ay lagnat, meron pong ubo. Lalo po ngayon, no, na nagpapalit po yung weather natin. Ano po ang inyong reminder po para sa ating mga kaagapay?
1: Simple lamang po, no, let us practice. It's a daily life, parang discipline to practice our health, simple but effective health protocols. Number one po, ang paghugas ng kamay. No, pwede pong alcohol, pwede pong soap and water. And if you are sick, please, please, please wear a mask. Huwag pong pumasok. No, maging maingat po tayo, hindi lamang sa ating sarili, but pati na rin po sa kapakanan ng ating mga kasama sa bahay, sa trabaho, sa eskwela.
0: Okay po. So, maging maingat. Eh, Doc, how about po yung paano po natin maboboost yung ating immune system sa gantong weather po?
1: Okay. So, kumain po ng wastong pagkain, matulog ng, avoid po ang pagpupuyat, matulog na at least mga 6 to 8 hours a day. Kumbaga po ay huwag po nating pagurin ang ating sarili para maganda po ang ating immune system. Kumain po ng wasto, no, mga go glow grow foods. Especially po ang ating mga ano, ang ating pong mga anak na ay lumalaki pa.
0: So mahalaga po yung mga food na ini-intake natin pagdating po sa boost po ng immune system. Dok, meron lang pong pahabol po na question dito. Madalas po na mag LBM po yung aking anak na 3 years old. Parang mahina po yung kanyang tiyan pagdating po sa mga pagkain. Paano ko po kaya mapapalakas po yung kanyang tiyan po pagdating po sa mga food na kinakain niya?
1: Mahirap po kasi ang unang tanong, ano po bang kinakain, hilig kainin ng anak mo? Kasi meron po akong pasyente na nagtatainan ng 3 months and then only to find out meron po palang bulati sa tiyan. So, kung ang anak po ninyo ay lagi pong nagtatae, very important na masuri ito kung bakit. Ma-check up po ng doktor, ng pediatrician, kasi madami pong dahilan ang chronic diarrhea, kung tawagin. Yung diarrhea po na sobra na po sa 7 to 14 days. Kailangan ma-evaluate. Ito lang ba ay simpleng pagtatae lang or more than, baka po pala may bulati sa tiyan na kailangan ma-check.
0: Okay po. So, again po, mahalagang reminder mga kaagapay na magpakonsulta kung may mga ganyan ding sitwasyon. Nako, Dok, maraming salamat po sa ating fruitful na discussion dito nga po sa ating pinag-uusapan infectious diseases. At since limited lang po ang ating time, ay we need to wrap up na po itong ating discussion. Baka lang po meron pa po kayong mga additional reminders, Doc, sa ating mga kaagapay.
1: Ah, wala naman na sangayon. Thank you po, Miss
0: Apo.
1: Kayla, for your time.
0: And Doc, baka po may mga kaagapay po tayo na nais pong magpa-konsulta sa inyo, nais pong mag-reach out sa inyo. Paano po ba nila kayo makokontak?
1: Meron po akong clinic sa Global Care Medical Center of Bay every Thursday para po sa mga nasa malapit lang. Every Thursdays po ng 10 to 12, 10 a.m. to 12 noon. So pwede po nila akong puntahan doon kung nais po nilang magpakonsulta.
0: Maraming salamat po, Doc, sa inyong time po and effort po na makasama po namin kayo dito sa Doctors Online para po umagapay po sa ating mga kaagapay. Thank you, Doc. God bless po.
1: Thank you.
0: Mga kaagapay, atin nga po nga nakasama si Dr. Ayla Halothot mula po sa Global Care Medical Center sa Bay, Laguna. At atin nga pong napag-usapan ang infectious diseases at napakagandang reminder sa atin, no, na kung meron mga nararamdaman sa katawan ay hanggat maaga ay makapagpakonsulta sa doktor para malaman natin kung ano yung mga tamang gamot na iinumin at ma-prevent syempre yung pagkahawa pa ng mga tao na nakakasalamuhan natin. At kung nais po ninyong kumonsulta kay Doc ay meron po siyang clinic every Thursday 10 a.m. to 12 noon sa Global Care Medical Center dyan po sa Bay, Laguna. At sa puntong ito, narito po ang ating health meditation.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health meditation.
0: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Pastor Joey Umali. Ang pamagat, mga kwentong may kwenta. Mula sa Mateo, Kabanata 12, Talata 36, tandaan ninyo sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. Narito ang ilang paalala para sa atin. Magkwento lamang tayo ng mga kwentong may kabuluhan. Ang mga kwentong may kwenta ay yaong may value. Nagdaragdag ng kaalaman sa mga nakikinig. Pangalawa, magkwento lamang tayo ng mga kwentong nagbibigay ng inspirasyon. Nagpapalakas ng loob at lumilikha ng pag-asa sa iba. Ang mga kwentong walang kwenta ay yaong sa halip na magbigay ng encouragement ay nagdaragdag ng bigat sa mga nakikinig. Ikatlo, magkwento lamang tayo ng mga kwentong may katotohanan. Ang pagkukwento ng hindi totoo ay nagliligaw sa tao at maaaring maghatid sa kapahamakan. Ang katotohanan ay nagbibigay ng kalayaan. At pang-apat, magkwento lamang tayo ng mga kwentong maghahatid sa kaluwalhatian ng Diyos. Nawawala ng kwenta ang kwento kapag ang bida ay ang tao. Ngunit nagkakaroon ito ng kwento o ng kwenta kung si Kristo ang nagiging sentro. May mga kwentong basta makapagkwento lang. Kahit na kung minsan ay nakakasakit na ng damdamin. Ngunit ang tanong, nalulugod ba ang Diyos sa kwento ko o ako lang ang nasisiyahan? Ang magandang balita ay kwento tungkol kay Kristo at hindi tungkol sa kahusayan at kagalingan ng kung sinong tao. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa pagkakataon na kami po ay makapag-broadcast at makapaglingkod sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng himpilang ito. At salamat din po sa buhay ni Doc Ayla na amin pong nakaagapay sa programa ngayon. Dalangin po namin na ikaw po ang patuloy na mag-bless sa kanya, ikaw po ang patuloy na magpalakas, magbigay ng wisdom, Panginoon, sa mga task, Lord, na nakaatang sa kanya, ikaw po ang manguna sa kanya. At Lord, kung meron po kami mga kaagapay ngayon na nasa banig ng karamdaman, ang prayer po namin, Lord, ay hipuin niyo po sila, Lord, ikaw po ang aming dakilang manggagamot. Maranasan nawa nila ang kagalingan na nagmumula sa iyo. At ikaw rin po, Lord, ang mag-provide ng kanilang mga pangangailangan sa kanilang medication, Lord. At ikaw po, Panginoon, ang kumalinga sa kanila, mag-comfort, Lord, sa mga panahon na sila po ay panghihinaan ng loob. Salamat din po sa reminder na kami lamang po ay magkwento ng mga kwentong may kwenta. Dalangin po namin, Lord, na ang aming pong mga salita na lumalabas po sa aming mga bibig, nawa po ito po ay nakakalugod sa inyo, ito po ay nagbibigay ng glory sa inyo, Panginoon, at ito po ay nagiging encouragement sa mga taong nakakasalamuhan namin. Ang prayer po namin, Lord, gamitin niyo po kami upang maging tagapaghatid po ng mga kwentong maghahatid ng pag-asa at magbibigay po ng glory sa inyo. Ikaw po, Panginoon, ang manguna sa amin. Bigyan niyo po kami lagi ng wisdom, Lord, dahil kung kami po ay nakalayo sa iyo, Panginoon, ay hindi po namin ito kayang gawin. Kaya ang prayer po namin, Lord, samahan niyo po kami at ikaw po ang manguna sa bawat araw ng aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong faithfulness, sa iyong grace, sa iyong love sa bawat isa sa amin. At muli, Lord, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming mga buhay, lalo, Lord, yung buhay po ng mga kaagapay namin na nasa banig ng karamdaman. Ikaw po ang kumalinga sa kanila, Lord. Ikaw po ang manguna sa kanila. Salamat po sa iyong gagawin. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.
4: Glosaryo Medico.
5: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
4: Glosaryo Medico.
0: Viral infection. Ito ay sakit na dulot ng virus na pumapasok sa katawan at nagpaparami gamit ang ating mga cells. Kabilang dito ang sipon, ang trangkaso, ang COVID-19, ang norovirus, ang HPV. Karamihan ay kusang gumagaling, pero may ilang viral infections na maaring magdulot ng malubha o pangmatagalang sakit. Muli ang ating Glosaryo Medico, viral infection. Kaagapay sa ating pagpapatuloy ay basahin ko lang ang iba pa nating mga kaagapay na patuloy na nagpapadala ng kanilang mga pagbate dito sa ating ongoing Facebook live streaming. Si Ate Alma sa Limbagat ay bumabati sa atin ng good afternoon. Maging si Landy Lito Tablate mula sa Dingalan, Aurora, ay nakikinig na rin siya. Pagbati rin po sa mga kaagapay natin from Carmona Christian Church, maging sa mga kaagapay natin dyan sa Philippine Missionary Fellowship, Batangas, Cavite, and Laguna area. Happy listening po sa inyong lahat. At anunsyo lamang po, mga kaagapay, nalalapit na po muli ang FEBC Life Connect hashtag Break the Cycle. Ito po ay isang mental health wellness forum patungkol po sa bullying and depression. Makakasama po natin dito bilang speaker si Dr. Joyce P. Apgo, isang Christian counselor, educator, author, at mental health advocate. Siya rin po ay broadcaster and host po ng Heartline dito po sa 702 DZAS. Magbabahagi siya ng mga practical at biblically grounded insights para mas maunawaan natin ang bullying at depression. At facilitator din po natin dito ang Family Matters Friday Edition host couple na si Ate Claire at Kuya Bong Pineda. Ito po ay sa darating na August 15, Sabado po iyan, mula alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali sa The Events Place, 13th floor sa Philippine Bible Society Tower sa United Nations Avenue sa Ermita, Manila. Muli po, kaagapay, yan nga po ang FEBC Life Connect hashtag Break the Cycle, isa pong mental health wellness forum on bullying and depression. Kung kayo po ay interested na mag-join, ito, kaagapay, ay libre. Magtungo lamang po sa FEBC Philippines Facebook page para po makita ang registration link. At para po sa iba pang mga katanungan, maaari pong tumawag o mag-text sa 0927 0968-678-6909. Sama-sama po tayo mag-break the cycle sa August 15, Sabado, mula alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali para po sa FABC Life Connect. See you there, kaagapay! At sa puntong ito, tayo po ay magpapaalam na dahil tayo po ay nasa end part na ng ating programa. Salamat po sa iyo, kaagapay, na tumutok po at sumama dito po sa ating programa. Tayo nga po ay nagpapatuloy sa ating public service sa pamamagitan ng 702DZAS. At ang programang Doctors Online ay nagpapatuloy po sa paghatid ng kaalamang pangkalusugan para po sa inyo na aming mga kaagapay. Salamat din sa ating mga nakaagapay sa broadcast, sa ating Protect on Duty, Kuya Benjo Morano, maging sa ating RTV team, ang ating interns, at maging sa assistants ni Phil Lagtapon at Lourdes Magtunaw. Thank you rin po sa ating broadcast engineer at sa mga kagapay natin dyan sa Bocaue Transmitter Site. And of course, nagpapasalamat din po tayo sa ating mga kaagapay from Global Care Cancer Institute Incorporated. At inyo nga pong napapakinggan ng Doctors Online mula Monday hanggang Friday, 2:15 hanggang 3 p.m. At ako po muli, ang inyong naging kaagapay sa kalusugan. Ito po si Kayla Escalante. Nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalalang pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. God bless you, kaagapay!
6: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City, o mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
7: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
8: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua, dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
9: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
10: FEBC.
9: Himpilang
10: 702
9: DZAS. Agapay ng Sambayanan. This is Inspirations Unlimited.

0: Happy Tuesday sa iyo kaagapay. Ikaw pa rin po ay nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambenan. And welcome po dito sa programang
1: Inspirations Unlimited.
0: Tayo po ay active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kumusta ka ba kaagapay ngayong Martes ng hapon? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at samahan niyo po kami sa isang oras ng masayang kwentuhan. Ito po si Kayla Escalante.
2: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Abcidi Ferrer Tabua. At binabati na natin yung mga kaagapay nating bumabati na at present na sa ating online platforms sa Facebook and YouTube channel sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At gaya po na lagi naming lambing sa inyong mga kaagapay, like nyo na at i-share ang ating ongoing streaming at ipadaan nyo na rin ang inyong mga pabati, ang inyong mga pa-shoutout at ang inyong mga update kung ano po ang inyong ginagawa ngayong hapon. Diba? Kamusta po ang weather dyan sa inyong location? Dito kasi sa bandang Ortigas, yes, nandito yung araw.
0: Yeah, diba? Oo nga eh.
2: Sumisilip ang haring araw kaagapay. Pero sa nakikita namin dito kasi nasa Taloktok tayo ng building eh. Diba?
0: Yes!
2: Yun yung perks eh, no? Na nandito tayo sa Taloktok ng building. Kita natin yung ibang area kung parating na yung in order yata nila yon.
0: In order na ulan.
2: Ayun, kasi sa ibang area, nakikita namin medyo makulimlim.
0: Parang tayong nagbe-weather forecast.
2: Yan nga eh. Pero yun, gusto natin, update tayo ng mga kaagapay natin kung kumusta po dyan sa inyong kinalalagyan at inyong location yan. Update nyo po kami ni Kayla.
0: Yes, kaagapay, update nyo po kami.
2: Yes, gusto namin yan, na-update kami.
0: Kumusta ka? Ano ang ganap mo ngayong Tuesday? Pero nag-hello tayo sa ating mga kaagapay na nakatutok sa radyo via 702 DZAS AM band. Baging sa mga kaagapay natin na nakatutok sa pamamagitan ng kanilang mga 702 DZAS mobile app. Pero ano pa man ang inyong kapamaraanan, samahan niyo po kami sa ating masayang kwentuhan ngayong Martes. Dahil dito nga po sa Tuesday edition ng Inspirations Unlimited, lagi po tayong mayroong pinagpipilian.
2: Yes, oo.
0: Na kailangan ninyong pumili kaagapay.
2: Oo, kailangan ninyong pumili kaagapay. Wala kayong no choice.
0: At welcome kaagapay ang inyong perspective at opinion dito, lalo na kung sasagot ka sa ating question of the day.
2: Oo,
0: kaagapay. Sagot ka na. Ito na ang ating question of the day. Kapag may challenge, ikaw ba ay hihingi agad ng tulong o susubukan mo ng mag-isa?
2: Ayun. So dito natin makikita, no, kung karamihan sa mga kaagapay natin ay strong, independent, individual. Or sila yung, syempre, yung humihingi ng tulong. Ayan. So kaagapay, feel free to share your answer dito sa ating ongoing streaming, ha. Ulitin natin ang ating pangmalakas ang question of the day. Kapag may challenge, kaagapay, ikaw ba yung team hihingi agad ng tulong?
0: Mm-hmm.
2: Or ikaw yung team na susubukan mo munang mag-isa?
0: Yes.
2: Ayan. At syempre, no, mayroon tayong sorpresa na naman, Kayla, sa mga sasagot.
0: Surprise!
2: Ano ba yon?
0: Yes, kaagapay. Gaya last week, yes. Last year sasabihin ko. Gaya last week, kung kayo po ay sasagot, kaagapay sa ating question of the day at mapipili namin ang inyong kasagutan, meron lang naman kayong pagkakataon na manalo ng isang Planet Shakers ticket, concert ticket. Kaya kung gusto mong manood kaagapay nitong concert ng Planet Shakers, kung ako sa'yo, sagot ka na sa ating question of the day. At sa pagtatapos po ng ating programa ay pipili po kami ng dalawa na sasagot sa ating question of the day at mananalo ng isang ticket.
2: Yun, nakakatuwa naman. Oh, not one, but two.
0: Yes!
2: Diba? Kaya kaagapay, sagot-sagot na sa ating question of the day. Ulitin lang natin. Kapag may challenge, ikaw ba hihingi agad ng tulong or susubukan mo munang mag-isa?
0: Yun. So, abangan namin, kaagapay, ang inyong mga kasagutan.
2: Ayan, so tungo na tayo agad sa pagbabasa ng mga una nang sumagot.

0: At there's nothing wrong,
1: yes,
0: with that. Diba? Usually nga naman kasi kapag humihingi tayo ng tulong, feeling ano eh, parang ang unang iniisip natin, ibig sabihin ba nun,
1: mahina ako.
0: Mm-hmm. Or hindi ko kaya to. Pero maganda rin na mayroon tayong humility. Mm-hmm. Na yes, hindi natin alam ang lahat ng bagay. Diba? Hindi tayo all-knowing. Si God ka ba?
1: Lord ka ba?
0: Oo, diba? So maganda to na maipractice din natin sa ating pang-araw-araw na buhay.
1: Mm-mm. Ano nga to, no? Yung paghingi nga ng tulong, eh, sign din niya na ikaw ay matapang. Kasi it takes courage na humingi ng tulong. Help!
0: Oo! Help! Ganon, ganon talaga. Oo.
1: Kaya hindi yan na magiging kabawasan sa ating pagkatao. Hindi yan sign ng kahinaan.
0: Yes. Amen.
1: Ito naman, si Kuya Vincent Garcia, ang ating din suking kaagapay. Kapag daw merong challenge, ang ginagawa ko ay sinusubukan ko muna mag-isa kung kaya ko.
0: Mm-hmm.
1: Pag hindi kaya, ay humihingi na ng advice o ng tulong sa iba. Mm-hmm. Minsan naman, bago ko gawin, ay nagsisik din muna ng advice or nagre-research muna. Para pag dumating na yung challenge, eh mas magaan na lang siyang harapin. Mm-hmm. Uy, pinaghahandaan ni Kuya Vincent kung meron mga challenge na darating. Oo nga naman, maganda rin punto ito. Thank you po.
0: Oo, napakaganda, no? Kumbaga, meron ka munang initiative, no? Bago ka humingi ng tulong. At ito, si... in-update pala niya tayo.
1: Uy!
0: Diba? Nag-update siya.
1: Oh, gusto natin yan.
0: Sabi niya, siya ay nanonood while cooking breakfast. Yun kasi umaga doon sa kanilang area
1: sa
0: UK. At ang kanyang almusal lang naman, Kayla, ay fried chicken wings.
1: Wow! Oh, ano pong flavor yan?
0: Ano pong dip nyo dyan? Anli po ba yan? Yun talaga yung naisip, pero Anli wings.
1: Anli wings.
0: Ayan, thank you po for sharing that, Kuya Vincent. At ito, isunod ko na sa ating poster. Sumagot si Ate Lori Santos. Sabi niya, hello kaagapay. Sa akin, subukan ko muna mag-isa. Kapag talaga di kaya, saka ko hihingi ng tulong sa iba. Mahirap kasing magkautang na loob.
1: Uy.
0: Di kayang bayaran yan kahit ano mangyari. Ayan. Salamat, Inspirations Unlimited. And listening siya from Bulacan.
1: Ayun.
0: Subukan muna mag-isa.
1: Oo. Tatry muna. Mm-mm. Kapag talagang hindi kaya, tsaka hihingi ng tulong. Okay din yun, no?
0: Oo. Yun naman ang kinagandahan nun eh. No? Na parang, yes, in-exhaust mo lahat ng pwedeng gawin. Mm-hmm. Tinry mo lahat ng pwedeng paraan. At least, diba? At hindi ka pwedeng, ano, kumbaga hindi ka babalikan na ano bang ginawa mo. Diba? At least, meron pa rin initiative.
1: Yes. Ayun. Tsaka wala kang magiging pagsisisi.
0: Mm-hmm.
1: Kasi sinubukan ko naman kasi di talaga kaya eh.
0: Oo. Para hugot. Alright, thank you po Ate Lori.
1: Ito naman si Ate Mercy Guerra. Depende daw. Kapag para sa'yo lang, pag-isipan muna yung strategy at paano yung atake.
0: Oh, yun?
1: Kapag maramihan or group, eh syempre mag-ask daw ng help.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Kasi nga naman may ibang taong maaapektuhan,
0: yes,
1: may ibang taong involved. Eh maganda nga rin naman na mag-ask din ng help or ng advice mula sa kanila.
0: Mm-mm. Kumbaga isa yun sa mga kinukonsider, mm-hmm, no? Bago tayo humarap sa kung ano man.
1: Yes.
0: Kukonsider natin kung may maaapektuhan.
1: Mm-hmm. True.
0: At ito naman si Ate Len Dizon. Sabi niya, una, pag-iisipan kung kanino lalapit.
1: Yun.
0: Pero syempre, the best is mag-pray muna. Then hanap ng taong may malalim na malasakit sa kapwa at doon ako pupunta. Oo. Mm. Uy, napakaganda nito at very practical. Kailangan talaga, no, na may discernment din tayo sa mga taong lalapitan natin,
1: yes,
0: at pag-share natin ang ating mga saloobin or pinagdadaanan. Mm-hmm. Kasi syempre, hindi naman lahat. Alam mo yun, yung parang, ay, kikilala ko to, sige, share ko yung napagdaanan ko. Pero may mga ganun tao, para silang open book.
1: Oo.
0: Diba na parang, kung ngayon lang tayo nagkita, pero alam mo yun.
1: Alam
0: parang,
1: ko na yung mga season ng life mo.
0: Mga napagdaanan mo in life, uh-oh, yung nag-struggle mo noon 5 years old ka, nakwento mo sa akin. Pero, ayun nga eh, kumbaga, kailangan pa rin natin ng discernment sa mga taong pag-share natin,
1: mm-mm,
0: na ating mga pinagdadaanan. At higit sa lahat, kailangan eh, alam mo yun, yung magbibigay sa atin ng godly counsel.
1: True.
0: Diba? Oo. Ayun.
1: Oo, totoo yan. Kasi baka

0: ang tendency, baka lalo kang mapasama.
1: Oo. Oh,
0: kaya mainam na meron tayong support system na alam nating magbibigay sa atin ng godly counsel.
1: Ayun. Thank you, Ate Len.
0: Thank you po, Ate Len. Si Tito Belamide Sanki. Process the inner self how to handle in the context of holiness sa heart, sa mind, sa soul, at sa strength. Pero depende daw sa challenge itself. Ito mm-hmm. daw ay relational, mental health issues, or finance, and etc.
1: Mm-hmm.
0: So depende daw.
1: Oo, sa challenge.
0: Oo, tatansyahin.
1: Ang kanyang sarili. Ayan.
0: Thank
1: you po.
0: Salamat po.
1: At ito galing naman sa kagapay nating si Ate Belen Villanueva. Ang sabi niya, siguro susubukan ko muna. Ayan, may kasabihan nga daw sa Kapampangan, no? Subukan pa mo bang baabalo?
0: Uy!
1: So, ang meaning daw nun, Kayla, subukan muna daw para malaman, diba? Mm. Totoo! Kasi paano mo nga naman malalaman?
0: Yes.
1: Kung hindi mo mararanasan, hindi mo makikita, hindi mo susubukan. So, talagang, isa yan sa mga pwedeng magturo sa atin, no? Yung pag-try.
0: Yes, diba?
1: Yung experience natin. Ayun. Thank you po, Ate Belen.
0: So, meron tayong bagong natutunan. Mm-hmm. Subukan pa mo bang abalo?
1: Ayan. Baka makita ko mamaya, notes mo na yan.
0: Pati na natin mga kagapay. Tapos may background music. Subukan pa mo bang abalo?
1: Ayun. Thank you po.
0: Thank you po, Ate Belen. Si Kuya Jasper Bautista, hihingi agad ng tulong. Pero daw dun daw sa legit na makakatulong at hindi lalong papasakitin ang ulo or dagdag ng stress. Ganun yun, kaagapay.
1: Totoo, diba? Legit, diba?
0: Legit.
1: Gusto natin yung legit.
0: Na mapapakinggan.
1: Oo, ang iyong parang heartline yun. Halo-halo na yung program, no? Pero totoo naman, diba? Gusto natin yung lalapitan natin, totoong makakatulong,
0: yes.
1: Diba? At talaga, yung hindi tayo ilalagay sa alanganin.
0: True.
1: Diba? So, yun.
0: Totoo.
1: Thank you po, Kuya Jasper. Si Ate Susan Bulaklak. Sabi niya, I will pray first for wisdom and guidance. Then I will try my best to do it on my own. If necessary, I will ask help from my family and trusted friends. Ayan na, trusted friends. Mga
0: friends.
1: Oo.
0: Trusted friends.
1: Oo. So yung mga taong pinagkakatiwalaan mo talaga. At yung mga trustworthy rin mo rin mga kaibigan.
0: True. Diba?
1: Yung alam mong kapag nag-share ka, without judgment.
0: True.
1: Diba? At hindi nila ikukwento sa iba.
0: Ay, totoo yan. Ay.
1: Ba't parang may pagbigin ka rin sa part na yun? Pero diba, kailangan natin ng mga ganong klaseng kaibigan na yung pinagdadaanan natin ay safe with them.
0: Diba? Hindi maikakwento sa iba. At ang ganda rin nung sinabi no, ni Ate Susan na syempre ang una natin gagawin sa mga ganito pagkakataon ay of course mag-pray. Hindi siya last na gagawin.
1: Oh.
0: Kapag no choice na, sige na ako mag-pray na ako.
1: Oo, naku po, diba? Dapat yun ang ating maging first option.
0: Mm-mm.
1: Oo, diba? Isa yan sa mga, kumbaga kung may mga steps, yan yung step one.
0: Oo, diba? Step one yan, kaagapay ang mag-pray.
1: Ayan, thank you po.
0: Thank you po.
1: Ate Susan, ito naman, sunod ko naman ang sagot ni Ate Tess Dionela Estanislao. Sabi niya, good afternoon, Inspirations Unlimited. Para po sa akin, susubukan muna. At pag di kaya, magtatanong kung sino ang may kakayahan. Ayan. So yun, team ano din siya, hihingi ng tulong. Pero yun nga, susubukan muna niya.
0: Susubukan muna. Yun naman ang maganda rin doon. No? Bago humingi ng tulong, ay baka may ano pa, may chance pa na ikaw muna sa sarili.
1: Baka kaya mo naman.
0: Yes, why not? Ikaw muna yung gumawa. Ito si Kuya Gerald Kenneth Potente. Siyempre daw sa kanya ay hihingi ng tulong sa kaibigan o kaya naman daw ay sa kakilala.
1: Mm-hmm.
0: Lalo na daw, nagbigay siya ng halimbawa,
1: mm-hmm.
0: kung pamasahe daw galing sa church, kung wala ka na daw pera ay hihingi daw ng tulong sa iba.
1: Oo, 'di ba? Isa din 'yan sa mga pwede nating maging option, no? So siya ay team hihingi ng tulong.
0: Salamat po.
1: Thank you po. At ito batiin natin si Ate Forcina Bernardino. Ayan, bumabati sa atin ng blessed day daw. Ayan, happy listening po sa inyo. At sa ating ongoing streaming, si Ate Eneri Angolas. Ayan, good afternoon din po sa inyo. At si Kuya Vincent, nag-update din ng weather. Hindi lang ano sila, weather din. Maaraw daw doon at malamig sa
0: wow.
1: UK.
0: Siguro yan yung mga tipong ano, kahit maaraw yung dinadaanan mo, nilalakaran mo, para ka naka-aircon.
1: Ay, oo. Ang ganda ng sana weather all na ganun, di ba? Yung parang ang taas ng sikat ng araw. Oh, oh. Pero
0: yung naka-winter jacket. Naka-jacket.
1: Dito rin naman eh. Kahit mainit, naka-jacket tayo mga Pinoy, di ba? Kaya natin yun.
0: Yun nga lang, magtitiis sa inip.
1: Ayun. Thank you po, Kuya Vincent.
0: Thank you po, Kuya Vincent. Si Kuya Angel Gorospe ay bumabati na rin sa atin. Si Sailia Joy naman. Try ko muna siguro. God's help, magagawa ko. Challenge nga daw kasi.
1: Challenge.
0: O nga naman. No. Challenge nga naman. So, subukan muna.
1: Totoo. At yun nga, no, talaga, o madala, 'di ba madalas ang mga challenges ay talagang ginagamit din ng Panginoon to grow us, 'di ba? Or to prune us. Kaya, 'yan, 'wag nating susukuan kung meron man tayong challenges na pinagdadaanan sa mga panahon ngayon, 'di ba? Napakadaming challenges.
0: Ay, true.
1: Kaliwat ka na.
0: Iba-iba ang ating mga pinagdadaanan.
1: Mm-hmm. Pero higit sa lahat, iangkla natin ang ating lakas sa ating Panginoon.
0: Amen.
1: At ito, bumabati si Mami.
0: Uy!
1: Si Mami mo. Mami Aleli. Ayan. Blessed afternoon po sa inyo and happy listening din po. Ano pong ano, merienda ninyo?
0: Sana all. Hello, Mi.
1: Ayan. At si Miles Kapili, sumagot na rin sa ating question of the day at ang kanyang kasagutan ay ask help for more inputs. Ayan, and wisdom.
0: Ay, totoo.
1: Diba? Walang masama kung, alam mo yun, hingi ka ng tulong. Diba? Malay mo, may matutunan ka pa.
0: Yes.
1: At totoo, may matututunan ka talaga sa paghingi ng tulong. Mm-hmm. Diba?
0: Sa perspective ng ibang tao. Mm-hmm. Kasi baka hindi natin nakikita yung iba yung POV natin sa POV nila. Eh baka mas mainam yung paraan na alam nila. Eh why not? Na yun ang ating gawin. Diba? Natuto na tayo. Matututo pa tayo.
1: Yes. Mm-hmm.
0: Ito naman si Ate Alu Abendan. Kapag daw may challenge, nagtatanong or nagre-research muna ako kung anong mainam gawin para dito. Una daw ay ask kay God and also sa mga kakilala ko na nakita ko na may displayed strength or malawak yung pinagdaanan. Mm-hmm. At sabi niya, Annyeong Haseyo!
1: Ayun, Annyeong Haseyo! Korea!
0: Oo.
1: Sa South Korea. Si Ate Alu. Hello po sa inyo. Ano pong weather dyan?
0: Oo nga. Ako, diba? For sure.
1: Oo, baka for sure spring lang dun, no? Yes. Or summer. Ito si Ate Jajema San Jose. Sabi niya, good afternoon, Inspirations Unlimited. For me, mas okay humingi ng tulong. Especially sa mga kapatiran kasi mas mabibigyan po kayo ng advice ng maayos. Listening from Orani, Bataan.
0: Ayan. Uy, hello po.
1: Hello po sa inyo. Ayan, malayo pa ang kanyang pinanggalingan.
0: Oo, malayo man ay malapit.
1: Yes.
0: Thank you po, Ate Jajema. Si Ate Flora Velasco ay bumabati sa atin ng Good PM at super init daw sa Mabalacat City. Mm-hmm. Salamat daw na merong electric fan ang gamit at nag-shower daw siya kaya fresh na.
1: Mm-hmm.
0: Salamat diba po Ate Flora sa inyong update.
1: Oh, parang yung pamangkin ni yung talaga naalala.
0: Naalala ko. fresh na.
1: I'm fresh na. Ayan. Hello po sa inyo.
0: Hello po.
1: Ate Flora. Ito galing naman kay Jonah Kisinamal Parolan. Sabi niya, kapag may challenge, minsan nagtatry muna ako solve mag-isa with prayer lang po muna. Pero pag di talaga kaya, mag-aas na daw siya ng help. Especially daw sa kanyang mga churchmate or sa mentor niya. Ayan, mapagpalang hapon po sa inyo.
0: Hello po, Ate Jonna. Salamat po sa inyong kasagutan. Si Ate Alu may pahabol. Sabi niya, summer na daw doon. Maaraw daw, pero mahangin. Marami kasi silang puno at mga halaman.
1: Ayan. Oo. Ang saya naman, no? Summer.
0: Summer. Pero malamig.
1: Oo. Dito, paano na eh?
0: Rainy na pa. Pero summer pa.
1: Pero mainit pa din. Si Ate Regina Hernandez naman, ayan, bumabati sa atin ng mapagpalang hapon. At si Ate Eneri Angolas, ayan, nag-comment ulit sa atin. Sabi niya, depende daw sa challenge na dumarating. Ngayon kasi dahil senior na, physically ang challenge. Kaya prayer talaga ang hinihingi ko sa aking mga prayer warriors. Ayun. Thank you po, Ate Eneri.
0: Salamat po. O nga, no, iba-iba tayo ng sa age natin. Iba-iba na ng challenge, no? Yung mga kabataan, dahil hindi sila kumikita pa marahil ang kanilang challenge, saan sila ko? Yung finances, no?
1: Tsaka freedom.
0: Freedom.
1: Diba? Usually, ganun eh. Pag bata ka, parang gusto mong kumawala. Tapos minsan iisipin mo, KJ yung parents mo. Pero pinoprotektahan lang pala nila tayo.
0: Totoo yan, mga kaagapay ng kabataan. Marirealize niyo yan. Nanermon. Marirealize niyo yan pag kayo ay medyo nagka-edad.
1: Kaya yun, kaagapay, no? Kinig-kinig din pag may time.
0: Nakinig kayo sa mga tita nyo.
1: Oo. At ito, last muna natin babasahin. Galing kay Ate Evelina De La Rosa. Sabi niya, hello po, listening po kami dito sa La Union. Maaraw daw ang weather doon. Ayun, maaraw pa sa
0: hello
1: bandang
0: po,
1: ano ba, Hilaga ba yun? La Union. Nag-isip eh, Hilaga ba yun?
0: Uy, La Union, oh, dagat ang nasa isip
1: dagat
0: ko. Hello po sa inyo, Ate Evelina De La Rosa. Ayan. At sa mga kaagapay natin dyan sa La Union. Ayan. Happy listening po.
1: Happy listening po.
0: Naku, kaagapay, maraming salamat po sa inyong mga pagsagot, pakikipagkwentuhan sa amin. Pero maaari nyo pa rin pong ipahabol, no, ang inyong mga kasagutan. Again po ang ating QOTD kapag may challenge, ikaw ba hihingi agad ng tulong o susubukan muna mag-isa? Abangan po namin ang inyong mga kasagutan at babasahin po natin yan sa pagbabalik po natin after ng ating short break. Kung ikaw ay team online, mapapanood ang ilang videos about FEBC Ministry. At kung ikaw ay team radio, mapapakinggan ng isang awitin. Pero dyan ka lamang, magbabalik po ang Inspirations Unlimited.

0: Aspirations Unlimited. Tuesday, Tuesday.
1: Yes, and we're back mga kaagapay at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang
2: Inspirations Unlimited.
1: At ito pa rin po si Abcidi Ferrer Tabua.
3: And dito naman, kaagapay si Kayla Escalante, ang ating nga pong QOTD. Kapag may challenge, hihingi agad ng tulong or susubukan muna mag-isa. Dito sa ating YouTube live streaming, sumasagot na si Ate Candy Guevara. Magandang hapon daw. Kapag daw may challenge, tahimik lang po muna ako pero ikinikwento ko kay Lord para humingi ng help at maging sa taong mapagkakatiwalaan.
1: Mm-hmm. At ito sa ating poster, may humabol si Ate Irene Claros. Ang sabi niya, we all need wisdom from God and discernment. Ayun, thank you po. At si sa ating ongoing streaming, nag-update din ng weather sa kanilang area, si Ate Emily Manalang. Sabi niya, maaraw daw sa Pampanga.
3: Uy!
1: Ayan. At sumagot na rin siya sa ating question of the day. Ang sabi niya, tahimik muna at susubukang mag-isa. But if mabigat na for my physical challenge, ayan, talagang hihingi na daw siya ng tulong sa iba. Diba? Talaga physical. Oo, yun ang ating magiging isa sa mga batayan, no? Diba?
3: Oo.
1: Isa yun sa mga aspect talaga. Physical, emotional, yes. Ano pa, financial, diba?
3: Spiritual. Oo. At alam mo, no, kapag talaga may challenge, minsan kapag na-stress ka, naapektuhan din ang physical.
1: Oo.
3: Na katawan.
1: Oo. Kasi, diba, konektado yan. Diba? Ang sakit ng kalingkingan, ano ba?
3: Nag-isip din ako.
1: Sakit ng buong katawan? Uh-oh. Like that? Parang ganon, hindi ba?
3: So, connect.
1: Ayan. Thank you po.
3: Thank you po. Si Kuya Benji Chua ay bumabati sa atin ng good afternoon mula sa Grace Park, Caloocan. At pinapa-shoutout niya, pinapabati niya ang Christian Gospel Center sa 3rd Avenue sa Grace Park, Caloocan City. Ayan. Salamat po, Kuya Benji. At happy listening po sa mga kaagapay natin dyan from Grace Park, Caloocan.
1: Ayun. Thank you po. Salamat dito po sa ating YouTube, si Ate Liza. Ay, nawala.
3: Nawala.
1: Wala ang kanyang kasagutan. Pero yon, thank you po sa pagdaan ninyo sa aming online streaming. Ito sa ating PMC Pia Reyes, sabi niya, susubukan ko muna mag-isa. Kapag talagang hindi ko na kaya, saka daw siya hihingi ng tulong.
3: Yun, susubukan muna. Mm-hmm. Baka may paraan pa.
1: Oo, diba?
3: Si Ate Darlene Castro, depende daw sa challenge. Ay, kung kaya ko naman, ako muna.
1: Mm-hmm.
3: Pero kung urgent, hihingi na agad ako ng tulong.
1: Ayun. Oo nga, no? Minsan may mga bagay kasi pag sobrang urgent, tapos parang hindi kaya ng, hindi mo kaya. Kumbaga, sabay-sabay mga nagaganap.
3: Yes.
1: Tapos urgent na siya. Parang feeling ko, that's the time din talaga na kailangan mo ng tulong.
3: Humingi ng tulong.
1: Diba? Kasi, ang hirap naman nun. Kalawat kanan, tas urgent pa, diba?
3: Kaya, hindi din masama na humingi ng tulong.
1: Yes. Ito galing naman sa kaagapay nating si Ate Leia Reyes. Sabi niya, hihingi agad ako ng tulong. Hindi naman ibig sabihin noon na mahina ka.
3: Yun.
1: Practical lang daw siya.
3: Mm-mm.
1: Oo, totoo yan. Diba? Gaya nga na sabi mo, Kayla, no? Hindi mo naman, hindi mo magiging kabawasan ang paghingi ng tulong sa iba.
3: Mm-hmm.
1: Diba? Kasi lahat naman tayo ay may limitations.
3: Yes.
1: Diba?
3: Pag wala kang limitation,
1: ano ka? Limitless ka.
3: Oo.
1: Sabi ganun. Ayun. Thank you po, Ate
3: Thank
1: Leia.
3: Thank you po, Ate Leia. Si Ate Maria Santos, susubukan ko muna mag-isa.
1: Mm-hmm.
3: Hindi dahil sa ayoko ng tulong, pero gusto ko munang alamin kung kaya ko ba itong lagpasan gamit ang sarili kong kakayahan. Uy. Feeling ko kasi bawat challenge ay opportunity para matuto at lumakas. Mm-hmm. Pero kapag ginawa ko na ang best ko at alam kong kailangan ko na talaga ng guidance, hindi na ako nahihiyang humingi ng tulong.
1: Uy.
3: Agree tayo sa yung mga challenge na ating kinakaharap ay opportunity sa atin para tumuto para matuto at mas lumakas. Oh. Dahil syempre yung experience talaga, no, yung best teacher.
1: Oo. 'Di ba? Isa sa mga kaparaanan, no, para tayo yung matuto. At dito mo rin, no, makikita or mas makikilala yung sarili mo. 'Di ba? Kumbaga, pag nadadaan tayo sa mga challenges ng buhay, mas lumalalim yung pagkakakilala mo sa sarili mo. 'Di ba? Malalaman mo yung mga bagay na kaya mo, yung
3: totoo,
1: mga bagay na hindi mo kaya, 'di ba? At kailangan mo ng tulong ng iba. 'Di ba? So, opportunity talaga 'yan, gaya nga ng sabi mo, no, at ni Ate Maria, para matuto tayo.
3: So, walang sayang din talaga, no.
1: 'Di ba? Hindi sayang.
3: Yes, kaagapay.
1: At ito sa ating ongoing streaming, bumabati na si Ate Josephine Reyes Uson ng Blessed Afternoon daw, at si Ate Rainy Jen Comia. Ayan, mainit na hapon daw, Inspirations Unlimited, and happy listening from San Mateo Rizal while working from home.
3: Uy.
1: At sumagot na rin siya. Sabi niya, para sa akin po, susubukan ko munang gawin ng mag-isa. Gusto ko kasing malaman kung hanggang saan ang kaya ko. At mas fulfilling sa pakiramdam kapag alam kong nagawa ko muna ang lahat ng posibleng paraan. At nagamit ko ang lahat ng resources na available. Kapag talagang naubos na ang option, saka naman ako hihingi ng tulong. Ang importante, masasabi ko ibinigay ko ang best ko.
3: Yun.
1: Ayun. Gaya ng sabi mo kaila, no? Mm-hmm. Kumbaga wala kang magiging regret,
3: yes,
1: in the end. At sabi niya, pahabol na rin daw pabate kina Ate Neri Comia, kay Sofia, Erica, kay MJ, at Joshua Arenas. Ayan.
3: Hello,
1: happy
3: po.
1: Listening po.
3: Happy listening po. Si, eto na.
1: Oh.
3: Si Ate Princess Leia Panlaki.
1: Ayun.
3: Good afternoon daw sa atin. Siya daw ay magpe-pray muna, at kung Kerry naman po mag-isa, eh G naman po. Sabi nga po, ang challenge ay dinadaanan, hindi po tinatambayan.
1: Ayun.
3: Thank you daw sa pagbasa ng kanyang kasagutan, at pinapabati din niya ang kanyang mama na si Mama Juvette Espejo. Hello, hello po. Happy listening po, Mama Juvette. At salamat po, Ate Princess, sa inyong kasagutan.
1: Ayun. Finally, tama na yata siguro.
3: Nabaligtad na.
1: Ang kanyang pagbigkas natin ng kanyang pangalan. Mm. At ang ganda lang na sabi niya, no? Ang challenge po ay pinagdadaanan, no? Dinadaanan natin.
3: Hindi
1: natin tinatambayan. Huwag tayo mag-staycation.
3: Yeah. Oy, bet ko yun na. Oo nga, huwag mag-staycation. Mag-visit lang.
1: Oo, visit lang. Tapos kunin mo, no? Yung pwede mong baunin, pwede mo matutunan from there. Then, alis ka na. Balik ka na doon sa...
3: Balik ka na sa tunay mong pwesto.
1: Ayan, thank you.
3: Thank you po,
1: Princess. At eto, galing naman kay Kuya Benji Chua. Sabi niya, ako po ay isang stroke survivor. Pag kaya ko kumilos mag-isa, yun, lakas loob lang gaya ng paglalakad kong mag-isa. Pero pag medyo out of balance na daw siya, eh, doon daw siya humihingi ng tulong, lalo na daw sa pag-akyat sa hagdanan.
3: Uy.
1: Oo, yan. Kailangan talaga ng suporta, no?
3: Yes.
1: Especially kapag kailangan mo ng extra care, no? At guide, no? Especially kapag ganito, siya ay stroke survivor. Yan. Thank you po, Kuya Benji, for sharing that.
3: Salamat po, Kuya Benji. Si Ate Jonah Kisinamal Parolan ay bumabati sa atin mula sa Australia. Uy, ang layo ni Ate Jonah. Pero salamat po sa inyong pagtutok. And hello po sa mga kaagapay nating OFW.
1: Ayun, hello po sa inyo. Kamusta po ang koala dyan?
3: Ay, oo nga, tsaka kangaroo.
1: Kangaroo at koala, diba? At ito, pagpatuloy natin yung sa PM. Ayan, galing kay... lovely, magpantay. Sabi niya, mas gusto kong subukan muna para alam kung ginawa ko ang best ko. Ayun. So, siya din ay team susubukan muna ang lahat ng pwedeng gawin at paraan.
3: Yes, diba? Para again, sa huli ay walang pagsisihan. Mm-hmm. Wala kang ano, sana pala trinay ko.
1: Oo, ang hirap niya.
3: Oo, sana pala binili ko.
1: Yan talaga yung sample. O lalo na pag sale. Diba? O sayang. Dapat pala na check out ko na.
3: Mas mura talaga pala, no? Ngayon, mahal na ulit.
1: Talaga na ano natin, no? Na-relate pa natin. Anyway, ito, bumabati si Ate Faustina. Frankly, habla. Sabi niya, gandang hapon sa atin. Gandang hapon din po, po sa inyo. Mm-mm. Ayan, hello po.
3: Ito si Kuya Joshua Reyes. No. Siya ay timihingi agad ng tulong. Mm-hmm. Dati daw kasi iniisip niya na sign of weakness ang paghingi ng tulong. Pero habang tumatanda ako, na-realize kong hindi naman kailangang soluhin lahat. Ayun. Mas okay nang magtanong ng maaga kaysa magkamali ng paulit-ulit dahil ayaw mong magpatulong. Oh, diba? Ay. Ang ganda nito.
1: Oo, totoo yun, no? Kasi para tayong magiging, ano lang, magiging cycle lang.
3: Yes.
1: No? Babalik at babalik tayo doon sa ating sitwasyon, no? Kung palagi tayong, alam mo yun, nagkakamali. Mm-hmm. Kung pwede ka naman humingi ng tulong.
3: Eway diba?
1: Edi, mas malalaman mo na ang pwedeng gawin.
3: Mm-mm.
1: Diba? At ito si Ate Mary Lim. Sabi niya, minsan nahihiya ako humingi ng tulong.
3: Uy!
1: Kaya ako na muna daw lahat. Ayun! Pero Ate Mary, huwag ka mahiya humingi ng tulong, ha? Ayun lang.
3: Parang ano? Share lang. Uy, totoo.
1: Pero diba?
3: Yung reality naman talaga na nakakahiyang humingi ng tulong. Pero yun nga, again, hindi siya pagpapakita na mahina tayo or kabawasan sa ating pagkatao. Kasi baka naman try ka na ng try hanggang sa naubos ka na. Paano na yung mga iba pang kailangan gawin, diba?
1: Oo, diba?
3: So, wag mahiya.
1: Yeah. Wag mahihiyang
3: humingi ng tulong.
1: Hindi, magtanong pala yun. No?
3: Okay. Salamat
1: po. Thank you po.
3: Ito naman si Ate Angela Cruz. Mag-isa muna. Introvert kasi ako.
1: Ayun,
3: at gusto kong i-process muna ang problema bago lumapit sa iba. Minsan kailangan ko lang ng konting oras para makapag-isip. Pero kapag alam kong hindi ko na talaga kaya, eh tsaka ako lumalapit sa mga taong pinagkakatiwalaan ko.
1: Mm-hmm. Ayun. Thank you po si Kuya Aris Castrana. Sabi niya, hihingi ako ng tulong. Pero gusto ko rin maintindihan kung paano gawin para sa susunod, kaya ko na. Oy, oo. Ang ganda naman ito. At least, 'di ba? Hindi siya mananatiling humihingi lang ng tulong for the rest of his life. 'Di ba? Maganda rin na nag-grow tayo from there, 'di ba? Huwag naman yung parang kumbaga parang hindi ka na natuto, 'di ba? Dapat meron pa rin tayong mga takeaway, meron tayong mababaong lesson sa ating mga napapagdaanan. Parang nga gaya ng sabi ni Kuya Aris, na para next time o sa susunod,
3: alam mo na.
1: Mm-hmm. At malay mo, meron kang kakilala or friend, loved one na ganyan din yung pinagdadaanan, eh baka may chance na ma-share mo sa kanya.
3: Yes.
1: Diba? Makatulong ka pa.
3: Magtulungan. Mm-hmm. Kayo, diba?
1: Hashtag magtulungan.
3: Hashtag magkaagap.
1: Oo, diba? Alright, thank you, Kuya Aris.
3: Salamat po. Si Kuya Mark Villanueva, depende daw sa challenge. Kung simpleng problema lang naman, sinusubukan ko munang solusyonan mag-isa. Pero kung alam kong mas o may mas experienced na tao na pwedeng makatulong, bakit ko papahihirapan yung sarili ko? Natutunan ko na rin na hindi nakakabawas ng pagkatao ang paghingi ng advice.
1: Ayun. No, actually, madadagdagan yung pagkatao mo.
3: Actually, yes. Oo, kasi nga, meron kang matututunan.
1: Oh,
3: so, mag-a-add yun ng, ano sa'yo, ng pagkatao.
1: Oo. Oo, kung ililiteral natin, diba? Malaking help talaga
3: yes.
1: Yung hihingi din tayo ng tulong sa iba. Especially kapag alam nating, alam mo yung maalam sila, marami na sila na pagdaanan.
3: True.
1: Nakakatuwa kaya makipag-usap sa mga ganun, yung talagang knowledgeable or talagang, alam mo yun, makikita mo sa kanila na ang dami na nilang napagdaanan at ang dami nilang masishare na insights. Pwede mo lang i-notes lahat.
3: Ang dami mga harvest.
1: Mga harvest. Nagpanin mo. parang ganun, di ba?
3: Oo, nagtanim sila nung naka-harvest na sila, eh, nag-share din sila.
1: Oo, di ba? So, ang gandang analogy na lang. At ito, sa ating ongoing streaming, ayan, pabati daw. Si Princess, ayan, sabi, pabati daw sa kanilang Lola Anita Rigor. Ayan. Hello po sa inyo, Lola Anita. Happy listening po sa inyo. At si Ate Nora Cancela, nag-good afternoon na din sa atin. Ayan. Happy listening po
3: happy
1: sa inyo.
3: Happy listening po. Dito sa ating YouTube live streaming, ayan, ay itinuloy na ni Ate Liz Abalon ang kanyang kasagutan. Mm-hmm. Sabi niya, kung family matters, akala ko program ko.
1: Oh, yun.
3: Kung family matters, sila daw mag-asawa, yung magdi-deal at i-ask yung wisdom mula sa Panginoon. Mm-hmm. Pero kung church activities or events, eh need ng help.
1: Ayun.
3: Need daw ng help kapag nga regarding sa church. Sabi niya, driving po kasi ako, kaya na-send agad, hindi ko na natapos. Naku, ingat po kayo, Ate Liza.
1: Ayan, ingat po, and thank you po ulit na napadaan kayo sa aming ongoing streaming. At oo nga, no, isa din sa mga bagay talaga. Hingi tayo ng wisdom sa Panginoon,
3: yes,
1: no? Especially kapag usaping pamilya.
3: Ay, diba? Oo, totoo.
1: Ayun. At syempre, pag activity sa church, dahil maraming involved, di ba? Kailangan natin magtulungan.
3: Magtulungan.
1: Di ba? Ang involvement ng bawat isa ay kailangan. At ito si Zai Ayuban. Sabi niya, kung trabaho, nagtatanong agad ako. Mas mahalaga ang tamang output kaysa magpanggap na alam ko.
3: Ay.
1: Ayun. Oo. Isa, no? Especially kapag, yun nga, kunyari, baguhan ka.
3: Yes.
1: Hindi mo pa alam ang kalakaran, kung paano gawin ang isang bagay. Eh, talagang you need to ask help, no? Sa iyong mga katrabaho. At yun nga, no? I-notes mo na.
3: Oo.
1: Tandaan natin.
3: Para hindi din naman ulit-ulit.
1: Thank you, Ate Zai.
3: Salamat po, Ate Zai. Si Ate Connie Bautista dito sa ating Facebook live streaming ay bumabati sa atin ng good afternoon. Sabi niya, nakaka-relax po ang makinig sa inyo.
1: Ay, thank you po.
3: Salamat naman nare-relax si Ate Connie. Thank you po, Ate Connie. At sagot ka naman, Ate, sa ating QOTD.
1: Yes. So po, ulitin natin ang ating question of the day. Kapag may challenge, hihingi ka ba agad ng tulong or susubukan mo muna mag-isa? So iwan nyo lang ang inyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming dahil maya-maya lang. Pipili na kami sila ng dalawang makakakuha o mananalo ng Planet Shakers concert ticket.
3: No, kaya kung ako sa inyo kaagapay, ay share nyo na po ang inyong kasagutan sa ating QOTD. Gaya nito ni Ate Trina Ramos. Sabi niya, susubukan ko muna mag-isa. Gusto ko kasing magkaroon ng confidence na kaya kong harapin ang mga pagsubok. Pero may natutunan din ako. May mga laban na hindi talaga dapat nilalabanan ng mag-isa.
1: Ooh.
3: Kaya ngayon, mas marunong na akong humingi ng tulong kapag kailangan.
1: Mm-hmm.
3: Totoo naman. Kasi yung mga laban na yan ay baka tagumpayan na rin ng iba.
1: Mm-hmm.
3: Eh, for sure, meron din silang ma-share na insights kung paano mapagtatagumpayan yung mga laban na iyon.
1: Yes. Laban nyo to. Kumanta.
3: Kala ko para sa iyo ang laban na to.
1: Parang iba yun. Anyway, ito sa ating sa ating PM ulit, si Ate Dara Elomina. Sabi niya, hihingi agad ako ng tulong. Para sa akin, hindi nakakabawas ng kakayahan ang magtanong. Mas importante na matuto ako ng tama kaysa mag-aksaya daw siya ng oras.
3: Mm.
1: Oo nga naman, no. At least, walang, hindi masasayang yung oras. Kasi syempre, no, pag nagkamali ka, hindi mo alam yung gagawin mo. Eh, pabalik-balik ka dyan. So, masasayang yung panahon. Diba? So,
3: yes,
1: pwede natin maging option ang humingi ng tulong.
3: Mm-mm. So, walang masama sa paghingi ng tulong. And ito, I think, ay last na natin for today. Si Ate Hannah Garcia. Mag-isa muna bilang panganay. Nasanay akong ako muna ang gumagawa ng paraan. Pero habang tumatanda ako, natututunan kong hindi ko kailangan maging strong sa lahat ng oras. Ang ganda naman nito. Mm-hmm. Nga naman, no, minsan yung mga panganay na anak, sila yung mga strong independent.
1: Oo.
3: Oo, na tao. Pero yun nga, ang ganda nung realization ni Ate Hannah na minsan ay hindi mo naman talaga kailangan na maging strong sa lahat ng oras. Dahil aminin natin na may mga pagkakataon na mahina tayo dahil bilang tao, ay may limitation tayo, kaya hindi kasalanan, hindi nga kabawasan sa atin kung tayo ay aamin na kailangan ng tulong.
1: Mm-mm, totoo yan. At ito may pahabol sa ating ongoing streaming, si Princess. Sabi niya pabati din daw si Froylan at si Jeffrey na galing daw sa kanilang eskwelahan. Ayan, hello po.
3: Ayan. Salamat po.
1: Thank you po. Mm-mm. At ngayon.
3: At ngayon. Oo.
1: Nandyan ka na.
3: Alam mo rin sa naisip. Oo, pipili po kami ni Atik Isa.
1: Oo,
3: Atik Isa. Nang mananalo for today's video. Ayun. Yun nga, kaagapay, no, ang mapipili po namin ay mananalo ng isang ticket para manood ng Planet Shakers concert.
1: Yes, para may twist.
3: Uh-uh.
1: Isa sa poster.
3: Yes.
1: At isa sa ongoing stream.
3: Ah, sige.
1: Ayan. So, sino? Sa ating poster. Ako na siguro.
3: Sige, no? Sige.
1: Para
3: go.
1: Sa ating nanalo ng Planet Shakers ticket, I see Jonathan Clerigo.
3: Uy!
1: Congratulations!
3: Congratulations!
1: At sino sa ating ongoing streaming?
3: Oo, dito sa ating ongoing Facebook, sa ating YouTube live streaming. Piliin natin si Ate Liza. Yun? Abalonzo Makalalan.
4: Congratulations!
3: Congratulations po at abangan po ang message po namin sa inyo para po sa paghingi po ng ilang details po ninyo tungkol nga po dito sa inyong napanalunan. Congratulations!
1: Congratulations po and thank you sa inyong pagsama sa amin at pagsagot sa aming question of the day at pakikipagkwentuhan sa amin ni Kayla ngayong hapon.
3: Yun, no? At salamat din sa mga nakaagapay natin, no, sa broadcast, sa ating Protect on Duty, Kuya Benjo Morano, maging sa ating RTV team andyan si Jabez Mancho. Salamat po.
1: Thank you po. At salamat din sa ating broadcast engineers, sa ating mga kasamahan din sa Bukhawe Transmitter Site. Thank you so much po sa inyong assistance.
3: At sa iyo kaagapay muli, maraming salamat po sa pagtutok at pakikipagkwentuhan sa amin. Muli, ako po si Kayla Escalante.
1: At ito naman po si Absidy Ferrer Tabua at inyo pong napakinggan ang
2: Inspirations Unlimited.

0: Kuya Paul, thank you so much for being our special guest today. Ikaw ang una kong singer-songwriter yata na guest. Am I right? I think so.
1: Mm-hmm.
0: Or even, no. I have many, but this is the first time we heard the live.
1: Mm-hmm.
0: And I hope my other friends out there or new friends out there will also be hearing your music here on the podcast. Do you have a favorite of your songs?
1: Para siyang mga ano, anak eh. siguro, di ba bawal magkaroon ng favorite. Siguro yung first one, kasi nga, it can only be one first.
0: So yung panganay.
1: Oo, yung panganay.
0: Pero favorite mo siya dahil bilang panganay. Kasi I was asked by my daughter then, who's your favorite? And I told her, you're my favorite. And I have a son. I said, you're my favorite daughter, and that's my favorite son. So, ganun din sa'yo, I guess. That's my favorite first song. But what I like about your music then is parang each one of them has their moments. And so if you went through an undoy, baha or bagyo in your life, then okay, tuloy ang awit, parang ganun.
1: Yes.
0: So it's like you have so many. Sayo is also one of those songs that I really like. And some of these songs are female, right? Yung ano, you have a guy version of it then.
1: Yeah.
0: I haven't heard the guy versions yet, but I'll look it up. But yeah, you write songs then for other voices, and that's also awesome. So I didn't know that you did that song. But yeah, what is your message to the Filipino young people out there, especially Gen Z, millennials? A lot of them are hurting. A lot of them are going through stuff. And of course, tayo naman, we want to be here for them. What's Kuya Paul got to say to them?
1: Jesus is our hope. So, lumapit tayo sa Panginoong Jesus at mahal niya tayo at siya ang pag-asa natin, no? So, yun lang.
0: Amen to that. Short and sweet. Sure. And do you have any socials? You want to invite people to follow you or subscribe?
1: I'm on Facebook. Meron din akong Instagram. YouTube channel na ano na hindi updated. So,
0: okay.
1: Yeah.
0: I-update natin. Comment kayo lahat. I-update Kuya Paul.
1: Yeah, so wala pang ano, wala pang new content. So baka this coming week.
0: Okay. Yeah. So yeah, I was about to say anything to look out for, any concerts or any new music.
1: I'm planning to release a new album.
0: Wow, there you go.
1: So, yeah. It's,
0: tuloy ang awit.
1: Tuloy ang awit.
0: 2.0.
1: Tagal na. Ano, since 2023. I've been working since 2023. So, hindi pa rin siya tapos.
0: Okay.
1: So, baka this year, hopefully.
0: Okay, by the time napanood ito, baka tapos na. Any shoutouts, Kuya Paul?
1: Shout out to my wife, si Dines, na nanonood ngayon. Hello. And sa Exalt family, yung music ministry ni CCF Exalt. Hello sa inyo. Shout out to Philcom family and yeah. Sa lahat, hello.
0: The guy who made the hat. Pastor Rodel.
1: Pastor Rodel, shout out sa'yo. Red Brand.
0: Yeah, represent. Yeah. Mga Red Brand ambassadors.
1: Mm-hmm.
0: Well, that's it for today. Thank you so much again, Kuya Paul, for being our guest today. We hope to have you back. And when you come back, maybe you could share some of that new music with us. No?
1: Okay.
0: Well, that's it for today's podcast. My name is Jordan, reminding you, only dead fish swim with the current. So lahat tayo, like Paul. Let's go against the flow.
2: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kaagapay. Ito po si Pastor Jay Banzuelo mula po sa Christian Gospel Center, Valenzuela. Samahan po ninyo ako sa ating pananalangin para po sa ating bansa. Aming Panginoon, nais po naming ilapit ang aming pong bansang Pilipinas. Ay po ang patuloy na tumulong sa amin hong mga manggagawa, lalong-lalo na po sa kakulangan po ng stable jobs. Kayo po ang patuloy na magbukas ng mga opportunities ng mga mararangal at ng mga maayos na pagkakakitaan ng aming pong mga manggagawa. Lord, marami po ang overworked and yet underpaid na mga workers. Sa kabila po nito, bigyan niyo po sila ng patuloy na inspiration at Panginoon ng pag-asa na sa kabila po ng kanilang mga pagpapagal, dadating din ang araw na may babalansi at maiaayos na ang kanilang pagsusumikap at ang kanilang pong mga ginagawa ay magkakaroon din ng tamang kabayaran at tamang kalagayan para po sa kanilang mga pamilya. Pinananalangin po namin ang dignidad ng mga manggagawa po namin at magkaroon ng katarungan sa kanila pong dako ng pagtatrabaho. Naniniwala kami, Panginoong Diyos, na ang lahat ng ito, kayo lang po ang siyang tunay na makakasolve at patuloy na magbibigay ng katatagan, kasipagan at patuloy na kaunawaan sa amin ho mga manggagawa. Pagpalain niyo po ang bawat isa po aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
3: Sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702
3: DZAM. Agapay ng sambayanan.
5: Ang oras, alas 4:30 ng hapon.
3: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
5: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong Martes, 7 sa buwan ng Hulyo, 2026. Para sa Hudyat Balita, ako ang iyong tagapag-ulat, Kayla Escalante.
3: Hudyat Balita.
5: Pangunahin sa mga balita ngayon, Vice President Sara Duterte Carpio dumating sa Senado ngayong araw. Unang witness sa impeachment trial iniharap ng prosecution team. Grave misconduct at gross neglect, dahilan ng pagkakaalis kay dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca sa pwesto. At ngayon sa detalye ng mga balita.
3: Hudyat, pangunahing balita.
5: Vice President Sara Duterte Carpio dumating sa Senado ngayong araw. Mula sa Senado, narito ang ulat mula kay Wen Balatukan.
6: Pasado alas 12 ng tanghali kanina, dumating si Vice President Sara Duterte Carpio sa Senado. Agad na dumiretso ang Vice Presidente sa media room ng defense team at nagkaroon ng mabilis lamang na press conference kung saan naging matipid ang kanyang pahayag.
7: The statement is, in this bloodbath and bloodshedding, I will be blooded but unbowed. Maraming salamat.
6: Yan ang naging maikling statement ng ikalawang pangulo sa press at media kaninang tanghali, kaugnay pa rin ng kanyang kinakaharap na impeachment trial. Matatanda ang sinabi ni Vice President Sara Duterte Carpio noong May 17 ng nakaraang taon sa isang interview sa Davao City na siya ay handa sa bloodbath na maaaring maging resulta ng kanyang impeachment trial. Samantala, kinumpirma naman ng Vice Presidente na dumalaw siya kay Senator Rodante Marcoleta kaninang umaga sa PNP General Hospital. Hindi na nagpaunlak pa ng anumang tanong ang Vice Presidente mula sa media at agad na umalis matapos ang kanyang naging maikling press con. Para sa FEBC Network News, Wen Mark Balatukan, Senado.
3: Hudyat, pangunahing balita.
5: Sa update pa rin sa impeachment trial, unang witness sa trial iniharap ng prosecution team. Narito ang ulat mula kay Babylyn Cacho Resulta.
8: Pinayagan ng impeachment court ang pagtetestigo ng isang NBI agent sa ikaapat na reklamo kay Vice President Sara Duterte Carpio ukol sa ibinanta ng opisyal sa buhay ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kay First Lady Liza Marcos at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ang naturang testigo ay kinilalang si NBI Senior Agent John Mark Kalilong. Siya ang investigador na nangolekta at tumiyak na hindi peke ang video ni Duterte Carpio'ng nagbanta sa buhay ng mga nabanggit na opisyales ng pamahalaan sa Facebook ni Attorney Harry Roque, dating spokesperson ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nauna rito'y sinabi ni Congressman Armando Virgil Licudan, isa sa mga abogado ng prosecution panel, na ito ang kauna-unahang pagkakataong mismong ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng Pilipinas ang kumausap ng isang mamamatay tao upang patayin sina Pangulong Marcos, ang kanyang may bahay at si Romualdez.
9: Ang mga kilos at salita ng Vice Presidente ay hindi dapat ituring na simpleng krimen sa ilalim ng batas, kundi tuwirang paglabag sa saligang batas. Kaya ang paglilitis na ito ay mahalagang mekanismong itinakda upang tiyakin na ang kapangyarihan ay laging may kaakibat na pananagutan. Accountability must apply to all or none at all.
8: Dahil dito, tanong ni Likudan, ano ang mangyayari sa moralidad ng mga Pilipino kung magpapatuloy sa pagiging vice-presidente si Duterte Carpio?
9: Can we continue to entrust one of the highest constitutional offices to a public official who on multiple occasions, purposely and willfully and repeatedly resorted to threats of violence against the very institutions that she swore to uphold and protect? The evidence presented in this article are not just derived from testimonies and authenticated documents, but from the Vice President's own words, own conduct, her very own public admissions. Her words were neither accidental nor taken out of context. They were uttered publicly with the intention to be taken seriously. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko, kasi may kinausap na ako na tao. At sinabi ko sa kanya na kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Marcos, si Martin Romualdez. No joke.
8: Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
3: Hudyat, pangunahing balita.
5: Magkabilang panig sa impeachment trial, dapat paghandaan at pag-aralan ang tagisan ng talino sa buong proseso ayon kay Impeachment Advisor Robert Ace Barbers. Narito ang ulat mula kay Eddie Galvez.
10: Habang umuusad ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, magiging inspirational sa magkabilang panig, prosecution team at defense team na paghandaan, pag-aralan at tagisan ng kanilang talino pagdating ng paglilitis. Sa pulong balitaan, sinabi ni House Spokesperson at Impeachment Advisor dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, ang pagsisimula ng paglilitis ang isang malaking development mula pa kahapon. Ngayong araw, sinabi ni Barbers, ito ang araw na ipakita ang mga ebidensya na matagal nang hinahanap ng taong bayan. Dito ay niya makikita kung ano ang kahalagahan ng pagbabanta na sinabi ng pangalawang pangulo. Aniya, ang paglalatag ng ebidensya ay isang napaka-importante at napakahalagang respeto sa paglilitis. Dito dapat nakasubaybay ang taong bayan dahil ang paglalatag ng ebidensya at paghahanay ng mga testigo ay paraan para mapatunayan at mailabas ang katotohanan. Samantala, sa ambush interview kay House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Tere Redon, sinabi nito na welcome to the bloodbath, Madam President, bilang tugon sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na in this bloodbath, I will be blooded but unbound. Sabi ni Redon, walang bloodbath kung hindi haharap si VP Sara sa Senate Impeachment Court. Hindi anya pwedeng proxies at mga abogado lang ang haharap. Hinamon ng mambabatas ang pangalawang pangulo na harapin ang katotohanan. Sa tanong kung naiinis lang si VP Sara, sa tingin ni Redon, hindi naman siya naiinis na doon siya para suportahan ang kanyang defense team. Subalit sabi ni Redon, kailangan ngayon ni VP Sara ay suportahan ang kanyang sarili at kailangan siyang magpunta sa impeachment trial para harapin ang mga akusasyon. Eddie Galvez, FEBC Network News, Special Coverage, Senado.
3: Hudyat, pangunahing balita.
5: Sa ibang ulat, sinabi ng Office of the Ombudsman na grave misconduct at gross neglect ang dahilan ng pagkakaalis sa serbisyo ni retired Police Major General Mau Aplasca sa pagiging Sergeant at Arms ng Senado. Ugnay ito ng insidente ng pamamaril sa Senado noong Mayo at 13. Ayon sa Ombudsman, mali at walang sapat na dahilan ang pagpapaputok ni Aplasca ng warning shots. Sinabi nito na dulot ng takot, kaguluhan at panganib sa mga empleyado ng Senado, mamamahayag at iba pang sibilyan na nasa loob ng gusali ang naturang putok ng baril. Dahil retirado na, pinagmumulta si Aplasca ng katumbas ng isang taong sahod na ibabawas sa kanyang retirement benefits at iba pang matatanggap na benepisyo. Nagugat ang kaso sa palitan ng tensyon sa pagitan ng mga tauhan ng Senate Office of the Sergeant at Arms at mga ahente ng National Bureau of Investigation malapit sa Senate GSIS Complex. Hanggang ngayon, wala pang pahayag si Aplasca ugnay ng desisyon ng Office of the Ombudsman.
3: Hudyat, pangunahing balita.
5: Senator Erwin Tulfo handang magbitiw sa pwesto kung makasali ang pangalan sa DPWH flood control controversy o sa Cabral files. Para sa detalye, narito si Lynn Garcia de la Cruz.
11: Handang magbitiw sa pwesto sa Senator Erwin Tulfo sa sandaling mapatunayang nasa listahan ang kanyang pangalan na mga tumanggap ng pera na mali-malita sa flood control project controversy. Iginit ni Tulfo na kahit sentimo ay wala itong natanggap at wala ibang proyekto sa flood control. Taliwa sa paratang ng bag man ni Saldico na nag-deliver ito ng mga malita ng pera ng dalawang beses kay Tulfo.
12: Kung mag-resign po ako immediately, I will conduct a press conference and I said I resign because I lied, because I have a flood control project. Wala po ni Simco akong nakuha simula na naging congressman ako hanggang ngayon. Wala po akong natanggap na pondo para sa flood control o farm to market road kung ano pang kabulastugan na yan. Wala po akong natanggap. Kung meron po kayo makita ang papel, kung nando po yung pangalan ko kay sa Cabral Piles o DPWH, o meron magturo sa akin na kayo na public works o district engineer, regional director o contractor, dalhin niyo po at magre-resign po. Kaya wala po eh.
11: Ang naging pahayag ni Senator Erwin Tulfo sa Monthly News Forum ng Manila City Hall Reporters Association o MACRA. Mahigpit din itong itinanggi na ang pagbibigay daan sa impeachment trial ay layong mailihis ang atensyon sa investigasyon sa flood control. Anya, tuloy ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa ilalim ng subcommittee na pamumunuan ni Senator Francis Kiko Pangilinan. Kasalukuyang naka-adjourn ng Senado buhat noong June 5 at balik sa regular session sa Sonage sa July 26. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, City of Manila.
3: Hudyat, pangunahing balita.
5: Nagpahayag ng pagkabahala ang Department of National Defense at ang Armed Forces of the Philippines matapos ang isinagawang ballistic missile test ng China sa South Pacific. Ayon sa DND, isa itong mapanganib at hindi responsableng pagpapakita ng lakas militar. Sinabi ring walang mapayapang layunin at lalo lamang nagpapataas ng tensyon sa rehiyon ang mga naturang gawain. Nanawagan ang Pilipinas sa China na kumilos ng responsable at itigil ang mga hakbang na nagdudulot ng pananakot sa mga karatig bansa. Samantala, sinabi ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na bagamat bahagi ng taon ng military training ng China ang missile launch, nagdudulot pa rin ito ng pangamba sa rehiyon. Binigyang diin niya na dapat manaig ang kapayapaan, katatagan at pagsunod sa international law sa Indo-Pacific. Patuloy aniyang poprotektahan ng AFP ang soberanya at mga karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
3: Hudyat, pangunahing balita.
5: Naniniwala si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na ang patuloy na pagbaba ng inflation rate noong Hunyo ay sapat na dahilan upang muling ipatupad ang 50 pesos per kilo price cap sa imported na bigas sa loob ng 60 araw. Aniya, malaking tulong sa mga pamilyang Pilipino ang mas abot kayang presyo ng pagkain, lalo na sa mga pangunahing bilihin. Bumaba sa 6.4% ang inflation rate noong Hunyo mula sa 6.8% noong Mayo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, nakatulong dito ang pagbaba ng presyo ng gasolina, diesel, karne, isda at iba pang pagkain. Bumagal din ang pagtaas ng presyo ng bigas dahil dito ay sinusulong ng Department of Agriculture ang panibagong 60 araw na pagpapatupad ng 50 pesos per kilo price cap sa imported na bigas upang mapanatiling abot kaya ang presyo para sa mga mamimili.
3: Hudyat, pangunahing balita.
5: Nakipagkasundo ang Department of Education sa Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals upang palakasin ang transparency at accountability sa pagpapatupad ng mga school infrastructure projects sa ilalim ng public-private partnership. Nilagdaan ng dalawang panig ang isang Memorandum of Understanding kung saan magsisilbing independent third-party observer ang BP sa Public-Private Partnership for Schools Infrastructure Project ng DepEd. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, layunin ng kasunduan na matiyak ang maayos at tapat na pagpapatupad ng mga proyekto lalo na sa pagtugon sa kakulangan ng mga silid-aralan sa bansa.
3: Ulat Panahon.
5: Huling namataan kaninang alas 3 ng hapon ng Pag-asa ang Super Typhoon Bavi sa 1,704 kilometers sa silangan ng Central Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na 185 kilometro kada oras at pagbugsong aabot sa 230 kilometro kada oras. Kumikilos ito pa kanluran hilagang kanluran sa bilis na 25 kilometro kada oras. Nakakaranas ng maulap at kalat-kalat na pag-ulan, kulukidlat sa ilang bahagi ng Mindanao dahil sa habagat. Habang sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated rain showers at thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Lulubog ang araw mamayang alas 6:30 ng gabi at sisikat bukas alas 5:33 ng umaga. Narito ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 61 pesos and 52 centavos, Canadian dollar, 43 pesos and 31 centavos, Australian dollar, 42 pesos and 78 centavos, Singapore dollar, 47 pesos and 62 centavos at Saudi Riyal, 16 pesos and 38 centavos.
3: Hudyat ng pag-asa.
5: Mula sa magandang balita, Biblia, Mika 6:8, ito ang nais ni Yahweh. Maging makatarungan sa lahat ng bagay, patuloy na mahalin ang kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod sa Diyos.
3: Hudyat balita.
5: At iyan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Martes, 7 ng Hulyo 2026. Para sa Hudyat Balita, ako si Kayla Escalante. Laging tandaan sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
3: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Ang oras, alas 4:47 ng hapon.
3: 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
13: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Real Travels.
5: Value for money.
13: Food trip.
5: Accommodation na sulit.
13: Real Travels.
5: Because adventures are the best way to learn.
14: Hey guys, welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. My name is Shaira De La Peña, your travel host and buddy for the show. And today guys, we are here back in the Philippines and I'm currently here ngayon sa Orbis Tondo, La Union. Kaya guys, join me in my day in the life as we explore and check out the beautiful spots and kung ano pa yung mga masarap na kainan dito sa Orbis Tondo, La Union. Tara guys! So ngayon guys, nandito tayo sa Orbis Tondo, La Union. And nandito tayo sa napakagandang cafe by the beach. So ang tawag dito sa coffee shop na to na restaurant then is called Sea Nymph Surf Cafe. At guys, ang dami nating in-order. Tingnan nyo naman, meron tayong in-order na mga parang mga lutong bahay na Filipino food. Which is very perfect na food na i-order, no, pag magbe-beach. So ang in-order natin ngayon is beef broccoli. Ayan. And then, dami nating putahe na in-order ngayon, guys. Meron pa tayong chicken curry na in-order and adobong puset. Ayan, may adobong puset tayo. And meron tayong in-order din na tuna, grilled tuna, but with a twist kasi it's with a mango salsa on top. Dito guys sa Sinem Surf Cafe, if you can see, ang lalaki ng parang mga putahe nila, no? Hindi siya yung parang pinagkasya sa isang plato with rice. It's really parang good for two na siya, guys. Good for 2 to 3 people. Ang isang putahe dito, guys, is 280 pesos with rice na yon. So, if sharing, may ka-sharing ka, dalawa kayo, mag-order na lang kayo ng extra rice. So, for me, napakasulit na yon. Lalo na tong chicken curry, talagang I think good for two, busog na busog ka na dito. So, itry natin, guys. Let's taste test lahat ng putaheng in-order natin. So, tikman natin yung beef broccoli. Ayan. Ang ganda ng serving nila, guys. Super, super dami. Ang sarap. Ang sarap, guys. Yung beef, guys, ng beef broccoli nila, hindi siya masyadong mataba. Puro mga karne talaga. Kaya perfect na perfect talaga tong ulam. So, ito, guys. Titikman na natin yung chicken curry naman nila. Isaw-saw natin sa kanilang chicken curry sauce. Super dami ng serving ng kanilang curry sauce, guys. Tikman natin. Sarap, guys. May kagat siya. May kagat yung chicken curry nila. Medyo maanghang, pero yun yung gusto kong type ng chicken curry, which is may kagat. May pagka-spicy siya. And ito yung chicken curry nila na merong mga patatas. Meron din siyang cauliflower. And mga tomato at mga sili, o ba? Diba? So, I'll give this a 9 out of 10. Masarap yung chicken curry nila, guys. And then, let's try yung adobong pusit naman nila. Tikman natin kung lasang adobo. Sobrang ganda ng texture, tsaka ng sobrang ganda ng texture ng pusit nila. Hindi siya yung pusit na parang bubblegum na ang hirap lunokin. It's the type of pusit na makunguya mo talaga kahit may pustiso ka. It's so easy to chew. Very tender yung pusit nila, guys. And masarap pa dito is that meron pa siyang adobong sabaw. So, ang sarap, guys. Especially with rice. And then, the last one, tikman natin yung kanilang grilled tuna with mango salsa. So, I'm not sure kung anong lasa ng grilled tuna with mango salsa. Pero, let us try kung masarap ba ang tuna with mango and rice. So, eto guys, tikman natin. Kakaiba yung lasa niya, guys, ah, pero masarap. Para kang, alam mo yung pag nagmamadali ka kumain, gusto mo na ihalo yung dessert mo sa, ano, sa ulam mo. I think eto yun, guys. Reminds me of mango sticky rice. Pero may tuna. Pero masarap siya, guys. Weirdly delicious. I'll give this a 9 out of 10 din. Kasi ang laki ng serving, guys. If you can see the tuna, napakalaki ng serving, guys. So, for me, I think this is a really great place to go to, especially if gusto mo ng lutong bahay. Ayaw mo masyado ng mga commercialized places dito sa La Union. You just want something that hits home. Lutong bahay sa Sinem Surf Cafe. So, 10 out of 10, guys. Super, super sarap dito. Try na dito. Hi, guys. So, andito tayo right now sa Shore Break Hostel here in Urbistondo, La Union. And sobrang ganda nitong hostel na to, guys, because first impressions pa lang, it's really a big accommodation. Parang di nga hostel eh, kasi it looks like a big house. Tapos it has different rooms that can cater to different groups of people, solo travelers, mga couples, mga barkadas and families as well. So ang ganda, guys. Unang impression talaga dito, it's very aesthetic. And eto, pagpasok nyo pa lang, guys, kitang-kita namin, it's very easy to locate. Hindi kami naligaw when looking for this place. At the same time, may parking din dito, guys. So, very, very convenient. Especially if meron kayong dalang car. And at the same time, they have a lot of things to offer din. So, tingnan natin itong lagusan dito sa eskinitang to. Ayan. It's actually a cafe. So, they have a cafe downstairs. May restaurant din sila. Coffee and kitchen na siya. So, it's called Billy's. And sulit talaga dito, guys, sa Billy's Coffee and Kitchen, because look at their menu. They offer a lot of things, especially yung mga rice bowl nila, which are their specials. So, ito, guys, yung specials nila. They have a kimchi fried rice bowl. Tapos, meron silang beef yakiniku bowl. Super sulit, guys. And ito pa lang yung amenities dito sa ground floor. Pero sa taas, there are a lot of places na you can just chill and lounge then. Nandito tayo ngayon, guys, sa Billy's Coffee and Kitchen. And tingnan nyo naman, guys, tong in-order ko. It's their bestseller na coffee, which is called the LAX Latte. So, super, super unique, guys. Tingnan nyo. Ang galing, oh. May orange peel yung latte na to. And it's actually one of their signature drinks. Kasi it's actually espresso plus oat milk plus vanilla and orange peel. Tas ang dami pa, guys. May ginger and cinnamon top with a touch of kayin. Tikman natin, guys, kung anong lasa nitong LAX latte na to. Ay, ang sarap, guys. I feel na if you're a coffee enthusiast, super, super ma-appreciate nyo tong LAX latte. Kasi hindi siya yung typical coffee mo na mabibili mo sa mga coffee shops na parang Spanish latte or like yung mga mocha latte. But this is like, ang sarap niya, guys. Para siyang coffee na medyo maanghang. Tapos medyo lasang orange. Pero lasang coffee. Talagang kayo yung gumawa po ng ano, no? Kinonceptualize niyo po yung LAX latte. Ayan, guys. So, ang galing lang kasi it's their original recipe po, no? Tama. Ayan. So, yun, guys. Itong latte na to, I think this is a hidden gem dito sa San Juan, La Union. Tama ba? Hidden gem to, guys, sa Urbistondo, La Union. Itong LAX latte nila. If nag-cafe hopping kayo at madami na kayong coffee na natikman sa La Union, I think worth it dumayo dito sa Billy's para lang sa kanilang mga coffee. It's a 100 out of 10 for me. Kaya, ayun, sige. Ubusin ko lang to, guys, ha? Sarap talaga, guys, ng kanilang LAX coffee. For only 200 pesos. Ayun. Sulit na kasi malaki yung serving. Parang 20. Hi, guys. So, ayan. Pasok tayo. Tara, pasok. So, dito sa Shore Break accommodation, guys. They have this family room which can fit up to 8 people. So, from 6 to 8 people, kasyang-kasya dito sa family room nila. And what's nice about this is that maganda yung format, eh, no? Maganda yung format ng kanilang room. It looks very spacious. Tapos, meron silang dalawang bed dito sa baba na queen size. And then, sa taas naman, meron silang mga single bed na parang bunk style. So, it's really nice for families, for barkadas, especially kapag mag-get together kayo. And grabe, guys, so it's so lamig here. So, syempre ngayong summer, sobrang init ngayon sa Urbistondo. From the Shore Break accommodation, from here, guys, it's only like a 5 to 10 minute walk from here to the Urbistondo Beach. They have a TV here, merong aircon, napakaganda ng interior design. Feel mo talaga yung La Union beach vibes dito. And ito yung CR nila, napakaganda, guys, because it has complete amenities din sa loob ng CR. Kumbaga, ay, Ayan, ito yung CR nila, guys. Ang ganda ng CR nila. So, ito yung shower area nila, guys. This is the bathroom. Ang ganda kasi meron na siyang glass wall. So, ano talaga, it's very premium and at the same time, may bidet. May bidet, guys, yung CR nila, which is very important, diba? So, dito sa shore break hostel, guys, napakasulit talaga because napakaganda, very easy access yung location, and at the same time, it can accommodate big groups to small groups then because they actually have capsule beds then for solo travelers. They have for 2, good for 3, good for 4, up to 8. So, yun, guys. Since nag-crave tayo sa ihaw-ihaw ngayon, eto, guys, yung hack natin. If you want to go to La Union on a budget, pero sulit pa rin yung kakainin mo, this is the best way. Eto yung pinakamagandang gawin nyo, which is tusok-tusok at ihaw-ihaw. Ayan. So, eto, guys, so, tingnan nyo. They have a lot of assorted stuff na pwede mong iihaw from barbecue, dugo ba to o Betamax? Ayan, Betamax, hotdog at pusit at mga tilapia at mga fish at iba pa. So super sulit, guys, kasi very budget friendly siya. Like it ranges from 25 pesos to 50 pesos yung mga barbecue nila, hotdog, ganon, dugo, sisiw, ay isaw. Yung mga isaw nila, ganon. Tapos super sulit kasi okay yung serving nila. At the same time, they have seafood here like the pusit. Tingnan nyo naman, napakalaki ng pusit for only 160 pesos, diba, guys? Compared sa kung mag-restaurant kayo, diba, mas mahal, times 3, times 4 yung presyo. But here, talagang fresh na fresh talaga from the sea. And fresh lahat ng mga kanilang iihawin. Paihaw na natin to. Ayan. Ito po. Thank you. At ito, syempre, pusit. Ito din po. Ayan. Salamat. Ayan, guys. LU Resto Bar. So, ito, guys. Napuluto na natin yung mga pinaihaw natin. It's basically barbecue, hotdog, dugo, or Betamax, and then inihaw na pusit. Ayan. So, tikman natin, guys. Excited ako tikman ng pusit. Our cravings for today, guys, is pusit. Kanina, adobong pusit. Ngayon, inihaw naman na pusit. So, tikman natin. Ay, panalo na yung pusit, guys, for only 160 pesos. Kasi nilalagyan nila ng garnish na din. At the same time, meron nang nilalagay sila ng mga tomato, mga sibuyas. Kaya very flavorful yung pusit nila. Talagang inihaw siya to the right timing. To the right timing. Inihaw yung pusit na hindi siya sobrang overcooked din and undercooked. It's really good. Tapos eto, tikman natin yung hotdog. Syempre, guys, iba yung lasa ng hotdog kapag inihaw compared sa hotdog na niluto sa bahay. So, mas masarap daw, sabi nila, pag inihaw sa La Union. Ayan, tingnan natin yung hotdog ng La Union. Ay, mas masarap yung hotdog ng La Union kaysa hotdog sa Manila. Kahit parehong brand lang to, baka may ambag yung salty air, ganon. Kaya ang sarap. Sarap, guys. Panaman natin tong barbecue. Ayan, barbecue. Talagang outing na outing yung hindi mawawala sa outing tong barbecue. Ay, grabe. Talaga namang napaka-generous nila sa kanilang sauce sa barbecue. Pininturahan nila ng sauce yung barbecue. Tapos, mayroon pang additional if gusto mo pa ng red sauce ng barbecue, nilalagay pa nila sa cup. Sobrang generous pa nila. So, pwede mo to isabaw, isarsa sa rice mo. Tapos may pasuka pa sila. Sobrang generous nila sa mga sauces and sabaw nila, guys. Okay na okay to dito sa LU Resto Bar. So lahat ng to, all under 200 pesos. What impressed me the most is more than the cheap and affordable price nila. Napansin ko dito, guys, this is a calendaria type style of ihaw-ihaw or tusok-tusok na malinis, guys. Like, imagine, yung suka nila, nasa picture, kanina nga, nasa tumbler pa nakita ko yung suka nila. So, very, very, hygienic. Tsaka malinis talaga yung mga way nila ng pag-ihaw, tsaka yung way nila ng pag-serve ng food. Sarap, sobrang sulit. So, fresh na, malinis pa, affordable pa, dito lang sa LU Resto Bar, sa Urbistondo, La Union. And yun guys, no, super fun talaga dito sa La Union. It's a perfect summer getaway, just around 4 to 5 hours from the heart of Metro Manila, guys. I hope you enjoyed for today's episode. Once again, always remember that adventures are the best way to learn. This is Raya De La Peña once again, your host and travel buddy here in Real Travels, and I'll see you next week.
3: 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay na.

0: kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.

0: Radio TV. Papuri.
1: Yeah, hey, what's up? I wanna hear a song.
0: Pero you don't remember the title of the song.
1: But I know how it goes.
0: Kantahin mo kaya.
2: It goes, sayawin.
0: Meron si Kuya Junji niyan. At marami pang iba dito lamang sa Papuri on FEBC Radio TV. Sa Diyos ang Papuri.
3: Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Papuri Radio Show time na naman. Tuesday edition with your host, Junji Marcelo. Maraming salamat, Mario Laharica, sa magandang pa-intro lagi. Napakagandang boses. At siya rin po nag-produce niyan. Maraming salamat, brother. Mario Laharica, isang Papuri singer at magaling na composer na ngayon ay nasa Singapore. Isang sa mga successful public speakers at DJs sa Singapore. Balik tayo sa ating programa hanggang sa Ismedia, mga awiting nagbibigay pugay sa ating Panginoon. Maririnig via 702 DZAS, 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, Care 104.3 DWAY The Way FM Legazpi Albay, at sa New J 103.3 DXJL, your positive choice. Ang mga awitin pong ating papatugtugin ay available din po sa ating Papuri Music Room. Ang website po, Papuri Music, one word, .febc.ph. Muli po, Papuri Music, .febc.ph. At syempre, sa ating paboritong digital music streaming platforms. Ano ba yan? Spotify, Deezer, Tidal, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music, at marami po iba. Almost 100 platforms. Kaya, sige, pakinggan na natin ang mga awiting ito. Bago yan, ayan, ako may imbitasyon na pinapaalala ni Kayla Escalante. Kung kayo po ay may nais na hangarin na mapakinggan kami na lagpas sa inyong transistor radio, i-download nyo na po sa ating paboritong mobile app store, Play Store or Apple Store, ang ating 702 DZAS mobile app. At dyan po, madadala nyo kami kung saan man kayo naroon, kahit sa ibang bansa, basta meron kayo ng app, mapapakinggan nyo po ang ating programa, ang Papuri Radio Show, at lahat po ng programa ng 702 DZAS. Hanapin nyo lamang po. Kung hindi nyo makita sa inyong App Store or Play Store, puntahan po ang ating 702 DZAS FEBC Radio Facebook page, at nandyan po ang QR code for easy access. Last week po ay Papuri 18, so naturally, progress tayo sa Papuri 19. If I'm not mistaken, ito po yung isa sa mga second to the last album na produce ko for Papuri Music Ministry under the assignment na executive director. At ito po ay, ang kwento nito ay, ito po ay yung mga, combined po talaga ito, Papuri 19 and 20. Pero ginawa, pinaghati dahil masyadong maraming magaganda. So yung isa Papuri 19 at isa Papuri 20. Kaya hindi na po nagpatimpalak, yan po ay trivia nung 2020. Hindi pala 2020, nung Papuri 20. Yan, medyo advanced ang aking thinking. Yan po ay nung taong 2006. Nung 2007 naman, ang Papuri 20. Okay, tayo umandar na. Nating unang awitin, Taon ng Pagkakataon. Ikang awitin ang inyong lingkod. Ito po ang theme song, inawit ni Jingle Buena. At susundan ng isang awiting maraming may paborito. Inawit ni Julian Taroha. Composition ni Brother Joey Domingo, Jesus, para sa'yo. Nag-arreglo ito, hindi ako nagkakamali, ay si RJ Manese. Yan, kasama si John Nakaling. Yan, okay. Tapos naman yan ay susundan ng Alalahanin Mo, Eugene Evangelista. At ito po ay inawit ni Brother Ruben Laurente. Susundan ng Panginoon, Minamahal Kita, JB Akot, ang composer. At inawit ng

0: Popuri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
0: On the air, 702 DCAS.
5: You play the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
6: Tuloy-tuloy ang mga awitin ng Popuri 19 at ilang pang mga awitin sa ating catalog. Ito po ang Popuri 19 album released noong 2006. Ang title po ng album ay Taon ng Pagkakataon. Hence the title of the first song, Taon ng Pagkakataon. Mapapansin natin from January to December, binanggit po yan. Lahat ng mga posibleng mangyari sa isang taon. Pero grabe, napakabilis. Lagpas halfway na tayo dahil July na. Pero alam mo, ating Panginoon talagang laging nariyan sa bawat minuto, oras, araw, linggo at buwan maging sa buong taon. Ang araw-araw po ay araw ng pagkakataon, linggo ng pagkakataon, buwan ng pagkakataon at taon ng pagkakataon. Yan, tuloy-tuloy tayo. Siyempre, shoutout muli sa ating mga tagapakinig sa 702 DZAS, 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, Care 104.3 The Way FM Legaspi Albay at sa New J 103.3 DXJL Your Positive Choice sa CDO. Muli po, pinapaalala namin na available po ang ating 702 DZAS mobile app. Download lamang po sa Play Store or sa Apple Store. Pati ang ating musika, ang Popuri 19 po available sa Spotify, Deezer at lahat po ng digital music platforms maging sa Popuri Music Room. By the way, mamaya babasahin natin ang mga bumati sa atin last week. Medyo nalulungkot ako dahil kumunti ang nagpadala ng Bible verses. Kaya ngayon pala, nagpapaalala na ako. Bati po kayo at samahan nyo. Lakipan nyo po ng Bible verse dahil natutuwa po kami talaga. Kapag may Bible verses, vitamina po yan sa ating kaluluwa. Alright, tuloy-tuloy tayo. Song number 5. Ito po ay napaka-espesyal sapagkat naghalo po ang classical music at ang R&B. Isang classical singer si Rachelle Herodias at R&B singer Gail Dizon, pinagsanib puwersa sa komposisyon ni Raymond Garcia. Awiting pinamagatang Pagbabalik, ito ay areglo ni Benji Ijiran. Bakit nga ba? Lilibeth Binoya, ito po ay inawit ni Naila Bautista. Tanging Sayo, composer Rading Humacio, at inawit ni Jarus Del Socorro. Hanap-hanap, Alter Mulo, Pastor Al, kamusta ka dyan? Ang composer at ang umawit, siya rin po ang nag-arreglo, nag-piano, si Ria Villena Osorio. At matapos niyan, kapag meron pang konting oras sa espasyo dyan sa segment na yan, ay magsisingit tayo ng ilang mga Popuri songs maging Waterwalk Records catalog selection. Ito po ang Popuri Radio Show Tuesday Edition with your host, Junji Marcello.

0: Meron pa bang paraan para makaiwas sa kaparusahan at muling makabalik sa pag-ibig ng Diyos?
1: Oo, para mabigyang kasapatan ang kanyang katwiran. Ang Diyos mismo, ayon sa kanyang kahabagan, pinagkasundo niya tayo sa kanyang sarili at iniligtas tayo sa ating mga kasalanan at sa kaparusahang kalakip nito sa pamamagitan ng isang manunubos.
0: Sino ang manunubos na ito?
1: Ang tanging manunubos ay ang Panginoong Hesukristo. Walang hanggang anak ng Diyos na nagkatawang tao upang akuin ang kabayaran ng kasalanan ng sanlibutan.
2: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
3: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Ang pagbabago ay hindi lamang hihintayin sa Malacañang o sa Kongreso, kundi isa sa buhay sa bawat simpleng desisyon. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
4: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
5: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Himpilang
6: 702 DZAS.
5: Agapay ng Sambayanan.
7: Bandai Impeachment sa FEBC Radio TV.
8: Para sa mga huling kaganapan mula dito sa Senado, kaugnay ng nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio, ipinalabas sa impeachment trial ang bahagi ng isang video ng media briefing ni Vice President Sara Duterte Carpio na may kaugnayan sa 4th Articles of Impeachment o Grave Threats. Pinagtalunan pa ng Senator Judges kung ipalalabas ng buo ang higit 2 oras na video kung saan galing ang ipinalabas na snippet nito. Ayon kay Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero, hindi pipigilan ng korte ang depensa na ipresenta ang higit 2 oras na video kung ito ay kanilang nanaisin sa mga susunod na takbo ng paglilitis. Pinayagan ng korte ang prosecution na ipresenta ang video na may tagal na 2 minuto at 18 segundo, hindi lamang para makatipid ng oras kundi para suportahan din ang alegasyon sa pananaw ng taga-usig. Ang nasabing video ay kasama sa presentasyon ng prosecution sa unang testigo na kanilang iniharap sa katauhan ni John Mark Kalilum, na ahente ng National Bureau of Investigation na eksperto sa digital forensic examination. Ang video ay naglalaman ng pagbabanta ng Vice Presidente sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., unang ginang Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sa isang online press conference ng Vice noong November 2024. Pinalabas din ang iba pang video ng Vice kung saan sinabi at minostra ang naising pagpugot ng ulo, at plinay din ang video ng reaksyon ni na Pangulong Marcos at dating Speaker Romualdez sa mga threat ni Duterte Carpio. Binigyang diin ni Prosecution Private Lawyer Attorney Amando Virgil Ligutan na ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo ay hindi normal at ito ang kauna-unahang pagkakataon na nangyari ito, kaya ito ay impeachable offense dahil ito ay betrayal of public trust bilang tugon sa pagtatanong ni Senadora Risa Hontiveros. Hiniling naman ni Senadora Pia Cayetano na burahin sa record ang pahayag ng prosecutor dahil mistulaan niyang closing statement na ito at labag sa impeachment rules, bagay na tinable ng korte at tatalakayin sa ibang pagkakataon. May isa ring pagkakataon na pinabulaan na ni Attorney Ligutan na may binabasang script ang witness sa kanyang pagsagot Ito ay patungkol naman sa investigator notes na binabasa ni Kalinong habang nasa witness stand. Una rito, nagkasagutan muna si House Prosecutor Congressman Lawrence Defensor at Defense Lawyer Carlo Joaquin Narvaza sa pagbubukas ng Day 2 ng trial. Sa pagsisimula ng manifestation ni Congressman Defensor, kagyat siyang pinutol ni Attorney Narvaza para questionin ang pagiging angkop ng paglalahad ng isang naratibo sa isinasagawang impeachment proceedings. Sa nasabing manifestasyon, binanggit ni Congressman Defensor ang ilang insidente gaya ng Tacloban shooting, bomb joke, pag-aresto sa isang teacher na nagbiro na magbibigay ng pabuya sa makapapas lang sa dating pangulo na may ugnay anya sa 4th article of impeachment na kinakaharap ng Vice Presidente. Bagamat ilang ulit na tinangka ng defense na ipabura ang manifestation ito ng prosecution, ay hindi ito pinagbigyan ni Presiding Officer Francis Escudero. Samantala, hindi rin pinagbigyan ng impeachment court ang motion ng defense team na tanggalin bilang witness ng prosecution si Kalinong. Kinontra kasi ng defense team ang pagpresenta kay Kalinong dahil wala anila ito sa original na reklamo na isinampa sa House of Representatives. Ngunit ayon sa impeachment court, maaaring magdagdag ng ebidensya ang prosecution team kahit wala ito sa original na reklamo. Samantala, nilinaw din ng impeachment court na hindi required si Vice Presidente Duterte Carpio na dumalo sa impeachment trial. Ito ay makaraang magpakita ang vice sa Senado ngayong araw, ngunit hindi para umattend sa trial, kundi para pulungin ang kanyang defense lawyers. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Senado.
7: Bantay Impeachment sa FEBC Radyo TV.
9: Sinabi ni Attorney Michael Poa na tiwala si Vice President Sara Duterte Carpio sa kanyang defense team. Bagamat hindi sigurado kung napanood ng Vice Presidente ang kabuuan ng unang araw ng impeachment trial kahapon, binigyan diin ni Attorney Poa na buo ang tiwala ng Vice sa kanyang defense team at naniniwala itong alam nila ang kanilang ginagawa. Dagdag ni Attorney Poa, may mga nauna ng engagements ang ikalawang pangulo sa araw na ito dahilan upang hindi siya makadalo sa ikalawang araw ng kanyang impeachment trial. Kinumpirma naman ni Attorney Michael Poa na nasa Senado si Vice President Sara Duterte Carpio kaninang tanghali upang makipag-meeting lamang sa kanyang defense team. Bilang Vice Presidente, may mga mas mahalagang duties umano ang ikalawang pangulo, kabilang ang paghahanda ng Office of the Vice President sa paparating na super typhoon sa bansa. Sa gitna ng tumatakbong impeachment trial ng Vice Presidente, mahalaga umano nagpapatuloy at ginagampanan pa rin ni Vice President Sara Duterte Carpio ang kanyang tungkuling bilang ikalawang pangulo. Binigyan din naman ni Attorney Michael Poa na hindi iniiwasan ng Vice Presidente ang kasalukuyang impeachment trial. Para sa FEBC Network News, Wenmark Balatukan, Senado.
7: Bantay Impeachment sa FEBC Radyo TV.
10: Hiniling ng House Prosecution Team sa Senate Impeachment Court na mag-issue ng subpoena para himukin si Attorney Zulaika Lopez, ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte, na mag-appear bilang isang testigo sa impeachment trial. Ayon sa prosecution, material, relevant at necessary ang testimonya ni Lopez para mapatunayan ang Article 4 ng Articles of Impeachment na inakusahan si VP Sara ng grave threat laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liz Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ang kahilingan ng prosecution ng isang subpoena ad testificandum na inihain ngayong Martes. Hiniling ng prosecution na mag-appear si Lopez sa impeachment hearing na ka-schedule sa July 13, 14 at 15. Sa sentro ang presentasyon ng prosecution sa closest aide ng pangalawang pangulo sa evidensyang grave threat ng Article 4. Si Lopez, ang Chief of Staff ni VP Sara na may hawak ng isa sa pinakamataas na posisyon sa Office of the Vice President o OVP at inaasang magbibigay ng testimonya sa mga bagay na nakapaikot sa nangyari sa umano'y pagbabanta. Inaasang magbibigay ang kanyang testimonya ng first-hand information mismong galing sa OVP kaugnay sa naging public statement ng pangalawang pangulo. Inaasahan namang gagamitin ng prosecution ang kanyang testimonya upang ma-establish ang konteksto at patunayan ng ebidensyang susuporta sa kanilang pahayag, bumubuo ng seryosong pagbabanta kaysa basta political rhetorics. Sakaling pagbigyan ng impeachment court ang kahilingan ng prosecution, si Lopez ang isa sa pangunahing testigo kapag magsimula ang hearing ng Article 4 sa susunod na linggo. Eddie Galvez, FEBC Network News, Special Coverage, Senado.
11: Ang mga pinakahuling kaganapan sa Senado, pag-uulat sa impeachment proceedings at kontekstong kailangan mong malaman. Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
12: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayan.

0: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: FEBC Radio TV, Papuri.
2: Yeah, hey, what's up? I wanna hear a song.
3: Pero you don't remember the title of the song.
2: But I know how it goes.
3: Kantahin mo kaya.
4: It goes, sayawin.
3: Meron si Kuya Junji niyan. At marami pang iba dito lamang sa Papuri on FEBC Radio TV. Sa Diyos ang Papuri.
5: Greetings time na po sa ating Papuri Radio Show Tuesday edition. Sa araw na ito, babasahin natin ang mga nag-iwan ng mensahe, lalo na yung nag-iwan ng Bible verses. So shoutout lang tayo sa mga nag-iwan ng pagbate pero hindi nag-iwan ng Bible verse. Nagtatampo na ako. Ay, by the way, ito po yung mga bumate na nagpadala ng Bible verses. Mitch Clamor, yan, lagi maasahan natin si Sister Mitch. Good PM, my Bible verse for today is Psalm 59:17. Oh my strength, I will sing praise to you. You, O God, my fortress, my loving God. From R.D. Alster Abante. Ano-ano kaya siya ni Bishop Abante? Proverbs 14:30. A heart at peace gives life to the body, but envy rots the bones. Ako, ayan, may itong tumunog na timer. Ibig sabihin yan, ay hindi kayo nagpapadala ng inyong Bible verses. Yeah, nararamdaman ng system natin na walang Bible verse masyadong pinapadala. Kaya habang nakikinig ka ngayon, maghanap na ng Bible verse dahil yan po'y alarma. Ibig sabihin yan, Bible verse alert. Yan, perfect na perfect ang timer na yan. Habang tumutunog yan, babasahin natin ang pagbati ni Rosalinda Ohano Manzano. Sabi niya, sa Diyos ang papuri. Blessed afternoon, Maestro Junji. At ang kanyang Bible verse ay Psalm 13:5. Ayan, tumigil na ang alert natin. Ibig sabihin, mayroon nang nagiiwan ng Bible verse, pero patuloy na po magpadala. Kanyang Bible verse ay Psalm 13:5. Nananalig ako sa pag-ibig mong wagas. Magagalak ako dahil ako'y ililigtas. Ayan, naalala ko tong version na ito ng Psalm na to. Mga awit 13:5. Yung buong awit na ito ay galing sa translation na mabuting balita para sa ating panahon. Ay kasama pong aking ina si Caselia Herrera Marcelo. Nag-translate at mapapansin niyo po naka-rhyme. Yan po ang special diyan sa translation na yan basahin ulit natin. Nananalig ako sa pag-ibig mong wagas. Yan. Magagalak ako dahil ako'y ililigtas. Yan, naka-rhyme. Kaya alam kong kasama ang nanay ko diyan na nag-translate. Yan. From the original Hebrew text papuntang Tagalog. Yeah. From, natutuwa naman ako kay Brother Epifanio Salvador. Lume-level na. Dati, pagbati lang ngayon, may Bible verse na sabihin following instructions. Brother Epifanio, maraming salamat po. Good afternoon, Papuri, sabi niya. Always listening on PM Radio. Ang kanyang Bible verse, ang paborito nating lahat. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Nakun! Sobrang touch naman ako, Brother Epifanio. Meron kang Bible verse. Ito, top fan natin. Siyempre, lagi nagpapadala at maaasahan. Brother Albert Kubang Treblasi. Sabi niya, bago pa lang hapon, Maestro Junji at sa lahat ng kapapuri, patuloy po ako nakikinig sa radio. Kanyang Bible verse ay Luke 6:28. Pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo at ipanalangin ng mga nang-aapi sa inyo. Ayan, tamang-tama yan. Perfect yan. Oh, from Jessica Jeng, sabi niya ay, actually, Bible verse lang ang pinadalan. John 15:12. This is my commandment that you love one another as I have loved you. That's good afternoon po, everyone. At yung iba pong mga bumate, babasahin ko din kaya di nagpadala ng Bible verse. Next time po, yan. Kaya ngayon, naku, mag-iwan na kayo ng mensahe dyan mismo sa ating Facebook page. Now na. Yan, habang nakikinig kayo. Si Euphorcina Bernardino, sabi niya, have a blessed day po. From Perlita Hinahon Takneng Novelo, kapangalan pa naman ang aking sister, Perlita, sabi niya, blessed Tuesday po. From Andrea Gabihan, maulan na hapon, Maestro Junji, God bless you, sa Diyos ang Papuri. Ayan, naku, maraming salamat po. May isa pa pala, Telma Manjares, mapagpalang hapon, Maestro Junji, God bless po, from Calamba, Laguna. Ayan, huwag niyo kalimutan yung Bible verse, ha? Kaya para mabasa natin next week. Yan, asahan ko po yan. Promise nyo sa akin. Yes. Ako ito ang tuwa na. Balik na tayo sa ating last few songs from 9 to 12. Mga papuring awitin from the Papuri 19 album. ang title taon ng pagkakataon. Song number 9, Inako Mo. Likang awitin ni Jong Falsario, inawit ni Larry Ilagan. Kanyang Katapatan, likang awitin ni Abraham Gorospe Jr., Jun Abring. Areglo ito, piano arrangement at inawit ni Mitch Tizon. Susundan ng Ako'y Baguhin Mo, Graham Gumilit. Yan. Sabi niya Graham daw ang pronunciation talaga, hindi Graham. Huwag masyadong pasosyalin. So Graham, kamusta ka na dyan? Inawit, siyempre, napakagaling na Dina Armesin. At susundan ng last song, ngayon ang taon, napaka-espesyal ng awiting ito. Nanalo ito ng 2007 Best Rap Recording. Yan. At ang kasama ko po dito, yes, ako po ang nag-rap dyan. At kasama ko po dito nag-rap ay no less than Brother in Christ Francis Magalona, na ngayon ay kapiling na ng ating Panginoon. Yan. At nakisigaw po dyan ang aking misis, ang aking laging binabati sa dulo ng programa, yung taon ng pagkakataon, yung sumasagot sa dulo. Kasama po siya doon at kami po yung nag-enjoy i-record yun. Yan, napakasayang awitin, pero higit sa lahat ang mensahe. Nandyan po yung testimony ni Brother Francis Magalona, kaya pakinggan yung maigi. From second verse onwards, nandyan po yung buong kwento niya bilang isang pinagpala ng kaligtasan ng ating Panginoong Jesus. Matapos niyan, kapag may oras ba, magsisingin tayo ng ilang mga awitin sa Papuri Catalog maging sa Waterwalk Records Collection. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcelo.

0: Popuri FBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: On the air, 702
3: TCAS. We played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
6: Nasa huling bahagi na po ating programang Papuri Radio Show Tuesday Edition. Napakabilis ng oras when you're having fun at lalo na't pinapagpala ang ating oras dahil mga papuring awitin, mga awiting ng bibigay pugay sa ating Panginoon. Bago tayo magpaalam, syempre, nag-aaral tayo ng salita ng ating Panginoon at kukuha tayo ng isang Bible verse dun sa mga nag-iwan ng pabate. This time, ang nagwagi na Bible verse ay ang tangarang pinadala ni R.D. Alster Abante. Yan. Proverbs 14:30. A heart at peace gives life to the body, but envy rots the bones. Yan. Pag-aralan natin yan. A heart at peace gives life to the body, but envy rots the bones. Yan po yung NIV version, New International Version. Simulan natin dun sa a peaceful heart. Ito pong verse na ito ay mayroong powerful connection sa mental, spiritual, and physical well-being. Simulan natin sa peaceful heart. Sabihin yan, calm, content, grateful, laging mayroong pagpapasalamat na puso na nakakonek sa ating isipan. Promotes overall health and vitality. Ito po ay ang key dyan, yung contentment. Yan, it brings life to the body. At ang kasunod niyan, sabi, but envy rots the bones. Yan po yung envy and jealousy. Ay, mahirap po kapag talagang laging meron tayong parang gusto natin yung nandun sa kabila, yung meron sila at hindi tayo nagiging content sa ating for what we have. Yan ay actually destructive po yan. It's like parang poison na siyang nagko-corrode, na siyang nagiging kalawang sa ating emosyon at sa ating from the mind to the heart hanggang sa physical ay nagkakaroon ng decay, no, dahil puno tayo ng disappointments and pressure at wala tayong contentment. Kaya tuloy ang ating buong pagkatao ay affected. Napakabigat na isipin na ito ay mayroong kakaibang epekto sa atin, hindi lang pala sa puso, hindi lang pala sa isipan, kundi sa napakaraming bagay. Ang peaceful heart daw ay ang kanyang ibig sabihin, ang kanyang original na Hebrew term ay, ito ay figure of speech na ang ibig sabihin ay healthy heart. Yan. Which is more like a healing heart. Yan. Ito po ay merong nagbibigay ng buhay sa ating buong pagkatao, hindi nagdi-decay, hindi nabubulok dahil laging fresh at laging may magandang vibe, ang tawag dyan, may magandang countenance lagi. Napakasarap isipin na talagang ang ating Panginoon ang siyang nagbibigay ng ganitong magandang kaisipan sa atin. At ito ay pinatunayan ng Proverbs 14:30 na sinulat mismo ni King Solomon, na pinakamatalinong tao sa balat ng lupa. At siya mismo ang nagsabi na talagang kailangan merong contentment sa ating puso, dahil ito ay magbibigay lamang ng hindi magandang epekto sa ating pangatawan, hindi lang sa isip, hindi lang sa puso, maging sa buong pagkatao. Ayan, so wow, maraming salamat sa iyong pinadalang Bible verse, Brother R.D. Alster Abante, at nagamit natin yan. Kaya padala lamang po kayo ng inyong mga Bible verse. Who knows? Next time, ang inyong namang Bible verse sa ating pipiliin para talakayin. Alright, and with that, magpapaalam na po ako. Bagong lahat, magpapasalamat ako sa lahat mga nakagapay natin sa broadcast, sa Bukawi Transmitter Site, ang ating prod tech on duty, Benjo Morano, Nat Peralta, Jonathan Reyes, kumusta ka dyan? Benji Mosura at Reggie Villena, at ating engineer on duty, JV Tabua, ating scriptwriter at co-producer, Kayla Escalante. At bago ko makalimutan, gusto kong batiin ang aking ama Happy birthday, Daddy. Kaarawan niya last week, medyo alanganin dahil Friday, kaya binabati natin ngayon na Tuesday. Happy birthday, Daddy, in heaven. At ang iyong legasiya, ang iyong mga iniwang salita ay ginagamit pa rin ng maraming tao. Ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Happy birthday, my dear Daddy. At syempre, ang kaagapay niyan ay ang kanyang ministry ng Hardin ng Panalangin. Patuloy po tayo makinig ng programang Hardin ng Panalangin. At ka-birthday niya ang isa sa mga kinagigiliwa nating coach at choreographer and dancer, si Mix Villoso. Happy birthday din, Mix. At sa lahat po ng nagse-celebrate na kanilang kaarawan at anniversary, kung ano man ang inyong sineselebrate, ay mapagpalang pagdiriwang po. Ayan, okay. At bagong lahat, pangatlong bagong lahat na yan. Gusto ko ring batiin ang aking pinakamamahal, my dear human being in the world, my dear Anna. I love you very much. At syempre, hindi matatapos ang programa hanggat hindi kita babatiin. And with that, magpapaalam na po ako, pero isa pang Bible verse, Philippians 4:6, do not be anxious about anything, but in every situation, present your requests to God. Ako po si Junji Marcelo, lasa ismedya na po, papatugod tayo ng isang awitin, likha na inyong lingkod, awitin ni Pastora Charisse K. Triel. Laging tandaan, sa Diyos ang papuri.

0: papuri. Nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.
1: Sumasa yung papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang.
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chemo Banzuelo.
4: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chemo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At siyempre, tayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga partner stations po natin. Tayo po ay napapakinggan kasi sa radyo. Yan po ay iba't ibang stasyon. Depende po sa inyong kinaroroonan, Luzon, Visayas at Mindanao. At ang ilan po sa ating mga partner radio stations ay meron po mga Facebook accounts. So sa kanilang mga Facebook ay meron din po ang ilan sa kanila na mga programa po natin na maaari nating balikan for 30 days. Nandyan po yung mga episodes na yan. Ano po, alamin nyo lamang ang inyong local radio stations at kung ano po ang kanilang Facebook account. At syempre tayo po'y pwedeng masubaybayan gamit po sa YouTube. At nandyan din naman po yung streaming app, which is FEBCPH Stream. Yan po ay downloadable at pwede nyo pong install ang app na iyan, and that will turn your phone into a radio. Ayan, parang radio, no? Pero ang gamit po niyan ay internet. So kung sakali medyo struggle kayo sa signal ng radio, then you can use yung online or pwede ring baliktad. Kung medyo hirap kayo dun sa online, then you can always go to your radio. Okay, at salamat din sa mga nagmamaneho at saka yung mga listeners natin sa abroad. Tayo po ay mag-aral ng patuloy. Tinatalakay natin yung pamumunga. No? At kahapon, pinag-usapan po natin yung importansya ng faithfulness so that we will become fruitful. No? Yung necessity ng faithfulness sa fruitfulness. At ang natutunan po natin, isang mahalagang elemento para tayo po ay maging tapat, eh yung availability. Kasi talagang alam nyo, isang malaking biyaya ang oras eh. Kaya lang, kadalasan nga, we mess up yung ating time management. So, eventually, nangyayari po, wala tayong time sa kung ano yung importante. Maganda nga yung isang aklat na nabasa ko eh. Ang title ay Simplify. At ang sabi niya, ang kanyang main idea po roon, we have made life so complicated to the point na we cannot say yes to what we need to say yes to, and we cannot say no to what we need to say no to. Masyado ng komplikado. Yung andami ng sinasaalang-alang, andami ng mga kakumpetensya, andami ng mga bagay na dapat pagkaabalahan. So ang nagiging resulta eventually, yung bang ang dami-dami nating dapat gawin na hindi na natin magawa kasi nga wala tayong oras eh. Ako po pag tinitingnan ko yung yung bunso namin, he is now 8 years old. Eh naka-homeschool po 'yan at dahil ang kanya namang pag-aaral ay hindi katulad nung nasa regular school na merong fixed time. Although may time siya for the homeschooling, pero flexible po yan. So kung nagawa niya na maaga, then he has more time for other things. Now, pag tinitingnan mo, talagang masasabi mo na, ang sarap nung may oras, di ba? Ang daming pwedeng gawin, ang daming pwedeng isipin, ang daming pwedeng ilaan. Pero yun nga eh, kahit nasabihin mong ang dami-dami mong pangarap, gustong gawin, gustong ma-accomplish, pero pag wala na talaga tayong oras, yan, marirealize natin eh, para bang yung dapat gawin, hindi na natin magawa-gawa, no? Yan po, epekto niyan eh. At yun nga, pagka naman kung saan saan tayo nagtatalaga na hindi natin inaalam ang kalooban ng Panginoon, minsan po natatali tayo sa mga bagay na hindi dapat pagkaabalahan. At sa pamamagitan po ng pagkakatali sa mga bagay at activities na ito, wala naman tayo ngayong panahon doon sa dapat may panahon tayo, or we struggle. Di ba? Ang hirap kasi noon, yung bang alam mo yung tama pero hindi mo maibigay yung sarili mo 100%. Di ba? Yung hati eh. Kaya minsan nakakalungkot yung ganong senaryo, no? Yung sinabi doon sa Matthew 6, di ba? Yung divided heart. Para bang sabi nga, you cannot serve both God and money. Na ang nagiging problema paminsan eh, divided yung puso natin. You will love one and hate the other. That's the idea. At paminsan po, yan ang mahirap kasi alam mo yung para bang hilaw ka magkabilang sides, hindi mo maikomit ang sarili mo fully to what is important kasi laging hati eh. At ang mahirap pagka nga hati-hating ganyan, ang nangyayari po is hindi natin ngayon mapaglaanan kung ano yung dapat natin paglaanan, or maybe we have time pero wala eh, para bang hindi buong-buo. Halimbawa po, no? Minsan, nasa simbahan ka, you're trying to worship God. And I say, use the word trying. Kasi minsan, nandun ka physically present. Pero yung isip mo is somewhere else. Nangyayari po yan, physically nandun, pero ang isip ko saan-saan napupunta. Diba? Kasi minsan, ang daming kaabalahan, ang daming gustong gawin. Yes, nandun ka nga, you're able to attend, but the problem is, you cannot focus. Yan po ay halimbawa ng pagkaproblemado tayo sa oras. So, nangyayari ngayon, parang half-hearted ka. Yung iniisip mo, hindi mo maibigay ang sarili mo doon. Yung kinaroroonan mo, hindi mo rin maibigay ang sarili mo doon. Kasi bakit? Nandun ka sa isang lugar, pero ang isip at puso mo nasa ibang lugar. So, ang nangyayari po bandang huli, hindi natin talaga maitalaga yung ating sarili. Yan po ang hamon sa aspetong yan. Ngayon, pagdating naman doon sa usapin ng faithfulness, isa pang bagay po na dapat nating makita is commitment. No, commitment. Bakit mahalaga ito? Sometimes, meron tayong oras, pero commitment is a different thing. No? Ang commitment po ay maraming saklaw ito eh. Ang isa is, kumbensido ba tayo sa ating ginagawa na yan nga ang dapat ginagawa? Di po ba? Kasi minsan po, ang ministeryo ay madali. May mga times it is challenging. May mga times na you are in a fruitful season. And there are times that you would be in a more challenging season. So iba-iba talaga yan. At ang nagiging problema sa ganyang klase ng senaryo, yun nga. Pag hindi ka kumbensido, pagka hindi na madali, ayaw na. Pag hindi na ganun kabunga, ayaw na. Di ba? Maraming ganyan eh. Yung minsan, ningas kugon. Magsisimula ng okay, pero hindi magpapatuloy na okay. Minsan naman, ang problem po ay pagka madali at masaya, okay, ang dami. Pero pag mahirap na, ayaw na. Alam nyo, pag tinignan nyo yung mga example sa Bible, alam natin. Halimbawa, yung mga disciple, no? Pag tinignan nyo sa Luke chapter 9, 57 to 64, may magandang halimbawa dyan kasi ang Panginoon po, nung time na yan, take note, ang Lucas kasi historical or chronological ang arrangement niyan. Ibig sabihin, ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari ay ayon sa tamang panahon. So, kung susundan mo yan, ang daming mga ginawa ng Panginoon na talagang kagilagilalas, kahanga-hanga. At kung ikaw ay susunod at nakita mo yon, wala ka pang nakitang hirap, sakripisyo, wala pang kumukontra, aba, para bang napakadali ho magsabi, ako'y susunod kahit saan. Talaga naman, mapapasabi ka ng ganon. Kasi nga, pagka ikaw ay wala pang na-encounter ng mga challenges, it's easy to say these things. Pero alam naman natin na eventually, nagiging mas mahirap kasi nga, ang nagiging reality po dyan, dumarating na yung mga nagbabangga ang prioridad, mahirap na, pag-uusig, di po ba? If you remember, kahit yung mga disciples, di ba? Nung time na si Jesus po ay dinakip, yun nga, ang katanungan, nasaan nagpunta? Actually, ang isang napakagandang illustration po dyan, if you remember yung triumphal entry, di ba? Pwede ho nating alalahanin yung pong sa atin, ang inaalala natin pag Holy Week, the Sunday that opens the Holy Week, yung pong palaspas dito sa Pilipinas, yan ang tinatawag natin. Kasi yun yung time na ang mga tao, inaalala natin, yung paglalatag ng palaspas kay Jesus, and they were shouting, Hosanna. They were glorifying God. They were expressing obedience and showing devotion to Jesus. Pero yun nga, ang interesting po doon, alam natin that only in a matter of few days, ano po nangyari? Yung mga sumusunod na ito ay nawala na. In fact, if you read ito pong mga historical accounts, the authors will tell you na karamihan din sa mga sumisigaw ng Hosanna eventually will shout, "Crucify Him." So ang question po ngayon, bakit nagbago ang ihip ng hangin, di ba? Mula dun sa nagpupuri at sumisigaw ng Hosanna, they were praising God, then all of a sudden shouting, "Crucify Him." Ang isa pong dahilan dyan ay dahil nung hindi na po nagtutugma yung gusto nilang mangyari sa gustong mangyari ni Jesus. Eh, ayan na nga, tumatalikod na eh. At madalas, ganyan din po tayo, di ba? Sabi nga ng isang author, minsan pag hindi maayos ang motibo ng ating pagsunod, sumusunod tayo pero ang klase ng pagsunod is conditional obedience. Yung bang meron tayong hinahanap na something in return. Minsan po may kahilingan sa panalangin, meron tayong gustong mangyari, o kaya naman ay meron tayong pabor na hinihingi sa Panginoon. So basically, merong nakaumang na inaabangan tayo. Na pag hindi nangyari yung gusto natin, ano pong nangyayari sa atin? Ayan na, may nagtatampo, may tinatamad, may nanlalamig, may sumasama ang loob, merong bumibigay, merong sumusuko, at merong nagsasabi na wala naman palang saysay. Di ho ba? Eh bakit nga? Kasi nga, ang problem po doon, bagamat may pagsunod, kaso lang, wala tayong commitment sa agenda ng Panginoon. Ang commitment natin sa inaasahan nating kapalit. So pag hindi nangyari yung inaasahan natin, then we become frustrated. Kadalasan po, tandaan nyo ito, yung frustrations natin ay rooted sa mga inaasam, ninanasa natin, na hindi naman aligned sa agenda ng Panginoon. So doon tayo na po frustrated. Bakit hindi nangyayari yung inaasahan natin na mangyari? Or bakit yung inaasahan natin na mangyari, hindi iyon ang nangyayari? Napakabigat, di ho ba? At nangyayari po talaga yan kasi nga, ang problem natin is that mali ang pundasyon ng pagsunod . We are expecting favor in return. We are expecting blessings in return. We are expecting answered prayers in return. Now, the Lord may answer our prayers according to our needs. Pwede niyang gawin yan, but always bear in mind, mas marunong ang Diyos . Hindi lang po iisa ang sagot o tugon sa ating mga panalangin o kahilingan. Meron siyang ibang mga posibleng isagot dyan. Kaya ho, pag hindi tumugma, dyan natin nakikita minsan sumasama ang loob natin. Di ba naalala nyo si Judas? Yan po exactly nangyari sa kanya. Meron siya ibang gustong mangyari. Meron siyang ibang inaasahan. If you remember yung babae, si Mary, na nagbuhos ng pabango sa paa ng Panginoon. At ang ginamit po niyang pamahid doon sa pabango para linisin ang paa ng Panginoon, yung kanyang buhok. At ang sabi po roon, si Judas Iscariot, nagsabi po na sabi niya, sayang yung pabango. It was worth a small fortune. At ang sabi po ng Bible scholars dyan, yung small fortune na iyon is maybe about 1 year's wage. Isang taong sweldo ang equivalent. Can you imagine, ganong kamahal yung pabango? At ang suggestion po ni Judas, sana ibenenta na lang yung pabango at yung pinagbentahan ay binigay sa mga mahihirap. Eh, ang problema ho, ang sabi ng passage, not that he cared for the poor, he was in charge of the disciples' funds and he often kept some for himself. Hindi naman pala totoo na ang concern niya yung mahihirap. Siya po ang may hawak ng pondo at kadalasan kumukuha siya ng pondo para sa kanyang sarili. Okay? So makikita mo, no, doon pa lang meron ng mali. Di ba? Kaya tuloy, nung ang Panginoon ay hindi na kumikilos ng ayon sa kanyang gusto, ay napakadali ho niyang i-betray ang ating Panginoon. Why? Because in the first place, he was not in love with Jesus. He saw Jesus as a means to an end. Nakita niya si Jesus bilang susi sa kanyang gustong mangyari. Na nung hindi ito nangyari, andyan na yung kanyang frustration. So this is a timely reminder for us. Kasi whether bago kang mananampalataya, matagal kang mananampalataya, lahat tayo dumadaan sa ganong senaryo eh, na kung saan minsan po nag-shift yung ating focus sa senaryo na gusto nating mangyari, sa agenda natin na gusto nating matupad. And we only see Jesus as a means to an end. Kaya tinatama ng Panginoon, if you remember, di ba, ang panawagan ng Panginoon, if you want to be my disciple, you must love me more. More than your father, mother, wife, children, yes, even more than your own life. Otherwise, you cannot be my disciple. Ang ibig sabihin po noon, yung kahandaan natin to rearrange our life's priorities. Ganun kabigat yun, na ang Panginoon ang magiging pangunahin at siya ang ating hahangarin. Dahil pag hindi po yun ang ginawa natin at hindi yan ang senaryo ng ating buhay, magkakaroon tayo ng pagsunod. Pero ang pagsunod natin will only be temporary as long as He aligns with what we want, as long as we get what we want, as long as we are happy in that relationship. Pero pag hindi na ganun ang senaryo, yan na. Unti-unti tayo po ay hindi na nakakasunod. Kaya pagdating po sa ating faithfulness, if we want to be fruitful, then we have to be faithful. At yung faithfulness is not only allocating time or making Jesus our priorities, it's making sure that we truly align with God's will. Kailangan talagang merong alignment eh. Yan ang napakahalagang bagay po kasi pag hindi natin natutunang pahalagahan ang mahalaga sa Panginoon at ang nais lang natin ay pahalagahan ng Diyos ang mahalaga sa atin, then ang question sigurong mas malalim, sino ba talaga ang Panginoon? Sino ba mag-a-adjust? Di ba? Kaya minsan para ba nangyayari siya ang Panginoon pero gusto natin siya mag-adjust, no? Sabi nga sa Luke chapter 6 verse 46, "Why do you call me Lord, Lord, when you don't do what I say?" Bakit mo pa ba ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, pero hindi mo naman ginagawa yung aking mga pinagagawa at sinasabi? Naku, napakabigat na katanungan yun, ano? So tayo po, as we follow Jesus, dadaan tayo sa iba't ibang mga seasons. Totoo po yan. Sometimes, season na madali ang obedience. Kagaya nung Luke chapter 9, na kung saan nakita po nila that Jesus was healing the sick, He was feeding the multitude, He made miracles. So, sino ba naman ang mahihirapan pang mag-isip na sumunod? Pero yun nga, pinapaliwanag ng Panginoon, hindi laging ganyan. Ang asong gubat, may lungga, ang ibon, may pugad, ang anak ng tao, wala man lang mapagpahingahan. So, basically, Jesus was giving them a reality check. Hindi palaging ganyan, hindi palaging ginhawa. And don't make your commitments based on a false assumption. Huwag niyong akalain na palaging madali ang lahat, maginhawa ang lahat, okay ang lahat. Dahil hindi po ganon. No? Hindi po talaga ganon. Dahil pag tayo po ay sumunod, may mga challenges yan. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi kontrolado ng Panginoon. Ang ibig lang sabihin, may mga pagkakataon talaga na things will not work the way we want them to work. Things will not happen the way we want them to happen. But God is in control. He has His agenda. And yung mga seasons na mahirap ang pagsunod, marami rin tayong matututunan doon about ourselves, about God, And hindi lang matututunan tungkol sa Diyos at sa ating sarili, mararanasan bilang pagpapalago ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya talagang napakagandang isipin na yung mga challenging times, diyan tayo na de-define at saka nare-refine. Diyan ka mapapaisip eh. Ang tawag ko diyan, mga crossroad of faith. Crossroads of faith. Bakit? Kasi, di ba sa crossroad, sa cruise na landas, yan po yung halimbawa, ikay bumabagta sa isang kalsada, sa isang daan, tapos wala, hindi ka nag-iisip. Bakit hindi ka nag-iisip? Kasi straight lang eh. Pero the moment that you encounter a crossroad, yeah, mapapaisip ka kasi you have to decide. Saan ako pupunta? Kanan, kaliwa, diretso ba? Di ba? Kasi nga, nahati. So, yung mga crossroads na yan, yan po ay mga hamon sa ating buhay. Saan tayo? Tutuloy pa ba tayo? Babalik ba tayo? Ayawan na ba? Lahat tayo dadaan dyan. Maybe in the form of sickness, sometimes in the form of challenges, or sometimes in the form of unmet expectations. But let us be assured, yung mga pagkakataong iyan ay nagbubuka sa ating puso, sa ating buhay, sa realidad na pag tayo po ay humarap sa ganyang mga sitwasyon, tayo po ay hinuhubog ng ating Panginoon. At ang mga pagpili sa ganyang mga pagkakataon, it really defines us. Kaya mapapansin mo yung mga paglago natin, mas dama natin sa ganyang mga panahon eh. Kasi de-decide tayo eh. Kasi we really count the cost. Counting the cost is all about being in the crossroad. Yan din po ay refining moment. Kung merong medyo mali-mali sa ating puso, sa ating pagsunod, sa ating expectations, sa ating motibo, well, the crossroad of faith will refine us. Kasi yan po ang magmumulat sa atin sa kung anong mahalaga sa ating Panginoon. So, kaya mga kapatid, tandaan niyo po, ang nais ng Panginoon is that we bear fruit. It's not easy, it's not easy. Pero ang hamon po dyan, let us learn to trust the Lord. Sapagkat sa ganyang mga panahon at pagkakataon, tayo po ay tunay na lalago if we always choose to obey the Lord. So sana po naging pagpapala sa bawat isa sa atin ang ating pag-aaral na ito. At muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.
3: Ito ang 702 DZAS.
2: 702 DZAS.
3: Agapan ng Sambay na napapakinggan sa buong mundo
2: sa febc.ph
3: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
1: Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.

0: Nakalulungkot isipin na sa kapanahunan natin ngayon ay makikita ang hindi pagkakapantay-pantay. May mga taong masasabi na nasa mataas na kalagayan at mayroon din namang mga tao na nasa mababang kalagayan. Subalit ito ba ay sapat na dahilan upang tratuhin ng hindi makatarungan ang nasa mababang kalagayan? Hindi ko inaasahan na ang pangulo ng isang malaking organisasyon na kasalukuyang nakakalat sa buong mundo ay makadaupang palad ko. At nang panahong iyon ay nakita ko na nakasuot lamang siya ng sandalyas at ng simpleng damit. Alam ko ang kanyang layunin. Nais niyang hindi maalangan sa kanya mga tao ng tagpong iyon. Hindi tulad ng ibang panauhin na talaga namang pangingilagan mo. Basahin natin ang ilan sa mga hinaing ng mga Israelita noon tungkol sa napakababa nilang kalagayan. Ganito pong mababasa sa Nehemias, Kabanatang 5, Talatang 5. Hindi ba ang aming pangangailangan ay tulad din ng iba? Wala namang pagkakaiba ang aming mga anak sa kanila. Ngunit napipilitan kaming ipaalipin ang aming mga anak. Ang iba naming anak na babae alipin na wala na kaming magawa pang iba sapagkat ang aming mga bukirin at ubasan ay hindi na amin. Ipinapakita ng talatang ito ang hindi magandang ayos at mababang trato ng mga mahihirap. Tunghayan po natin sa oras na ito ang mensahe na kapupulutan ng aral na matatagpuan sa aklat ng Nehemias, Kabanatang 5, unang talata hanggang 19. Ito ay hatid sa ating Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret, na maghahatid po sa inyo ng pag-aaral sa salita ng Panginoon sa oras na ito. Samantalang abala ang lahat sa pagtatayo ng pader ng Jerusalem, naranasan ni Nehemias ang iba't ibang uri ng pagsubok at pagsalungat sa kanilang mga ginagawa. Sa panahong ito ay naging tunay na tuso si Satanas sa kanilang buhay. Una ay hinamak ng mga kaaway ang mga Hudyo. Pagkatapos ay inalipusta at linait sila. At nakita natin sa nakaraang pag-aaral ang hayagang pagsalungat ng mga kaaway. Napakatindi ng pagsubok na ito kay Nehemias na kinakailangan nilang gamitin ang isang kamay sa pagtatrabaho at may hawak na sandata ang kabilang kamay. Samantalang tinatayo nila ang pader ng Jerusalem, nagtrabaho sila Nehemias at ang kanyang mga kasamahan ng buong lakas hanggang sa marahil ay hindi na nila binibihisan ang kanilang mga kasuotan maliban lang marahil kung sila ay maliligo. Ngayon ay makikita po naman natin ang pakikipagbaka ni Nehemias sa loob ng kanyang sariling bayan. Ito na marahil ang pinakamatinding pakikipaglaban ng kasamaan. Makikita nila sa kasaysayan na kung hindi masira ng demonyo ang simbahan sa labas, ay aanib siya at doon siya sa loob manggugulo. Ginamit ni Satanas ang kabagabagahan at ngayon ay guguluhin naman niya ang mga tao sa pamamagitan ng mga kapatid na Hudyo. Magsimula po tayo sa ating pag-aaral sa oras na ito sa aklat ng Nehemias sa Kabanatang 5 sa una hanggang ikaapat na talata na ganito po ang sinasabi. Nagkaroon ng malakas na pagtutol ang taong bayan at ang kanilang mga asawa laban sa kanilang mga kapatid na Hudyo. Sapagkat may nagsabi, kasama ang ating mga lalaki at babae, tayo ay marami, kumuha tayo ng trigo upang tayo'y may makain at manatiling buhay. May nagsabi rin, aming isinasangla ang aming mga bukid, mga ubasan at mga bahay upang makakuha ng butil dahil sa tagutom. May nagsabi, kami nang hiram ng salapi para sa buwis ng hari na ipapataw sa aming mga bukid at aming mga ubasan. Hindi nagbabago ang kalikasan ng tao. Bagamat nabubuhay tayo sa mga makabagong pamamaraan at mga kagamitan, hindi pa rin nagbabago ang mga suliranin tulad noong panahon ni Nehemias. Sa aking palagay ay may dahilan ang mga mas malalaking suliranin ang lahat ng mga makabagong pamamaraan sa ating panahon. At dahil sa masyado ng abala ang mga Hudyo sa pag-aayos ng pader sa Jerusalem, ay wala na silang panahon upang malutas ang sarili nilang suliranin. kailangan nilang bumili ng mga mais at mga butil na makakain upang makakain ang kanilang pamilya. Upang magawa nila ang mga bagay na ito, ay kailangan nilang isanla at ipagbili ang kanilang mga ari-arian. Ang ilan naman sa kanila ay kailangang isanla ang kanilang mga bukirin upang makapagbayad lamang ng buwis. At ang buwis ay napakataas noong panahong iyon. At isang pamamaraan upang magawa nila ang mga bagay na ito ay kailangan nilang humiram ng salapi sa kanilang mga kapatid. Sa ikalimang talata ng ikalimang kabanata sa aklat na Nehemias ay ganito po naman ang sinasabi. Ngayon ang aming mga laman ay gaya na rin ng mga laman ng aming mga kapatid. Ang aming mga anak

nilang mga ari-arian sa mga kapatiran. At kahit na sa panahon nila Nehemias ay meron ng mga nagpapautang. Hindi nagagalaw ng mga kaaway na nasa labas ang mga tao sa loob hanggat merong pagkakaisa at pag-iibigan ang mga tao. Subalit makikita po natin ngayon na meron ng kaguluhang nagaganap sa pagitan ng mga Hudyo. Ang mga ganitong uri ng suliranin ay nangyari din sa buhay ng mga alagad sa Bagong Tipan. Kung atin pang naalala, nagkasundo si na Ananias at Safira upang linlangin ang kanilang mga kapatiran kung kaya sila ay pinarusahan ng Diyos. At meron ding kinalaman ng pera sa kanilang pagkakasundo, kung minsan ay hindi na natin maunawaan kung bakit malaking tukso ang pera. Sa aklat ng unang Timoteo, ika-anim na kabanata, talatang siyam at sampu ay ganito po ang sinasabi. Ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at bitag ng masamang hangaring magtutulak sa kanila sa kapahamakan, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Merong mga samahan ngayon na nandadaya ng talaan ng kanilang mga pinansyal. Alam niyo ba na merong kani-kaniyang pamamaraan ng pandaraya sa mga talaan ng pinansyal o mga pananalapi? Ito ay nangyayari sa mga paggawaan at gayon din sa mga simbahan. Alam niyo mga kaibigan, hindi nararapat subalit malaking suliranin pa rin ang pera sa loob ng mga simbahan. Ito rin ang pamamaraan ni Satanas upang mapasok niya ang mga simbahan ngayon. At ito ang problema na hinarap ni Nehemias. Si Apostol Pablo ay nagbigay ng pagpapayo na makikita natin sa aklat ng Filipos sa unang kabanata, talatang 27 hanggang 28 na ganito po ang sinasabi. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Kahit ako ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harap ninyo at mabalitaan ko ang mga bagay tungkol sa inyo na kayo'y naninindigan sa isang espiritu na may isang isipan na magkakasamang nagsisikap para sa pananampalataya ng Ebanghelyo. At sa anuman ay huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway. Para sa kanila, ito ay tanda ng kanilang kapahamakan, ngunit ang inyo'y kaligtasan at ito'y mula sa Diyos. Binigyang diin ni Pablo ang salitang pamumuhay. Sinabi ni Pablo na kailangang magkaroon sila ng pagkakaisa. Kailangan ding magkaroon sila ng matapat na pakikipag-ugnayan. At huwag silang magbigay ng mga maling ulat upang maliitin ang kanilang mga kapatiran. Kailangan nilang magsabi ng katotohanan upang magkaroon ng pagkakaisa. Ganito rin po ang naisabihin ni Santiago sa ikatlong kabanata sa talatang 16. Sinabi niya, sapagkat kung saan merong paninibugho at pagiging makasarili, doon ay merong kaguluhan at bawat gawang masama. Ito ang nangyari kay Ananias at kay Safira. Nagsinungaling sila sa kanilang mga sinabi sa iglesia at nagdulot ito ng malaking kaguluhan at kapahamakan sa kanilang buhay. Sa panahon naman ni Nehemias, merong mga nangihiram ng pera sa kanilang mga kapatiran at nang hindi nila ito mabayaran ay kinailangan nilang ipagbili ang kanilang mga anak sa pagiging alipin. Hindi naman nagtagal ang ganitong mga pangyayari, subalit sapat na ito upang masira ang buhay na ilang pamilya. Ang mga humiram ng pera ay hiningan ng tubo sa kanilang mga utang. Bagamat legal ang pagpapatubo sa mundo ng pangangalakal, labag naman ito sa mga kautusan ng mga Hudyo, dahil sangayon sa kanilang mga tuntunin, bawal ang magpatubo sa kapwa nila Hudyo. Hanggang sa mga pagkakataong ito, hindi pa nagalit si Nehemias. Maayos pa rin ang kanyang mga pakikitungo sa kaniyang mga kababayan. Subalit makikita po natin sa susunod na mga talata ang kaniyang galit at sagot sa mga bagay na nangyayari. Basahin po natin ang sinasabi sa 16.

0: talata, "Ako'y galit na galit nang aking marinig ang kanilang daing at ang kanilang mga pagtutol na ito." Hindi lamang basta galit ang naramdaman ni Nehemias sa mga pagkakataong iyon, kundi ang sabi niya ay siya ay galit na galit. Sa talatang 7 ng 5 kabanata sa aklat ni Nehemias ay ganito po naman ang sinasabi. "Pagkatapos na pagsisiya nito, pinaratangan ko ang mga maharlika ng mga pinuno at sinabi ko sa kanila, 'Kayo'y nagpapatubo maging sa inyong sariling kapatid. Ako'y nagpatawag ng malaking pagtitipon laban sa kanila.' Hindi na siya nagtanong sa mga tao sa kanilang paligid kung ano ang kaniyang gagawin. Pinag-isipan na niya kung ano ang mga nararapat niyang gawin. Ganito po naman ang nasusulat sa 8 talata. Sinabi ko sa kanila, 'Kami sa abot ng aming makakaya ay aming tinubos ang aming mga kapatid na mga Hudyo na ipinagbili sa mga bansa. Ngunit inyo pang ipinagbili ang inyong mga kapatid upang sila'y maipagbili sa amin. Sila'y tumahimik at walang masabi anuman.' Hayag ang sinaway ni Nehemias ang mga maharlika at mga pinuno sa kaniyang bayan. Inihayag ni Nehemias ang mga masasamang ginagawa ng mga tao sa kanilang mga kapwa manggagawa. Sa aking palagay ay nararapat lamang kapag dumarating ang ganitong mga pangyayari. Gayun din naman na kailangang mabigyan ng babala ang mga taong hindi tapat sa kanilang mga ginagawa sa loob ng simbahan. Kailangang maihayag sa lahat ang kasamaang ginagawa nila. Ipinahayag ni Nehemias ang mga ginagawang kasamaan ng mga taong ito. At galit na galit siya sa mga pangyayari. Merong mga nagsasabing, "Hindi ka dapat magalit." Ang sabi naman ni Pablo sa aklat ng Epeso, sa kabanatang 4, talatang 26, ang ganito, "Magalit ka, subalit huwag kang magkakasala. Subalit depende ito sa dahilan ng iyong galit. Kung nagagalit ka dahil sa iyong pangsariling kapakanan, ito ay mali. Ngunit kung ikaw ay nagagalit dahil sa ang gawain ng Diyos, ang kalwalhatian ng Diyos at ang pangalan ng Diyos, ay nasisira at nasasaktan, makatwiran ang magalit, subalit huwag kayong magkakasala." Hindi na natiling tahimik si Nehemias sa kasalanan na kanyang nakita. Hindi rin niya sinang-ayunan, kundi ipinahayag niya ito ng harapan. Kung minsan ay nagkakaroon tayo ng makatwirang galit sa mga masasamang nangyayari sa ating simbahan, hindi lamang tayo nananatiling tahimik at nagsasawalang kibo sa mga kasalanang nangyayari. Hindi dapat nahayaan na lamang ang mga gumagawa ng kasamaan at kasalanan. Meron namang mga nagsasabing ayaw naming makialam sa bagay na iyan. Kailangan natin ng tapang sa panahong ito. Kailangan natin ng matibay na paninindigan sa tama. Nagkakaroon na ng masamang pagkilala ang mga hindi mananampalataya tungkol sa simbahan ngayon. Ang mga malalakas sa loob ng simbahan ay nasisiyahan sa kanilang kalagayan at walang hangarin na maabot ang mga tao sa kanilang kapaligiran. Bagamat kailangan natin ang kumilos at magsalita laban sa mga masasamang nangyayari sa ating mga simbahan ngayon, kailangan din tayong mag-ingat. Kung tayo ay magsasalita laban sa mga tao sa ating mga simbahan, kailangan meron tayong patunay. At higit sa lahat ay kailangang makatao at makadiyos na hakbang. Ipinahayag ni Nehemias ang kasamaang nangyayari sa loob ng lupon ng mga Hudyo at walang makapagsalita sa kanila. Ito ay naging dahilan ng malaking kaguluhan, lalo na nang magpunta si Nehemias sa Siyosham. Gayunpaman ay matapat na naglilingkod si Nehemias sa Diyos sa kaniyang panahon at gayon din sa kaniyang lipi. Basahin po natin ngayon ang nasusulat sa 9 na talata. "Kaya't sinabi ko, ang bagay na inyong ginagawa ay hindi mabuti. Hindi ba mararapat na kayo'y lumakad na may takot sa ating Diyos upang maiwasan ang mga pag-aalipusta ng ating mga kaaway na bansa? Si Kristo ba ay naging kasiraan dahil sa maling gawain ng mga Kristiyano? At dahil sa pangit na larawan ng mga simbahan sa lipunan? Ito ang mga katanungang kailangan nating sagutin sa ating sarili. Ito ang sinabi ni Nehemias sa kanyang mga kapatiran na dahilan ng pang-aalipusta mula sa mga kalapit na bansa. Sa 10th talata ng 5th kabanata sa aklat ni Nehemias ay ganito po ang sinabi, "Gayon din, ako at ang aking mga kapatid at ang aking mga lingkod ay nagpahiram sa kanila ng salapi at butil. Tigilan na natin ang ganitong pagpapatubo." Sinasabi dito ni Nehemias na siya ay nasa kalagayan na maaari sana siyang kumita ng marami. Ito ay tunay na naging pagsubok para kay Nehemias. Ngunit hindi niya ginamit ang kanyang kalagayan sa buhay para sa makasariling kapakanan. Sa 11th talata ay ganito po naman ang sinabi, "Isaulin ninyo sa kanila sa araw ding ito ang kanilang mga bukid, mga ubasan, mga taniman ng olibo, mga bahay, gayon din ang 100 bahagi ng salapi, trigo, alak at langis na inyong ipinapataw sa kanila." Namanhik si Nehemias sa mga Hudyong mayayaman na huwag na nilang kunin ang utang ng kanilang mga kapatid na Hudyo. Sa talatang 12 ay ganito po naman ang sinasabi, "Pagkatapos ay sinabi nila, isasaulin namin ang mga ito at wala kaming hihingin sa kanila. Gagawin namin ang ayon sa iyong sinasabi. Tinawag ko ang mga pari at pinanumpa ko sila na gawin ang ayon sa ipinangako nila." Hindi basta na lamang naniwala si Nehemias sa pangako ng mga tao. Sila ay kanyang pinanumpa sa harap ng mga pari. Natutuparin nila ang kanilang mga pangako. Bagamat sila ay liping pinili ng Diyos, ay ginawa niya ang mga bagay na ito upang matupad ang mga nararapat. Kung minsan ay inaakala nating isang matapat na tao ang isang Kristiyano, yun pala ay nagpapanggap lamang. Kapatid, hindi ko sinasabi ito upang mawalan tayo ng pagtitiwala sa mga kapwa mananampalataya. Sinasabi ko ang mga bagay na ito sapagkat ang kailangan sana ay napagkakatiwalaan ang mga anak ng Diyos. Sa talatang 13 ay ganito po ang sinasabi, "Ipinagpagkurin ang laylayan ng aking damit at sinabi, ganito nawa pagpagin ang Diyos ang bawat tao mula sa kanyang bahay at mula sa kanyang gawain na hindi tumupad ng pangakong ito. Ganito nawa siya maipagpag at mahubaran." Ang buong kapulungan ay nagsabi, "Amen," at pinuri ang Panginoon. Ginawa ng taong bayan ang ayon sa kanilang ipinangako. Nawa ay ganito rin ang mangyari sa loob ng ating mga kapulungan ngayon. Naging mabigat ang kanilang mga binitiwang salita. Alalahanin po natin na si Nehemias ay mayroong mahalagang gawain sa kaharian at nakasuot siya ng damit na nagsasaad ng kanyang tungkulin. Nakasuot siya ng mahabang kasuotan na sa pagkakataong ito ay marahil ay naipaliwanag niyang mabuti ang nais niyang sabihin. Ngayon ay makikita po naman natin ang kaunting bahagi ng personal na buhay ni Nehemias. Basahin po natin sa talatang 14 ng 5th kabanata sa aklat ni Nehemias. "Bukod dito, mula ng panahong ako'y hirangin na maging tagapamahalan nila sa lupain ng Huda, mula sa 20 taon hanggang sa 32 taon ni Haring Artaxerxes, sa makatwid ay 12 taon ako at ang aking mga kapatid ay hindi kumain ng pagkaing panustos para sa pamamahala. Merong mga humingi ng sahod, subalit hindi niya ginawa ito." Sa 15th talata, ganito po naman ang ating mababasa, "Ang mga dating tagapamahalang nauna sa akin ay nagpataw ng mabigat na pasanin sa taong bayan at kumuha sa kanila ng pagkain at alak. Bukod sa 40 tilak, maging ang kanilang mga lingkod ay nagmalupit sa taong bayan, ngunit iyon ay hindi ko ginawa dahil sa takot sa Diyos." Nakakakuha ng sahod ang mga pinuno ng bayan, subalit pinili ni Nehemias na hindi kumuha ng para sa kanya. Itinalaga ko ang aking sarili, ang sabi po ni Nehemias sa 16 na talata. Itinalaga ko ang aking sarili sa gawain sa pader na ito at hindi bumili ng lupain. At ang lahat ng aking mga lingkod ay nagtitipon doon para sa gawain. Hindi bumili ng mga ari-arian si Nehemias. Wala siyang ginawang makasasama sa kanyang mga kapatid. Sana ay ganito rin ang ginagawa ng bawat isa sa mga Pilipino sa ating panahon. Ang mahalin ang kanilang mga kababayan at walang pagsasamantala sa kapwa. Sa Kabanatang 5, talatang 17 sa aklat ni Nehemias ay ganito po naman ang sinasabi. Bukod dito'y nagkaroon sa aking hapag ng 150 tao, mga Hudyo at mga Pinuno, bukod sa pumunta sa amin mula sa mga bansang nasa palibot namin. Kadalasan ay meron siyang 150 panauhin sa Jerusalem at ang lahat ng mga gastusin upang maitustos sa kanyang panauhin ay galing sa kanyang sariling pananalapi. Tunay nakakaiba siya sa mga naunang mga tagapanguna. Ganito po naman ang nasusulat sa talatang 18. Ang inihahanda sa bawat araw ay 1 baka at 6 na tupang pinili. Ang mga manok ay inihanda rin para sa akin. At bawat 10 araw ay maraming sari-saring alak. Gayunman, sa kabila ng lahat ng ito ay hindi ako humingi ng pagkaing panustos para sa tagapamahala dahil sa mahigpit na pasanin ng paggawa ng mga taong bayan. Hindi siya humingi ng kahit na ano para sa kaniyang sarili sapagkat naawa siya sa kaniyang mga kababayan. Basahin po naman natin ang talatang 19 sa Kabanatang 5 sa aklat ng Nehemias. O aking Diyos, alalahanin mo para sa aking ikabubuti ang lahat ng aking ginagawa para sa bayang ito. Isa siyang mabuting tao. Ang kanyang puso ay nasa mga kapatiran niyang naghihirap. Subalit makikita natin sa mga susunod na pag-aaral na makakalimutan din siya ng mga tao. Subalit sa kabila ng mga pangyayaring ito ay hiningi ni Nehemias na alalahanin siya ng Diyos. Alam natin na hindi tayo bibiguin ng Panginoon. Nalalaman ng Diyos ang ating mga paglilingkod sa Kanya. Kaibigan, saliksikin mo ang iyong sarili sa sandaling ito. Kung nalalaman mo sa iyong sarili na hindi pa nakasulat ang iyong pangalan sa Aklat ng Buhay sa kabila ng iyong mga mabubuting gawa, kailangan mo siyang papasukin sa iyong puso. Tanggapin mo siya ngayon na iyong Panginoon at iyong tagapagligtas. Idagdag po nawa ng Diyos ang kanyang biyaya at pagpapala sa mga salita niya na ating napag-aralan sa oras na ito. Tayo po ay dumulog sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Sa oras na ito, Panginoong Diyos, kami po'y dumudulog sa iyo. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat sapagkat patuloy mo kaming ginagabayan sa aming mga pag-aaral. Loobin mo, Panginoong Diyos, at iyong pagpalain ang iyong mga salita na aming napakinggan at napag-aralan sa oras na ito. Panginoon, gamitin mo rin, Panginoong Diyos, ang iyong mga salita upang ituwid ang anumang mga kasamaan na nangyayari sa aming lipunan. Panginoon, kami po'y nananalig na ikaw ay magpapatuloy, nagagabay sa bawat isa sa amin, sa lahat ng mga nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito, Panginoon Diyos. Kami ay naniniwala na ikaw ang buhay na Diyos na handang tumulong sa anumang pagkakataon. Kami po'y nananalig at umaasa na ito iyong gagawin sapagkat ang lahat ay hinihiling po namin idinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: The more I understand about the greatness and majesty of Almighty God, the less likely I'm going to be to get enamored with who I am. The closer I get to God, the more I realize how far away I still am.
3: Join Dr. David Jeremiah for his series, Making Sense of It All, next time on Turning Point.
4: Sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang.
5: 702 DZAM.
4: Agapay ng sambayanan.
6: Matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.

0: mga kaibigan, mapagpalapong pakikinig sa Shepherd's Call. Kung nais mong maligtas mula sa galit ng Diyos at makawala sa mga kasalanan, dapat interesado ka kung ano ang katotohanan. Kung nag-aalala ka kung ang mensahe ng Ebanghelyo na pinanghahawakan mo ay totoo, siguraduhing hindi ka umaasa sa mga negative tests lamang na nakabase sa espekulasyon, opinyon, o tradisyon ng mga tao. Dapat umaasa ka sa mga tiyak na pagsusuri patungkol sa katotohanan. Ang mensahe na ipinangaral ni Epaphras sa mga taga-Kolosas at ang mensaheng ipinangaral ni Pablo ay totoo, sapagkat ito ay maaaring matiyak sa pamamagitan ng mga positive tests. Ang una ay nakabatay sa historical events o tunay na pangyayari sa kasaysayan. Narito pong muli si Brother Juran Ramos para sa pagpapatuloy ng mensaheng How We Know That the Gospel is the Message of Truth.
1: So, nung wala na itong mga wise men na to, nagpakita naman ang anghel kay Joseph sa isang panaginip at sinabihan, umalis na kayo sa lugar na to. Pumunta kayo ng Ehipto dahil hahanapin ni Herod ang bata para siya ay patayin. Kaya nung gabing yon, umalis na si Joseph, dinala niya si Mary at yung bata at nagpunta sila sa Egypt hanggang sa namatay si Herod. Now, nung nakita ni Herod na niloko siya ng mga wise men, hindi na siya binalikan, galit na galit siya. Kaya iniutos niya na patayin lahat ng mga kabataan sa Bethlehem na may edad na 2 taon at pababa. Ito ay base dun sa natutunan niya mula dun sa Magi. At itong pagpatay ni Herod na ito ay fulfillment ng prophecy ni Jeremiah. Sa Matthew chapter 2, 19 to 23, nung namatay na si Herod, nagpakita uli ang anghel kay Joseph sa panaginip nung siya'y nasa Ehipto at sinabihan siya, pwede na kayong bumalik sa Israel. Patay na ang mga gustong pumatay kay Jesus. So nung dinala ni Joseph, si Mary at saka yung bata, finally sila ay tumira sa isang lugar na ang pangalan ay Nazareth. At dito natupad yung mga pangako ng mga propeta that Jesus will be called a Nazarene. Now, yung susunod na kwento na malalaman natin, so yun, puro nung bata pa si Jesus, no? And then, fast forward. Sunod na kwento na makikita natin tungkol kay Jesus was when he was already 12 years old. At ang nangyari, pumunta sila sa Jerusalem tulad ng lagi nilang ginagawa. Tapos akala ni Joseph at ni Mary, pagbalik nila, kasama pa nila si Jesus. Bigyan sabi nila, aba, asan yung anak natin? Hala, nawawala yung anak natin. Hinahanap nila kung saan-saan, sa mga kamag-anak, hindi nila makita. Bumalik sila sa Jerusalem. 3 araw naghahanap itong mga magulang ni Jesus until finally nakita nila si Jesus nakaupo kasama yung mga religious leaders. Nagtatanong siya, Q&A. May tinatanong siya, sinasagot siya. At believe na believe yung mga tao sa kanya. 12 taon lang, ang talino, ang galing, ang daming alam sa salita ng Panginoong Diyos. Now, next na nangyari, of course, masama loob ng nila Mary, bakit mo to ginawa sa amin? Anak, siguro, yun ang kwento. Pero anyway, umuwi sila at nag-submit si Jesus Christ kay Mary at saka kay Joseph. Fast forward. Tahimik na naman. Wala na naman tayong ibang kwentong maririnig. Ang susunod na kwentong maririnig natin is when Jesus was already around 30 years old. So 18 years, tahimik. Huwag kayong maniniwala dun sa mga mababasa nyo na, uy, sabi daw si Jesus daw, after 12 years old, nagpunta raw ng India. At kung ano-ano, huwag kayong maniniwala dun. Yan sinasabi natin. Paano mo alam kung anong totoo? Huwag yung opinion lang ng tao, huwag yung speculation lang ng tao, huwag yung human tradition. Tingnan natin yung original na kwento. Yung mga nandun, yung mga nakakita, yung mga kasama ni Jesus Christ mismo. Ano kwento nila? So, ito lang ang kwento. After 18 years, kumbaga, noong 30 years old, ang sunod sa kwento na nakalagay dito sa kasulatan, Itong si Jesus Christ ay bininyagan. Pagkatapos nang siya'y binyagan ni Juan Bautista, anong kanyang ginawa? Nagsimula na siyang magturo ng kanyang mensahe. Ano pa ang kanyang ginawa? Of course, gumawa siya ng mga milagro, pinili niya yung kanyang 12 disipulo, nagpagaling siya ng mga may sakit, nagpalaya siya ng mga demonyo, nagbuhay siya ng mga patay, lumakad siya sa tubig, at marami pang mga milagro. Yung summary ng turo ni Peter, by the way, no, gusto ko rin idagdag. Isa pa palang malalaman natin tungkol kay Jesus, nung 18 years, between 12 years old and 30 years old, anong ginagawa ni Jesus Christ doon? Alam niyo kung ano ginagawa niya? Karpintero. Paano natin alam na karpintero? Kasi sabi ng Mark chapter 6 verse 3. Sabi ng mga kapitbahay, "Isn't this the carpenter, the son of Mary and brother of James and Joseph and Judas and Simon?" O, tinan niyo. Pag sinabing, hindi ba ito yung karpintero na kilala nga natin, nanay niyan, tsaka yung mga kapatid niyan lalaki? Ibig sabihin, yan ang trabaho ni Jesus Christ for 18 years. Tatay niya karpintero eh. Sa kanila noon, ganun yan. Tatay mo karpintero, malamang anak karpintero din. Tatay mo magsasaka, mamaya anak magsasaka rin. Tatay mo barber, mamaya barber din yung anak. Ganun nangyari kay Jesus Christ. So, kilala ito ng mga tao. O ngayon, balikan ko yung sabi ni Peter. Si Peter, sinummarize niya yung ministry ni Jesus Christ dito sa Acts chapter 10, 37 to 42. Ito sabi niya. Acts 10, 37 to 42. "You yourselves know what happened." O tinan niya, sabi niya, kayo mismo, alam ninyo kung anong nangyari. "Throughout all Judea, beginning from Galilee after the baptism that John proclaimed, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. He went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him." That's verse 39, sabi niya. "And we are witnesses of all that he did." Witness sila. Sila yung disipulo eh. Kasama nila si Jesus Christ. 3 taon, more or less. Kasama nila si Jesus Christ. "We are witnesses of all that he did, both in the country of the Jews and in Jerusalem." Tapos sabi niya, nakita niya ito eh. "They put him to death by hanging him on a tree. But God raised him on the third day and made him to appear, not to all people, but to us." Nakita namin si Jesus. Buhay. "But to us who had been chosen by God as witnesses, who ate and drank with him." Kasama namin si Jesus, kumakain, umiinom. Alam namin, totoo tong kwento namin, nakita namin yun, nangyari talaga yun. Verse 42, "And he commanded us," bini Jesus sa amin, "to preach to the people and to testify that he is the one appointed by God to be judge of the living and the dead." Ang lakas ng loob nilang magsabi ng ganun. Bakit? Kasama namin ito, nakita namin siya, nangyari talaga yun eh. O, tingnan natin na sabi ni Pablo nung siya ay nasa korte sa harapan ni King Agrippa. Tapos again, meron naman siyang binanggit dito. Habang nagsasalita siya, biglang merong isang tao, ang pangalan niya ay si Festus. Sabi niya, hindi siya makapaniwala dun sa kwento ni Pablo. Mamaya isi-share ko kung ano yung kinwento niya. Na nabago siya, may narinig siyang boses at kung ano-ano, kaya dati persecutor siya ng Christians, tapos naging ngayon messenger na siya, representative na siya mismo ni Jesus Christ. Habang kinukwento niyan, sumingit itong si Festus. Sabi niya, nasiraan ka na ng ulo. Ang sagot ni Paul, verse 25, "But Paul said, I am not out of my mind, most excellent Festus, but I am speaking true and rational words." Etong sinasabi ko ay totoo. Etong sinasabi ko nag-a-address ng utak. Hindi ito nagpapadala lang ako ng emotions ko. These are rational words. And then, in-address niya yung hari, si King Agrippa. Verse 26, sabi niya, "For the king knows about these things." Tinan niyo? alam ng hari tungkol dito sa mga kinukwento kong ito, mga nangyaring ito. Tungkol kay Jesus, sa mga milagro niya, tungkol sa siya'y namatay at muling nabuhay. And to him, I speak boldly. And then dagdag niya, for I am persuaded, ako ay kumbinsido that none of these things has escaped his notice, for this has not been done in a corner. Alam niya to. King Agrippa, di ba? Alam mo to. Hindi ito nangyari sa isang sulok na nakatago. Alam ito ng lahat. Bukas ito. Nabalitaan ng lahat tungkol kay Jesus, yung miracle worker, yung propeta, yung tinatawag ng iba na Messiah, yung tinatawag ng iba na ito ang anak ni David, ito ang magtatayo ng kanyang kaharian. Alam ng lahat siya'y nagpagaling. Alam ng lahat na bumuhay siya ng patay. Ang dami niyang ginawa, nagpalayas sa mga demonyo, ang gaganda ng kanyang mga turo. Alam ng lahat na pinatay siya. Public yon, public knowledge yon. Pero ano nangyari? Nabuhay siya. Alam namin yan. Nakita namin siyang buhay. O yan yung sinasabi niya rito eh. So, alam ni Pablo na yung mensahe niya ay katotohanan. Paano niya alam na yung kanyang katotohanan at yung mensahe ng iba, yung iba ay mali? Alam niya dahil yung kanyang mensahe ay nakabase sa historical events. Ito ay nakabase sa historical facts. Talagang nangyari itong kinukwento namin. So, yan ang isa. Paano natin alam na yung sinabi ni Pablo, the word of the truth, the gospel, alam natin totoo yun because it is based on historical facts. Number two, pangalawang test. Paano natin alam na ang ebanghelyo ay totoo? Because it is based on the fulfillment of prophecy. Alam nyo, sa Old Testament, merong higit 40 propesiya patungkol sa unang pagdating ni Jesus. At lahat yon tinupad ng Panginoong Jesus sa kanyang unang pagdating sa mundong ito. Madali lang, ano, babasahin ko sa inyo. Simple naman ito sa English, pero meron akong babasahin sa inyong 43 na mga predictions sa Old Testament. Kung meron kayong opportunity na tingnan yung notes ko sa internet, makikita nyo ito doon. Nakalagay doon ang Old Testament passage na prediction at saka yung New Testament fulfillment kung saan na fulfill. Pero quickly, ano yung mga predictions na prophesy dito sa Old Testament na tinupad ni Jesus? Isa, he will be born in Bethlehem. Ikalawa, he will be born of the tribe of Judah. Ikatlo, he would be a descendant of David. Four, would be born of a virgin. Five, would be called Emmanuel. Six, would be in Egypt. Seven, his birthplace would suffer massacre of infants. He would be called a Nazarene. He would have a forerunner. He would be zealous for his father. He will be filled with the Holy Spirit. He will be the light of the Gentiles. He will be speaking in parables. He would have a quiet and compassionate ministry. He would make triumphal entry into Jerusalem. He would be praised by little children. He would be the rejected cornerstone. He would be rejected by his own people. His miracles would not be believed. He would be betrayed by a friend. The money would be cast into the house of the Lord and used to buy a potter's field. He would be forsaken by his disciples. He would be a man of many sorrows. He would be silent before his accusers. He would be wounded for our transgressions. He would be beaten up and spat upon. He would be mocked. He would be numbered with transgressors. He would be hated without a cause. His enemies will wag their heads. People would stare on him as he hung on the cross. He would be surrounded and ridiculed by his enemies. He would make intercession for the transgressors. People would gamble for his clothes. He would suffer thirst. He would be offered gall and sour wine to drink. His very cry from the cross was prophesied. His enemies would pierce his hands and feet. He would commend his spirit to the Father. Not one of his bones would be broken. He would be buried with the rich. He would be raised from the dead. He would ascend to heaven. 43 na mga predictions. At meron pang mga iba. Ang iba, ang bilang nila, 47. Pinagsama ko na lang yung ibang pwede kong ipagsama. si Homer Duncan dun sa kanyang librong How Firm a Foundation, itong kanyang sinabi. Sabi niya, si Peter Stoner dun sa kanyang librong Science Speaks, pumili daw siya ng 8 propesiya patungkol kay Jesus. Ginamitan niya ng Science of Probabilities. At sabi niya, meron lang isang beses, isang chance dito sa 10, hindi ko alam paano basahin itong number na to, kasi 10 tapos may 27 na 0 pagkatapos ng 10. Sabi niya, isang beses lang, isang pagkakataon lang na yung 8 na prophecy ay pwedeng mangyari. One chance out of 10 to the 28th power. Hindi ma-imagine ang utak ko yon. And yet, ano may kita natin? More than 40 natupad. Grabe. Yan ang dahilan bakit alam natin na yung mensahe ni Pablo, dahil ito ay base dito sa fulfillment ng prophecy, kaya natin sabihin, totoo ka. Totoo mensahe mo, Pablo. Ikatlong test, bakit natin masasabi na yung ebanghelyong tinuro ni Pablo ay katotohanan? Ito yung ikatlong test. It is based on the facts of an empty tomb and abundant witnesses who testify to have seen the resurrected Jesus. Kasi yung kanyang mensahe ay nakabase sa libingan na walang laman. At nakabase ito sa testimony ng maraming mga tao na sabi nila, nakita namin si Jesus, buhay. Eh nakita nilang patay eh. Tapos nakita rin nilang buhay. Alam nyo, ito maganda. Ang unang mga nag-testify patungkol kay Jesus na siya ay nabuhay mula sa mga patay ay mga babae. Kailangan maintindihan natin yung kultura sa kanilang panahon noon. Nung unang panahon, nung panahon nila Pablo, panahon nila Pedro, panahon ni Jesus Christ nung siya'y nandito sa mundong ito, hindi sila naniniwala masyado sa testimony ng babae. Pag may korte, merong nahuli ito, pumatay ito. O sino mga magte-testify na ito, kailangan natin ng 2 or 3 witnesses. Pag babae tumayo, magtatawanan yung mga tao, magingitian na yan. Sabihin, bakit babae binilagay mong witness? Hindi naman kapanipaniwala yan. Sa kanilang kultura, ganun noon. E anong ginawa ni Jesus? Yung mga babae. Kung gagawa ang Biblia ng testimony para ipakitang ito talagang solid na katotohanan ito, hindi nyo mako-question ito, hindi sila gagamit ng babae. E bakit sila gumamit ng babae? Kasi totoo eh. Willing yung mga authors na mag-take ng risk na babae ang gamitin nilang test witness dito sa kanilang kwento kasi yun ang nangyari eh. Nangyari talaga yan eh. Talagang yung mga babae, pagpasok nila doon sa libingan, wala nang katawan. Akala nga ni Mary, sabi, doon sa lalaki, akala niya gardener, saan dinala yung katawan ni Jesus? Diba? Bakit nagkaganon? Sabi ni Jesus Christ sa kanya, Mary, Rabboni! Oh, wag mo muna akong hawakan. Di pa ako nakabalik sa tatay ko eh. Oh, so siya nagsabi sa iba. Oh, ano pa? Si Peter at saka si John sa chapter 20 ng Gospel of John verses 6 to 8 nung nakwento sa kanila ng mga babae, wala nang katawan ni Jesus, nabuhay, nabuhay. O takbo agad sila. Nauna si John tumakbo, mas bata siya. Si John, si Peter, mas mabagal tumakbo. So, sunod siya. So, si John, dahil mas bata, hindi pumasok sa loob ng libingan. Si Peter, pasok agad. Alam niya naman si Peter eh. Talagang kahit anong butas, papasukan yan eh. Yung kanyang character, ganun eh. To, ano sabi ng John 20 verse 6 to 8? Then Simon Peter came following him, sumunod siya kay John, and went into the tomb. He saw the linens lying there, and the face cloth which had been on the face on Jesus' head, not lying with the linen cloths, but folded up in a place by itself. Pagpasok ni Peter, nakita niya nakatiklop ng mabuti yung pinantakip sa ulo ni Jesus. Pero yung katawan niya siguro, ang itsura mukhang kukun. Kasi may mga spices, binalot, tapos lumabas yung katawan, o di nakita niya siguro parang may itsura ng katawan doon. Tapos walang ulo, walang laman doon sa loob, tapos nakahiwalay, nakatiklop, na parang panyo na malaki o lampin na malaki, yung pinangtakip sa mukha ni Jesus, nakahiwalay. Paano nangyari? Tapos sunod, verse 8, then the other disciple, si John, who had reached the tomb first, una siyang nakarating, also went in, pasok din siya, and he saw and believed. Ano nakita niya? Sabi niya, hala, walang katawan. Wala niyang katawan ni Jesus. Asa na siya? Naniwala siya na buhay si Jesus mula sa mga patay. Actually, walang nakakita na si Jesus Christ ay nabuhay. Walang nakakita. Walang nandun sa libingan ni Jesus Christ para manood, para makita nila na, oh, yan na, oh, umaano na yung balot sa kanya, parang tumatagos na ang ilaw, parang malakas na araw, sinag ng araw. Hala, lumiliwanag na dito, oh. Walang nakakita ng ganun. Walang nakakita, hala, bumabangon na. O lumabas, lumusot dun sa nakabalot sa kanya, at saka ano. Walang nakakita nun. Ano kanilang nakita? Walang laman. Yung kanyang libingan. Empty tomb. Ano pa? Paano pa natin mapapakita yon? Tinan nyo nangyari. Yung mga Jewish religious leaders, sila mismo ang nagsabi. At least sa paraan ng kanilang pagsasalita. Kasi tinan nyo, sa Matthew 28 verse 13, nag-report yung mga soldiers na nagbabantay. Hala, nawala na. May nangyari na wala na yung katawan ni Jesus. Nagpunta sila doon. Tinan yun, sabi ng mga chief priests. Ano sabi nila sa mga soldiers sa Matthew 28 verse 13? Sila na nagwardya ng libingan ni Jesus Christ. Sabi ng mga leaders, religious leaders, tell people his disciples came by night and stole him away while we were asleep. Kakatawa naman. Ano sasabihin nila sa mga tao? Sabihin niyo sa mga tao, yung mga disipulo niya ni Kristo dumating nung gabi at ninakaw nila yung katawan ni Kristo habang kami ay natutulog. Isipin niyo nga yun. Unang-una sabihin ng mga yan nag-iisip, natutulog pala kayo eh. Paano niyo nakita kung sino nagnakaw? Bakit niyo sinasabi yung mga disipulo? Sabi niyo, tulog kayo. Ito pa. Dagdag na lang natin ng konti. Kung talagang ninakaw yung katawan ni Kristo, bakit iniwan pa yung takip dun sa mukha ni Jesus? Inayos pa. May magnanakaw ba na ganun? Pag ninakawan yung bahay mo, hindi yung aayusin yung magnanakaw yung, wag makalat ha, dapat ayos yung aparador, dapat yung mga baso, mga pinggan, ayos ha. Hindi, yun, nakatiklop ng mabuti, tapos yung balot doon sa katawan ni Kristo nandun, dininakaw na rin yun ng magnanakaw. Alam nga namang, tinanggal pa ng matagal, tapos kunin yung katawan, tapos inulit na naman nilang ayusin. Yan, para mukhang may katawan na naman, ha? Napakadali nitong mga religious leaders sabihin, bakit ninyo sinasabing si Jesus ay nabuhay mula sa mga patay? Ligay, sama kayo sa amin. Alam namin kung saan nilibing si Jesus. Kayong mga soldiers na nagbantay, saan yung libingan ni Jesus? Tara, punta tayo doon. Napakadali nilang ipakita. Ba't sila kailangan magsinungaling? Kasi wala na yung katawan doon.

0: Ang mensaheng ito ay itutuloy sa susunod na pagsasahing papawid ng Shepherd's Call.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari rin lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
0: Iyong napakinggan ang Shepherd's Call, inihatid ng Solideo Gloria Christian Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, agapay ng sambayanan.
2: Her potential for greatness was self-evident. Even in Victorian England, her work was turning heads, but her eyes were fixed on a greater glory, and this artist took another path. I'm David Wolin. Join me on the Next Haven today as we tell the story of Lilias Trotter in a series called The Greater Glory.
0: Seven O Two DZAS FEBC Radio TV.

0: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap,
1: Heartline.
0: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan,
1: Heartline.
0: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin,
1: Heartline.
0: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Magandang gabi sa iyo, kaagapay. Yan na, patuloy na nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS FEB si Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Welcome po dito sa programang Heartline Tuesday Legal Edition at ako po ang inyong kaagapay ngayong Martes ng gabi. Ako po si Kayla Escalante. Kumusta ka, kaagapay, ngayon Tuesday night? Sana kayo po ay nasa mabuting kalagayan at salamat ha, kaagapay, sa pagtutok dito sa ating programa. Tayo nga po ay sabayang napapakinggan sa pamamagitan ng radyo via 702 DZAS AM band. Yan man ay sa inyong PM radio, sa transistor radio, o sa mga car stereo ninyo na ginagawa po ninyo kaming background habang kayo ay bumabiyahe. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. And of course, hello din po sa mga kaagapay nating nakatutok via 702 DZAS mobile app. Yan po ang official mobile app ng inyong agapay ng Sambayanan. Kaagapay, baka wala ka pang app, maaari nyo pa rin po yung ma-download ng libre sa Google Play Store o kaya naman ay sa Apple App Store. Hanapin nyo lamang po ang 702 DZAS. Yan po merong orange na logo. Yan na yon, kaagapay. I-click mo na ang download para mapakinggan ang inyong agapay ng Sambayanan anytime and anywhere basta meron po kayong internet connection. At tayo rin po ay napapanood sa ating ongoing Facebook and YouTube live streaming. Hanapin niyo lamang po ang 702 DZAS FEBC Radio at makikita niyo na po doon ang ating Facebook live streaming maging ang YouTube live streaming. Kaagapay, wag na wag mong kalimutang i-share ang ating live streaming sa inyong mga sariling social media accounts para naman makita rin ng iba pa nating mga kaagapay ang ating episode ngayong gabi. At itag mo na rin ang iyong mga kaibigan, churchmate, kapamilya at sama-sama po tayong matuto sa ating pag-uusapan ngayong gabi. At baka hindi ka pa rin nakafollow, kaagapay, sa ating mga official social media platforms, ay i-follow mo na po kami at i-like at mag-subscribe sa ating YouTube channel para naman updated ka sa mga happenings dito sa inyong agapay ng Sambayanan. Muli, ako po si Kayla Escalante, ang inyong kaagapay ngayong Martes ng gabi. Kumusta po kayo, kaagapay? Ano po ang naging ganap ninyo nitong Martes? Ikaw ba ay nakapag-dinner na, kaagapay? Ikaw ba ay nakauwi na mula sa iyong trabaho? Baka nag-OT ka na naman, kaagapay. Kumusta ba ang iyong ganap ngayong Martes ng gabi? Abay, samahan niyo po ako hanggang alas 11 ng gabi dito nga po sa Heartline Tuesday Legal Edition. At baka meron kang mga katanungang legal, ipadala mo na po yan dito sa ating Facebook page at susubukan po natin yung maihabol, no, dito po sa ating episode. At kung meron po kayong paksa na nais na mapag-usapan, ipadala nyo na rin po yan sa ating Facebook page. Pero bago ang ating pagpapatuloy, ay binabati ko po muna, shout out na magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon sa ating mga kaagapay saan man dako ng mundo, lalo na no, yung mga kaagapay nating overseas Filipino workers. Marami po tayong mga kaagapay na OFW na kahit sila ay nasa malayong lugar ay talaga naman patuloy na nakatutok dito sa 702 DZAS. Hello, hello po kay Ate Nora Canchela, kay Manay Christy Hupanda, kay Liza Dairit, kay Oscar Malyari, kay Tolitz Ilagan, kay Lawrence Laid, kay Monch Nerida, kay Aaron Gacho, at kay Abong. Happy listening po sa inyong lahat. And hello, hello rin po sa mga kaagapay natin from Carmona Christian Church sa pamumuno ni Pastor Eli Ilagan. Hello din po sa mga kaagapay natin from Philippine Missionary Fellowship, lalo po sa Batangas, Cavite, and Laguna area. Hello, hello po sa inyong lahat. Kumusta po kayo and happy listening po. Nako kaagapay, maaari mo rin pong ipadala ang inyong mga pabate, mensahe, komento, at akin po yung babasahin dito sa ating programa. Maya-maya nga po kaagapay ay meron tayong paksang mapag-uusapan kasama po ang ating kaagapay na attorney. Bukod po sa pagbibigay linaw natin sa mga katanungan or legal questions, ay meron din po tayong yun nga, paksa na mapag-uusapan na ang sentro po ay ating mga kaagapay na kabataan. Pero muli kaagapay, kung kayo po ay merong questions, legal concerns, maaari nyo po yan na ipadala dito sa ating programa. And muli, huwag po ninyong kalimutang i-share ang ating episode ngayong gabi at itag ang inyong mga kaibigan, churchmate, kapamilya, at muli sama-sama po tayong matuto dito sa ating episode. At samahan niyo po ako hanggang alas 11 ng gabi. Huwag kang bibitaw, kaagapay. Ngayon po ay magkakaroon lang po tayo ng short break. At sa ating pagbabalik ay makakasama na po natin ng ating kaagapay na attorney. Kaya naman, huwag kang aalis, kaagapay. Huwag kang maglilipat ng istasyon. Samahan niyo lamang po ako hanggang alas 11 ng gabi. At makalipas ang ilang paalala ay magbabalik po tayo upang magtuloy po sa ating discussion. Muli, ito po ang Heartline Tuesday Legal Edition. Magbabalik po, makalipas lamang ang ilang paalala.
1: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
4: Magandang gabi sa iyo, Kaagapay. Ikaw po ay patuloy na nakatutok dito sa Heartline Tuesday Legal Edition sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Samahan niyo nga po kami para sa ating diskusyon sa iba't ibang mga usaping legal at maging sa pagsagot po ng mga katanungan ninyong legal. Kung meron ko po kayong nais na paksang mapag-usapan dito sa ating programa, mag-comment ka lang, Kaagapay, dito sa ating ongoing Facebook live streaming o kaya ay mag-send ng message sa ating Facebook page. Muli, ako po si Kayla Escalante at sa pagkakataong ito ay kasama po natin si Attorney Jedrek na. Magandang gabi po, Attorney Jed.
5: Hello, sister, and to all our listeners this evening. Ano po, I'm privileged to be invited back here. Thank you po.
4: Attorney, baka po may mga gusto po kayong batiin o i-shout out dito po sa ating programa.
5: Yeah, thank you, Sis Kayla. So, shout out again sa aming mga kasamahan dito sa Baan Law Office, no? Sa aking mga butihing mga partners at aking masisipag na lawyers and staff namin ng Baan Law. Shout out sa inyong lahat.
4: Yun, happy listening po sa inyong lahat. At Attorney, bukod nga po sa pagsagot po sa mga katanungang legal na ipinadala po sa atin ng ating mga listeners and viewers, nice din po natin kuhanin na itong pagkakataong ito para makapag-share po sa ating mga kaagapay ng mga kaalaman ukol po sa mga bagay na mayroong usaping legal. Kaya sa gabing ito, atin pong pag-uusapan ang patungkol sa Republic Act number 7610 o yung tinatawag po natin na Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Tampok nga natin yan ngayon, Kaagapay, ang RA number 7610. Ito po yung batas na nagtatakda para maiwasan o magbigay protection laban po sa child abuse, sa exploitation o pananamantala at discrimination. Kaya mahalagang malaman po ito ng ating publiko, no, para protection po sa ating mga kabataan. Malalaman natin ano nga ba yung sakop nito, ano yung karapatan at tungkulin natin tungkol dito at ano yung ipinagbabawal at penalty sa batas na ito. Kaya wag na nating patagalin pa, atin po yung pag-uusapan ngayon, Attorney Jedrek Nang. Kaya po, ano po ba ito, Attorney Jed, itong RA number 7610?
5: Ay, maganda po yan kasi yung itong 7610, matagal na po sa atin itong batas. Itis pa to dahil ito ang pinaka-primary na batas natin na to protect sa ating mga children against nga any kind of abuse or exploitation. No? So dito ay kinikilala na kailangan ng mga ating mga so children, mga minors po, mga below 18, lahat ay kailangan nila ng special protection against any abuse, neglect, cruelty, discrimination, or exploitation, no? Okay. So meron kasi tayong early on, may convention tayo dito sa United Nations na in convention the rights of the child to promote their welfare ng mga kabataan at protection. So ito, nilabas ng ating Kongreso, dati pa, upang proteksyonan nga ang ating mga minors. So example, pinagbabawal ang mga any form of child sexual abuse, child prostitution, ito, or pag-exploit dito sa mga kabataan, sa pagtatrabaho. No? So very broad tong laws na to, pero ito yung ating matagal ng batas na nagpo-protect sa ating mga kabataan.
4: Okay po. So basically, ang goal po nito, ang purpose nitong batas na ito ay pangalagaan ang mga kabataan. Yan nga, no, kaagapay laban sa pang-aabuso, sa exploitation, at sa discrimination. Attorney, bukod po sa mga, ito nga po, sa nabanggit po nating main goal nitong batas na ito, ano po yung mga sakop pa or ipinag-uutos nito?
5: Well, clearly, no, itong batas ay naglalagay ng responsibilidad sa ating gobyerno, no, to protect field, to carry out mga programa for preventing and even intervening kung may mga sitwasyon ng abuse, no? So, ito also carries responsibilities to ating mga parents and guardians to ensure the safety and the welfare of the children at pati na rin ating komunidad at mga institusyon, no, like ang mga school, no, ating mga social welfare agencies. Katandaan lang natin, ito pinaka-importante sa batas na ito, na ina-uphold ang tinatawag na best interest of the child. Ano yung pinakamabuti sa kanyang welfare? Yan talaga po ay ang dapat natin alagaan. Okay.
4: So talagang ang nais nito ay yung protection para sa mga bata. Ano naman po, attorney, yung mga karapatan at tungkulin po na kinikilala nitong batas na ito?
5: Ah, oo, may mga karapatan nito ay siyempre lahat ng mga bata should be having the right to protected from all kinds of malawak, eh, no? Lahat ng klaseng abuse, neglect, cruelty, discrimination. Siyempre, their basic rights should be upheld, which is kanilang education, yung full development, no? At pinoprotektahan talaga dito yung tawag na dignity of a child. Okay? To safeguard from any form of harm. Okay? So, yun yun, no? At ganoon din, sabi ko kanina, yung ating gobyerno, the state, no? Mas enforce naman itong batas na ito. Dapat ma-implementa, ibig sabihin, maparusahan yung mga nagbabiolate nito, no? At pangalagaan yung mga bata na na-subject dito sa pang-aabuso. Tulungan sila, no, to rehabilitate them. Oo. At again, responsibilities as well to the parents, guardians, our communities, no? Okay, so ito, malawak talaga. It takes, sabi nga, di ba? It takes a village to raise a child. No? So, marami pong responsibilidad sa lahat.
4: So, yan ang mga sakop, karapatan at tungkulin na sakop nitong batas na ito. Attorney, sino naman po yung mga implementing agencies pagdating po dito sa batas?
5: Alright, sa gobyerno natin, ang implementing agency rito, primary dito ang ating Department of Justice dahil pinag-uusapan dito, pag may violation, eh dapat kasuhan nga at sampahan ng kasong kriminal, no? Criminal case yun, yung child abuse, no? At ating Department of Social Welfare Development, dapat mag-intervene ito upang protektahan nga, no, yung welfare and the best interest ng bata, no, paano siya ma-rehabilitate. At kasama rin dito, additionally, ang ating Department of Labor and Employment dahil dito sa child abuse law ay pinagbabawal talaga yung tinatawag na mga child labor, no? Okay, or hazardous work for children. Mga hindi pwedeng pagtrabaho mga bata for exploitative purposes, no? And kasama rin siyempre pag pinag-usapan ng kabataan, di ba? Ang importante, pag-aaral, no? So sakop din ito ng Department of Education to ensure schools uphold children's right and prevent any form of discrimination, no, sa ating educational system. So yun po.
4: Salamat po, Attorney. So yan yung mga implementing agencies, no, pagdating sa batas na ito. Attorney, para lang po sa kaalaman po, for clarification po para po sa ating mga kaagapay, kapag po sinabi nating bata dito po sa batas na ito, meron po bang sinasabi sa batas yung age bracket po?
5: Yes. Opo, si Scala. So, ang minor, ang child, anyone who is below 18, no? So 17 below ay tawag na dyan ay child, no? Under the law. Pero may exception, no? Merong mga 18 above at pwedeng ituring pa rin child. Yan ay mga sitwasyon wherein the person here, no, even though he's 18, he or she's 18 or above, but cannot fully take care of himself or herself because of a psychological or physical condition. No? Alam naman natin na minsan mayroong mga may developmental problems. So kahit na yung mental age nila, ano, ay 18 or above, they will still be treated as a child under this law. Yung mga
4: Okay.
5: kailangan talaga ng special care, no? So,
4: Okay po. So, depende yung pong pagdating po dyan sa special case na yan ay depende rin po dun sa sitwasyon po nung bata. At attorney, kapag po merong na-violate dito sa batas na ito, ano po yung mga penalties na maaring harapin?
5: Napakalawak kasi itong batas, no? Medyo summarize ko na lang. Siguro ang pinaka major penalty nito o pinaparusahan ng child abuse law yung meron kasi ditong provision against sexual exploitation of a child or sexual abuse ng mga kabataan, no? So ito ay ito pinakamabigat na mga 20 to 40 years na talaga yung imprisonment dito, no? Yung magkaroon yun mga sa sexual abuse on someone who is below 18, no? At meron ding mga tinatawag ditong child trafficking, eh, pagbebenta ng bata ay eh, bawal. Bawal din po ito dahil hindi naman dapat isubject ang bata sa isang commercial transaksyon. No? So, mabigat-bigat yan. Reclusion perpetua rin yan ng 40 years. No? At meron din mga bata, okay, aside from sexual abuse, any form of, kasi broad ng abuse na tinutukoy dito, no? As I said, may sexual abuse. Meron ding mga those who inflict physical injuries, psychological harm, forcing children to hazardous labor, yung nakikita natin siya, pinanglilimos, subjected to mining activities na hindi naman po pwede. So ito ay may mga penalties involved dito, more in the range of around mga 6 months to 6 years, no, ang penalties dito. So talaga may pagkakulong yan, no, sa mga violation ng 7610.
4: So yan, kaagapay ang mga maaaring penalties na harapin sakaling merong violation dito sa batas na ito. Nako, attorney, maraming salamat po sa mga pagbabahagi po niyan. Muli po ang ating pinag-usapan kaagapay ang RA 7610 o yung Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. So, basically, ang goal ng batas na ito ay protektahan ang mga kabataan natin, no? So, muli po salamat, attorney. At ngayon po ay we will pause po muna for a break sa ating mga tagapakinig. Over the radio, makakarinig po kayo ng isang awitin. At kung team online ka naman, ay mapapanood po ang ilang video sa About FABC Philippines. At muli kaagapay, kung meron po kayong mga katanungang legal, ay patuloy niyo po yung ipadala dito sa ating programa. O kung may nais po kayong paksang mapag-usapan, let us know kaagapay at patuloy din po ninyong i-share ang ating episode ngayong gabi. Sa ating pagbabalik ay tuloy-tuloy po tayo sa pagsagota ng mga katanungang legal. Totoo ka lamang kaagapay, magbabalik po kami ni Attorney Jed dito po sa Heartline Tuesday Legal Edition.
0: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Soul on 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapay ng Sambayna. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
3: Kaagapay, tuloy-tuloy pa rin po tayo dito sa Heartline Tuesday Legal Edition. Dito pa rin po sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Muli ito po si Kayla Escalante at kasama pa rin po natin si Attorney Jedrek ng para sagutin ang inyong mga katanungan legal na ipinadala at ipinagkatiwala po ninyo sa amin. At muli kaagapay, maaari nyo pa rin pong ipahabol ang inyong mga legal concerns. Kung may mga paksa po kayong nais sa mapag-usapan, ay let us know. At muli, continue to share our episode para po matuto rin po, no, ang iba pa nating mga kaagapay. At sa puntong ito ay sasagutin na po namin ni Attorney Jedrek ang ating mga katanungang legal. Magandang gabi po ulit, Attorney Jed.
4: Hi, Good day po and good evening po, Sis Kayla, to all our listeners.
3: Attorney, proceed po tayo sa ating mga questions from our listeners and viewers. Una na po ay, eto po, may anak daw po siya na 12 years old, nag-aaral po sa isang private school. Tuwing start daw po ng class, kinukuha yung phone nila kasi bawal na po pag-start ng class at pagkatapos ay ibinabalik din naman po doon sa mga bata. One day daw po ay hindi na ibalik yung phone ng bata pero na-surrender niya sa teacher noong araw na yon. At ang bumitbit daw po ng lagayan ng phone para maibalik sa kanila ay yung classmate niya at maaga daw umalis yung teacher. Ni-raise naman yung problema sa teacher at hindi daw niya alam pati po sa school. Kinausap lahat ng estudyante at walang umamin. Hindi rin nag-compensate ang school o yung teacher. Parang thank you na lang sa phone dahil nawala na. Wala na po silang ginawa after noon. Pinaghirapan po namin mag-asawa abroad at nasa responsibility nila yung phone kasi sinurrender ng bata sa kanila. Ano po kaya ang mabuting gawin?
4: All right. So, ganito kasi 'yan, no? Pag nasa eskwelahan, no? Ano ba ang responsibility ngayon, no? School at ng teacher, no? So, based sa ating civil code, sinasabi dito, meron dapat duty of care, no? Sa ating mga teachers, sa ating mga students at the property ng students, no? So, pag nawala ito, like ito, in this case, a phone was lost under the control of the, the teacher, ay maaring may panagutan dito ang school o teacher. Pero kailangan patunayan ito, no? Ibig sabihin kasi, kailangan ang i-prove dito that there was negligence involved. Diba? Negligence means lack of proper diligence or care. No, naging mapapaya or something. So that's something that the student or the parent of the student needs to show.
3: Mm-hmm.
4: No? So mukha naman based on the question kailangan ma-prove dito na merong custody, no? Yung ng teacher yung kanyang ng phone. Okay? Pwede naman ito patunayan ng base sa statement nga ng estudyante at yung mga kaklase niya na kailangan talagang i-surrender lahat ng mga telepono, no, sa classroom. Tapos kailangan ipatunayan kung bakit hindi na ibalik, hindi na wala talagang after surrendering the phone, it was not returned, no? To prove na meron talagang pagkukulang dito sa duty. And then

0: ng kasi meron po talaga silang responsibilidad, no, sa kanilang mga estudyante at mga properties ng mga estudyante. So, yun lang po.
1: So, meron pong dapat gawin yung school po, no? Hindi po dapat baliwalain ito nga nangyaring ito dahil nga naman nasa ano we sinorender ng bata yung phone. So, nas under ng kanilang ano iyon, dapat may gawin. Okay po, attorney. Second question po. Usating mag-asawa po ito, kasal daw po sila ng kanyang asawa. Nakipaghiwalay po siya verbally. Hindi pa po annulled at wala rin pong legal separation. Patuloy po ang sustento sa aming mag-ina pero malaki po ang ibinawas. Minsan ay nagbabanta na anak na lang ang susustentuhan. Ano pong legal na paraan para patuloy ang pag-sustento hindi lang sa anak? OFW po siya. At sa renewed contract daw po ay 11,000 dirham ang sinasahod. Kung susumahin po ay 163,000. Pero 40K lang po yung ipinapadala sa kanila. May maintenance rin po kasi ako. Isa pong dahilan sa pagkakasakit ko ay naging sanhi ng lahat ng problema naming mag-asawa. Maraming salamat po sa pagsagot.
0: So kung legally married pa rin kayo, no, wala namang annulment, no, wala namang court order, no, eh ibig sabihin noon your status, civil status mo as married will not change, no, dahil dahil verbal lang 'yan or one party decides to leave, so hindi, under the law, sa mata ng batas, eh mag-asawa pa rin kayo, no. Because of that, well, tuloy-tuloy pa din ang responsibilidad o obligasyon ng asawa mo to support you, not only your child, no? Kasama ka rin as wife. Eh, nasa family code natin yun, no? Na may obligasyon ang spouse to support each other, no? And it is legally demandable, no? Ngayon malaking factor din na OFW siya and meron siyang earning, so kasi nga the support is based, ano ba ang basihan ng support, no, the law mentions that it is based on the actual means ng spouse, the actual na kinikita, not merely kung ano lang ang gusto niyang ibigay, no? So ano pwedeng gawin ng asawa dito? Legally, you can file an action na tinatawag for support, no, for yourself and your child. So pupunta ka dapat sa korte at parang sa apilitan. Yeah, yung korte na magsasabi ngayon, mag-uutos na eh dapat magbayad ka, no, support. No, kundi may penalty yan, no. So, yan na lang ang pwedeng gawin po ng ating question, magbigay ng question sa atin.
1: Okay po. So, may karapatan pa rin po, no, yung asawa kahit po na dahil hindi nga po sila, wala pong legally, hindi po sila legally separated. So, ang dapat pong sundin ay kung ano po yung means nung lalaki, hindi po kung ano lang yung gustong ibigay po. Okay po. Thank you po, Attorney. Third question po natin. Gusto ko lang po malaman kung allowed po ba ang mga barangay personnel na mag-disclose ng information tungkol sa isang tao. Especially po sa issue ng settlement since settled naman na po yung demand. Sa mga outsiders kahit walang consent mula sa taong involved. Nag-apply po kasi kami ng installment para sa motorcycle. Then, dinisclose po nila yung settled na issue.
0: Okay. So, sa barangay proceedings, no, 'di ba? Sa para lang ma-explain natin sa mga pagdating sa mga amicable settlement, 'di ba? Sa barangay, yan naman ang purpose ng barangay, 'di ba? To parang ipag-aayos, no, yung mga may conflict sa loob ng barangay. At pag naayos naman ito, magkakaroon ng settlement yan, eh, no? Kasulatan, agreement, ano po bang gagawin, di ba, ng both parties. Parang kontrata na yan, eh, no?

0: agreement, ano kung anong mga gagawin, ano yung mga terms, etc. So, well, maganda nga ang proceeding yan to prevent, to resolve conflicts na kaya namang maayos. So, pero ang point naman dito, eh, pwede bang ipaalam daw, i-disclose itong mga information nasa ibang tao regarding the settlement? Well, the answer is no. No, kasi hindi po pwede dahil proceeding sa barangay ay considered confidential dapat 'yan, no? Yung agreement and settlement binding sa parties 'yan involved, no? But it's not really meant to be broadcasted, no? Or published, 'di ba, no? So, pag merong mga barangay staff dito na di-disclose yung settlement to the outsiders, for example, yung motor installment company na walang consent ng parties, so may breach dito sa duty ng barangay staff. Ano po pwedeng gawin dito? So, pwede ka magreklamo doon sa punong barangay, no? Magsulat ka ng sulat ka, no, complaint na reklamo sa ginawa, no, pag-disclose. And you may elevate it to the sanggunian, no, panlunsod or bayan to para imbestigahan. May mga admin liabilities to, eh, pag ganun. So, ibig sabihin, meron kanyang breach sa kanyang duty, sa kanyang trabaho niya, no, bilang isang barangay staff.
1: So, to answer po yung question ng ating kaagapay, bawal po yung nangyaring yon dahil hindi po pwedeng basta-basta i-disclose yung mga gantong information dahil hindi siya pwedeng ilabas. Okay po. Question number 4 po ay usaping utang, attorney, na baon daw po sa utang. Hindi ko ginusto. Bilang breadwinner, ginawa ko lahat para masustain yung needs ng family ko. Nawalan daw po siya ng work and kakastart lang. Hindi ganun kalaki yung sahod ko kumpara noon. Hindi ako nawalan ng communication sa mga pinagkakautangan ko at nangako naman ako magbabayad dahil kakababalik ko lang ulit sa trabaho. May isang tao na hindi makahintay ng payment ko. Somehow, may intindihan ko naman dahil ako yung may utang. Pero all of a sudden, nag-post siya sa Facebook gamit ang account niya at marami ang nag-share. Kasama na doon yung iba ko pang pinagkakautangan. Pwede ko po ba siyang ipa-blatter o ano po ang dapat gawin para matigil? Nasa abroad po kasi ako ngayon. Paano po ang proseso?
0: Right. So, ganito yan, no? Pag merong mga nag-post sa social media about a person na parang pinapahiya o dinidishonor, discredit, no? Parang sinisiraan ang reputasyon ng isang tao, ay hindi po pwede yan dahil yan ay pwedeng pumasok sa tinatawag na cyber libel, no? Cyber libel ay paninirang puri ay gumamit na computer, or in this case, social media, like sa Filipino post sa Facebook, no? Because it can be seen publicly, di ba? By several people. So, hindi po pwede ito, no? So, ano ang pwede mong gawin? Hindi naman blatter, but actually, you can file a case of tinatawag na cyber libel, no? So, yung nasa abroad ka, ano ba pwede mong gawin, no? Pwede ka execute ka ng special power of attorney dito, no? Para mag-file ng complaint dito sa Pilipinas. No, yung mga lahat ng ebidensya mo, yung mga screenshot, no, yung mga nakabasa, etc. Pwede niyo i-submit 'yan, no, para maimbestigahan din 'yan ng ating NBI or PNP cybercrime, no? At kung may sapat pong ebidensya at pagkatapos ng investigasyon ay ipo-forward nila ito sa Department of Justice natin.
1: Okay po. So, attorney, hindi po sapat na rason, no, na may utang sa'yo yung isang tao para gawin po ito, itong pamamahiya online. So kahit po na ganun yung nangyari, hindi pa rin po tama no na i-post mo sa online yung taong may utang sa'yo dahil ito ay bawal po sa batas dahil under nga ito ng cyber libel.
0: Opo, hindi po pwede talaga yan.
1: So magandang reminder po yan no and information po para sa ating mga kaagapay para at least kasi may kultura po tayong mga Pinoy eh, no na hindi naman lahat pero may mga nangyayaring ganyan na may ikaw naman yung may utang so parang feeling nila pwede nang gawin yung mga gusto nila dahil yun naman yung may utang pero yun nga sa
0: Yeah,
1: batas.
0: siguro to add on that then ganito kasi yan eh. Ang principle behind that is no one can take the law into your own hands. Kasi may batas tayo, may proseso. Ang point dito, dumaan dapat po tayo sa tamang proseso.
1: Proseso.
0: Ano sinasabi ng batas? You cannot implement the law, no, through your own means or method. Diba? Kahit na may utang, hindi mo pwedeng pilitin, no? Na kaya yung gamit nung may utang sa iyo, hindi mo pwedeng gawin din 'yon. 'Di ba? Kasi again, may rule of law tayo eh. So ang proper dyan eh, kung ayaw talaga magbayad, you go to the proper process. Magbigay ka ng demand letter, mag-file ka ng small claims sa court, ganun po dapat. Hindi pwedeng, yun nga, kunin mo yung, sa pilitan kung kukunin yung gamit, papahiyain mo yung tao publicly, no? Hindi po tama yun.
1: Okay po. So, may tamang proseso para sa ganyang bagay. Thank you po, attorney. Another question po. Physical injury po yung kaso at ako po yung complainant. Nakapag-hearing na po kami sa barangay ng 3 beses at nagkaroon din po ng settlement. Nag-promise sila na magbabayad ng damages today. If ever po na hindi sila tumupad sa kasunduan, ano po ang dapat kong gawin?
0: Ah, okay. Balik tayo sa barangay ito. Barangay settlement. Well, ano ba ang nature kasi ng isang barangay settlement? Like nabanggit ko kanina, pag nag-agree na yung parties, eh para nang ano yan, no? May kontrata na kayo at ang ibig sabihin niyan, enforceable to. So anong gagawin ng isang party pag yung kabila ay hindi tumupad sa bat? Well, ito, like payment of damages, right? No? So, ang gagawin nyo, ibig sabihin, enforceable na tong barangay settlement nyo, pwede na kayo lumapit sa korte. Enforce po itong para kasi na yung ruling ng isang korte. No? Okay? So, dapat, yun nga, bigay nyo yung copy at may proof din dapat kayo na, ba, na hindi siya nagbayad, no? Okay. So, pwedeng iakyat ito po sa korte para ma-execute ng court at utusan ng court yung sheriff to implement, no, yung payment. Ganun po mangyayari.
1: So, kung hindi po susunod, basta po merong agreement, written agreement po para sapat na
0: Kasi ano na yan
1: ebidensya.
0: eh. So, enforceable naman yan. So, inyong napag-usapan at napag-agrihan sa barangay.
1: So, dapat pong sundin. Kung hindi po susunod, ay pwede na pong iakyat sa court.
0: Opo, opo.
1: Okay po. Another question po, attorney. May paluwagan daw po sila. Ngayon po ay natigil dahil wala nang nagbabayad. Ako po ang admin ng paluwagan. Yung mga nauna ko pong na-release ay blinak na po ako. Mga nagtatrabaho po kaming lahat sa Saudi. Ngayon po ay napauwi ako biglaan. Ako po ang magbabayad sa mga members ko. Okay lang naman po na ako ang magbayad dahil ako ang admin. Ang problema po ay, again po, pinahiya po sa social media. Gusto ko po sana silang i-report ano po ang pwede kong gawin.
0: Yan, sis, parang yung tanong kanina, medyo related siya. So, ulitin ko lang, same principle applies, no? Pag ikaw ay, yun nga, may mga post na tinatawag ng batas ay defamatory, eh, no? Defamatory means nakasira sa iyong reputasyon. No? May ina-ascribe na wrongdoing sa iyo, no, etc. And it's published to social media, case what we call cyber libel. Okay? So, papaano po ito? Again, you have to collect all this evidence na, no, supporting documents, mga screenshot, link. Kasi kailangan patunayan na siya yung nag-post, no? Itong taong ito yung nag-post niya. So, simula kayo screenshot and all that. Then, anong kailan nyo nabasa yon, no? Sino ba yung taong yan? Then, yun yung mga iyong mga ebidensya, no, na pwedeng i-file sa Department of Justice, sa Office of the City Prosecutor kung nasaan ang lugar. Nasaan ka, no? At pwede rin pa-investigate ito sa ating PNP or NDI Office of the Cybercrime. Meron din sa DICT ito, no? Office of Cybercrime. Okay? Para ma-determine na siya yung actually nag-post nitong mga defamatory statements.
1: So basta kailangan lang po ay merong sapat na ebidensya para po ma-i-report po itong nangyaring pamamahiya online. Okay po. Another question po, Attorney. usaping utang po ulit. May tao daw po siyang inutangan, hindi po ipinrenda ang titulo. Sabi niya, hawakan lang niya. Tapos bigla na lamang niyang isinangla ang titulo. 50,000 ang utang ko sa kanya pero worth 20 million yung titulo. Rerematahin daw nila ang titulo. Mali po ba ang ginawa niya? Pwede ko po ba siyang ireklamo? Oo, may utang ako sa kanya at willing naman ako magbayad. Pero bakit po isinangla yung titulo na hindi naman sa kanya? Need ko po ng inyong advice.
0: All right. Well, mukhang maling-mali talaga ginawa sa iyo, 'di ba? Pakalilaw naman na maling-mali, no? Okay, bakit? Eh kung ibinigay mo lang yung titulo sa kanya, parang kahawakan. So it's like safekeeping, no? Something like that. That person has no right, of course, to mortgage it. Mukhang ito na mortgage, eh, 'di ba? It appears na ginamit niya yung titulo mo. At yan ang ginawa niyang minortgage na yung titulo as collateral siguro sa para sa kanyang own purpose. No, hindi naman pwedeng gawin yun. Wala ang iyong consent. Dapat yung may-ari lang po ang pwedeng magsanla ng property. Hindi pwedeng ibang tao. Yan ang basic dito. So pag ginawa nga ito nung taong yan na sinanla niya, kitang-kita rin, disparity of the amount, 20 million, 50,000 lang, tapos 20 million. Yung, ano, yung worth nung mawawala yung property mo na 20 million for a 50,000 debt, di ba? Ay, talagang in-abuse yung iyong ano, no? Situation, di ba? So, ano pwede pong gawin dito? Well, since ano nga yan, hindi po pwede, no, wala ka namang consent, everything was done clearly, I think, behind your back and all. So I think this can fall under estafa. No, parang nailoko ka kasi. No? At tingnan natin ano ba nangyari doon sa iyong property. No, baka naman mayroong mga falsification na ginawa dyan, na ilipat sa ibang tao. Marami kailangan tingnan. No? Paano yan nasadla na walang consent mo? So, pero meron ka pong mga remedyo na pwede namang gawin, no? So you can go to court. Kung nawala naman yung title sa pangalan mo, you can recover it, no? So you just have to show proof na yun, may utang ka lang, wala ka namang consent, no? Dito sa mga pinagkagagawa no? Nung creditor mo, no? So oo, bawiin mo dapat agad yung property. Kaya naman. Oo.
1: So, unang tingin pa lang po ay ba mali na po agad itong ginawang ito kaya mainam na mabawi agad yung titulong ito. Salamat po, Attorney. Another question po ay usaping utang po ulit. Meron daw pong mayroong utang sa kanya. Tapos na po kami sa small claims case at may binigay na pong for sheriff. Pero naisip ko, mukhang wala naman po ako makukuha gamit sa kanya. Isa po siyang teacher. Tanong ko po, pwede ko po bang i-post sa social media yung mukha niya?
0: Nako, related. Kaka-related yung ating mga tanong for today. No? Sige, balik po tayo doon sa prinsipyo na binanggit ko a while ago. Diba po, sana nakinig kayo kanina. Meron ng, ay, hindi po pwede talaga yung basta-basta ka lang mag-post online for the purpose of shaming, humiliating the person. Diba? Makasuhan po kayo ng cyber life. Pwede po, pwede yan. So again, we go back to the basic principle. No, we cannot take the law into our own hands. So meaning to say, we have to go through the process. Eh dito nga, tama, dumaan ka sa proseso, nanalo ka lang sa small claim. Ibig sabihin, may order na yung korte. No? Okay. Siguro, ikaw ay na-disappoint dahil wala daw makuha ang gamit. Pero dapat, ipa-implement pa rin yung order no, ng sheriff. Di ba? Pag wala talaga, there are other ways to go about it. Not taking the person publicly, you know, kasi baka nga mabalingat ka. So, since teacher naman siya, pwede yung tinatawag na isang legal na paraan dyan. Alam naman ng sheriff ng korte, yung garnishment na tinatawag. Ibig sabihin, they can go after the bank or the salary of the debtor. No? Pwede yung ano yan. Pwede siya pagbayarin dyan. No? May paraan pa rin. I think employed naman siya as a teacher, eh, pwede naman sa tingin ko i-garnish kanyang mga sweldo or yung mga bank, ano niya, yung bank account. Hindi lang naman yung gamit. Malamang wala siyang gamit, pero may paraan pa naman. No? Okay.
1: Okay po. May iba pang paraan at hindi yung pagmamahiya online.
0: So, huwag na natin gawin yan.
1: Opo, huwag na tayong dumagdag sa mga ganyan pang case. So, hindi po tamang paraan iyan na ipahiya online sa social media yung taong may utang sa iyo. Another question po, saan po kaya pwedeng ereklamo yung tatay na hindi nagbibigay ng support sa anak? Hindi po kami kasal, pero hindi po siya nagbibigay ng pangangailangan ng anak niya. Ano po kaya ang pwedeng maging proseso para malaman ng tatay ng anak ko ang obligasyon niya? Dumating na po kasi sa point na nagbitaw na siya ng salita na alisin na yung apelido niya sa anak ko. So ano daw po kaya ang tamang gawin?
0: Right, going back again to earlier on, ito kasi hindi naman kayo kasal, pero may obligasyon pa rin na no yung tatay or the child no to support to provide support no? Pag hindi, ano ang pwedeng legal na remedyo diyan? Well, kung may kasamang pananakot kasi no at it appears that the father of the child has the means to support, ayaw lang niya, sinasadya niya ayaw magbigay ng financial support para pahirapan kayo, eh may pwede po kayong mag-file ng kaso na tinatawag na Violence Against Women and Children, RA 9262. Ito ay ang abuse dito ay tinatawag na economic abuse and psychological abuse. Ibig sabihin, failure to provide financial support to cause no, emotional anguish to you. No, pwede po yan. Pwede kayo lumapit sa women's desk po, no? Para tulungan po kayo ng kapulisan natin. May alam dito naman sa batas, mga women's desk kasi sanay sila, I think, in these types of cases. No? Magpatulong po kayo or sa barangay po. No? Sa barangay child protection ano nila, no? Committee. Okay, magpatulong po kayo sa police or barangay to file a case dito against the father of the child. Again, inulit ko, kahit na hindi kayo kasal, papasok ito sa bawsi kasi nga meron kayong anak. No, may relasyon, may naging romantic relation at may child kayo. So, pwede pa rin pumasok po ang provision ng bawsi.
1: So, bawsi po ito. Opo. Ito naman pong, attorney, paano po natin ma-explain sa ating mga kaagapay? Yun daw po kasi nagbitaw ng salita na alisin yung apelido ng sa anak niya. Paano po natin ma-explain sa ating mga kaagapay na hindi po ganun basta-basta yun?
0: Tatanggalin yung apelido.
1: Opo, opo.
0: Ah, okay. So, hindi namang hindi naman pwede lang ano to, quite random na eh, gusto ko tanggalin yung apelido. Hindi naman po pwede. No? Once na, ano kasi, na-acknowledge na siya naman yung father, hindi na pwede namang basta-basta tanggalin yung kanyang apelido. Ang mga issue kasi dito yung ano eh, more of yung acknowledgement of the father, right? Of the child. No, but once that is established naman, na siya naman yung tatay, na ano naman sa birth certificate ng bata, hindi naman basta-basta pwedeng tanggalin. It's not his to, not his right naman to do that. Okay? Pwede niyang, well, legally speaking, he can take some legal actions kung gusto talaga niyang gawin yun. No? Pero basically, ang point dyan is, parang hindi niya na ina-acknowledge na yung tatay. Eh, dapat nagpresenta rin siya na ebidensya kung paano nangyari yun. Di ba po? Oo. Pero pwede naman yun. But, you know, but it's not his to, kumbaga, to say na gusto lang niya basta-basta tanggalin yung surname.
1: Okay, so hindi po siya basta-bastang usapin lang. Last question po, attorney. May away kapitbahay. Bali, yung nakaaway po ay may-ari po ng CCTV. Ngayon po, yung video sa CCTV ay pinakalat po nila kung kani-kanino. Ito naman po ay through messenger lang. So, message lang po ito. May kaso po ba yung ganon?
0: Ah, pagkalat daw ng CCTV footage.
1: Pero message lang po ito, hindi po nakapost
0: Messenger.
1: sa social media po.
0: Pero sa Messenger eh, di ba?
1: Apo,
0: Marami
1: messenger
0: rin
1: apo.
0: nakakita. No? Sige, on one hand, na-discuss na natin kanina pa thoroughly yung cybercrime prevention nga, yung cyber libel. Pero kung basta-basta lang kinakalat, no? Yung pero CCTV no na may na-identify na mga tao no or may na-reveal na mga personal information, okay, ito ay mas angkop na papasok sa tinatawag na Data Privacy Act. Yung Data Privacy Act kasi hindi naman pwede lang i-disclose ang tinatawag na personal information no or any sensitive information ng isang tao. Well, just randomly sharing a CCTV footage. Although, di naman natin nakita kasi what's in there. No? But just saying lang, if it contains, you know, personal information, any unauthorized disclosure thereof, no, will lead to criminal and civil penalties for the unauthorized disclosure of this information.
1: Okay
0: So,
1: po.
0: yun ang gulong tignan natin. More of, I think, data privacy yan. No?
1: Data
0: Sa basta
1: privacy.
0: ka lang nagkalat. So, sa ating mga listeners, ingat tayo, ha? Lalo sa office, more of, huwag lang tayo basta mag-disclose, no? Ng mga personal, pati yung tawag na sensitive information. Okay?
1: Okay po. So maging maingat tayo, no, mga kaagapay pagdating sa gantong usapin. Ako, Attorney, maraming salamat po. Marami po tayong nasagot na questions sa ngayong gabing ito at sa lahat po ng ating mga napag-usapan, mostly po, no, social media, usaping utang, and yung kaninang topic natin. Ano po yung inyong reminder po sa ating mga kaagapay?
0: Oo nga, mukhang ang theme ngayon eh, yun, medyo prevalent ang mga, yun nga, sa online, no? Post social media. Siguro sa atin, we have to just remind our listeners to be responsible, no? In using social media, yung nga, yung think before you click ka sa atin, di
1: Yes.
0: ba? Wag maging galit na galit ka at magpo-post ka. Wag natin gagawin yan. Alam ko, nanggigigil kayo, minsan galit, no? Pero wag natin daanin, ha? Daanin sa social media. No? Kasi serious ang consequences niyan at implications. No? Huwag tayo post na basta-basta, no? Kasi baka makasuhan ng cyber libel nga. Hindi po pwede talaga yun. No? It may seem baka hindi naman ganun kaseryoso. The law deems it imposes a penalty on that. No? Hindi pwedeng to publicly, you know, defame someone. All right? Or cause any damage to the person's reputation. So, maging responsable po tayo sa paggamit ng ating social media.
1: Napakagandang reminder po para sa ating mga kaagapay. Muli, Attorney Jedrick, maraming salamat po, no? And since limited lang po ang ating time, ay we need to wrap up. Pero sa mga, baka po may mga kaagapay po tayo na nais pong makipag-ugnayan po sa inyo or sumangguni po ng kanilang legal concerns, saan po ba nila kayo pwedeng makontak, Attorney?
0: Right. So yung physical office po ng law office namin, Baand Law, is at 1209 Tectite Towers, East Tower here at Ortigas Center. So, pwede nyo kayong pumunta doon kung kailangan nyo ng consultation. All right. At pwede rin kami makita po yung aming website po at baandlaw.com. Baand LAW, no? Baandlaw.com. Yan po yung website namin. Pwede nyo tignan, puntahan, at nandun po lang mga detalye po. Opisina namin. Maraming salamat po.
1: Yan, again, kaagapay, no? Ang kanilang website ay
0: Yan.
1: baandlaw.com at
0: Ay,
1: nandun po.
0: Ano ng DCS yan. Pwede lang yung, ano. Oo.
1: Opo, po, baandlaw.com at dun po ninyo makikita yung kanilang details, mga information at sila ay located sa 1209 Tectite Tower East sa Ortigas, Pasig City. Muli po, Attorney Jedrick, maraming salamat po sa inyong panahon po para tayo ay makapag-serbisyo sa ating mga kaagapay. Thank you so much, Attorney. God bless po.
0: God bless po, sis, and to all our listeners.
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Muli kaagapay, atin nga pong nakasama si Attorney Jedrick ng maraming salamat kay Attorney Jed na talagang laging available para dito sa ating programa. At yun nga, no, mostly na nga mga questions natin ay tungkol sa social media, sa mga utang, no. Kaya ang ganda nga reminder from Attorney Jedrick na maging mindful tayo pagdating sa paggamit ng ating mga social media account. So, think before you click, kaagapay. Yan. At dahil limited nga lang po ang ating time, ay kailangan na po nating mag-end at nasa end part na po tayo ng ating programa. Pero bago yan, bago tayo magtapos, ay samahan mo akong manalangin, kaagapay, no, sa ating pagtatapos. Let's pray. Panginoon, maraming salamat at sa oras na ito, sa araw na ito. Salamat po sa regalong buhay sa bawat isa sa amin. Salamat din po kay Attorney Jedrick na nakaagapay po namin dito sa ating programa. Ang prayer po namin para sa kanya, Lord, ay patuloy niyo po siyang ingatan, patuloy niyo po siyang palakasin, patuloy niyo po siyang bigyan ng wisdom, Lord, ng strength, Lord, sa mga bagay na ipinagkatiwala po ninyo sa kanya, sa mga task na kanyang palagi ang ginagawa. Samahan niyo po siya, Lord, at ang kanyang buong family at maranasan po nawa nila ang iyong patuloy na biyaya. Maging ang aming mga kaagapay, Lord, na meron pong mga legal concerns, ikaw po ang aming Diyos ng kapayapaan, ikaw po ang Diyos ng kaayusan, sa iyo po namin ipinagkakatiwala, Lord, ang kanilang mga concerns. Ano man ito, Panginoon, hindi man po namin masabi, ngunit ikaw po, Lord, ang nakakaalam ng sitwasyon ng bawat isa sa amin. At sa iyo po namin ito patuloy na ipinagkakatiwala. Pangunahan niyo po, Lord, ang buhay ng bawat isa sa amin. Bigyan niyo rin po kami ng wisdom, Lord, ng heart, Lord, na patuloy na sundin, Panginoon, ang iyong nais sa aming mga gagawin, Panginoon. Nawa po ay tulungan niyo po kami na dalawang beses na mag-isip, Panginoon, kung ito ba ay tama, kung ito ba ay ayon sa iyong kalooban. Tulungan niyo po kami, Panginoon, dahil hindi po namin ito kayang mag-isa. Salamat po, Panginoon, sa iyong gagawin sa bawat isa sa amin at patuloy po ang aming pasasalamat sa iyong pag-ibig, sa iyong grace, sa iyong love sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa iyo po namin. Ipinagkakatiwala ang aming mga buhay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kaagapay, kung kayo po muli ay meron pang mga legal concerns, kung meron po kayong mga topic na nais mapag-usapan, muli ay padala nyo po yan dito sa ating Facebook page. Mag-message lang po sa ating Facebook page upang yan po ay aming mabasa. At salamat din po sa mga nakatuwang po sa broadcast, ang ating mga protect na Daniel Peralta, Benjo Morano, Reggie Villena, John B. Reyes at Benji Mosura. Maging sa ating RTV team, Aileen Valdez, Angelica Joyce Calayag at Jabez Mancho. Salamat din sa pag-alalay ni Shaira Gabornes at sa ating broadcast engineer JV Tabua at maging sa mga kagapay natin dyan sa Bukawe Transmitter Site. Maraming salamat po sa inyong lahat at sa iyo kaagapay na tumutok dito sa ating programa hanggang ngayong gabi. Maraming salamat po sa pagsama sa akin kahit na medyo nakakantok na no kaagapay yung gantong oras. At salamat po sa inyong pagsama at sa pagtutok. At pinabati ko po muli ang Rico Hermoso Escalante family, maging ang Mendoza family. Salamat din po sa pagtutok ng ating mga kaagapay from Carmona Christian Church, Philippine Missionary Fellowship, Patangas, Cavite, and Laguna area. Maraming salamat po sa inyong lahat. Muli kaagapay, ako po ang inyong nakasama ngayong Martes ng gabi. Ito po si Kayla Escalante para po sa Heartline Tuesday Legal Edition. Dito po sa Himpilang 702 DCAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magkarinigan po muli tayo sa susunod na Martes. Same time, same frequency. God bless you, kaagapay. Good night.
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
3: Sobrang daming insecurities ko noon. Sa likod ng mga ngiti, sabi ko sa sarili ko, kailangan long hair para mas maganda. Kailangan payat ang katawan para maraming maka-appreciate at magmahal. Maraming talent at achievements para may humanga. Kailangan sa lahat ng bagay perfect. Kailangan ikaw lagi ang piliin. Hindi ka dapat magkamali dahil nakakahiya. Hinahanap ko lagi ang kanilang approval. No space ang rejection sa aking katauhan. Gusto ko laging tanggapin at mahalin. Pansarili ang iniisip. Di ko gets ang sarili pero parang may kulang. Hinahanap ko yung value kung saan-saan. Pero hindi pala dapat sa mundo kinukuha ang kahalagahan. Dahil merong Diyos na dakila ang habag at pagmamahal. Ibinigay niya ang bugtong na anak na si Hesukristo para bayaran at ubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Pinili niya ako na magkaroon ng relasyon kay Hesukristo at makasama sa kaharian niya. Batid ko ito kaya isinuko ang buong buhay sa kanya. Hindi pala ang achievements at ang approval ng tao ang sagot para maramdaman ang kahulugan ng buhay at pagmamahal. Dahil ang lahat ng iyon ay panandalian lamang. Kay Jesus ang aking identity at kakontentuhan. Siya ang tanging kailangan. Siya ang dahilan kaya nabuhay. Siya ang paglilingkuran ko habang buhay.

0: Bilang mga mananampalataya, ano ang dapat nating panuntunan sa pakikitungo sa kapwa?
1: Ang LGBTQ community, they belong also to the family of God by virtue of God's creation. Kaya lang, tayo namang mga evangelical Christians and Bible-believing, we believe in the spiritual rebirth by virtue of our spiritual regeneration. Nagiging anak tayo ng Diyos kung tayo ay tumanggap sa Kanya. Pero, by virtue of God's creation, pantay-pantay tayo doon. Now, dapat maging malinaw din yung position natin. Ang same-sex relationship, ang same-sex union is not allowed by God in the Bible. So dapat tignan natin yung biblical perspectives, pero dapat alamin din natin yung mga legal perspectives ng bawat miyembro ng community. Dapat ang bawat isa na mamamayan ay protected ng batas at dapat bigyan sila ng equal treatment.
0: Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches.
2: Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay." Juan 14:6. Sadyang sa Panginoong Jesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y Kanyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanang ito. At mula sa 2 Corinto 1:18, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
3: Ito ang 702 DZAS.
4: 702 DZAS.
3: Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
4: sa febc.ph
3: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
5: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.

He is strong. Familiar ka sa song na yan. Isa sa mga favorite na Sunday school song. Very simple na awitin. Naaalala mo ba yan? Magandang araw. Ako si Jo. Welcome sa Reflections. Kung hindi ka familiar sa song na yan, pag-uusapan natin at meron tayong mapupulot mula riyan. Nung bata ako, isa sa mga favorite song ko rin yan. At habang nag-e-edad, mas lalo kong na-appreciate yung lyrics ng awit na yan. Hindi lang pala ito kasi pambata. Kasi isa itong katotohanan pang habang buhay. At lalo mo itong maaalala sa panahon na lulungkot, pagpakiramdam mo nag-iisa ka, o kapag sunod-sunod ang challenges na dumarating sa buhay mo. May mga pagkakataong ganito, 'di ba? Parang mag-isa kang naglalakad sa madilim na daan. 'Di mo alam saan ka pupunta. Walang kasiguruhan ang bukas at ang mas mahirap parang ang quiet ng Diyos. Sa Bible may ganito ring mga eksena at isa na diyan ang karanasan ni Job. Si Job, alam niyang mahal siya ng Diyos, kilala niya ang Panginoon, kilala siya ng Panginoon, pero dumating ang panahon na para bang nag-solo flight siya sa kaniyang biyahe. At sa loob lamang ng maigling panahon, sunod-sunod na nawala ang halos lahat sa kanya, ari-arian, kabuhayan, ninakawan siya, nasunugan, natupok yung kaniyang mga alagang tupa, ninakaw yung camel niya, pinatay yung marami niyang mga alipin, at namatay ang lahat ng kaniyang mga anak. Tapos, hindi pa yon. Nagkaroon pa siya ng matinding karamdaman. At sobrang sakit. Nung karamdaman, nagkaroon ng masasakit na bukol, sugat, to the point na halos pandirihan na siya ng nakararami. At sa sobrang sakit niya, nakaupo na lang siya sa abo at kinakamot yung mga sugat ng kanyang balat gamit ang basag na palayok. Isa pa sa pinakamatindi, yung support system niya, yung kanyang asawa, ay tila ba iniwanan na siya. At ang sabi ay isumpa mo ng Diyos at nang ikaw ay mamatay na. Hindi rin siya naunawaan ng kanyang mga kaibigan, tapos na misinterpret pa. At higit sa lahat, naranasan niya ang katahimikan ng Diyos. Ang kabuuan ng kwento ng storya ni Job ay matatagpuan sa Bible, sa Book of Job. Isa rin ito sa hamon sa atin mga kaagapay na magbasa ng Bible intentional at maglaan ng panahon upang pag-aralan ang kanyang salita para mas malalim nating makilala ang ating Panginoon. Alam ni Job na matuwid siyang tao at naniniwala siyang mahal siya ng Diyos. At alam niya sa kanyang sarili na malalampasan niya ang pagsubok na yon. Marami sa atin, yung challenges, yung paghihirap ay bunga ng maling desisyon, bunga ng consequence. Pero sa Book of Job, very clear na kalagay sa verse 1, "In the land of Uz, there lived a man whose name was Job. This man was blameless." So very clear, even sa introduction, that he was blameless and he was upright. He feared God and shunned evil. May isang lalaking nakatira sa lupain ng Uz na nagngangalang Job. Siya ay isang mabuting tao, sumasamba sa Diyos at umiiwas sa masamang gawain. Paulit-ulit niyang hinahanap ang Panginoon pero di niya maunawaan doon sa circumstance niya. Bakit nangyari ang lahat? Siyempre, hindi perfect si Job kasi tao siya. At hindi rin naman siya completely blameless. Pero makikita rito ang sovereignty ng Diyos. Kasi sa panahon na siya ay sinusubok sa Job 30, may mga pasarig na siya sa Panginoon. Sa verse 20, sabi niya,
Di mo pinakinggan, O Diyos, ang aking pagdaing, aking panalangin, hindi mo man lang pinansin. Bakit ako'y iyong pinagmamalupitan at pinag-uusig ng iyong buong kapangyarihan? Bakit hinayaan ang buhay kong angkin, bayuhin ng bagyo at malakas na hangin? Alam kong dadalin mo ko sa kamatayan na huling hantungan ng bawat nilalang. Taong bumagsak, bakit mga pinahihirapan? Wala naman siyang magagawa kundi magmakaawa lamang sa tindi ng kanyang pagdurusa. Ilan lang yan sa mga tanong ni Job or I would consider as paglalambing niya sa Panginoon. Sa tindi ng kanyang pagdurusa at nasabi pa nga niya yung mga salita na bunga ng kanyang kalituhan, bunga ng kanyang sakit. And the gracious Lord answered him. In our prayers, madalas may mga tanong rin tayo sa Panginoon. May mga tanong na sinasagot niya ng oo, ng hindi, at ng maghintay. Sa mga tanong ni Job, narito ang kanyang sagot. Pinaalala ng Diyos na siya ang may lalang ng lahat. Siya ang nagtakda ng kaayusan ng sanlibutan. Pinaalala ng Diyos kay Job, ako lang naman ang Diyos, na siya ang may ganap na karunungan at nakikita ang kabuuan, ang complete picture na hindi kayang maunawaan ng tao. Kung tutuusin, para rin naman tayong si Job, di ba? Madalas tayong magtanong bakit ito nangyari, bakit pinayagan mo ito mangyari, Lord? Di ba mas mabuti sana kung ganito na lang ang nangyari? Pero may isang bagay na kapansin-pansin sa kwento doon sa narrative ng Job. Ang haba ng pasensya ng Diyos kay Job. Hinayaan niya si Job na ibuhos ang lahat ng kanyang mga hinanakit at mga tanong ng maraming kabanata bago siya nagsalita. And God answered Job. After nito, nagsalita si Lord kay Job mula sa isang napakalakas na bagyo. Sino ka ba para pagdudahan ang mga plano ko gamit ang walang kwentang mga salita mo? Tumayo ka dyan at humanda ka. Magtatanong ako, sumagot ka. Nasaan ka nung create ko ang mundo? Kung may alam ka, lahat sabihin mo. Sinong nag-decide tungkol sa lawak nito? Sinong naglatag ng panukat sa ibabaw nito? Alam mo ba lahat ng sagot nito? San ba nakabaon ang mga haligi ng mundo? Sinong naglagay ng mga pundasyon sa mundo? Nung sama-samang kumanta ang mga bituin sa umaga, at ang lahat ng mga anghel ay nagsisigawan sa tuwa, sinong humarang sa agos ng dagat nang bumulwak ito galing sa kalaliman niya? Tinakpan ko ang ulap at binalutan ito ng kadiliman. Nilagyan ko ng mga boundary ang karagatan. Binakuran ko ito at nilagyan ng gate. At sabi ko, ikaw dagat, hanggang dito ka lang. Di pwedeng lumampas ang mga alon mong naglalakihan. Job, sa buong buhay mo ba? Napasikat mo ang araw? Tinuro mo ba kung saan lilitaw ang bukang liwayway? Nautusan mo bang sumikat ang araw sa umaga para ang masasama ay lumabas sa kanilang lungga? Napapatingkad ng umaga ang mga hills at valley gaya ng makukulay na damit na lumilinaw ang anyo tulad ng seal na nasa clay. Tumitingkad ito. Verse 17. Na-reveal na ba sa iyo ang mga pintuan ng kadiliman? O nakita mo na ba ang mga gates ng kamatayan? Alam mo ba kung gaano kalawak ang mundo? Sumagot ka kung alam mo to. Napakahaba po ng chapter na ito sa Job 38 at ang lahat ng nilalaman ay ang sagot ng Diyos sa katanungan ni Job. And if you have questions in life, basahin mo rin tong Job 38. Marirealize mo ang mga sinasabi ng Panginoon ay pawang katotohanan lamang. Sino nga ba tayo? Pag tinanong tayo, nasaan ka nang ilatag ko ang pundasyon ng daigdig?
Dito pa lang pinakita na ng Diyos na siya ang nagtakda ng hangganan ng dagat, ang naguutos sa pagsikat ng araw, ang naglalagay ng mga bituin sa kalangitan, ang nagpapadala ng ulan, ng snow, at nagpapakain maging sa mga leon at mga uwak. Ang purpose ni God sa pagtugon kay Job ay hindi para siya ipahiya, kundi nais ng Diyos na makita ni Job ang soberenya niya, ang kanyang kalakasan, ang kanyang kapangyarihan. Our God is always a safe space. Hindi niya minamasama yung ating mga tanong. He considers this as a conversation. Hindi masama ang lumapit sa Diyos na merong tanong. Ang naging problema ay yung pag inakala natin na para bang mas marunong tayo sa Panginoon at ang paghatol sa kanyang mga desisyon ay hindi tama. Kasi tayo, limited individuals, we can ask but not question the power of God in our lives.

Dito nagtatapos ang pagsasahim papawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang DSD-0795-2017. Nagsasahim papawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph.
1: Ito ang Hardin ng Panalangin.

Isang magandang Martes ng umaga, kaagapay. Nararamdaman pa natin ang pagod, lalo na sa atin na mga sumubaybay sa unang araw ng impeachment trial kahapon. Talagang historic moment. At sa ating mga sumusubaybay dito, nandun yung agam-agam. Ano ba ang kalalabasan nito? Pagkatapos ba nito, mananatiling hati ang ating bayan o matapos na harapin ang isyu na to ay maghihilom na ang ating mga sugat dahil sa mga pag-aaway-away at pagkakabahabahagi sa ating bayan. Mabuti na lang mayroon po tayong Diyos na nagtataguyod po na ating malalapitan. Na Diyos na kung tayo po'y may malasakit sa ating bayan, higit po ang kanyang malasakit sa Pilipinas. Kaya lumapit po tayo sa Diyos. Siya lamang po ang ating sandigan sa gitna ng lahat ng ito. Ako po, si Pastor Eric Cortez, ang inyo pong plantito ng Panalangin tuwing Tuesday edition dito sa Hardin ng Panalangin. Kayo po ay nakikinig sa programang hatid ng inyong paboritong 702 DZS FEBC Radio TV na napapakinggan hindi lamang po sa traditional radio, sa car stereo, transistor o sa portable missionary radio. Kami rin po ay napapakinggan online sa Facebook, sa YouTube at sa ating pong 702 DZS app at napapanood din po sa Signal Cable Channel 185 sa ating pong pakipagtulungan sa GCTV. Samahan niyo po ako sa kalahating oras ng pananalangin at pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Marami pong salamat, Panginoon, sa isa na namang bagong araw. Ang pag-ibig niyo hindi nagmamaliw, ang awa niyo'y walang kapantay. Ito'y laging sariwa sa bawat umaga. Salamat because we don't have to rely on leftover strength. But every day, we have a fresh supply of your grace. Tinatalaga po namin sa inyo ang aming panahon ng pananalangin, kasama ng aming mga tapat na tagapakinig. Umaasa din po kami sa kasagutan sa mga kahilingang aming idudulog sa inyo. Salamat po. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, Amen. Amen. Muli, ako po si Pastor Eric Cortez sa Tuesday edition ng Hardin ng Panalangin. Kapatid, hindi ka nag-iisa ha. Sa iyong mga kahilingang panalangin, huwag mag-atubili na ibahagi dito po sa ating comment section sa ating Facebook Live. At sa biyaya po ng Diyos, gagawin po natin lahat ng ating magkakaya upang ipanalangin ito. At kung sakali po nakikiusap din ako sa mga kapatid, maliban sa mga kasama na natin sa mga intercessors ng FEBC, ay gawin po natin personal na ministry na after po ng Hardin, paki-scroll ho yung comment section at maaari po ba makisuyo na pakitaas na rin po sa Diyos sa panalangin. Pagsamasamahan na po natin ang pagdulog sa Diyos ng mga kahilingang ito ng ating mga minamahal na kaagapay. At papurihan din natin ang Panginoon kung meron pong patotoo na gusto nyo pong ibahagi sa kung paano sinagot o ano ang kasagutan ng Panginoon sa ating mga idinalangin. Hindi lamang po ito encouragement sa amin, sa Hardin ng Panalangin team, kundi sa ating pong mga kaagapay. Kaya po, comment na po sa ating Facebook Live. At sa ating pong pagninilay-nilay ng salita ng Diyos, ang titingnan po natin ay ang isa po sa paborito ko pong character sa Bible na mas kilala pa
sa kanyang palayaw kaysa sa kanyang totoong pangalan. Ang tinutukoy ko po ay si Jose, na mas kilala sa pangalang Barnabas. Barnabas. At kaya po siya tinawag na Barnabas, ang ibig sabihin po noon, son of encouragement. Diba, John B., minsan binibigyan tayo ng palayaw dahil sa ugali natin o sa itsura natin. Diba, alam ko, ang bansag sa'yo, John B. Pogi, diba, sa lugar nyo? O yung minsan, bibiruin ka si Totoy Tangkad. Diba, yung mga ganon. Can you imagine na ang kanyang palayaw, not only shortened, bagay, di naman si Lorte lang name, Joseph Barnabas. Pero it's not to highlight a facial or bodily feature, but to highlight a character quality in him. Kasi ang kwento sa Biblia, na ang mga kapatid ay nag-ambag-ambag, hindi ho ito required. Ito ho ay hindi atas ng pamunuan, kundi ito po'y ambag-ambag ng mga kapatid na tulungan ang mga mahihirap. At si Jose, isang Levita mula sa Cyprus, ay nagbenta ng kanyang lupain at ibinigay po ang pera sa mga alagad para ipamudbod sa mga nangangailangan. At dahil po doon, tinawag po siyang son of encouragement. Maring ganun na lang kalaki yung pinagbilhan, or kasi ang kwento ng Biblia na there were no needy persons among them, for from time to time those who owned lands or houses sold them, brought the money from the sales and put it at the apostles' feet, sa Acts chapter 4 verse 34, and it was distributed to anyone as he had need. Tapos nabanggit si Jose. Kaya isa sa posibilidad, kaya siya tinawag na Barnabas, son of encouragement, one who encourages others. It's possible that either napakalaki ng kanyang sakripisyo or he started this trend of sacrificial giving. At hindi makakaraniwang mananampalataya lang nagbansag sa kanya noon, kundi yung mismong mga apostol. Kaya nga tanong natin if I would get a nickname for who I am or what I am doing, what would be it? If your life would be reduced to a name, a nickname, what will it be? Mamaya, John B., imbis na Barnabas ang itawag sa atin, Barabas. Diba? Pagkatapos, ang sabi po, kung mababasa po natin sa Biblia, nung nakita po sa Acts chapter 11, nang mabalitaan nito pong si ng iglesia sa Jerusalem na marami pong mga tumanggap na kapatid doon po sa Antioch, ay ipinadala po itong si Barnabas o Bernabe. At nang dumating siya roon, nagsabi sa Acts chapter 11, verse 23, nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinagpayuan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon ng buong puso. At ang sabi po, mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at pananampalataya sa Diyos, at marami pang tao ang sumampalataya sa Panginoon. Marami na ngang naniwala at sumunod sa Panginoon, nang dumating si Barnabas, mas marami pang sumampalataya sa Panginoon. At ang description sa kanya, siya ay isang mabuting tao, puspos ng Espiritu at ng pananampalataya. Alam po ninyo, minsan ang pagkilos ng Panginoon ay ini-equate natin sa mga mahimalang pagkilos niya. Katulad ng panalangin para may sakit na mahimala na halimbawa nakaratay na

ay kinuha po ito sa salitang verb na parakletos. Oh, sorry, parakleo. At yung pangalan ng Espiritu, yung noun form nung parakaleo ay parakletos. Pangalan ng Espiritu Santo yun. Isa sa pangalan ng Espiritu Santo. Kaya naniniwala po ako na ang makikita din ang pagkilos ng Espiritu sa ating buhay kapag tayo po ay nagpapalakas ng loob ng isa't isa. Kaya po dito makikita po natin itong si Bernabe, hindi may tatatwa ng Espiritu'y kumokontrol sa kanya. Puspos yan ng Espiritu Santo. He's filled with the Spirit. Dahil kitang-kita sa buhay niya ang pagpapalakas ng loob ng mga nanghihina, nag-aalinlangan, nanlulupaypay. Isa sa mga bunga ni Bernabe ay si Paul, na nung una pinagdududahan ng kanyang patotoo, and Barnabas stood up to endorse him, that the church might give him the right hand of fellowship. Pagkatapos po, nawala na sa eksena si Pablo mula nung chapter 9 ng Acts, and then dito po ang sabi, nung nakita ni Bernabe yung mga kapatiran sa Antioquia at maraming sumasampalataya, sabi sa verse 25, nagpunta siya sa Tarsus upang hanapin si Paul, at sinama niya doon si Paul. At ang sabi, doon dahil sa tindi na kanilang ministry, nakapagturo sila ng maraming tao, at doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga tagasunod ni Jesus. It was Barnabas who gave Paul his first break in ministry. And then later on, nung kanyang pinsan na si Mark, John Mark, ay sumablay at ayaw na siyang makasama ni Pablo, it was Barnabas who stood for him, na kinakailangan na maghiwalay sila pansamantala ni Pablo, at he left a prestigious partnership and stuck with someone who's been labeled as a failure. And yet later on, we see in the book of Colossians, for example, na Paul endorsed John Mark. And then sabi sa 2 Timothy, nung malapit na mamatay si Paul, ang sabi niya, bring John Mark with you for he is useful to me in ministry. Yung dating nakita ni Paul na useless, napahalaga niya na at itinuring niya ng useful sa ministry. Hindi mo nakapagsulat ng kahit isang aklat si Bernabe. Subalit, si Paul, nakapagsulat ng 13 na aklat sa Bagong Tipan, 14 kung kasama aklat ng Hebreo, at si John Mark, siya yung author ng Gospel of Mark, 14 books in total ang naisulat ng mga taong pinalakas ni Bernabe ang loob. Kaya yun ang hamon po sa atin. Imagine, we owe Barnabas more than half of the New Testament. Kaya po, kung gusto po natin na ipabalas ang pagkilos ng Espiritu sa ating buhay, one of the best ways to express, to show na tayo po'y puspos ng Espiritu, ay tayo po'y magpalakas ng loob ng mga nanghihina, nag-aalinlangan, nalulupaypay. The most Spirit-filled ministry that we could do, sabi nga nila, is to encourage others. Meron nga nagsabi, people live by encouragement. Without it, they die. Sadly. Diba? Slowly. Pero ang encouragement po ang nagbibigay sa mga tao na to stand up sa pagkakadapa at magpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya po, kapatid, kunin po natin ang halimbawa ni Barnabas at tanungin natin, isipin natin, sino kayang

tao ang pwede natin encourage sa araw na ito. May nagsabi nga ng ganito, encouragement is the kind of expression that helps someone want to be a better Christian even when life is rough. To encourage is to inspire another with courage. Sa panahon ngayon na puno tayo ng mga discouragers, umiba tayo. Let us be encouragers. Nawa tayo po ay na-encourage sa ating pag-aaral ngayon at kunin na natin ang pagkakataon upang manalangin.

Sa sandaling ito, ipapanalangin po natin ang mga ipinadalang request ng ating pong mga kababayan. Pero ipanalangin natin sa gitna ng mga kaguluhan ngayon dahil may mga bata na maaring hindi nakakatanggap ng encouragement sa kanilang pamilya at na karon tuloy ng mga barkadang naglihis sa kanila ng landas. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, aming pong aming kalooban ay nalulungkot, napabagabag dahil po sa mga kabataan ngayon na naliligaw ng landas. Rahil sa kanilang tahanan, hindi sila nakakadama ng pagmamahal. O marahil kahit na mabuti ang kanilang pamilya, napabarkada sila sa maling kaibigan. Ano man po ang punot dulo ugat ng kanilang paghihimagsik, nawa Panginoon, you will bring someone like Barnabas in their life upang hindi sila maligaw, kundi that they would be lifted up and achieve more than what they thought they could achieve in life. We lift them up to you, O Lord. Maging yung mga kabataan ngayon na katulad nung namaril, marahil sa pagkakataong ito, ngayon pa lang nila na pagtatanto yung tindi ng nagawa nila, yung mga nanaksak, nanuntok, nanakit, namaril. Katagpuin niyo po sila. At nawa Panginoon, hindi lang nila pagsisihan ang kanilang ginawa, kundi sila po'y magbalik loob sa inyo. Makita nila na kailaman po ang kanilang pag-asa. Lord, we also pray sa mga kababayan po namin na ngayon po ay nakakadama ng panghihina, panlulupaypay, sapagkat humaharap po sila sa iba't ibang matitinding karamdaman. May they be encouraged by your presence. Embrace them with your loving comfort. Bigyan yung diin sa kanila na ang biyaya po ninyo yung sapat sa kanilang pangangailangan. Umaasa po, Panginoon, si kapatid na Robby Carlos na maging normal ang kanyang CT scan. Ang resulta po ng kanyang CT scan. I pray, O Lord, na huwag niyong pong bibiguin si Brother Romy. Ganun din po si Sister Leonila Espiritu na humingi ng kagalingan para po sa amyotrophic lateral sclerosis. Kayo po, O Diyos, ang may akda ng aming katawan at alam po namin, alam po ninyo kung paano ito pagagalingin. Ganon din ang full healing and recovery from mild stroke ni Rebecca Austria. Lord, dalawa po sa aming nakitang mga panalangin at alam ko hindi lang sila yon ang ganito ang kahilingan, kagalingan po. Para po kay Yolanda Roque mula po sa colon cancer. And sustain Maria Duringo with your strength as she undergoes chemo this week. Meron pa palang isa, si Spersida Punsalan, na humihiling po, Panginoon, na lumit ang cyst sa kanyang ovary. Naalala ko rin po ang aking kaibigan na si Sister Hazel na mag-undergo ng chemotherapy din. Balik, kailangan niya muna magpalakas ng katawan upang makayanan niya ang kanyang chemotherapy para po sa pancreatic cancer. Lord, yung mga hindi ko pa nabanggit na mga kababayan po namin na pakiwari nila wala ng pag-asa, na ito na ang katapusan
Ipadama niyo po sa kanila, Panginoon, that a cancer diagnosis is not a death sentence. Kundi ito po, Panginoon, ay pagkakataon na maranasan nila ang inyong makapangyarihang pagkilos, pagpapagaling, pagpapanumbalik ng kanilang kalusugan at kalakasan. Habang sila po ay sumasalang sa chemotherapy, habang kanilang hinaharap ang mga side effects nito, pakita po ninyo sa kanila, Panginoon, that your strength is made perfect in their weakness. We lift them up to you, O Lord. Sa mga naghahanap po ng pagkakataong maglingkod, nawa ang aming pong napag-aralan, si Barnabas ay nagbukas ng aming mata sa posible naming magawa. Hindi man kami nakaharap sa stage, sa pulpito, hindi man kami nakatayo sa pulpito, hindi man masasabing official ministry ang aming ginagawa. Subalit nawa, sa linggong ito, bigyan niyo kami ng pagkakataon na makapagpalakas ng isang taong kailangan makarinig ng word of encouragement. Hindi man kami bansagan na Barnabas, son of encouragement, kundi kami maging daluyan ng inyo pong comfort, ang inyong strength sa mga tao pong kailangan ng kalakasan, lalo na po sa mga panahon na ito na ang dami naming hamon na kinakaharap. Salamat din po, Panginoon, sa mga nag-request dito na makapasa sa board exam, si Irene Del Rosario, ang kanyang pamangkin na si Kim, si Catalina Diwata na makapasa sa interview at exam ang anak niya sa Department of Agrarian Reform, karoon na ng trabaho ang apong si John Paul, at makapasa sa kanyang application, matanggap si Kath bilang isang school nurse. Ang lahat ng mga kahilingan ito of provision, of healing, of guidance, alam po namin, Panginoon, kayo ang Diyos na nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Encourage us with your answer to our prayers. For we ask this in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Mga kaagapan, bilis ng oras, no? Magkarinigan po muli tayo bukas, araw-araw po ang Hardin ng Panalangin, alas 6 ng umaga sa radyo, online at dito po sa Channel 185 sa Signal TV sa aming pakipagtulungan sa GCTV. Bukas, ang isa sa pinakamalumanay na mga ngaral na aking narinig. Makakasama po natin ang ating hardinero, ang ating Wednesday edition plantito, si Pastor John Castillo. Para po sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos kailanman hinding-hinding-hindi magkukulang.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Mapagpalang araw sa iyo kaagapay. Ako po si Kayla Escalante at ito ang programang Unang Salmo sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Kumusta ka kaagapay? Ngayong umaga, dalangin ko na ikaw ay nasa maayos na kalagayan. Kung nasan ka man ngayon, ikaw man ay nasa biyahe na o nasa trabaho o kaya naman ay nagpapahinga pa, samahan mo muna ako sa ilang minuto ng pag-uusap at pagninilay. Ibahagi mo na rin ang ating episode ngayong umaga sa iyong mga kaibigan, churchmate at kapamilya at sama-sama nating pagbulayan ang salita ng Diyos.

Kagapay, kailan ka huling nakarinig ng encouragement mula sa ibang tao? O di naman kaya ay kailan ka huling nagbigay ng encouragement sa ibang tao? Hindi po ba napakasarap sa damdamin na mayroong nagbibigay sa atin ng kalakasan sa pamamagitan ng encouragement? At ito ay essential o napakalaga sa ating faith journey sa Panginoon. Ang ating paksa ay magmumula sa Acts chapter 11 verses 23 to 24. Mula sa magandang balita Biblia, nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon ng buong puso. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at ng pananampalataya sa Diyos, at marami pang tao ang sumampalataya sa Panginoon. Nang makarating si Barnabas sa Antioch at makita niya kung paano kumikilos ang biyaya ng Diyos sa mga mananampalataya, hindi niya sila pinintasan, hindi niya hinanapan ng mali. Ang sabi ng Biblia, he was glad and encouraged them all to remain true to the Lord with all their hearts. Napakaganda, hindi po ba? Ang unang ginawa ni Barnabas ay hindi mag-correct. Ang unang ginawa niya ay mag-encourage. At alam niyo kung anong resulta? Sabi po sa kasunod na talata, a great number of people were brought to the Lord. Ibig sabihin, there is power in giving encouragement. Ginagamit ito ng Diyos para lumakas ang pananampalataya ng iba. Alam mo rin ba kaagapay na ang pangalang Barnabas ay nangangahulugang son of encouragement? Hindi siya kilala dahil siya ang pinakamagaling magsalita. Hindi siya kilala dahil siya ang pinakasikat. Kilala siya dahil marunong siyang magpalakas ng loob ng kapwa. Tulad ni Barnabas, maging kilala rin tayo bilang tao na nagbibigay ng pag-asa. Sa panahon natin ngayon, napakadaling manghusga. Sa social media, isang maling post lang, kaliwat-kanan na ang batikos. Isang pagkakamali lang, parang wala nang karapatang bumangon. Pero bilang mga Kristiyano, iba ang tawag ng Diyos sa atin. We are called to encourage one another and build each other up. May isang kasabihan na nagsasabing, people may forget what you said, but they will never forget how you made them feel. At totoo po iyon. May mga taong hanggang ngayon ay dala pa rin ang sakit ng masasakit na salitang narinig nila noong bata pa sila. Pero meron ding mga taong hanggang ngayon ay matatag pa rin dahil minsang may naniwala sa kanila. Kaagapay, may this be an encouragement to you na maging Barnabas sa buhay ng iba. Hindi mo kailangan maging preacher. Hindi mo kailangan magkaroon ng malaking platform. Sapat na ang simpleng pangangumusta o masabi mo sa ibang tao na ipagpe-pray kita. Sapat na yung mga simpleng pagbibigay ng good job kapag meron silang nagawang tama. Sapat na na paramdam mo sa kanila na pwede silang bumangon sa bawat pagkakamali. Who knows, ikaw pala ang sagot ng Diyos sa panalangin ng taong iyon. Isa pang encouragement mula sa salita ng Panginoon, mula po ito sa Isaiah chapter 41 verse 10, do not fear, for I am with you. I will strengthen you and help you. Kaagapay, sa bawat laban ng buhay, hindi ka nag-iisa. Nakikita ng Diyos ang pagod mo. Naririnig niya ang mga panalangin hindi mo maipaliwanag. At sa tamang panahon, palalakasin ka rin niya. Iyan ang napakagandang encouragement mula sa Panginoon. Huwag kang matakot dahil kasama mo siya. Tutulungan ka niya at patatatagin.

Nawa kaagapay, ikaw ay napagpala at napalakas ng ating napag-usapan. Samahan mo kami ulit bukas mula alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga sa programang Unang Salmo. Dito pa rin po sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Let us know paano naging pagpapala sa iyo itong ating programa. Muli ako po si Kayla Escalante. Laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan. God bless you, kaagapay!

0: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
1: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestiyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang Gabay.
3: Ebanghelista Paul Mortis.
4: Agbe Flores po. Good morning, good morning, good morning on a trusting Tuesday. Kamusta po kayo mga kaagapay? I pray that you're all doing well, di ba? At naranasan natin yung biyaya ng Panginoon kahapon. So, lalo itong nagsisteer sa atin na magtiwala sa Diyos today. O, di ba? Kayo po yung nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan, 702 DZAS on a trusting Tuesday. At kung kayo po yung nakikinig, gamit po ang transistor radio or PM radio at narito po kayo sa Luzon, ay nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabanto po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao at ang gamit niyo rin po ay transistor radio, PM radio, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang Facebook live stream natin. Mula pari hanggang hulo at sa iba't ibang lugar sa buong mundo, nakikita nyo at nakukuha nyo kami mula po yan sa atin. Kung maganda po ang inyong internet connection, maganda po ang inyong reception. So mula pari hanggang hulo yan. At dun sa ating mga kaagapay na sa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa, as long as, di ba, na meron kayong internet connection. And definitely, yun lang, issue natin, real time, 5:30 to 6:00 sa atin. At depende po sa oras na inyong pinapakinggan. Pero nasa YouTube din tayo, mga kaagapay. So you could go and look at that as well. At dahil ang Tuesday din natin, ito yung Ministry Partnership Day natin. Na-overheard ko si Ma'am Jo Alabastro, ha? Napatapos na, wala fit na yung transmitter, di ba? Patapos na. So it's nice to know that. At alam ko, mga kaagapay, bawat isa sa atin, naging kabahagi po dun sa transmitter na yon, di ba? So maraming pong salamat. At ang mas maganda dyan, mas malawak pa ang maaabot at mas marami pa. So mga kaagapay, salamat talaga sa patuloy na suporta nyo sa FEBC, lalo na po sa panalangin at sa inyong mga financial support. Totoo yan. Kasi tandaan nyo, yung pagsuporta natin financially sa gawain ng DZAS o FEBC, ano yan? Meron yang eternal significance, di ba? Pumapasok yan sa Bank of Heaven. Oh, di ba? Yan ang maganda. So let us continue to do it, mga kaagapay, and continue to support God's ministry. Hindi lang naman po dito sa FEBC, sa inyo ring church. Minsan, ini-encourage tayo ni Lord to support other ministries. Ako may mga ganun, may mga personal ministries ako na sinusuportahan din. So patuloy tayo. Sabi nga, maging kabahagi tayo sa ginagawa ng Panginoon. diba, sa ating lugar, sa ating buhay, because we have proven God to be faithful. Amen and amen and amen. Kaya nga tayo dito sa DCS, until all have heard, diba? So, dire-diretso lang tayo. So, dyan lang po kayo, diba po? Dalangin namin sa loob ng 30 minutes, meron po kayong makulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po sa pagpapatuloy na ang Tuesday natin ay Trusting Tuesday. At huwag kakalimutan ang Far East Broadcasting Company, member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Sige po, diyan po kayo. Saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan, diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company. Nagagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hakdan ng mga makalangit na mga awitin. At siyempre po naman, salita ng Diyos na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan. At ang mga katotohanan ito'y maglilinang sa atin. At hindi lamang iyon, gagabay upang sa gayoy matagpuan natin ang ganap na katotohanan na ito'y tanging si Kristo Jesus lamang. Kung kaya't wow, wow, wow, amen, amen, wow.
4: Ito po sa Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin yung mga practical ways to build peace in your life and in your world around you. Kasi nga po, ito po yung theme natin for the month of July, ha? Peace and progress. Kasi alam natin, kapag may kapayapaan, meron din kaunlaran. At nakabase tayo sa Matthew 5:9, mapapalad ang mga taong gumagawa ng kapayapaan sapagkat sila ay itinuturing na mga anak ng Diyos. At last week, sabi nga, pinag-usapan na natin yung mga ways. Una, kailangan meron tayong magkaroon tayo ng mapayapang kaisipan, di ba? Nandun din yung kailangan at marunong tayo maging kontento sa ating mag-simplify tayo ng ating buhay. Ganun din, kailangan nating mag-aral, pag-aralan, ituro yung mga katotohanan patungkol sa justice at yung patuloy na kapayapaan. Ganun din, sabi, yung ating profession, gamitin natin to sa pagpapalaganap ng kapayapaan. Tapos, sabi nga ganun, ayusin natin yung ating mga sigalot, di ba? Transform our interpersonal conflict. So kahapon naman, pinag-usapan natin, gamitin yung mga community spaces para po sa pagpapahayag ng kapayapaan. So ngayon naman, ano? Eto, transform structured tied to the dynamics of war, violence, injustice, and inequality. Ang gera kasi po, hindi naman yan mangyayari kung walang high degree ng organization at malaking amount ng resources. So kung nais nating alisin ang gera, ang structures at institution ng state na nag-create ng war at ng state violence sa lugar ang kailangang mabago o baguhin. Ang pera at resources na sumusuporta sa gera ay kailangang alisin, di ba? So gayon din, ang inequality at injustice ay produkto ng substantial structural policies. So, maayusin natin to, pagbaguhin natin to, at pag tumama tayo sa core, kung paano natin ito aayusin sa society at paano ito nag-ooperate. So narito pong ilang mga idea upang mabago ang structure na kaugnay po sa war, violence, injustice, at inequality. At dahil hindi naman po tayo talaga masyadong involved sa war, a little bit of violence, pero yung injustice at inequality, kitang-kita natin yan. So una po, depende po sa inyong position at level of influence, ang iyong action ay malawak mula po sa tamang pagboto. Yan na lang eh. Bawat isa sa atin, tamang pagpili, tamang pagboto. Yan po yan. Sa advocacy, sa mga advocacy na pwede natin gawin, at sa pangunguna sa mga policies at institutional reforms, yung mga pagbabago. Okay din, pwede rin natin gawin, gamitin ang militaryo at ang pulis para po sa mga peaceful na layunin. Hindi yung mga pulis at military ang siyang magpapakita ang mag-ano ng violence, di ba? So dapat maayos yan. Maging kabahagi at mag-mobilize para po sa mga criminal justice reforms. Ano yung pwede? Tapos tamang allocation ng pondo. Ayan, totoo yan. Para po sa edukasyon, sa healthcare, sa social services at diplomacy. Kasi sa totoo lang, kapag maayos po ito, yung mga to na kailangan, primary pangangailangan, merong kapayapaan, walang magre-reklamo. Eh, hindi nga yun ang nangyayari, di ba? So, peace, arts, at culture din, pwede natin gamitin yan, pero mababanggit natin yan sa susunod na araw. At siyempre, resist bribery. Kasi kayang-kaya natin gawin yan. Habang binabasa ko po ito, hindi naman po tayo nakikipaggera sa ibang bansa, di ba? Sa katunayan nga, tayo ay may kalayaan at kapayapaan. Subalit ang matinding injustice dito sa ating bansa ay nasa sistema ng pagpapalakad sa gobyerno at government providers. At ito po yung paghingi ng lagay o bribery para tumakbo ang papel na kailangan na sa tamang panahon. Simple nga lang to eh. Pero ito yung matindi eh. Kasi yung konting 10 piso nagiging 100, yung 100 nagiging 1,000, yung 1,000. O di ngayon, ano na nangyari? Billion-billion na, mali-maleta pa. Ito po yung pinakamatinding form of injustice sa atin. Dahil ang matindi, kapwa Pinoy ang nakikinabang at nanggigisa sa atin sa ating sariling mantika. Matagal na nating pinapanawagan, natigilan ng mga lagay sa anumang antas, anumang level, magkano man to ng branch ng government. At sa totoo lang, tayo pong mga Kristiyano ang dapat na halimbawa sa panawagang ito. At sa kamakailang shooting na naganap sa isang paaralan sa Tacloban, kitang-kita natin yung kawalan ng mga preventive measures sa pamilya man, sa paaralan, sa educational system, sa policy, sa police visibility, at sa community. Sabi nga po, at huwag natin kakalimutan, it takes a community to raise a child. Yun yun. Nakakalungkot at nakakasakit sa puso ang pangyayari ito. Kailangan ng pagbabago sa lahat ng antas ng ating community. Tandaan po yung sinabi ng Panginoong Hesus sa Mark 14:29-31. Sabi ganon, sumagot si Hesus, ito yung pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo at buong lakas mo. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. So mga kaagapay, kung susunod lang tayo sa utosang ito, meron tayong kapayapaan. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
3: Ganda uli anak ang iyong binanggit, peace and progress. Binanggit mo ang Mateo 5:9. Mapayapang isip, mag-aral, gyera, hindi kapayapaan, baguhin ito. Injustice, tamang pag-abot, pagbabago, pulis para sa kaayusan, tamang paglalagak ng pundo, resist injustice, lagay para tumakbo, lumalaki billion-billion na ngayon. Yung disgrasya, kailangan natin ang grasya mula sa Diyos at mula sa Kanya lamang upang sa gayon magkaroon tayo ng tamang kapayapaan sa mundong ibabaw. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral. Amen, amen. God is our shepherd. God is our great shepherd. Ang dakilang pasto, siya ang walang katulad na tagapag-alaga ng kawan ng mga tupa. Tayong mga may Kristo ang kawan ng kanyang pastulan. Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Psalms 23. Lord, ikaw ang dakilang shepherd ko. Lahat ng kailangan ko binibigay mo. Pinagpapahinga mo ako sa magandang damuhan at inililid mo ako sa tahimik na batisan. Binibigyan mo ako ng bagong lakas. Ginagabayan mo ako sa tamang landas. Dahil yon ang promise mo, kahit sa sobrang dilim ang dinadaanan ko, hindi ako natatakot, Lord. Kasi kasama kita. Wow, sarap. Sa tungkod mo at pamalo, alam kong safe ako. Naghahanda ka ng hapunan para sa akin sa harap ng aking mga kaaway. Wini-welcome mo akong parang isang special guest. At pinupuno mo ang baso ko ng sobrang malamig na inumin upang hindi lamang ako ang matighawan ng uhaw, kundi kahit ang marami pang iba sa palubot ko. Kaya sure ako na lagi mo akong ibibless at mamahalin, dahil nga doon ang bahay mo, Lord, ang gagawin kong tahanan habang ako'y nabubuhay, Lord. Wow, wow, wow. God of all comforts, help us. 2 Corinthians 1:3-7. Magpasalamat tayo sa Diyos na tatay ng Panginoon nating si Jesus Christ. Maawain siyang tatay at siya ang Diyos na nagko-comfort sa ating lahat. Kaya tiwala kami at matibay ang pag-asa namin para sa inyo, kasi alam namin na habang kasama kayo sa mga sufferings namin, kasama rin kayo sa tulong na tinatanggap namin. Amen, amen, wow, wow, wow. Opo, sama-sama together tayo sa body ni Christ, ang Ecclesia, connect-connect tayong lahat sa isang ugnayan sa lahat ng bagay sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. God preserves us. Psalms 138:7, pag nasa gitna ako ng gulo, iniingatan mo ako. Hinaharap mo ang galit ng kaaway ko. Lakas mo ang nagliligtas sa akin. God strengthens the weak. Isaiah 40:29, binigyan niya ng lakas ang mga nanghihina at pinalalakas ang mga napapagod. God turns our mourning into joy. Jeremiah 31:13, masayang-masaya ang mga

0: Kaya malakas ang loob nating sabihin, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot. Ano ang magagawa ng tao sa akin? God strengthened. God's strength makes up for our weakness. 2 Corinthians 12:9. Pero ito ang sagot niya, sapat sa iyo ang sobrang kabaitan ko. Kasi kitang-kita ang kapangyarihan ko sa kahinaan mo. Holy Spirit, comfort, help us. John 14:16, 17, kakausapin ko ang Ama na ipadala ang Espiritu sa inyo. Lagi niyo siyang makakasama at tutulungan niya kayo. Amen. Siya ang Espiritong nag-reveal ng katotohanan tungkol sa Diyos. Hindi matatanggap ng mundo ang Holy Spirit kasi hindi siya nakikita o nakikilala ng tao. Pero kilala ninyo ang Holy Spirit kasi kasama ninyo siya at siya'y nasa inyo. Wow, wow, wow. Amen, amen. Siya ang pupuno sa inyong ng kapangyarihan upang magawa natin ang tama na pinagagawa ng Diyos sa atin. Preach the word in the power of the Holy Spirit. I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power unto salvation to everyone who will believe. To the Jew first and to the Greeks or Gentiles. Wow, wow, wow. Amen, amen. Only Jesus Christ saves. Come to Jesus Christ. He is the way, the truth, and the life. Diba, anak?
1: Opo, Ama. Nagsimula kayo sa Good Shepherd. Nasa New Testament na tayo. Pero totoo yun, nagsimula si Daddy kasi God is our great shepherd. At simula pa noon, yung truth na yung pagiging pastol ng Panginoon, He prepares everything for us. I love Psalm 23. That's one of my favorite verses.
0: Mm-hmm.
1: At yung mga factors in, sa bawat isa doon, ang ganda-ganda ng truth. Kasi it reflects the very character of God. If you go through all the verses, makikita mo lahat ang character ng Diyos at ang katotohanan ng Diyos. So bottom line, alam natin, ang tao walang kasuguruhan kung wala ang Panginoon sa kanyang buhay. Ang tao walang magagawa kung wala ang Panginoon sa kanyang buhay.
0: That's
1: so
0: right.
1: dapat, sabi nga, sa dami ng mga pangako ng Panginoon, at least kaagapay meron kang alam, 'di ba? Meron kang pinanghahawakan at isinasabuhay mo. Pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat sa mga katotohanan ito na pinakita mo at ni-remind mo sa amin. Hindi ka lang po ang aming shepherd. Ikaw din po ang aming savior. Hindi lang po ikaw ang aming savior. Ikaw ang aming lahat-lahat. So, saan pa kami pupunta? Nasa iyo ang buhay. So, Lord, marami pong salamat sa mga katotohanan yon. So, as we always begin the day, lalo na po ngayon, on a trusting Tuesday, Lord, we pray na talagang mag-focus kami sa iyo, the author and the finisher of our faith. Lord, salamat po. Today, we remember to pray for our friends who are celebrating their birthday today. Unang-una na po, si Ate Baby Velasco. Marami pong salamat, Panginoon. Thank you, Lord, sa yung blessing upon her life. Thank you, Lord, Panginoon, sa kanilang mga anak, sa kanilang dalawa ng Kuya Art, sa kanilang faithfulness sa paglilingkod sa iyo. Thank you din, Lord, sa buhay ng aming kaibigan, si Ate Reggie Orjuela. Salamat po sa kanya. Continue to bless her and the ministry that she is leading, patuloy kahit po sa church nila sa Bicol. Ganon din po kay Jackie Tika Mariano. Marami pong salamat sa kanyang buhay. Continue to bless her and her ministry as well. At yung aking pong anak-anakan, si Giselle Javier Join. Salamat po. Thank you, Lord, for her life. Sila po ni Ron, patuloy na pagpapala. Si Kuya Bobby Duclayan, Panginoon, na patuloy nagiging pagpapala sa marami, pagpalain mo rin. Ganon din po kay Noemi Picar, kay Rain Alday, kay Cookie Garcia, kay Jasmine Langreo, kay Erlinda Ashworth, kay Juliet Molina Tiburcio, kay Jimmy Oliveros, kay Juliet Dalit Adrada. Ganun na rin po kay Ram Barrios. Panginoon, ilan lang po sila sa nakalista sa amin, pero Lord, alam po namin, mas maraming nakalista sa puso mo. Lalo na, ikaw po ang nagdedeliver.

0: declare ng blessing sa bawat isa sa kanila. Maraming pong salamat. So today, Lord, we pray, Panginoon, sa amin pong mga kaagapay na dumadaan po sa banig ng karamdaman, maaari hindi po nauunawaan, lalo na po, Panginoon, yung mga kaagapay namin na dumadaan sa cancer, dumadaan po, Panginoon, sa iba't ibang uri ng karamdaman. Father, we pray for your healing upon them. Yun naman po talaga ang desire ng puso namin. Or, Panginoon, dalangin namin maging klaro po yung kalooban mo sa buhay ng bawat isa at bakit dumadaan sa ganitong mga sitwasyon. Pero alam naman po namin, Panginoon, na sa ganitong mga pagkakataon na nasa blank wall kami, hindi namin alam kung ano po yung gagawin. Andyan po ang Holy Spirit to guide us, to comfort us, to lead us in the right path. So Lord, maging kalakasan ka po ng bawat kaagapay na nasa banig ng karamdaman. Maging provision ka, Panginoon, sa pamilya nila. At patuloy na maranasan ka na even in the lowest point of our lives, you are our shepherd. Marami pong salamat.
1: Panginoon, amen, amen, amen. Dahil sa katotohanan ng impyerno, only Jesus Christ saves. Ibinigay ng Diyos si Kristo na nagkatawan tao sa mundong ibabaw upang siya lamang ang maging tagapagligtas at wala ng iba. Kung kaya't come to Jesus Christ. He is the way, He is the truth, He is the life. Siya lamang. Kung kaya't para maligtas ka sa impyerno, si Kristo'y tanggapin at gawing tagapagligtas at Panginoon. Amen, amen, amen, amen. Kaya alam kong hindi niya kape lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
0: So mga kaagapay, sa ating pong pagsunod sa Panginoon, sabi nga, that's a choice we have to make. Ang tanong, may kaugnayan ka na ba sa Panginoon? Yun yung pinaka. And everything will fall in its proper place. Sabi nga, if you have Christ in your life, and He is the priority of your life, then everything will fall in its proper place. Yun ang karanasan ng bawat isa na merong Panginoon sa kanilang buhay. So again, that's a choice we have to make, kaagapay. So ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Rijie Villena.
0: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura, ating gabay barkada, dyan po sa Broadcast Engineering, Radyo, TV, Protect, Bukawi Transmitter, pagpalain kayo ng Panginoon, Jericho Flores po, kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Tandaan po yan. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli, sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kaagapay, ito po si Bishop Chito Ramos mula sa Mulat Movement or Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation. Samahan niyo po ako sa panalangin sa umagang ito para po sa mga negosyo at mga gawa. Tayo po ay manalangin.
4: Panginoong Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, ay patuloy kaming lumalapit sa inyo, nagpupuri, sumasamba, dumadakila, at umaasa dahil ang aming pong tiwala ay sa inyo. Kaya nilalapit po namin sa inyo ang aming panalangin para sa mga nagninegosyo at mga manggagawa na lubhang naapektuhan nitong krisis na amin pong hinaharap. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na sana sa panahong ito ay matulungan sila ng aming gobyerno upang hindi po magsara yung mga negosyo at upang hindi po magbawas ng mga tao, upang ang mga manggagawa ay patuloy na kumita at magkaroon ng hanap buhay. Mahirap po na sa panahong ito, lalo na kung na sila ay mawalan ng hanap buhay. Sana maging matatag ang mga negosyong apektado ng mataas na operational cost dahil lahat po ay tumataas, lalo na kung sila ay umaasa doon sa gasolina, sa kanilang logistics, Panginoong Diyos. At tulungan mo, hindi lamang po ang mga negosyante, kundi ang bawat mamamayan makakita ng paraan upang makabawas sa konsumo ng kuryente. At makabawas din sa konsumo, Panginoong Diyos, ng krudo at gasolina, lalo na sa mga merong sasakyan, Panginoong Diyos. Dalangin po namin ang iyong tulong sa kanila sa mga hanap buhay ng bawat isa at ang iyong pabor, Panginoong Diyos, ang iyong ibigay at kayo ang magbigay ng provisions para sa mga small business owners through our government, Lord, na sila po ay mabigyan ng ayuda, mabigyan ng tulong. Dalangin ko rin po, Panginoong Diyos, lalo na yung sektor ng transportasyon. Sana hindi po mahinto ang kanilang mga operasyon dahil sila ang lubhang apektado ang negosyo, lalo ng mga bus companies, mga TNVS, sila ang lalong naapektuhan ng pangyayaring ito. At ang panalangin ko po sa lahat na rin ng mga tao na talagang sa pangyayaring ito ay lalo kaming lumapit sa inyo dahil kayo lamang ang tunay na makagawa ng solusyong ito. Pinupuri namin kayo, sinasamba sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.
5: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.fabc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
6: This is Inspirations Unlimited.

0: Aspirations Unlimited. Tuesday, Tuesday.
1: Sa'yo kaagapay, ikaw pa rin po ay nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And welcome po dito sa programang
2: Inspirations Unlimited.
1: Tayo po ay active member ng KBPO ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kumusta ka ba kaagapay ngayong Martes ng hapon? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at samahan niyo po kami sa isang oras ng masayang kwentuhan. Ito po si Kayla Escalante.
3: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Abcidi Ferrer Tabua. At binabati na natin yung mga kaagapay nating bumabati na at present na sa ating online platforms sa Facebook and YouTube channel sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At gaya po na lagi naming lambing sa inyong mga kaagapay, like nyo na at i-share ang ating ongoing streaming at ipadaan nyo na rin ang inyong mga pabati, ang inyong mga pa-shoutout at ang inyong mga update kung ano po ang inyong ginagawa ngayong hapon. Diba? Kamusta po ang weather dyan sa inyong location? Dito kasi sa bandang Ortigas, yes, nandito yung araw.
1: Yeah, diba?
3: Sumisilip ang haring araw kaagapay. Pero sa nakikita namin dito kasi nasa taloktok tayo ng building eh. Diba?
1: Yes.
3: Yun yung perks eh, no? Na nandito tayo sa taloktok ng building. Kita natin yung ibang area kung parating na yung in order yata nila yon.
1: In order na ulan.
3: Ayun, kasi sa ibang area, nakikita namin medyo makulimlim.
1: Para tayo nagbe-weather
3: forecast. Yan nga eh. Pero yung gusto natin, update tayo ng mga kaagapay natin kung kumusta po dyan sa inyong kinalalagyan at inyong location yan. Update nyo po kami ni Kayla.
1: Yes, kaagapay. Update nyo po kami.
3: Yes, gusto namin yan. Na-update kami.
1: Kumusta ka? Ano ang ganap mo ngayong Tuesday? Pero nag-hello tayo sa ating mga kaagapay na nakatutok sa radyo via 702 DZAS AM band. Maging sa mga kaagapay natin na nakatutok sa pamamagitan ng kanila mga 702 DZAS mobile app. Pero ano pa man ang inyong kapamaraanan, samahan nyo po kami sa ating masayang kwentuhan ngayong Martes. Dahil dito nga po sa Tuesday edition ng Inspirations Unlimited, lagi po tayong mayroong pinagpipilian.
3: Yes, oo.
1: Na kailangan ninyong pumili kaagapay.
3: Oo, kailangan nyong pumili kaagapay. Wala kayong no choice.
1: At welcome kaagapay ang inyong perspective at opinion dito, lalo na kung sasagot ka sa ating question of the day.
3: Oo,
1: kaagapay. Sagot ka na. Ito na ang ating question of the day. Kapag may challenge, ikaw ba ay hihingi agad ng tulong o susubukan mo ng mag-isa?
3: Ayun. So dito natin makikita, no, kung karamihan sa mga kaagapay natin ay strong, independent, individual.
1: Uh-oh.
3: Or sila yung, syempre, yung humihingi ng tulong. Ayan. So kaagapay, feel free to share your answer dito sa ating ongoing streaming, ha. Ulitin natin ang ating pangmalakas ang question of the day. Kapag may challenge, kaagapay, ikaw ba yung team hihingi agad ng tulong?
1: Mm-hmm.
3: Or ikaw yung team na susubukan mo munang mag-isa?
1: Yes.
3: Ayan. At syempre, no, mayroon tayong sorpresa na naman, Kayla,
1: yes,
3: sa mga sasagot.
1: Oo.
3: Surprise. Ano ba yon?
1: Yes, kaagapay. Gaya last week,
3: yes,
1: last year sasabihin ko. Gaya last week, kung kayo po ay sasagot kaagapay sa ating question of the day at mapipili namin ang inyong kasagutan, meron lang naman kayong pagkakataon na manalo ng isang Planet Shakers ticket, concert ticket. Kaya kung gusto mong manood kaagapay nitong concert ng Planet Shakers, kung ako sa'yo, sagot ka na sa ating question of the day. At sa pagtatapos po ng ating programa ay pipili po kami ng dalawa na sasagot sa ating question of the day at mananalo ng isang ticket.
3: Yun, nakakatuwa naman. Mm-hmm. Oh, not one, but two.
1: Yes.
3: Diba? Kaya kaagapay, sagot-sagot na sa ating question of the day. Ulitin lang natin. Kapag may challenge, ikaw ba hihingi agad ng tulong or susubukan mo munang mag-isa?
1: Mm-hmm. Yun. So, abangan namin, kaagapay, ang inyong mga kasagutan.
3: Mm-hmm. Ayan. So, tungo na tayo agad sa pagbabasa ng mga una ng sumagot sa ating question of the day. Unahin ko na si kaagapay natin at madalas talagang sumagot dito sa Inspirations Unlimited, si Jonathan Clerigo.
1: Uy.
3: Sabi niya, Happy Tuesday! For me, it is best to call for help. Ayan. Everyone is given with his impartial wisdom, lalo na if we think na unknown ang situation for us to handle. Ayun. So, siya ay team hihingi agad ng tulong.
1: Mm-mm. One point.
3: Oo. Diba? At there's nothing wrong.
1: Yes.
3: With that, diba? Usually nga naman kasi kapag humihingi tayo ng tulong, feeling, ano eh, parang ang unang iniisip natin, ibig sabihin ba nun,
1: mahina ako
3: mm-hmm. or hindi ko kaya to, pero maganda rin na mayroon tayong humility mm-hmm. na, yes, hindi natin alam ang lahat ng bagay, diba? Hindi tayo all-knowing, sigad ka ba?
1: Lord ka ba?
3: Oo, diba? So, maganda to na maipractice din natin sa ating pang-araw-araw na buhay.
1: Mm-hmm. Ano nga to, no? Yung paghingi nga ng tulong, eh, sign din niya na mm-hmm. ikaw ay matapang. Kasi it takes courage na yes. humingi ng tulong. Help!
3: Oo! Help! Ganon, ganon talaga. Oh, oh.
1: Kaya hindi yan na magiging kabawasan mm-hmm. sa ating pagkatao. Hindi yan sign ng kahinaan.
3: Yes. Amen.
1: Ito naman si Kuya Vincent Garcia, ang atiding suking kaagapay. Kapag daw merong challenge ang ginagawa ko, ay sinusubukan ko muna mag-isa kung kaya ko.
3: Mm-hmm.
1: Pag hindi kaya, ay humihingi na ng advice o ng tulong sa iba. Mm-hmm. Minsan naman, bago ko gawin, ay nagsisik din muna ng advice or nagre-research muna para pag dumating na yung challenge, ay mas magaan na lang siyang harapin. Mm-hmm. Uy, pinaghahandaan mm-hmm. ni Kuya Vincent kung meron mga challenge na darating. Oo nga naman. Maganda rin punto ito. Thank you po.
3: Oo, napakaganda, no? Kumbaga, meron ka munang initiative no? bago ka humingi ng tulong. At ito, si... in-update pala niya tayo.
1: Uy!
3: Diba? Nag-update siya.
1: Oh, gusto kaya, natin yan.
3: Sabi niya, siya ay nanonood while cooking breakfast. Yun, kasi umaga... doon sa kanilang
1: sa
3: area
1: UK.
3: Sa UK. At ang kanyang almusal lang naman, Kayla, ay fried chicken wings.
1: Wow! Oh, ano pong flavor yan?
3: Ano pong dip nyo dyan? Unli po ba yan? Yan talaga yung naisip, pero Unli wings.
1: Unli wings.
3: Ayan, thank you po for sharing that, Kuya Vincent. At ito, isunod ko na sa ating poster. Sumagot si... Ate Lori Santos, sabi niya, hello kaagapay. Sa akin, subukan ko muna mag-isa. Kapag talaga di kaya, saka ko hihingi ng tulong sa iba. Mahirap kasing magkautang na loob.
1: Uy.
3: Di kayang bayaran yan kahit ano mangyari. Ayan. Salamat, Inspirations Unlimited. And listening siya from Bulacan. Subukan muna mag-isa.
1: Oo. Tatry muna. Mm-mm. Kapag talagang hindi kaya, tsaka hihingi ng tulong. Okay din yun, no?
3: Oo. Yun naman ang kinagandahan nun eh. No? Na parang, yes, in-exhaust mo lahat ng pwedeng gawin. Mm-hmm. Tinry mo lahat ng pwedeng paraan. At least, di ba? At hindi ka pwedeng, ano, kumbaga hindi ka babalikan na ano bang ginawa mo.
1: Mm-hmm.
3: Di ba? At least, meron pa rin initiative.
1: Yes.
3: Ayun.
1: Tsaka wala ka magiging pagsisisi.
3: Mm-hmm.
1: Kasi sinubukan ko naman kasi di talaga kaya eh.
3: Oo. Para hugot. Alright, thank you po Ate Lori.
1: Ito naman si Ate Mercy Guerra. Depende daw. Kapag para sa'yo lang, pag-isipan muna yung strategy at paano yung atake.
3: Oyo.
1: Kapag maramihan or group, eh syempre mag-ask daw ng help.
3: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Kasi nga naman may ibang taong maaapektuhan,
3: yes.
1: May ibang taong involved. Eh maganda nga rin naman na mag-ask din ng help or ng advice mula sa kanila.
3: Kumbaga isa yun sa mga kinukonsider, mm-hmm. no? Bago tayo humarap sa kung ano man.
1: Yes.
3: Kukonsider natin kung may maaapektuhan.
1: Mm-hmm. True.
3: At ito naman si Ate Len Dizon. Sabi niya, una, pag-iisipan kung kanino lalapit. Yun. Uy. Pero syempre, the best is mag-pray muna. Then hanap ng taong may malalim na malasakit sa kapwa at doon ako pupunta. Oo. Mm-hmm. Uy, napakaganda nito at very practical. Kailangan talaga no na may discernment din tayo sa mga taong lalapitan natin, yes, at pag-share natin ang ating mga saloobin or pinagdadaanan. Mm-hmm. Kasi syempre, hindi naman lahat. Alam mo yun, yung parang, ay, kilala ko to, sige, share ko na pagdaan ko. Pero may mga ganun tao, para silang open book.
1: Oo.
3: Diba na parang, kung ngayon lang tayo nagkita, pero alam mo yun.
1: Alam
3: parang,
1: ko na yung mga season ng life mo.
3: Mga napagdaanan mo in life, uh-oh, yung nag-struggle mo noon 5 years old ka, nakwento mo sa akin. Pero, ayun nga eh, kumbaga, kailangan pa rin natin ng discernment sa mga taong pag-share-sharean natin, mm-mm, na ating mga pinagdadaanan. At higit sa lahat, kailangan eh, alam mo yun, yung magbibigay sa atin ng godly counsel.
1: True.
3: Diba?
1: Oh,
3: oh. Ayun.
1: Oo, oh, totoo yan. Kasi baka ang tendency, baka lalo kang mapasama.
3: Oo. Oh, oh. Oh,
1: diba? Kaya mainam na meron tayong support system na alam nating magbibigay sa atin ng godly counsel. Mm-hmm. Na, oh.
3: Ayun. Thank you, Ate Len.
1: Thank you po, Ate Len. Si Tito Belamide Sanki. Process the inner self, how to handle in the context of holiness sa heart, sa mind, sa soul, at sa strength. Pero depende daw sa challenge itself. Ito, mm-hmm, daw ay relational, mental health issues, or finance, and etc.
3: Mm-hmm.
1: So depende daw.
3: Oo,
1: sa challenge. Oo,
3: tatansyahin. Ang kanyang sarili. Ayan. Thank
1: salamat
3: you po.
1: Salamat po.
3: At ito galing naman sa kagapay nating si Ate Belen Villanueva. Ang sabi niya, siguro susubukan ko muna. Ayan. May kasabihan nga daw sa Kapampangan, no? Subukan pa mo bang baabalo?
1: Uy!
3: So, ang meaning daw nun, Kayla, subukan muna daw para malaman. Diba? Mm. Totoo! Kasi paano mo nga naman malalaman?
1: Yes.
3: Kung hindi mo mararanasan, hindi mo makikita, hindi, mm-mm, mo susubukan. So, talagang, isa yan sa mga pwedeng magturo sa atin, no? Yung pag-try.
1: Yes.
3: Diba? Yung experience natin.
1: Oo.
3: Ayun. Thank you po, Ate Belen.
1: So, meron tayong bagong natutunan. Mm-hmm. Subukan pa mo bang abalo?
3: Ayan. Baka makita ko mamaya, notes mo na yan.
1: Pati na natin mga kaagapay. Tapos may background music. Subukan pa mo bang abalo?
3: Ayun. Thank you po.
1: Thank you po, Ate Belen. Si Kuya Jasper Bautista, hihingi agad ng tulong. Pero daw dun daw sa legit na makakatulong at hindi lalong papasakitin ang ulo or dagdag ng stress. Ganon yon kaagapay.
3: Totoo. Diba? Legit. Diba?
1: Legit.
3: Gusto natin yung legit.
1: Na mapapakinggan.
3: Oo. Ang iyong parang heartline yun. Halo-halo na yung program, no? Pero totoo naman, diba? Gusto natin yung lalapitan natin, totoong makakatulong,
1: yes,
3: diba? At talaga, yung hindi tayo ilalagay sa alanganin.
1: True.
3: Diba? Mm-mm. So, yun.
1: Totoo.
3: Thank you po, Kuya Jasper. Si Ate Susan Bulaklak. Sabi niya, I will pray first for wisdom and guidance. Then I will try my best to do it on my own. If necessary, I will ask help from my family and trusted friends. Ayan na, trusted friends. Mga
1: friends.
3: Oo.
1: Trusted friends.
3: Oo. So yung mga taong pinagkakatiwalaan, mm-hmm, mo talaga. At yung mga trustworthy rin mo rin mga kaibigan.
1: True. Diba?
3: Yung alam mong kapag nag-share ka, without judgment.
1: True.
3: Diba? At hindi nila ikukwento sa iba.
1: Ay, totoo yan. Ay.
3: Ba't parang may pagbihin ka rin sa part na yun? Pero diba, kailangan natin ng mga ganong klaseng kaibigan na yung pinagdadaanan natin ay safe with them.
1: Diba? Hindi maikakwento, mm-hmm, sa iba. At ang ganda rin nung sinabi no, ni Ate Susan na syempre ang una natin gagawin sa mga ganitong pagkakataon, mm-hmm, ay of course mag-pray.
3: Oh.
1: Hindi siya last na gagawin.
3: Oh.
1: Kapag no choice na, sige na ako, mag-pray na ako.
3: Oo, naku po, diba? Dapat yun ang ating maging first option. Mm-mm. Oo, diba? Totoo. Isa yan sa mga, kumbaga kung may mga steps, yan yung step one.
1: Oo, diba? Step one yan, kaagapay ang mag-pray.
3: Ayan. Thank you po.
1: Thank you po.
3: Ate Susan, ito naman, sunod ko naman ang sagot ni Ate Tess Dionela Estanislao. Sabi niya, good afternoon, Inspirations Unlimited. Para po sa akin, susubukan muna. At pag di kaya, magtatanong kung sino ang may kakayahan. Ayan. So yun, team ano din siya, hihingi ng tulong. Pero yun nga, susubukan muna niya.
1: Susubukan muna. Yun naman ang maganda rin doon. No? Bago humingi ng tulong, ay baka may ano pa, may chance pa na ikaw muna sa sarili.
3: Baka kaya mo naman.
1: Yes, diba? Eh, why not? Ikaw muna yung gumawa. Ito si Kuya Gerald Kenneth Potente. Siyempre daw sa kanya ay hihingi ng tulong sa kaibigan o kaya naman daw ay sa kakilala. Mm-hmm. Lalo na daw, nagbigay siya ng halimbawa, mm-hmm, kung pamasahe daw galing sa church, kung wala ka na daw pera, ay hihingi daw ng tulong sa iba.
3: Oo, 'di ba? Isa din yan sa mga pwede nating maging option, no? So siya ay team hihingi ng tulong.
1: Salamat po.
3: Thank you po. At ito, batiin natin si Ate Forcina Bernardino. Ayan, bumabati sa atin ng blessed day daw. Ayan, happy listening po sa inyo. At sa ating ongoing streaming, si Ate Eneri Angolas. Ayan, good afternoon din po sa inyo. At si Kuya Vincent, nag-update din ng weather. Hindi lang ano sa weather din.
1: Uh-uh.
3: Maaraw daw doon at malamig sa
1: UK. Siguro yan yung mga tipong ano, kahit maaraw yung dinadaanan mo, nilalakaran mo, para ka naka-aircon.
3: Ay, oo. Ang ganda ng weather na ganun, di ba? Yung parang ang taas ng sikat ng araw. Pero yung
1: naka-winter jacket. Naka-jacket.
3: Dito rin naman eh. Kahit mainit, naka-jacket tayo mga Pinoy, di ba? Kaya natin yun.
1: Yun nga lang, magtitiis sa init.
3: Ayan. Thank you po, Kuya Vincent.
1: Thank you po, Kuya Vincent. Si Kuya Angel Gorospe ay bumabati na rin sa atin. Si Sailia Joy naman. Try ko muna siguro. God's help, magagawa ko. Challenge nga daw kasi.
3: Challenge.
1: Nga naman. No. Challenge nga naman. So, subukan muna.
3: Totoo. At yun nga, no, talaga, o madala, 'di ba madalas ang mga challenges ay talagang ginagamit din ng Panginoon to grow us, 'di ba? Or to prune us. Kaya, 'yan, wag nating susukuan kung meron man tayong challenges na pinagdadaanan sa mga panahon ngayon, 'di ba? Napakadaming challenges.
1: Ay, true.
3: Kaliwat kanan.
1: Iba-iba ang ating mga pinagdadaanan.
3: Mm-hmm. Pero higit sa lahat, iangkla natin ang ating lakas sa ating Panginoon.
1: Amen.
3: At ito, bumabati si Mami.
1: Uy!
3: Si Mami mo. Mami Aleli. Ayan. Blessed afternoon po sa inyo and happy listening din po. Ano pong merienda ninyo?
1: Merienda. Sana all. Hello, Mi.
3: Ayan. At si Miles Kapili, sumagot na rin sa ating question of the day at ang kanyang kasagutan ay ask help for more inputs. Ayan. And wisdom.
1: Ay, totoo.
3: Diba? Walang masama kung, alam mo yun, hingi ka ng tulong. Diba? Malay mo, may matutunan ka pa.
1: Yes.
3: At totoo, may matututunan ka talaga sa paghingi ng tulong. Mm-hmm. Diba?
1: Sa perspective ng ibang tao. Mm-hmm. Kasi baka hindi natin nakikita yung iba yung POV natin sa POV nila. Eh baka mas mainam yung paraan na alam nila. Eh why not? Na yun ang ating gawin. Diba? Natuto na tayo. Matututo pa tayo.
3: Yes. Mm-hmm.
1: Ito naman si Ate Alu Abendan. Kapag daw may challenge, nagtatanong or nagre-research muna ako kung anong mainam gawin para dito. Una daw ay ask kay God and also sa mga kakilala ko na nakita ko na may displayed strength or malawak yung pinagdaanan. Mm-hmm. At sabi niya, Annyeong haseyo!
3: Ayun, Annyeong haseyo! Korea!
1: Oo.
3: Sa South Korea. Si Ate Alu, hello po sa inyo. Ano pong weather dyan?
1: Oo nga. Ako, diba? For sure.
3: Oh, baka for spring sure doon, no? Yes. Or summer. Ito si Ate Jajema San Jose. Sabi niya, good afternoon, Inspirations Unlimited. For me, mas okay humingi ng tulong. Especially sa mga kapatiran kasi mas mabibigyan po kayo ng advice ng maayos. Listening from Orani, Bataan.
1: Ayan. Uy, hello po.
3: Hello po sa inyo. Ayan, malayo pa ang kanyang pinanggalingan.
1: Oo, malayo man ay malapit.
3: Yes.
1: Thank you po, Ate Jajema. Si Ate Flora Velasco ay bumabati sa atin ng Good PM at super init daw sa Mabalacat City. Mm-hmm. Salamat daw na merong electric fan ang gamit at nag-shower daw siya kaya fresh na.
3: Mm-hmm.
1: Salamat diba? Po Ate Flora sa inyong update.
3: Oh, parang yung pamangkin ni.
4: Yung talaga naalala.
1: Naalala ko. I'm fresh na.
3: Oh, I'm fresh na. Ayan. Hello po sa inyo.
1: Hello po.
3: Ate Flora. Ito galing naman kay Jonah Kisinamal Parolan. Sabi niya, kapag may challenge, minsan nagtatry muna ako. Solve mag-isa. With prayer lang po muna. Pero, pag di talaga kaya, mag-a-ask na daw siya ng help. Especially mm-hmm. daw sa kanyang mga churchmate or sa mentor niya. Ayan, mm-hmm. mapagpalang hapon po sa inyo.
1: Hello po Ate Jonah, salamat po sa inyong kasagutan. Si Ate Alumay Pahabol, sabi niya summer na daw doon.
3: Ayun.
1: Maaraw daw pero mahangin, marami kasi silang puno at mga halaman.
3: Ayan, oo, ang saya naman no, summer.
1: Summer, pero dito, malamig.
3: Oo, dito paano na eh.
1: Rainy na oh,
3: pa.
1: Rain. Pero summer.
3: Pero mainit pa din. Si Ate Regina Hernandez naman. Ayan, bumabati sa atin ng mapagpalang hapon. At si Ate Eneri Angolas, ayan, nag-comment ulit sa atin. Sabi niya, depende daw sa challenge na dumarating. Ngayon kasi dahil senior na, physically ang challenge. Kaya prayer talaga ang hinihingi ko sa aking mga prayer warriors. Ayun. Thank you po, Ate Eneri.
1: Salamat po. O nga, no, iba-iba tayo ng sa age natin. Iba-iba na ng challenge, no? Yung mga kabataan, dahil hindi sila kumikita pa marahil ang kanilang challenge, saan sila ko? Yung finances, no?
3: Tsaka freedom.
1: Freedom.
3: Diba? Usually, ganun eh. Pag bata ka, parang gusto mong kumawala. Tapos minsan iisipin mo, KJ yung parents
1: totoo.
3: Mo. Pero pinoprotektahan lang pala nila
1: ay,
3: tayo.
1: Totoo yan, mga kaagapay ng kabataan. Marirealize niyo yan. Nanermon. Marirealize niyo yan pag kayo ay medyo nagkaedad.
3: Mm-mm. Kaya yun, kaagapay, no? Kinig-kinig din pag may time.
1: Manakinig kayo sa mga tita nyo.
3: Oo. At ito, last muna natin babasahin. Galing kay Ate Evelina De La Rosa. Sabi niya, hello po, listening po kami dito sa La Union. Maaraw daw ang weather doon. Ayun, maaraw pa sa
1: hello
3: bandang
1: po,
3: ano ba? Hilaga ba yun? La Union. Nag-isip eh, Hilaga ba yun?
1: Uy, La Union, oh, dagat ang nasa isip
3: dagat
1: ko. Hello po sa inyo, Ate Evelina De La Rosa. At sa mga kaagapay natin dyan sa La Union.
3: Ayan.
1: Happy listening po.
3: Happy listening po.
1: Naku, kaagapay, maraming salamat po sa inyong mga pagsagot, pakikipagkwentuhan sa amin. Pero maaari nyo pa rin pong ipahabol no, inyong mga kasagutan. Again po ang ating QOTD kapag may challenge, ikaw ba hihingi agad ng tulong o susubukan muna mag-isa? Abangan po namin ang inyong mga kasagutan at babasahin po natin yan sa pagbabalik po natin after ng ating short break. Kung ikaw ay team online, mapapanood ang ilang videos about FEBC Ministry. At kung ikaw ay team radio, mapapakinggan ng isang awitin. Pero dyan ka lamang, magbabalik po ang Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited, Tuesday, Tuesday.
1: Yes, and we're back mga kaagapay at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang
2: Inspirations Unlimited.
1: At ito pa rin po si Abcidi Ferrer Tabua.
2: And dito naman, kaagapay si Kayla Escalante, ang ating nga pong QOTD. Kapag may challenge, hihingi agad ng tulong or susubukan muna mag-isa. Dito sa ating YouTube live streaming, sumasagot na si Ate Candy Guevara. Magandang hapon daw. Kapag daw may challenge, tahimik lang po muna ako pero ikinikwento ko kay Lord para humingi ng help at maging sa taong mapagkakatiwalaan.
1: Mm-hmm. At ito sa ating poster, may humabol si Ate Irene Claros. Ang sabi niya, we all need wisdom from God and discernment. Ayun, thank you po. At si sa ating ongoing streaming, nag-update din ang weather sa kanilang area, si Ate Emily Manalang. Sabi niya, maaraw daw sa Pampanga.
2: Uy.
1: At sumagot na rin siya sa ating question of the day. Ang sabi niya, tahimik muna at susubukang mag-isa. But if mabigat na for my physical challenge, ayan, talagang hihingi na daw siya ng tulong sa iba. Diba? Talagang physical. Oo, yun ang ating magiging isa sa mga batayan, no? Diba?
2: Oo.
1: Isa yun sa mga aspect talaga. Physical, emotional,
2: yes.
1: Ano pa, financial, diba?
2: Spiritual. Oo. At alam mo, no, kapag talaga may challenge, minsan kapag na-stress ka, naapektuhan din ng physical.
1: Oo.
2: Na katawan.
1: Oo. Kasi, diba, konektado yan. Diba? Ang sakit ng kalingkingan, ano ba?
2: Nag-isip din ako.
1: Sakit ng buong katawan? Uh-oh. Like that? Parang ganon, hindi ba?
2: So, connect ha.
1: Ayan. Thank you po.
2: Thank you po. Si Kuya Benji Chua ay bumabati sa atin ng good afternoon mula sa Grace Park, Caloocan, at pinapa-shoutout niya, pinapabati niya ang Christian Gospel Center sa 3rd Avenue sa Grace Park, Caloocan City.
1: Ayan.
2: Salamat po, Kuya Benji, at happy listening po sa mga kaagapay natin dyan from Grace Park, Caloocan.
1: Ayun, thank you po. Salamat dito po sa ating YouTube, si Ate Liza. Ay, nawala. Kanya, bro. Nawala ang kanyang kasagutan. Pero yun, thank you po sa pagdaanin nyo sa aming online streaming. Ito sa ating PMC, Pia Reyes. Sabi niya, susubukan ko muna mag-isa. Kapag talagang hindi ko na kaya, saka daw siya hihingi ng tulong.
2: Yun. Susubukan muna.
1: Mm-hmm.
2: Baka may paraan pa.
1: Oo, diba?
2: Si Ate Darlene Castro, depende daw sa challenge. Kung kaya ko naman, eh ako muna.
1: Mm-hmm.
2: Pero kung urgent, hihingi na agad ako ng tulong.
1: Ayun. Oo nga, no? Minsan may mga bagay kasi pag sobrang urgent, tapos parang hindi kaya ng, hindi mo kaya. Kumbaga, sabay-sabay yung mga nagaganap.
2: Yes.
1: Tapos urgent na siya. Parang feeling ko, that's the time din talaga na kailangan mo ng tulong.
2: Humingi ng tulong.
1: Diba? Kasi, ang hirap naman nun. Kalawat kanan, tapos urgent pa, diba?
2: Kaya, hindi rin masama na humingi ng tulong.
1: Yes. Ito galing naman sa kaagapay nating si Ate Leia Reyes. Sabi niya, hihingi agad ako ng tulong. Hindi naman ibig sabihin noon na mahina ka.
2: Yun.
1: Practical lang daw siya.
2: Mm-mm.
1: Oo, totoo yan. Diba? Gaya nga nang sabi mo kayla, no? hindi mo magiging kabawasan ang paghingi ng tulong sa iba.
2: Mm-hmm.
1: Diba? Kasi lahat naman tayo ay may limitation.
2: Yes.
1: Diba?
2: Pag wala kang limitation,
1: ano ka? Limitless ka.
2: Oo.
1: Sabi ganun. Ayun. Thank you po, Ate Leia.
2: Thank you po, Ate Leia. Si Ate Maria Santos, susubukan ko muna mag-isa.
1: Mm-hmm.
2: Hindi dahil sa ayoko ng tulong, pero gusto ko munang alamin kung kaya ko ba itong lagpasan gamit ang sarili kong kakayahan.
1: Uy.
2: Feeling ko kasi bawat challenge ay opportunity para matuto at lumakas.
1: Mm-hmm.
2: Pero kapag ginawa ko na ang best ko at alam kong kailangan ko na talaga ng guidance, hindi na ako nahihiyang humingi ng tulong.
1: Uy.
2: Agree tayo sa yung mga challenge na ating kinakaharap ay mm-hmm. opportunity sa atin para tumuto para matuto at mas lumakas.
1: Oh.
2: Dahil syempre yung experience talaga, no, yung best teacher.
1: Oo. 'Di ba? Isa sa mga kaparaanan, no, para tayo ay matuto. At dito mo rin, no, makikita or mas makikilala yung sarili mo. 'Di ba? Kumbaga,
2: yes.
1: Pag nadadaan tayo sa mga challenges ng buhay, mas lumalalim yung pagkakakilala mo sa sarili mo. 'Di ba? Malalaman mo yung mga bagay na kaya mo, yung
2: totoo.
1: Mga bagay na hindi mo kaya, 'di ba? At kailangan mo ng tulong ng iba,
2: 'di
1: ba? So, opportunity talaga 'yan, gaya nga ng sabi mo, no, at ni Ate Maria, para matuto tayo.
2: So, walang sayang din talaga, no.
1: 'Di ba? Hindi sayang.
2: Yes, kaagapay.
1: Oh. At ito sa ating ongoing streaming, bumabati na si Ate Josephine Reyes Uson ng Blessed Afternoon daw. At si Ate Rainy Jen Comia. Ayan, mainit na hapon daw, Inspirations Unlimited. And happy listening from San Mateo Rizal while working from home.
2: Uy!
1: At sumagot na rin siya. Sabi niya, para sa akin po, susubukan ko munang gawin ng mag-isa. Gusto ko kasing malaman kung hanggang saan ang kaya ko. At mas fulfilling sa pakiramdam kapag alam kong nagawa ko muna ang lahat ng posibleng paraan at nagamit ko ang lahat ng resources na available. Kapag talagang naubos na ang option, saka naman ako hihingi ng tulong. Ang importante, masasabi ko ibinigay ko ang best ko.
2: Yun.
1: Ayun. Gaya ng sabi mo kay Lano, kumbaga wala kang magiging regret in the end. At sabi niya, pahabol na rin daw pabate kina Ate Neri Comia, kay Sofia, Erica, kay MJ at Joshua Arenas. Ayan.
2: Hello,
1: happy
2: po.
1: Listening po.
2: Happy listening po. Si, eto na.
1: Oh.
2: Si Ate Princess Leia Panlaki.
1: Ayun.
2: Good afternoon daw sa atin. Siya daw ay magpre-pray muna at kung keri naman po mag-isa, eh G naman po. Sabi nga po, ang challenge ay dinadaanan, hindi po tinatambayan.
1: Ayun.
2: Thank you daw sa pagbasa ng kanyang kasagutan at pinapabati din niya ang kanyang mama na si Mama Juvette Espejo. Hello, hello po. Happy listening po, Mama Juvette. At salamat po, Ate Princess, sa inyong kasagutan.
1: Ayun. Finally, tama na yata siguro.
2: Nabaliktad na.
1: Ang kanyang pagbigkas natin ng kanyang pangalan. At ang ganda lang na sabi niya, no? Ang challenge po ay pinagdadaanan, no? Dinadaanan natin. Hindi natin tinatambay. Huwag tayo mag-staycation.
2: Yeah. Oy, bet kayo na. Oo nga, huwag mag-staycation. Mag-visit lang.
1: Oo, visit lang. Tapos kunin mo, no? Yung pwede mong baunin. Mm-hmm. Pwede mong matutunan from there. Then, alis ka na. Balik ka na doon.
2: Balik ka na sa tunay mong pwesto.
1: Oo. Ayan, thank you.
2: Thank you po.
1: Princess. At ito, galing naman kay Kuya Benji Chua. Sabi niya, ako po ay isang stroke survivor. Pag kaya ko kumilos mag-isa, yun, lakas loob lang gaya ng paglalakad kong mag-isa. Pero pag medyo out of balance na daw siya, eh doon daw siya humihingi ng tulong, lalo na daw sa pag-akyat sa hagdanan.
2: Uy.
1: Yan. Kailangan talaga ng suporta, no?
2: Yes.
1: Especially kapag kailangan mo ng extra care, no? At guide, no? Especially kapag ganito, siya ay stroke survivor. Yan. Thank you po, Kuya Benji, for sharing that.
2: Salamat po, Kuya Benji. Si Ate Jonah Kisinamal Parolan ay bumabati sa atin mula sa Australia. Uy, ang layo ni Ate Jonah. Pero salamat po sa inyong pagtutok. And hello po sa mga kaagapay nating OFW.
1: Ayun, hello po sa inyo. Kamusta po ang koala dyan?
2: Ay, oo nga, tsaka kangaroo.
1: Kangaroo at koala, diba? At ito, pagpatuloy natin yung sa PM. Ayan, galing kay Lovely Magpantay. Sabi niya, mas gusto kong subukan muna para alam kung ginawa ko ang best ko. Ayun. So, siya din ay team susubukan muna ang lahat ng pwedeng gawin at paraan.
2: Yes, yes. Para again, sa huli ay walang pagsisihang. Mm-hmm. Wala kang ano, sana pala trinay ko.
1: Oo, ang hirap niya.
2: Oo, sana pala binili ko.
1: Yan talaga yung sample. O lalo na pag sale. Di ba? Sayang. Dapat pala na check out ko na.
2: Mas mura talaga pala, no? Ngayon, mahal na ulit.
1: Talaga na ano natin, no?
2: Na-relate
1: pa
2: talaga,
1: natin. Oh. Anyway, ito. Bumabati si Ate Faustina. Frankly, habla. Sabi niya, gandang hapon sa atin. Gandang hapon din
2: po,
1: sa inyo. Ayun. Hello po.
2: Ito si Kuya Joshua Reyes.
1: No.
2: Siya ay tinihingi agad ng tulong.
1: Mm-hmm.
2: Dati daw kasi iniisip niya na sign of weakness ang paghingi ng tulong. Pero habang tumatanda ako, na-realize kong hindi naman kailangan suluhin lahat.
1: Ayun.
2: Mas okay nang magtanong ng maaga kaysa magkamali ng paulit-ulit dahil ayaw mong magpatulong. O, diba? Uy. Ang ganda nito.
1: Oo. Totoo yun, no? Kasi para tayong magiging, ano lang, magiging cycle lang.
2: Yes.
1: No? Babalik at babalik tayo doon sa ating sitwasyon, no? Kung palagi tayong, alam mo yun, nagkakamali. Mm-hmm. Eh, kung pwede ka naman humingi ng tulong.
2: Diba?
1: Eh, di, mas malalaman mo na ang pwedeng gawin.
2: Mm-hmm.
1: Diba? At ito si Ate Marilyn. Sabi niya, minsan nahihiya ako humingi ng tulong.
2: Uy.
1: Kaya ako na muna daw lahat. Ayun. Pero Ate Mary, huwag ka mahiya humingi ng tulong, ha? Ayun lang. Parang ano?
2: Share lang. Uy, totoo.
1: Pero diba?
2: Yung reality naman talaga na nakakahiyang humingi ng tulong. Pero yun nga, again, hindi siya pagpapakita na mahina tayo or kabawasan sa ating pagkatao. Kasi baka naman try ka na ng try hanggang sa naubos ka na. Eh, paano na yung mga iba pang kailangan gawin, diba?
1: Oo, diba?
2: So, wag mahiya.
1: Wag mahihiyang
2: humingi ng tulong.
1: Hindi, magtanong pala yun. No?
2: Okay. Salamat
1: po.
2: Ito naman si Ate Angela Cruz. Mag-isa muna. Introvert kasi ako.
1: Ayun, introvert.
2: At gusto kong i-process muna ang problema bago lumapit sa iba. Minsan kailangan ko lang ng konting oras para makapag-isip. Pero kapag alam kong hindi ko na talaga kaya, eh tsaka ako lumalapit sa mga taong pinagkakatiwalaan ko.
1: Mm-hmm. Ayun. Thank you po si Kuya Aris Castrana. Sabi niya, hihingi ako ng tulong. Pero gusto ko rin maintindihan kung paano gawin para sa susunod, kaya ko na. Oy, oo. Ang ganda naman ito. At least, 'di ba? Hindi siya mananatiling humihingi lang ng tulong for the rest of his life.
2: 'Di
1: ba? Maganda rin na naggo-grow tayo from there, 'di ba? Huwag naman yung parang kumbaga parang hindi ka na natuto, 'di ba? Dapat meron pa rin tayong mga takeaway, meron tayong mababaong lesson sa ating mga napapagdaanan. Parang nga gaya ng sabi ni Kuya Aris, no? Para next time o sa susunod,
2: alam mo na.
1: Mm-hmm. At malay mo, meron kang kakilala or friend, loved one na ganyan din yung pinagdadaanan, eh baka may chance na mai-share mo sa kanya.
2: Yes.
1: Diba? Makatulong ka pa.
2: Magtulungan. Mm-hmm. Ganun, diba?
1: Hashtag magtulungan.
2: Hashtag magkaagap.
1: Oo, diba? Alright, thank you, Kuya Aris.
2: Salamat po. Si Kuya Mark Villanueva, depende daw sa challenge. Kung simpleng problema lang naman, sinusubukan ko mo ng solusyonan mag-isa. Pero kung alam kong may mas experienced na tao na pwedeng makatulong, bakit ko papahihirapan yung sarili ko? Natutunan ko na rin na hindi nakakabawas ng pagkatao ang paghingi ng advice.
1: Ayun. Actually, madadagdagan yung pagkatao mo.
2: Actually, yes. Oo, kasi nga, meron ka matututunan.
1: Oh,
2: so, mag-a-add yun ng, ano sa'yo, ng pagkatao.
1: Oo, kung ililiteral natin, di ba? Malaking help talaga
2: yes.
1: yung hihingi din tayo ng tulong sa iba. Especially kapag alam nating, alam mo yung maalam sila, marami na sila na pagdaanan.
2: True.
1: Nakakatuwa kaya makipag-usap sa mga ganun, yung talagang knowledgeable or talagang, alam mo yun, makikita mo sa kanila na ang dami na nilang napagdaanan at ang dami nilang ma-share na insights.
2: To,
1: pwede mo lang i-notes lahat.
2: Ang dami mga harvest.
1: Mga harvest.
2: nag-harvest. Nagtanim.
1: De, parang ganon, di ba?
2: Oo, nagtanim sila nung naka-harvest na sila and nag-share din sila.
1: Oo, di ba? So, ang gandang analogy na lang. At ito, sa ating ongoing streaming, ayan, pabati daw. Si Princess, ayan, sabi, pabati daw sa kanilang Lola Anita Rigor. Ayan, hello po sa inyo, Lola Anita. Happy listening po sa inyo. At si Ate Nora Cancela, nag-good afternoon na din sa atin. Ayan, happy listening po
2: happy
1: sa inyo.
2: Happy listening po. Dito sa ating YouTube live streaming, ayan, ay itinuloy na ni Ate Liz Abalon ang kanyang kasagutan. Mm-hmm. Sabi niya, kung family matters, akala ko program.
1: Oh, yun.
2: Kung family matters, kami sila daw

0: tulungan.
1: Magtulungan.
0: Diba? Mm. Ang involvement ng bawat isa ay kailangan. At ito si Zai Ayuban. Sabi niya, kung trabaho, nagtatanong agad ako. Mas mahalaga ang tamang output kaysa magpanggap na alam ko.
1: Ay.
0: Ayun, oo. Isa no, especially kapag yun nga, kunyari, baguhan ka.
1: Yes.
0: Hindi mo pa alam ang kalakaran, kung paano gawin ang isang bagay. E talagang you need to ask help no sa iyong mga katrabaho. At yun nga, no, inotes mo na.
1: Oo.
0: Tandaan natin.
1: Para hindi din naman ulit-ulit.
0: Oh, ito. Thank you, Ate Zai.
1: Salamat po, Ate Zai. Si Ate Connie Bautista dito sa ating Facebook live streaming ay bumabati sa atin ng good afternoon. Sabi niya, nakaka-relax po ang makinig sa inyo.
0: Ay, thank you po.
1: Salamat naman natin. Nare-relax si Ate Connie. Thank you po, Ate Connie. At sagot ka naman, Ate, sa ating QOTD.
0: Yes. So po, ulitin natin ang ating question of the day. Kapag may challenge, hihingi ka ba agad ng tulong or susubukan mo muna mag-isa? So iwan nyo lang ang inyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming dahil maya-maya lang pipili na kami sila ng dalawang makakakuha o mananalo ng Planet Shakers concert ticket.
1: Oh, kaya kung ako sa inyo kaagapay ay share nyo na po ang inyong kasagutan sa ating QOTD. Gaya nito ni Ate Trina Ramos. Sabi niya, susubukan ko muna mag-isa. Gusto ko kasing magkaroon ng confidence na kaya kong harapin ang mga pagsubok. Pero may natutunan din ako. May mga laban na hindi talaga dapat nilalabanan ng mag-isa. Mm. Kaya ngayon, mas marunong na akong humingi ng tulong kapag kailangan.
0: Mm-hmm.
1: Totoo naman. Kasi yung mga laban na yan ay baka napag tagumpayan na rin ng iba. Mm-hmm. Eh, for sure, meron din silang ma-share na insights nung kung paano mapagtatagumpayan yung mga laban na iyon.
0: Yes. Laban nyo to. Kumanta.
1: Kala ko para sa iyo ang laban na to.
0: Para iba yun. Anyway, ito sa ating sa ating PM ulit si Ate Dara Elomina. Sabi niya, hihingi agad ako ng tulong. Para sa akin, hindi nakakabawas ng kakayahan ang magtanong. Mas importante na matuto ako ng tama kaysa mag-aksaya daw siya ng oras. Mm. Oo nga naman, no. At least, walang, hindi masasayang yung oras. Kasi syempre, no, pag nagkamali ka, hindi mo alam yung gagawin mo. E, pabalik-balik ka dyan. So, masasayang yung panahon. Diba? So, pwede natin maging option ang humingi ng tulong.
1: Mm-mm. So, wala nga masama sa paghingi ng tulong. And ito, I think ay last na natin for today. Si Ate Hannah Garcia. Mag-isa muna bilang panganay. Nasanay akong ako muna ang gumagawa ng paraan. Pero habang tumatanda ako, natututunan kong hindi ko kailangan maging strong sa lahat ng oras. Ang ganda naman nito. Mm-hmm. Nga naman, no, minsan yung mga panganay na anak, sila yung mga strong independent na tao. Pero yun nga, ang ganda nung realization ni Ate Hannah na minsan ay hindi mo naman talaga kailangan na maging strong sa lahat ng oras. Dahil aminin natin na may mga pagkakataon na mahina tayo dahil bilang tao, ay may limitation tayo kaya hindi kasalanan, hindi nga kabawasan sa atin kung tayo ay aamin na kailangan ng tulong.
0: Mm-mm, totoo yan. At ito may pahabol sa ating ongoing streaming, si Princess. Sabi niya pabati din daw si Froilan at si Jeffrey na galing daw sa kanilang eskwelahan. Ayan, hello po.
1: Ayan. Salamat po.
0: Thank you po.
1: Mm-mm.
0: At ngayon.
1: At ngayon.
0: Oh, nandyan ka na.
1: Hala, para sa naisip. Oo, pipili po kami
0: pipili
1: ni Ate Isa.
0: Oo, Ate Isa.
1: Nang mananalo for today's video.
0: Ayun.
1: Yun nga, kaagapay, no? Ang mapipili po namin ay mananalo ng isang ticket para manood ng Planet Shakers concert.
0: Yes, para may twist. Isa sa poster.
1: Yes.
0: At isa sa ongoing stream.
1: Ah, sige.
0: Ayan. So, sino? Sa ating poster. Ako na siguro.
1: Sige.
0: Para sa ating

0: Nanalo.
1: Nanalo.
0: ng Planet Shakers ticket. I see. Jonathan Clerigo.
2: Uy!
0: Congratulations!
2: Congratulations!
0: At sino sa ating ongoing streaming?
2: Dito sa ating ongoing Facebook, sa ating YouTube live streaming. Piliin natin si Ate Liza. Abalonzo Makalala.
3: Congratulations!
2: Congratulations po at abangan po ang message po namin sa inyo para po sa paghingi po ng ilang details po ninyo tungkol nga po dito sa inyong napanalunan. Congratulations!
0: Congratulations po and thank you sa inyong pagsama sa amin at pagsagot sa aming question of the day at pakikipagkwentuhan sa amin ni Kayla ngayong hapon.
2: Yun, oo. At salamat din sa mga nakaagapay natin no, sa broadcast sa ating Protect on Duty, Kuya Benjo Morano, maging sa ating RTV team andyan si Jabez Mancho. Salamat po.
0: Thank you po. At salamat din sa ating broadcast engineers, sa ating mga kasamahan din sa Bukhawe transmitter site. Thank you so much po sa inyong assistance.
2: At sa iyo kaagapay muli, maraming salamat po sa pagtutok at pakikipagkwentuhan sa amin. Muli ako po si Kayla Escalante.
0: At ito naman po si Absidy Ferrer Tabua at inyo pong napakinggan ang
4: Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited.
1: Ito ang inyong lingkod, Pastor Joey Umali. Samahan ninyo ako sa pananalangin para sa minamahal nating bansang Pilipinas. O banal naming Ama, napakalawak na ng katiwalian dito sa aming bansa. Nawa ang kasalukuyang administrasyon ay tunay na maging seryoso sa paglaban ito sa katiwalian. Magtindig ka po ng mga leader sa aming lipunan na mangunguna sa labanang ito, hindi lamang sa pamamagitan ng mga ahensyang itinalaga at inutusang magsuri, kundi higit sa lahat sa iba't ibang sektor ng lipunan tulad ng civil society. Nawa ay manatili kang Panginoon ng Pilipinas at ang inyunawang magandang plano sa bansang ito ang siyang mangyari. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
2: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestiyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.

He is strong. Familiar ka sa song na yan. Isa sa mga favorite na Sunday school song. Very simple na awitin. Naaalala mo ba yan? Magandang araw, ako si Jo. Welcome sa Reflections. Kung hindi ka familiar sa song na yan, pag-uusapan natin at meron tayong mapupulot mula riyan. Nung bata ako, isa sa mga favorite song ko rin yan. At habang nag-e-edad, mas lalo kong na-appreciate yung lyrics ng awit na yan. Hindi lang pala ito kasi pambata. Kasi isa itong katotohanan pang habang buhay. At lalo mo itong maaalala sa panahon na lulungkot, pagpakiramdam mo nag-iisa ka, o kapag sunod-sunod ang challenges na dumarating sa buhay mo. May mga pagkakataong ganito, 'di ba? Parang mag-isa kang naglalakad sa madilim na daan. 'Di mo alam saan ka pupunta. Walang kasiguruhan ang bukas at ang mas mahirap parang ang quiet ng Diyos. Sa Bible may ganito ring mga eksena at isa na diyan ang karanasan ni Job. Si Job, alam niyang mahal siya ng Diyos, kilala niya ang Panginoon, kilala siya ng Panginoon, pero dumating ang panahon na para bang nag-solo flight siya sa kaniyang biyahe. At sa loob lamang ng maigling panahon, sunod-sunod na nawala ang halos lahat sa kanya, ari-arian, kabuhayan, ninakawan siya, nasunugan, natupok yung kaniyang mga alagang tupa, ninako yung camel niya, pinatay yung marami niyang mga alipin, at namatay ang lahat ng kaniyang mga anak. Tapos, hindi pa yun. Nagkaroon pa siya ng matinding karamdaman. At sobrang sakit. Nung karamdaman, nagkaroon ng masasakit na bukol, sugat, to the point na halos pandirihan na siya ng nakararami. At sa sobrang sakit niya, nakaupo na lang siya sa abo at kinakamot yung mga sugat ng kanyang balat gamit ang basag na palayok. Isa pa sa pinakamatindi, yung support system niya, yung kanyang asawa, ay tila ba iniwanan na siya. At ang sabi ay isumpa mo ng Diyos at nang ikaw ay mamatay na. Hindi rin siya naunawaan ng kanyang mga kaibigan, tapos na misinterpret pa. At higit sa lahat, naranasan niya ang katahimikan ng Diyos. Ang kabuuan ng kwento ng storya ni Job ay matatagpuan sa Bible, sa Book of Job. Isa rin ito sa hamon sa atin mga kaagapay na magbasa ng Bible, intentional, at maglaan ng panahon upang pag-aralan ang kanyang salita para mas malalim nating makilala ang ating Panginoon. Alam ni Job na matuwid siyang tao at naniniwala siyang mahal siya ng Diyos. At alam niya sa kanyang sarili na malalampasan niya ang pagsubok na yon. Marami sa atin, yung challenges, yung paghihirap ay bunga ng maling desisyon, bunga ng consequence. Pero sa Book of Job, very clear na kalagay sa verse 1, "In the land of Uz, there lived a man whose name was Job. This man was blameless." So very clear, even sa introduction, that he was blameless and he was upright. He feared God and shunned evil. May isang lalaking nakatira sa lupain ng Uz na nagngangalang Job. Siya'y isang mabuting tao, sumasamba sa Diyos at umiiwas sa masamang gawain. Paulit-ulit niyang hinahanap ang Panginoon pero di niya maunawaan doon sa circumstance niya. Bakit nangyari ang lahat? Siyempre, hindi perfect si Job kasi tao siya. At hindi rin naman siya completely blameless. Pero makikita rito ang sovereignty ng Diyos kasi sa panahon na siya ay sinusubok sa Job 30, may mga pasarig na siya sa Panginoon. Sa verse 20, sabi niya,
Di mo pinakinggan, O Diyos, ang aking pagdaing, aking panalangin, hindi mo man lang pinansin. Bakit ako'y iyong pinagmamalupitan at pinag-uusig ng iyong buong kapangyarihan? Bakit hinayaang ang buhay kong angkin, bayuhin ng bagyo at malakas na hangin? Alam kong dadalin mo ako sa kamatayan na huling hantungan ng bawat nilalang. Taong bumagsak, bakit mga pinahihirapan? Wala naman siyang magagawa kundi magmakaawa lamang sa tindi ng kanyang pagdurusa. Ilan lang yan sa mga tanong ni Job or I would consider as paglalambing niya sa Panginoon. Sa tindi ng kanyang pagdurusa at nasabi pa nga niya yung mga salita na bunga ng kanyang kalituhan, bunga ng kanyang sakit. And the gracious Lord answered him. In our prayers, madalas may mga tanong rin tayo sa Panginoon. May mga tanong na sinasagot niya ng oo, ng hindi, at ng maghintay. Sa mga tanong ni Job, narito ang kanyang sagot. Pinaalala ng Diyos na siya ang may lalang ng lahat. Siya ang nagtakda ng kaayusan ng sanlibutan. Pinaalala ng Diyos kay Job, ako lang naman ang Diyos, na siya ang may ganap na karunungan at nakikita ang kabuuan, ang complete picture na hindi kayang maunawaan ng tao. Kung tutuusin, para rin naman tayong si Job, di ba? Madalas tayong magtanong, bakit ito nangyari? Bakit pinayagan mo ito mangyari, Lord? Di ba, mas mabuti sana kung ganito na lang ang nangyari? Pero may isang bagay na kapansin-pansin sa kwento doon sa narrative ng Job. Ang haba ng pasensya ng Diyos kay Job. Hinayaan niya si Job na ibuhos ang lahat ng kanyang mga hinanakit at mga tanong ng maraming kabanata bago siya nagsalita. And God answered Job. After nito, nagsalita si Lord kay Job mula sa isang napakalakas na bagyo. Sino ka ba para pagdudahan ang mga plano ko gamit ang walang kwentang mga salita mo? Tumayo ka dyan at humanda ka. Magtatanong ako, sumagot ka. Nasaan ka nung create ko ang mundo? Kung may alam ka, lahat sabihin mo. Sinong nag-decide tungkol sa lawak nito? Sinong naglatag ng panukat sa ibabaw nito? Alam mo ba lahat ng sagot nito? San ba nakabaon ang mga haligi ng mundo? Sinong naglagay ng mga pundasyon sa mundo? Nung sama-samang kumanta ang mga bituin sa umaga, at ang lahat ng mga anghel ay nagsisigawan sa tuwa, sinong humarang sa agos ng dagat nang bumulwak ito galing sa kalaliman niya? Tinakpan ko ang ulap at binalutan ito ng kadiliman. Nilagyan ko ng mga boundary ang karagatan. Binakuran ko ito at nilagyan ng gate. At sabi ko, ikaw dagat, hanggang dito ka lang. Di pwedeng lumampas ang mga alon mong naglalakihan. Job, sa buong buhay mo ba? Napasikat mo ang araw? Tinuro mo ba kung saan lilitaw ang bukang liwayway? Nautusan mo bang sumikat ang araw sa umaga para ang masasama ay lumabas sa kanilang lungga? Napapatingkad ng umaga ang mga hills at valley gaya ng makukulay na damit na lumilinaw ang anyo tulad ng seal na nasa clay. Tumitingkad ito. Verse 17. Na-reveal na ba sa iyo ang mga pintuan ng kadiliman? O nakita mo na ba ang mga gates ng kamatayan? Alam mo ba kung gaano kalawak ang mundo? Sumagot ka kung alam mo to. Napakahaba po ng chapter na ito sa Job 38. At ang lahat ng nilalaman ay ang sagot ng Diyos sa katanungan ni Job. And if you have questions in life, basahin mo rin tong Job 38. Marirealize mo ang mga sinasabi ng Panginoon ay pawang katotohanan lamang. Sino nga ba tayo? Pag tinanong tayo, nasaan ka nang ilatag ko ang pundasyon ng daigdig?
Dito pa lang pinakita na ng Diyos na siya ang nagtakda ng hangganan ng dagat, ang naguutos sa pagsikat ng araw, ang naglalagay ng mga bituin sa kalangitan, ang nagpapadala ng ulan, ng snow, at nagpapakain maging sa mga leon at mga uwak. Ang purpose ni God sa pagtugon kay Job ay hindi para siya ipahiya, kundi nais ng Diyos na makita ni Job ang soberenya niya, ang kanyang kalakasan, ang kanyang kapangyarihan. Our God is always a safe space. Hindi niya minamasama yung ating mga tanong. He considers this as a conversation. Hindi masama ang lumapit sa Diyos na merong tanong. Ang naging problema ay yung pag inakala natin na para bang mas marunong tayo sa Panginoon at ang paghatol sa kanyang mga desisyon ay hindi tama. Kasi tayo, limited individuals, we can ask but not question the power of God in our lives.

0: Kung nakakaranas ka ng halos the same challenge with Job, kung ikaw ay nanakawan ng kabuhayan, alalahanin mo yung kantang, Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Kung nawala ang ipon mo, nalugi ang negosyo mo, nawalan ka ng trabaho na pinaghirapan mo sa loob ng maraming taon, alalahanin mo, yes, Jesus loves me. Kung nawalan ka ng mahal sa buhay, namatayan ka, o kaya naman ay iniwan ka ng pinakamamahal mong tao, at tila ba di na mababalik yung dating saya ng bahay ninyo, alalahanin mo, yes, Jesus loves me. Kung meron kang karamdaman, pagod na pagod ka na mula sa napakadaming challenges ng iyong kalusugan, kung bawat pagising may kasamang sakit, may kasamang takot, at mga kakulangan pinansyal dahil sa problema sa pangangatawan, alalahanin mo, yes, Jesus loves me. Kung ang mismong taong inaasahan mong sa sandalan di ka na naiintindihan o pinahihinaan ka ng loob, alalahanin mong, yes, Jesus loves me. Kung yung mga kaibigan mo nagkamali ng paghusga sa'yo, minaliit ka, napetray ka, at feeling mo you were judged, remember that. You are loved. Yan ang pinagdaanan ni Job. At ang mismong Diyos na pinagkakatiwalaan natin, ang Panginoong Hesukristo, has experienced that. He is the subject matter expert on that. And when we say, Lord Jesus, help me, hindi ko na po kaya. Nabibigatan na po ako, nahihirapan na po ako. He fully understands that pain because he has been through that. He was betrayed, battered, abused, neglected, judged, hated by many, canceled by the public. But he remained to be the sovereign God, the loving God, the forgiving Lord. Maring mawala ang ating ari-arian, ngunit hindi ang pag-ibig ng Diyos. Ang ating kalusugan may fail, ngunit hindi ang pag-ibig ng Diyos. Ang mga mahal natin sa buhay, mawawala, mamamatay, marahil iiwanan tayo, ngunit hindi ang pag-ibig ng Diyos. He will love us unconditionally. Ang pagmamahal ng Diyos, hindi batay sa ating feelings, di rin nakadepende sa ating ugali. Ang pagmamahal niya ay nananatiling totoo kasi siya mismo ang nangako. Tayo ay mahina, totoo yun. Napapagod, natatakot, nalilito, hindi naaasahan. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. This strong God laid His life for us. We are weak, we are frail, we are imperfect persons that needs to be strengthened, loved, and saved by our God. Let's pray. Lord, salamat po sa reminder po ninyo that You love us no matter what. Thank You for that unconditional love. Thank You for that unwavering love, goodness, and faithfulness that we are able to stand despite the challenges that we are experiencing. Thank You, dear Father, for sending Jesus Christ, Your Son, so that we may be saved and forgiven. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Maraming salamat sa iyong pakikinig, Kaagapay, at nawa naging isang malaking encouragement sa iyo ang episode na ito. Magkita-kita po tayong muli hanggang sa susunod na episode ng Reflections. Ako po si Jo, Cabrera Alabastro.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
0: Magandang Tuesday morning po sa inyong lahat, mga kagapay. Feeling ko parang sobrang tagal ko.
4: Lakas makabati na magandang umaga itong cutting class natin. Eh.
0: Oo, so feeling ko kasi parang ang tagal kong nawala, kaya yung magandang umaga ko na dalawang linggo na
4: hindi,
0: nawala.
4: Hindi ka parang matagal nawala, tagal mo nawala.
0: Pasensya na po, talaga pong ano, tayo
4: ganun
0: po ay...
4: po talaga pag celebrity yung ano, kasama mo, talagang ano...
0: Alam mo ba kung anong Tagalog, daddy, ng ano, ng social worker?
4: Ano?
0: Ah, assignment mo yan. Sige nga, tingnan ko nga. Curious tuloy ako kung meron sa mga, bawal nyo i-Google, wag nyo i-Google, di ba?
4: Alipin ng bayan.
0: Close. Malapit na, kaya ako nawawala.
4: Tagapamahagi ng ayuda. Kasi magbabagyo na naman, no? Grabe, oh. I'm looking at the skies here sa 46th floor. Huwag naman po sana kaming abutin ng parating na bagyo.
0: Actually, sasabihin ko pa lang sana eh. Nung huling ano, nag-live ako, summer pa, tapos ngayon tag-ulan na.
4: Ang balik mo.
0: Tag-ulan na yung balik ko. And then, sige, babalikan ko po yung aking greeting. Muli po, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaagapay. Kayo po ay nakikinig muli sa Tuesday edition po ng Family Matters dito po sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Tayo po ay isang AM station po ng Far East Broadcasting Company of the Philippines at kasapi po tayo ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. Kung kayo po ay... nasa mga ano tawag dito, social media platforms po natin katulad po ng Facebook po, ay maaari nyo na pong i-like and share po ang ating program for today. Maganda po yung ating topic tungkol po sa sibling rivalry. Ayan po, no? And then kung kayo naman po ay nasa YouTube channel po natin, you can like and subscribe. Kung kayo po ay nagko-comment po doon sa, tatry po namin silipin, hindi po kasi ako magaling na multitasker eh. So nakafocus lang ako talaga sa mga nagko-comment po sa ating chat, live chat sa Facebook live po natin. So yun po yung mga nababasa ko po. Kung kayo naman po ay nasa mga inyong mga sasakyan, nagbabiyahe, so malamang po kung private vehicle po yan, nakikinig po kayo sa inyong radyo. O kung kayo naman po ay nagpa-public transpo, maaari po siguro kayo ay nakapag-download na po ng ating official app po dyan, no, sa inyong mga cellular phones. So napapakinggan po natin ninyo kami. And of course, ang aking favorite group of people, yung nasa kanilang mga tahanan na naka-on po ang kanilang
5: transistor radio o kaya ang kanilang ano, portable missionary radio, ang kanilang transistor PM radio.
4: Sa mga may radio pa po tulad na aking asawa.
5: Katulad ko, kasi po minsan hindi umaabot yung wifi ko dun sa Sampayan, kaya meron po akong ano, ayokong mag-data. So meron po ako talagang ano, yung old school na radio po na ginagamit po para pag kahit naglalaba ako, nagsasampay ako, ay nakakapakinig po ako sa mga programa po natin na all day long, simula alas 5 na umaga hanggang alas 12 ng hating gabi, may mga programs po tayo dito sa 702 DZAS. And so muli po, hindi po lalaking boses ang bumati sa inyo kung nasa transistor radio, kasi nga po nakabalik na po ako. Naglilingkod muli sa inyo ngayong araw na ito, Ate Isa Tika.
4: Gandang umaga po, Pastor James Litiga po, at hindi ako absent.
5: Hindi ka absent. Ako lang ang absent.
4: Absentee.
5: Ay, sabi ni Ate Juliet Mendoza sa Dakong, Texas po yan. Welcome back, Sister Isa Maginaw, sa studio wearing jacket. Yes po, ate. Actually, naka-sweater na nga ako eh, pero binaon ko lang yung jacket ko just in case.
4: Actually po, yung pag-pray niyo po ang Pilipinas dahil yung matinding bagyo.
5: I know. I'm sa, hoping. Ano, ulan lang. Wag,
4: na dumaan
5: wag naman
4: sa Saipan and Guam.
5: Mm-mm.
4: Ay papunta po dito, super typhoon, grabe. Nakikita ko yung mga videos, antinde. Tapos just got a message from Pastor Ed Bellio na sa Venezuela daw nagkaroon ng earthquake.
5: I know, I just read that bago tayo.
4: 3,300 casualties,
5: yes,
4: so far.
5: Yes.
4: So pagpray po natin ang mga tao doon, no? At mukhang tayo ay papasok din sa isang maladilubyo, at may issue na naman ang flood control. Lalabas na naman yan dahil makikita natin na naman ang disaster ng baha, na hindi na iwasang disaster ng baha dahil merong nagpapabaha ng maleta. So, matindi pong ano, pag-pray natin ating bayan. Ito, from the 46th floor, madilim na eh. Oh. Just looking outside, no? So, pag-pray po natin ang ating bayan. Yes.
5: Ayan, okay. So nagpapasalamat po ako, no, una sa mga ano mo, sa mga naging kasama mo dito sa studio nung wala po ako. So thank you po sa ating mga magigiting na pastor. Ang balita ko eh, di ako nakapakinig kasi sobrang busy din namin ano, dun sa aming global consultation. Pero thank you po ng madami kila Pastor Gerald, Pastor Carlo, and Pastor EJ. Silang tatlo yung kasama mo last week,
4: yes,
5: no?
4: Yes.
5: At
4: ang daming nanood nung ano na yon, nung view na yon, no? Kasi tinignan nila kasi kung talaga bang upset na naman si Ate Isa. So nanood dahil nanood Tuesday. Pero at the same time, na dahil po doon ay yung ating launch ng libro na Tahanan for Campus Ministries.
5: And nung Saturday, ang
4: nung
5: dami
4: Sabado,
5: nag-attend.
4: Mahigit 200 po kami nung Sabado. Hindi kayo magkandatuto sa sobrang dami. Sa mga nag-message po, we will get to your messages. Sa mga interested po to for us to launch that strategy. Hindi lang po siya libro, ano? It's a strategy po for campus ministries.
5: Mm-mm,
4: no?
5: Mm-mm.
4: Unfortunately, sa dami ng trahedyang nangyayari within the campuses today, kailangan po natin ng campus ministry strategically, ano, kasi naintindihan ko din naman yung mga DepEd, no, kasi feeling nila nung iba na baka babiblein lang, irreligion lang yung mga bata.
5: Mm-mm.
4: Pero ito pong, as we said last week, ay napakagandang strategy nito kasi it addresses the actual real need ng mga bata today sa age group na yan. And progressively, tuloy-tuloy po ito. So kung kayo po ay ministries and you would like us to, lalo sa mga ministerial, no, to explain this to you and to launch it in your area, please contact us. Yung mga libro po, may mga nag-message na interested sa libro. Ano pa po? Ano ba? Second week na ba ngayon?
5: First week of July.
4: First week of July. Ano po? Mga third week po or last week of July po, papasok yung mga yan.
5: Alright. Sabi, nag-try sumagot si Ma'am Jazz. Ma'am Jess Bautista. Close ate, na-miss mo lang yung isang word, no? Sige, papayagan na kitang mag-search. Sabi niya kasi manggagawang Pilipino, malapit ka na ate, na-miss mo
4: sabi
5: lang yung isa.
4: Sabi niya, manggagawang panlipunan.
5: Ayun, tama po. Manggagawang panlipunan. Meron ba sumagot ng manggagawang
4: siya din, siya din, siya din.
5: Ah, okay, kinorek niya yung sarili niya. Opo. So, kaya nga, ano daw kami? Servant kami. So, kapag nawawala ako.
4: Nagpamahagi ng ayuda.
5: Kapag nawawala po ako, hindi po ako nagbabakasyon, no? Pero maraming po salamat dun sa mga nanalangin. Ano, it was a very, syempre, it was a blessing, no, na maisama po tayo. I went there actually representing two groups. Una po is with Generations Home, our child placement agency, adoption agency po ito. And also as one of the officers of the adoption support group of RACO NCR. We had an invitation for that. So, ito po ay ginawa sa Cebu. It was the 18th. Ayan, salamat po sa picture. Ayan, ang 18th global consultation po for inter-country adoption and alternative child care. Mm. So, pinag-usapan yung mga datos natin ano, tungkol sa success ng inter-country adoption.
4: Ganun kasikat yung asawa ko. Sipin nyo, nagtanong yung buong mundo sa kanya.
5: Hindi.
4: Global consultation.
5: Attendi lang ako dyan. Attendi lang ako. Pero, it was such, ano, learning experience. Although, I've attended yung, ano, ibang global consultation
4: ang
5: in the
4: dami,
5: past.
4: Ang dami, ito yung picture, ano? Ilan
5: hindi. Yung picture na yan.
4: Bawas na yan,
5: ano
4: eh, no?
5: Lang yan. That represents mga child caring agencies.
4: Right.
5: CPAs and CCAs. But the entire event was attended by, I think, around 300 po.
4: Wow.
5: Oo, meron kami isang picture na malaki-malaki, like lahat kami halos.
4: Tapos may online pa yan eh, di ba?
5: Merong online. Uh-oh. And there were more than about 100 na nag-attend online. Hmm. Pero pinag-usapan po doon, gusto ko lang ma-share, no? Ang isang pinag-usapan po doon is that, syempre, yung proseso ng pag-inter-country adoption. Pero alam mo ba, na pagdating po sa regular adoption ng pang-ibang bansa, hinold po yan ngayon, pansamantala, may moratorium tayo. Kasi, ang talagang gusto po talaga nila ay Pilipino sa Pilipino.
4: Bago yung foreigners.
5: Bago ang foreigner. Kasi, there's added, ano eh, added issues.
4: Pinag-usapan natin
5: like
4: dito
5: culture,
4: yan eh, diba?
5: Yes.
4: Yung ano, yung issues on cultural adoption and identity.
5: Yes, oo. So, as much as possible, talagang we are trying to advocate for sariling atin. Uh-oh. And ang maganda nun, kaya po hinold
4: muna. At hindi
5: po
4: ano to, ano, hindi po to basta nationality lang. Kasi nga po, yung pagdaraanan ng bata sa kanyang culture, sa kanyang, I mean, marami pong ibang nuances na ano na nandiyan.
5: Right. So, meron actually tayong, yun, hinold natin ang regular adoption, meaning to say, when we say regular, di wala pang bata sa'yo, no? Tapos, meron kang preferences. Ang nakabukas lang ngayon, actually, is the special home finding. So, which is, yun yung mga bata na, sadly, hindi na ma-adapt dito sa atin because many of them are older.
4: Yes.
5: So, alam mo naman ng Pilipino, gusto nila
4: baby.
5: Bata. O, di po kaya, ito po yung mga bata na with special needs.
4: Right, may needs talaga.
5: Oo, yes. May needs na mahirap talaga tugunan dito sa ating bansa. And nakikita natin na they can be provided with better care outside. So, pero still pinag-usapan po namin yun nga, best practices, how can we improve. And then we had two testimonials. Sabi ko nga yung isa, he actually, so in their country, sila ay na-adapt sa Amerika. And then both of them were raised in the States, pero both of them decided to come back here sa Pilipinas at mag-serve dito sa ating bansa.
4: Uh-oh.
5: Ang isa po doon, sabi ko sa kanya, hindi ko muna babanggitin yung pangalan, but yung isa po doon na nag-testimony, he is actually a missionary to Davao.
4: Mm.
5: So, sabi ko sa kanya, we want to invite him here when the right, kaya lang Davao eh. So, sabi ko, paalam niya sa akin kapag andito siya sa metro area and then we can have him share his story po sa ating mga nakikinig. So, yun po, maraming po salamat for those who prayed. And, you know, when the Lord opens doors like that, talaga namang ginagrab ko po yung opportunity. Kaya, salamat po sa inyong understanding pag ako po ay absent na naman. pero, ano, Daddy, gusto ko lang din, by the way, yung sinasabing curriculum, no? Yung tahanan, excited ako dyan kasi now, you know, being part of Mandaluyong College of Science and Technology, I was just wondering, yan ba ay pang mga kabataan lang o meron, pwede din siya i-tweak and i-present sa mga magulang?
4: Well, actually, yung tahanan curriculum kasi is a curriculum that bridges the gap between the, syempre ang focus mo yung child, yung estudyante, and then working with the school and the parent. Ganon.
5: Okay.
4: So, for example, kada topic, merong parental response.
5: Ah, okay.
4: Meron siyang Likert scale na chichikin niya. Nakita ko to, hindi ko nakita to.
5: Mm.
4: At the same time, yung school din, para yung tao na nag-intervention dun sa bata, sa small group ng bata, if you want to call it that, makikita niya ngayon. So they can make proper recommendations. So for example, this child is, may napansin yung parent na parang, ganito yung pinagdadaanan ng anak ko. Then, because of, kunyari, address natin ay depression.
5: Mm-hmm.
4: Yan. Ito yung sa magulang, ito yung sa bata. Then, the school guidance can, ano. So, ang madalas po kasi nagiging problema ng, let's say, campus ministries. Una, short-ended. Sabihin, natapos ang taon, tapos na.
5: Event-event lang.
4: Right. Or, ginagawa ng magulang, tsaka na eskwelahan, na patinuan ang groups na ganito.
5: Mm-mm.
4: So, yung magulang, kaya ako nga binigay sa inyo para alagaan nyo. Yung magulang, yung eskwelahan, ginagawang break time ni teacher.
5: Mm-hmm.
4: Ito, in between. So, pwede.
5: Kaya ko lang naitanong, kasi from what I'm hearing, although hindi ako nakapag-attend nung Saturday, ano, from what I'm hearing, so it's a curriculum for the students, tapos involved ang parents. I was just wondering, kasi nga, as dito po sa ating bagong assignment ngayon, ang focus namin is reaching out to the parents. So, iniisip ko lang, baka, you know, an idea for the author, Pastor Gerald, pwede bang magsimula sa parents and then going towards the children? Wala, naisip ko lang kasi we're looking for materials and tools na we can use in order na mas makapag-reach.

0: Matindi yung ano yung issue na yan, yes.
1: Mm-mm. Yeah, o sige, Anan, dami na natin bumati ngayon, ano? Isa-shout out kita mamaya, kapatid na brother, alam mo kung sino ka. Babasahin ko po muna ang ating verse for today kasi ang ating topic ay napakaganda po ng ating topic, talking about sibling rivalry. Pero to be more specific, ang title po natin is Conflict Resolution in Sibling Rivalry, no? Lalo na po ipasok mo ang issue of adoption and foster care when it on itself, medyo meron na nga tayo mga problems minsan within our own family. Tapos, ipasok mo pa na you have an adopted child or adopted children or di kaya mga foster children. So, it adds, no? Medyo nadadagdagan doon sa ano, kumbaga eh, yung apoy eh lalo pang medyo nag-spark pa siya mas lalo dahil meron kang other issues na hinaharap. So yun po ang pag-uusapan natin for today. And so ang Bible reading natin, babasahin ko po ang Tagalog version po ng Unang Pedro or First Peter, ang ika-apat po na chapter, at ang verses po ay yung 8-9. Ang sabi po sa Tagalog version po, ang sabi ay, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Ang ganda ng part na yun, ano? Ulitin ko. Ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Buksan ninyo para sa isa't isa ang inyong mga tahanan at gawin ninyo ito nang hindi mabigat sa loob.
0: Ang sabi po sa NLT, 1 Peter chapter 4, verse 8 to 9, most important of all, continue to show deep love for each other, for love covers a multitude of sins.
1: Mm.
0: Cheerfully share your home with those who need a meal or a place to stay. Napakaganda po ng libro ito ng First and Second Peter, no? Kaya ligid sa kaalaman ng marami, ang Peter po ay sinulat sa isang church who was being heavily persecuted.
1: Mm.
0: Okay. In fact, it was written around 65 to 66, 67 AD. Ang Rome po ay nagfall in 69 and 70 AD.
1: Right.
0: So in other words, they're within that time frame na sobrang kagulo na po ng Rome, parang Pilipinas. Sobrang kagulo na po nila na ang sinisisi po ay yung mga Kristiyano.
1: Mm.
0: So dahil dito, nagtago yung mga Kristiyano. It was literally being written to a church who was practically in hiding. Sila po ay nag-church sa loob ng catacombs o sa mga libingan, sa mga kuweba. For fear of their own life, they were losing jobs, they were losing life, they were losing opportunities. Grabe po ang persecution when this book of Peter was being written. Pero yun, pag binasa mo itong Peter, parang bang cheerleading yung naging, you are a chosen generation, a royal priesthood, ganon, no? So, to add to yung background na yan, sabay kakabig si Peter na most important of all. Parang, dami na nga na pinagdadaanan eh. Ito pa yung pinaka parang huling habilin mo sa amin. No? Continue to show deep love for each other. He didn't just say love. Sa Tagalog, ano yung klaseng pagmamahal doon? Basahin mo nga ulit, babe, yung nakalagay doon. Ang sabi?
1: Ang sabi po ay, anong klaseng love? Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat.
0: Tapat. Ibig sabihin, hindi yung ano, love mo ba siya? Oo, love ko. Kundi malalim na pagmamahalan. Bakit daw? Because love covers a multitude of sins. Hindi po ibig sabihin yan, sometimes deceiving yan, no? Ang dating parang pinagtatakpan natin.
1: Yun din po, yung nasa isip ko habang binabasa ko eh.
0: Hindi po, dahil it covers a multitude of sins, ibig sabihin, pag sinabi pong cover, hindi to hide, no? Kundi yakapin. Okay? Yakapin, i-absorb, tulungan, to come to aid, ibig sabihin ng cover. Na, kasi yung word na cover po, ano yung deficiency na English language, no? And sa Tagalog ulit, tira mo yung description ng Tagalog. Ang sabi po sa Tagalog dyan ay, ano sabi? Pumapawi.
1: Pumapawi ng maraming kasalanan.
0: Ibig sabihin,
1: pinagtatakpan.
0: Ibig sabihin, kahit na sobrang tindi na ng pinagdaraanan nila,

0: So for example, pag may mga tao sa labas, kaya kung minsan mas mapagbigay tayo sa tao sa labas kasi pag nagbibigay tayo, controlled natin yung pagbibigay. So pagka ayaw ko na, uncomfortable na, pwede na ako mag-withdraw. Ito na sa bahay mo.
1: Uh-uh.
0: Yung kapatid mo na sa bahay mo. Again, natural adopted. They live in your home. So kung naiinis ako sa kapatid ko, pagtulog na yung mamaya, siya pa din yung nandun. Ito pa man yung culture natin, cancel culture.
1: Mm.
0: Di ba? Pag ayoko na sa'yo, canceling kita. Mm-mm. Tapos yung pala, nandiyan ka pa rin.
1: Mm-mm.
0: Right? So that's the dilemma of people today.
1: Mm-mm.
0: So talagang tama po yung verse kanina. You know, love, no, covers a multitude of sins. It doesn't indulge sin, doesn't allow sin, but because you've invested in love, in the covenant of loving someone, then you're able to grow and roll with, you know, the situations. Napakalaga po niyan, part na yan.
1: Be gracious, no? Not just with your, although ang topic po natin today is about sibling rivalry, but with any relationship, lalo na po higit sa lahat pag sa pang mag-asawa, no? Maging gracious po tayo kasi pag habang tumatagal po na mag-asawa ang mag-asawa, nababawasan, umiikli ang PC, umiikli ang pag-iintindi, baliktad po. Dapat habang tumatanda po tayo, sad kasi minsan maririnig mo na, you know, as you grow older, mas nagiging impatient na, di ba? Hindi po dapat ganun eh. Dapat habang nagmamature tayo, as we age, may we age graciously and maipakita po natin to sa ibang mga tao, whether it be your spouse, your sibling, your children, with people that you work with. Again po, I speak for myself. I always think of God's grace for me. Kaya po, and ang prayer ko is that maibigay ko, of course, hindi ko kayang pantayan ng Panginoon, right? Pero kahit kaunti man lang ng kanyang pakikitungo sa akin, how he sees me, how he loves me unconditionally, how his grace is unlimited, sana po eh kahit papaano maipakita ko po yun, it maibahagi ko sa ibang tao. Kasi remember po, sabi po yan sa Bible, ang panukat ng tao is kung paano mo sila itrato.
0: Right.
1: It's by your fruits, it's by your light that they will know Christ.
0: Right.
1: So, if hindi mo kayang ibigayan, paano po nila makikita si Kristo sa'yo? Eh, kailangan po maipakita po natin po yon sa pamamagitan po ng ating the way that we treat other people. So, yan po, Dad. Would you like to pray for
0: us? Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa iyong kabutihan sa amin, kabaitan sa amin, biyaya sa amin. Araw-araw po nawa, Panginoon, ay isaisip namin ito, Lord, especially in difficult days. And doing so, we will be more gracious, more merciful towards others. We pray, God, that you would guide us today. Ikaw po ang magpakita, Panginoon, ng kabaitan, kabutihan sa amin. Sa pangalan ni Jesus, amen at amen.
1: Amen. Maraming po. Salamat po mga kagapay for joining us today. Muli po, kung kayo po ay free today, sana hindi mo na maging ayun ang aking worry yung ating bagyong padating. But if you are free again this afternoon sa dakong alas 4 ng hapon at saka alas 8 ng gabi. But be there early po. There is the musical slam book sa Mandaluyong College of Science and Technology. Free lang po iyan. You are welcome to attend po, first come first serve basis po, kaya agahan po ninyo. Muli po, nagpapasalamat po for joining us today. Kung kayo po ay na-bless sa ating conversation ngayong araw na ito, paki-share nyo po ang ating episode. Nagpapaalam ngayong umagang ito at Isa Tika.
0: Pastor James Litika po, ito po ang Family Matters. Kagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Magandang araw po sa inyo lahat.
1: God bless you all po. See you next week.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City, o mag-email sa DZAS info at

0: FEBC.ph.
1: Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702 DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahim papawid ng 702 DZAS FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahim papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po. Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
1: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Miyerkules, a 8 ng Hulyo. Kawikaan, chapter 4 verse 1 to chapter 7 verse 5.
2: Dinggin ninyo, mga anak, ang turo ng inyong ama, sa inyo ang unawa kung laging diringgin siya. Pagkat tiyak na mabuti itong aking sinasabi, kaya't aking mga katuruan huwag mong isantabi. Noong ako ay bata pa, nasa kupkup pa ni ama, batang bata, walang malay, tanging anak nga ni ina. Itinuro niya sa akin at kanyang sinabi, sa aking mga aral, buong puso kang manangan, sundin mo ang aking utos at ikaw ay mabubuhay. Salita ko'y huwag mong lilimutin o tatalikuran ang pangunawa at karunungan, sikaping makamtan. Huwag mo itong pamayaan at ika'y kanyang iingatan, huwag mo siyang iiwanan at ika'y kanyang babantayan. Unahin mo sa lahat, pagtuklas ng karunungan, ito'y pilitin mong mata mo kahit gaano kamahal. Karunungay pahalagahan at ika'y kanyang itataas, bibigyan kang karangalan kapag iyong niyakap. Siya'y korona sa ulo, sakdal ganda anong inam, at putong ng kaluwalhatian sa iyong katauhan. Makinig ka, aking anak. Payo ko ay tanggapin. Lalawig ang iyong buhay. Maraming taon ang bibilangin. Ika'y pinatnubayan ko sa daan ng karunungan. Itinuro ko sa iyo ang daan ng katuwiran. Hindi ka matatalisod sa lahat ng iyong hakbang. Magmabilis man ng lakad ay hindi ka mabubuwal. Panghawakan mo nga ito at huwag pabayaan. Ito ay ingatan mo pagkat siya'y iyong buhay. Ang daan ng kasamaan ay huwag mong lalakaran at ang buhay ng masama huwag mo ngang tutularan. Kasamaay iwasan mo, ni huwag lalapitan. Bagkus nga ay talikuran mo, tuntunin ang tamang daan. Sila'y hindi makatulog kapag di nakagawa ng masama at hindi matahimik kapag nasa'y di nagawa. Ang kanilang kinakain ay buhat sa kasamaan, ang kanilang iniinom ay bunga ng karahasan. Ngunit ang daan ng matuwid parang bukhang liwayway, tumitindi ang liwanag habang ito'y nagtatagal. Ang daan ng masamay pusikit na kadiliman, ni hindi niya makita kung saan siya nabubuwal. Aking anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Huwag itong babayaang mawala sa paningin. Sa puso mo ay iukit ng mabuti at malalim. Pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusugat, kagalingan ng katawan. Ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahahalay, ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw, ituon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran, sa gayon ang lakad mo ay laging matiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan, humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. Aking anak, karunungay pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Sa gayoy magagawa mo ang mabuting pagpapasya at ang bawat sabihin mo'y kaalaman ang ibabadya. Pagkat labi ng haliparot ay sintamis nitong pulot at ang kanyang mga halik, kasiyahan nga ang dulot. Ngunit pagkatapos mong magpasasa sa alindog, hapdi, kirot ang kapalit ng kaunti niyang lugod. Ang kanyang mga hakbang ay tungo sa kamatayan, daigdig ng mga patay ang landas na hahantungan. Pagkat di niya siniyasat daang patungo sa buhay, ang daan niya'y liko-liko, ni hindi niya ito nalalaman. Kaya nga, aking anak, sa akin ay makinig, huwag lilimutin salita ng aking bibig. Lumayo ka sa babaeng masama ang pamumuhay, ni huwag kang lalapit sa pinto ng kanyang bahay. Baka dangal mo'y sirain at ang kinin pa ng iba, sa kamay ng masasama ay mamatay kang maaga. Ang yaman mo'y uubusin ng taong di mo kilala. Mga pinagpaguran mo, makikinabang ay iba. Kung magkagayon, wakas mo ay anong saklap, walang matitira sa iyo, kundi butot balat. Dito mo nga maiisip, dangan kasi, di ko pansin ang kanilang pagtutuwid. Puso ko ay nagmatigas, sinunod ang aking hilig. Ang tinig ng aking guro ay hindi ko dininig. Sa kanilang katuruan, inilayo ang pakinig. At ngayon ay narito ang abakong kalagayan, isang kahihiyan sa ating lipunan. ang dapat ay maging tapat sa asawang binamahal at ang tangi mong pag-ibig iukol sa kanya lamang. Kung ika'y magkaanak sa babaeng di asawa, walang buting idudulot, manapanga ay balisa. Anak mo'y dapat lumaki nang ikaw ay matulungan upang hindi doon sa iba iasa ang iyong buhay. Kaya nga ba't mahalin mo ang kabiyak ng iyong buhay? Ang ligaya ay lasapin sa mabangon niyang kandungan. Mabait siya at mahinhin, babaeng kaakit-akit. Ligaya mo'y nasa kanya sa pitak ng kanyang dibdib. Sa ibang babae ay huwag ka sanang paaakit, di huwag mong papansinin makamandag niyang halik. Ang paningin ni Yahweh sa tao'y di iniaalis, laging nakasubaybay bawat oras, bawat saglit. Kasamaan ng isang tao ay bitag na nakaumang, siya ang magdurusa sa sariling kasalanan. Pagkat walang pagpipigil, siya ay mamamatay at dahil sa kamangmangan, hantungan niya'y sa libingan. Aking anak, sa utang ba ng iba, ikaw ay nananagot? Ikaw ba ay nangako sa utang niya ay nasangkot? Kung gayon ay nasasakop ka ng kanyang pagpapasya, ngunit ito ang gawin mo nang makaiwas sa problema. Ikaw ay magmadali, sa kanya ay makiusap. Sabihin mong pawalan ka sa napasukan mong bitag. Huwag kang titigil, huwag kang maglulubay, ni huwag kang iidlip hanggang walang kalayaan. Iligtas ang sarili mo parang usang tumatakas at tulad niyong ibong sa kulong ay umaalpas. Tingnan mo ang mga langgam, ikaw na taong ubod ng tamad. Pamumuhay niya'y masdan mo at nang ikaw ay mamulat. Kahit sila'y walang pinunong sa kanila'y nag-uutos, walang tagapamahala o tagamasid na sinusunod, ngunit nag-iimbak ng pagkain sa tag-araw, kailangay iniipon kung panahon ng anihan. Hanggang kailan, taong tamad, mananatili sa higaan, kailan ka babalikwas sa iyong pagkakahimlay? Kaunting tulog, bahagyang idlip, sandaling pahinga at paghalukip-kip. Samantalang namamahinga ka, ang kahirap ay darating na parang armadong magnanakaw upang kunin ang lahat ng iyong kailangan. Taong walang kwenta at taong masama, kasinungalingan, kanyang daladala. Ang mata ay ikikindat o kaya'y ipipikit, ikukumpas pa ang kamay upang ikaw ay maakit. Ngunit sa sarili ay may masamang iniisip, ang lagi niyang nais ay manggulo sa paligid. Dahil dito, kapahamakan niya'y biglang darating. Sa sugat na tatamuhi, hindi na nga siya gagaling. Ang kinamumuhian ni Yahweh ay pitong bagay, mga bagay na kanyang kinasusuklaman: kapalaluan, kasinungalingan, at mga pumapatay sa walang kasalanan, pusong sa kapway walang mabuting isipan, mga paang ubod tulin sa landas ng kasamaan, saksing sinungaling, mapaglubid ng buhangin, pag-awayin ng kapwa, laging gusto niyang gawin. Aking anak, utos nga ng ama mo ay sundin, huwag mong tatalikuran turo ng inang giliw. Sa puso mo ay iukit at itanim mo sa isip, pagkat ang aral na ito sa iyo ay patnubay, sa pagtulog mo ay bantay, sa paggawa ay alalay. Pagkat ang utos ay ilaw, ang turo ay tanglaw, at daan ng buhay itong mga saway. Ilalayo ka nito sa babaeng masama, sa mapangakit niyang salita, ngunit puno ng daya. Huwag mong nanasain ang ganda niyang taglay, ni huwag paaakit sa tingin niyang mapungay. Babaeng masamay, maaangkin sa halaga ng tinapay, ngunit bungay kasamaan sa buo mong pamumuhay. Kung ang tao ba'y magkandong ng apoy, kasuotan kaya niya'y di masusunog niyon? Kung ang tao ay tumapak sa uling na nagbabaga, hindi kaya malalapnos itong kanyang mga paa? Ganoon din ang taong sisiping sa asawa ng kapwa, tiyak siyang magdurusa pagkat ito ay masama. Ang sinumang magnakaw ay tiyak na nagkasala, kahit iyon ay pamawi sa gutom na taglay niya. Ang bayad ay makapito kung siya'y mahuli. Ang lahat niyang pag-aari ay kulang pang panghalili. Ngunit ang nangangalo niya ay isang taong mangmang, sinisira ang sarili, buhay niya at pangalan. Ang tangi niyang mapapala ay pahirap sa sarili, ang kanyang kahihiyan hindi na niya mababawi. Sapagkat ang panibugho sa tao ay nag-uudyok, ang puri nga ay ibangon kahit buhay ay malagot. Wala kang itutumbas para kamtin ang patawad, kahit kaano pa kalaki ang sa kanya ay ibayad. Aking anak, salita ko sana ay ingatan, itanim sa isip at huwag kalimutan. Ang utos ko ay sundin mo upang mabuhay ng matagal. Turo ko'y pahalagahan tulad ng iyong mga mata. Ito'y itali mo sa iyong mga kamay at sikapin mong matanim sa iyong isipan. Ang karunungan ay ituring mo na babaeng kapatid at ang pangunawa na may kaibigang matalik. Pagkat ito ang sa iyo'y maglalayo sa babaeng mapangalunya, nang di ka mabighani ng matamis niyang pananalita.
3: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
4: Ito ang 702 DZAS.
5: 702 DZAS.
4: Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS. Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Magandang araw, kaagapay! Ito ang unang salmo na hatid ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Ako po si Abcy Di Ferrer Tabua.

0: Kaagapay, may gusto kong itanong sa'yo.
1: Naranasan mo bang mahusgahan?
0: Kahit hindi naman alam ng tao ang buong kwento? O baka naman ikaw mismo ang nakapagbigay ng maling akala tungkol sa isang tao? Kunwari, may isang post lang sa social media, may conclusion agad. O kaya narinig ang isang kwento at nagkaroon agad ng side comment or isang pagkakamali at nalabelan na agad. Parang ang bilis nating magdesisyon, no? Kung sino ang tama at sino ang mali. Kahit hindi pa natin naririnig ang buong paliwanag. At sa panahon ng instant reactions at viral opinions, madalas mas mabilis tayong magsalita kaysa makinig. Pero ngayong araw, ipapaalala sa atin ang Joshua 22 na maraming alitan ang naiiwasan kapag pinipili muna nating umunawa bago humusga. Sa Joshua chapter 22, may nangyaring seryosong misunderstanding. Ang mga lipi ni Ruben, ni Gad at kalahati ng lipi ni Manases ay umuwi na sa kanilang lupain matapos tumulong sa pananakop ng Canaan. Bago sila umalis, nagtayo sila ng isang malaking altar malapit sa Jordan River. Nang mabalitaan ito ng iba pang Israelita, nagulat sila. Sa isip nila, bakit sila nagtayo ng altar? Hindi ba iisa lang ang altar na itinakda ng Diyos? Nagtataksil na ba sila kay Yahweh? At dahil doon, naghanda silang makipagdigma laban sa sarili nilang mga kapatid. Imaginin mo yun. Hindi sila nagtanong muna or nag-verify or humingi ng paliwanag. May nakita lang silang isang bagay, gumawa agad sila ng conclusion. Familiar ba ka, Agapay? Kasi parang ganyan din ang nangyayari sa atin ngayon. Maraming relasyon ang nasisira hindi dahil sa katotohanan, kundi dahil sa assumptions. Siguro hindi niya ako pinansin kasi baka galit yan sa akin. O baka hindi siya nag-reply, sininzone ako. Dahil siguro wala siyang pakialam. O baka kunwari may narinig kang sabi-sabi tungkol sa kanya. Ay baka totoo yun. May mga ganyan tayong thoughts minsan, di ba? Minsan hindi naman talaga natin alam ang buong kwento. Pero kumpleto na agad yung paghatol natin. At kapag pinairal natin ang assumptions, ang resulta ay misunderstanding. Kapag misunderstanding naman ang namayani, nasisira na yung tiwala. At kapag kaagapay nasira ang tiwala, nahihirapan ng maibalik ang relasyon. Pero salamat sa Diyos dahil may mga taong piniling makinig. Bago sila tuluyang makipagdigma, isinugo nila si Finehas at ang ilang pinuno upang kausapin ang mga lipi ni Ruben, Gad at Manases. Napakagandang hakbang. Hindi sila nakontento sa balita. Hinanap nila ang katotohanan at doon nila nalaman na ang altar ay hindi pala para sa pagsamba sa ibang Diyos. Hindi ito simbolo ng rebellion or pagtataksil. Ginawa yung altar bilang patotoo na kahit nasa kabilang bahagi sila ng ilog Jordan, pareho pa rin silang sumasamba sa iisang Diyos. Hindi pala sila lumalayo kay Yahweh. Mas gusto lang nilang ipaalala sa susunod na henerasyon na kabilang pa rin sila sa bayan ng Diyos. Isang simpleng paliwanag lang. At ang muntik ng maging digmaan ay naging pagkakasundo. Napansin mo ba? Hindi espada ang nagligtas sa sitwasyon. Hindi isang debate or hindi sila nagsigawan. Ito ay ang pakikinig. Maraming conflict ang hindi naman talaga nangangailangan ng matinding argumento. Kailangan lang ng taong handang makinig. Diba napakasimple? Pero napakahirap gawin. Mas gusto kasi nating sumagot kaysa umunawa, diba? Minsan mas gusto natin magsalita kaysa manahimik or makinig. Pero ang pag-ibig ay marunong munang makinig. Kaagapay, napapanahon ang mensaheng ito. Lalo na sa social media, napakadaling mag-comment, mag-react, or manghusga. Pero napakahirap makinig. Sa family natin, minsan hindi tayo nag-uusap. Nagkakarinigan lang. O kaya sa opisina may mga tampuhan dahil sa maling akala. Or kahit sa simbahan, May mga hindi pagkakaunawaan dahil walang gustong magtanong. Paano kung ngayong araw, piliin natin gawin ang ginawa ni Finehas? Hindi agad nag-jump into conclusion. Hindi siya nagalit, kundi ang ginawa niya ay lumapit, nagtanong at nakinig. Baka marami sa mga alitang dinadala natin ngayon ay mawawala kung pipiliin lang nating marinig ang kabilang panig. Kaagapay, tandaan mo ito. Hindi lahat ng nakikita ay buong katotohanan at hindi lahat ng naririnig ay ang buong kwento. Kaya bago tayo manghusga, makinig na muna tayo. At bago tayo magalit, umunawa na muna tayo. At bago tayo magsalita, ipanalangin muna natin ito. Dahil maraming alitan ang natatapos hindi sa lakas ng argumento, kundi sa kababaang loob na makinig. Kaya ngayong araw, maging tao tayo na nagdadala ng kapayapaan. Maging tulay ng pagkakasundo. At sa mundong puno ng ingay, maging isang tao na marunong makinig.

Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong araw dito sa Unang Salmo na hatid ng 702DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Muli, ito po si Abcdi Ferrer Tabua. At laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y sa Kanya lamang ilaan.

0: Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Ito ang 702 DZAS.
2: 702 DZAS.
1: Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo
2: sa febc.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
4: Ebanghelista Paul Mortiz.
5: At Beth Flores po. Kamusta kayo, mga kaagapay? Winnable Wednesday! Yay! Sabi nga, maging ang Wednesday natin ay maging wonderful. O, di ba? O, di kaya maging wonderful. Di ba po? A wobbly, ano pa, or wandering Wednesday, yung naglalakbay-lakbay, a wandering Wednesday, nagtataka-taka. Dapat ano po, Daddy?
4: Pwede ito. Wow, wow, wow, wow! Hallelujah!
5: Yan, mga kaagapay. Dapat wow, wow, wow, wow! Hallelujah! Kasi sabi nga ni Lord, siya ang in control. Sabi rin ni Lord, amen, siya ang may hawak. O sabi rin ni Lord, lahat ng bagay pinipermit niya, Father filtered yan. And is intended to be used positively. O diba? Mm-hmm.
4: At yung mga nangyayari ngayon, hindi nangyayari para tayo'y magpanik, mm-hmm, kundi mag-prepare.
5: Tama. So, amen, kayo po'y nakikinig sa programang gabay, hindi pa kami nagbabatian, nagko-comment na agad ano. Kayo po yung nakikinig sa programang Gabay, dito pa yan sa 702 DCAS, di ba po? At kung kayo po yung nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio, PM radio, portable missionary radio. At narito kayo sa Luzon, nakukuha niyo po yung ating program. Mula po yan sa One Corporate Center, mula po sa Pasig, na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nakikinig dyan po sa bandang Visayas at Mindanao, at ang gamit nyo rin po ay transistor radio o PM radio.

0: nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa dyan po sa DYVS mula po sa Bacolo. Diba po? At kung kayo naman po ay nakikinig, gamit po ang Facebook live stream mula po ang pari hanggang hulo, di ba po? Nakukuha niyo po ang ating programa kung meron kayo po yung magandang internet connection at malakas po ang inyong reception. So that goes as well sa ating mga kaagapay sa iba't ibang bansa, di ba po, na patuloy nakikinig sa ating programa. Marami pong salamat sa inyong pong mga likes, sa inyong pong mga comments. Salamat po doon talaga. At patuloy, you could also email, you could also text me kung ano po yung mga, may mga topics kayo na gusto natin pag-usapan, do so, di ba po? Para alam natin kung saan tayo at ano yung pinag-usapan natin at ito po yung nakaka-encourage sa inyo. So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes, meron po kayong makuhang mga magagandang lessons, dagdag kaalaman, at patuloy po na ang gusto nga natin mangyari, lalo pong mapatatag yung ating pananampalataya at ang ating Wednesday maging winnable Wednesday. At wag pong kakalimutan ang Far East Broadcasting Company member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radyo. DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdan ng mga makalangit na mga awitin. At siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan na ito po'y naglililinaw sa inyong kaisipan at naglilinang upang dalahin tayo sa isang ganap na katotohanan na ito'y walang iba kundi tanging si Kristo Jesus lamang ang Diyos anak na nagkatawang tao upang tayo'y abutin at iligtas mula sa impyerno. Wow, wow, wow, wow! Amen, amen! Amen, amen!
0: Ito po sa Best Flawless ng Gabay Library. Pinag-uusapan pa rin natin practical ways to build peace in your life and in the world around you. This is very relevant because the theme for July is peace and progress. So, kapayapaan ang susi sa kaunlaran. At ang ating verse for the month, Matthew 5:9, mapapalad ang mga taong gumagawa ng kapayapaan sapagkat sila ay ituturing ng mga anak ng Diyos, di ba? Tapos last week, pinag-usapan natin yung first five, yung mahalaga para magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating buhay. Yun yung dapat mayroon tayong calming, mayroon tayong mga ginagawa para mapayapa yung ating kaisipan. Another, sabi nga, kailangan maging kontento tayo sa buhay kasi i-simplify natin ang ating buhay. Pag-aralan din natin at ituro yung katotohanan ng mga injustice. So educate and teach others. Tapos, iayon ang ating profession or orient our profession para sa kapayapaan. At higit sa lahat, last week pinag-usapan natin yan, transform interpersonal conflict. Kailangan marunong tayong mag-ayos yan. Tapos nung Lunes, nadagdagan pa, sabi niya, gamitin natin ang mga community spaces para sa pagpapahayag ng kapayapaan. Kahapon naman, sabi, maging bahagi tayo sa pagbabago ng mga structures na nauugnay sa injustice at violence. And kahapon, alam ko nag-focus tayo on bribery kasi yun yung talagang malaking injustice sa atin. So ngayon naman, eto rin, totoo to. Disrupt narratives that justify war and rationalize inequality. So bilang mga bata kasi, natutunan natin ang isang kasaysayan na itinataas ang gera o pakikipaglaban. Lalo na po to from the perspective of the Western world, no? Natutunan natin na ang mga violence ay justified at dignified. Na-inspired daw po tayo ng mga war heroes na nabasa natin sa history books. At may mga kwento rin ng mga religious leaders na nagpo-provide ng blessing sa military. Ay, totoo yan. Alam natin yan. May mga kwento din ng mga political leaders na lumilikha ng kasinungalingan upang ma-justify yung war.

0: or on yung violence na ginagawa niya. At sa ngayon, ang media ang nagiging echo chamber nito. So gayon din yung mga institutions na nagpo-produce ng hindi mabilang na rationalization ng inequality. So ang mga historic injustices at inequality ay itinatago sa mga students. Sa totoo lang, hindi yan nakalagay sa libro. Pero lumilikha tayo ng ilusyon na ang isang tao ay nagiging mayaman at successful dahil sa kanyang sariling volition, pagnanais o kasakiman. Diba? Inaalis ang malawak na inequality na nagpo-provide ng madaling pathway para sa tugumpay, para sa ilan, habang nagiging hadlang naman po ito sa marami sa pag-usad nila. So ang mga mahihirap ko nga po sinisisi sa kanilang kondisyon at katayuan. Pero lagi ko pong sinasabi, ang mga mahihirap, victims of the fall, victims of sin, yun talaga yun. So kailangan matigil na yung mga kwentong ito, di ba? Ang mga tao ay kailangang malaman ang patungkol sa katotohanan, katarungan, ano yung katotohanan ng gera at ang sistemang lumilikha ng inequality. So narito po yung mga ilang ideas na pwede nating gawin, di ba? Baguhin ang pagtuturo ng history sa mga paaralan. Sabihin yung totoo, di ba po? I-discredit yung mga war propaganda at kwento na nag-justify ng violence. Totoo yan. I-expose ang motivations, ayan, totoo, ng mga deceptive tactics o kasinungalingan ng mga corrupt na leaders na ipinagpatanggol lang just ang violence. Kalabanin ang mga hate speech, tako, at nagmamaliit sa mga mahihirap o marginalized groups. Magsalita laban sa mga ling paggamit ng relihiyon para sa discrimination, lalo na po sa loob ng inyong samahan. I-expose ang mga kasinungalingan ng mga government leaders. I-expose ang malawakang korupsyon ng paggamit ng pondo ng bayan. Sino nagdurusa? Tayo. Diba? Bantayan ang mga official sa kanilang pagganap ng kanilang tungkulin sa paglilingkod. Dapat talaga may transparency. So, kapag alam mong kasinungalingan ng nabasa mo sa post, sagutin at itama ito kaagad. Kung alam mong may corruption na ginagawa ang isang government official, i-expose para malaman. Huwag nang pagtakpan. Diyan ako naiinis. Pinagtatakpan pa rin. So kung ang mga salita ng isang government official ay paninirang puri sa ibang tao, tanggalin mo na yan. Huwag mong i-follow. E choice mo naman yun eh, di ba? Kaagapay. Ang linaw na nakasulat sa Proverbs 12:22. Ulitin ko, sasabihin ko uli ito, paulit-ulit tayo dito. Namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling. Ulitin ko, namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling. Kailangan pa ba yan? Namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling. Ngunit ang tapat ay ligayan niya at aliw. Yun, doon tayo. Ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. So ang tanong ko, ligaya ka ba at aliw sa Panginoon o namumuhi siya sa iyo? Ikaw ang makasasagot niyan. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Ganda uli anak, practical means for peace. Unang-una, calming yourself, calm mo. Maging kontento ka. Ang profession mo for peace. Para ang bribery ay maiwasan, giyera, kailangan, grasya. Media nights, yan ang problema. Mga media nights ang problema. Kasakiman, mahihirap victims of the poor, magsabi ng truth. Maling relihiyon, itama ang mali, itumpak ang mali. At dahil doon, si Yahweh ang kailangan. Amen, amen. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral. Dahil nga ang tao ay nahiwalay sa Diyos at nagkasala, ito ay may kabayaran. Ito ang kamatayan. Kung kaya't may damage result o mga sagabal at mga sigalot sa ating buhay, sa araw-araw, Opo, araw-araw sa ating paglalakbay. Saan nga po sa mundong ibabaw na ngayon na ng end times o ng last times man? Wow, wow, wow, amen, amen, Evangelista Paul Mortiz. Kumusta na po kayo, mag-aral na po tayo? Life is full of troubles. Ang buhay ng tao ay puno ng mga problema, sagabal, sigalot, at kung ano-ano pa. Sa Job 14:1, ano po ang badya? Ang tao'y pinanganak na mahina at walang kalaban-laban. Maigsi ang buhay at puno ng problema. Ngunit ano po ang bawi o damage control mula sa itaas? The Lord is our helper. Hebrews 13:6, kaya malakas ang ating loob na sabihing Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot ano ang magagawa sa akin ng sino mang tao at ang sino paman sa mundong ibabaw. Wow, wow, wow, amen, amen. Present troubles insufficient in view of future glory. Ang anumang sagabal at sigalot at silakbo ng problema sa ngayon ay hindi sapat na burahin ang luwalhati na ating tatanggapin mula kay Jesus Christ. 2 Corinthians 4:17, sandali lamang ang maliit na problemang ito, pero ito ang nagbibigay sa amin ng pambihira at walang hanggang kaluwalhatian na mas matimbang pa sa lahat ng ating mga paghihirap. Wow, wow, wow, wow, amen, amen, yes, pressed but not crushed. 2 Corinthians 4:8, madalas kaming pinahihirapan, pero hindi kami nawawasak. Minsan nagugutom kami, minsan nagugulumihanan kami, pero hindi kami nawawala ng pag-asa. In fact, we shared in Christ's suffering. Romans 8:17, at dahil nga mga anak niya tayo, mga tagapagmana tayo. Opo, tayo, kagaya ni Christ, tatanggapin rin natin ang pangako ng Diyos kay Christ. Kasi kung nakashare tayo sa paghihirap ni Christ, makasishare din tayo sa karangalan ni Christ. Suffering can be good for you, God said. Psalms 119:71, tama lang na parusahan ako. Natutuhan ko kasi, opo, natutuhan ko ang kautusan mo. Take courage. Why? James 5:8, kayo rin magtiyaga. Malapit nang dumating ang Panginoon. Trials test our faith. Not to stop, but to keep keeping on to the finished. 1 Peter 1:6-7, kaya maging humble kayo sa harap ng makapangyarihang Diyos at pararangalan niya kayo sa tamang panahon. Ibigay niyo sa kanya ang lahat ng mga problema ninyo kasi concerned siya sa inyo. Trust Christ, your high priest. Hebrews 4:15, ang high priest natin, naintindihan niya ang mga weaknesses natin. Nakaranas siya ng kung ano-anong tukso at pagsubok, ngunit hindi siya nagkasala. 1 Peter 1:6-7, dahil dito magsaya kayo kahit sandaling panahon. Kailangan ninyo munang makaranas ng iba't ibang pagsubok. Kailangan niyan para mapatunayan ninyo kung gaano katotoo ang faith ninyo. Kung gold kahit nasisira, kailangan niyong idaan sa apoy. Pero mas mahalaga pa sa gold ang faith ninyo. Kaya talagang dapat matest yan. At pagkatapos, mabibigyan kayo ng papuri, kaluwalhatian, pag na-reveal na si Jesus Christ. Wow, wow, wow, wow. Amen, amen. Grabe ka po talaga, Panginoon, sa di namin madalumat mong kabaitan at sobrang pag-ibig sa amin ang dumukha. Di ba, anak?
0: Opo, ama. Totoo po yan. Totoo na sa
1: Amen.
0: ating buhay. Talagang merong mga iba't ibang pagsubok, pero kagaya ng sinasabi natin kahapon, kung kasama natin ang Panginoon, meron lagi yung solusyon. Pero take note
1: Yes.
0: ha, yung pagsubok na yon na naranasan natin, hindi yun consequence ng mali nating ginawa. Though, sabi nga natin, biyaya pa rin ng Panginoon kung nakakaranas tayo ng mga consequences o kaya reprimands ng Panginoon. Kasi nga po, mahal tayo ni Lord, kagaya ng Good Shepherd. Natatandaan niyo yung sa Good Shepherd na picture, sabi yung kalga-kalga yung maliit na lamb. May narinig akong kwento doon eh. Sabi nila, kala mo, sweet-sweet ng lamb na yon, ano? Pero yung pala, binalian nyo ng buto. Eh, inano nang binrake yung bone nun. Hindi siya nakakalakad kasi matigas ang ulo. Di ba? Kaya karga-karga siya ng Panginoon, ng shepherd. Ganon. Kaya, it's how we look at our consequences. It's how we look at the challenges in life. Sabi ko nga po noon, kapag dumadaan tayo sa mga, sabi, why do bad things happen to good people? Una yon, may intention talaga ang Panginoon. Ito yung, talaga sumusunod ka sa Panginoon, but yet you face challenges and you meet that. Mayroong intention si Lord. Or, binabago ni Lord yung ating character, di ba? Inaayos niya. Anak, kailangan mong mabago dyan. Pangatlo, eh dahil may ginawa kang mali, kaya kinokorek ka ng Panginoon. So any of the above or all of the above, yun lang yun. Pero if you take it in a perspective na alam mong it is for your good, it is for our good, di ba? Sabi nga, count it all joy when we go through that. Kasi alam natin, kagaya ng nabanggit po ni Daddy Paul, parang ginto, nililinang niya tayo, inaalis yung mga impurities at lahat. Eh ngayon nga, nakikita natin ang gold as in opaque pa siya, di ba? Pero pag tiningnan mo sa heaven, transparent gold.
1: Wow.
0: O, di ba? Wala talagang tatalo doon. At wala pa nakaka-discover doon anyway. So, ganun kahusay ang ating Panginoon, mga kaagapay. So, mas mabuti. I mean, ako, I would rather say, na and I would rather choose to follow the Lord every day. Di ba? Choose to follow the Lord every day. At kung may mga challenges, alam mong pwede mong ipagsiksikan ng sarili mo sa Panginoon kasi alam mo, maayos ang connection nyo. Di ba? So let us pray. Panginoon, salamat po sa mga truths na ito na pwede naming gawing realidad sa aming buhay. And it's true, Lord. We're still in this crazy world. This is a sinful world. At habang narito kami, Panginoon, para kami mga sojourners o pilgrims na nakakaranas po yon ng mga challenges, mga problema. Minsan ay gawa po ng ibang tao, di ba po? When we look at our nation and all the corruption happening at maraming mga pamilyang nagsasuffer, kasama na kami doon when it comes to the health system ng aming gobyerno at lahat nun, Panginoon. Kaya nga po dito, sabi namin, bawal ang magkasakit. And though we are faithfully paying our taxes at lahat ng yon, but yet still suffer, minsan makakapagtanong. Pero Panginoon, ang sabi mo nga po sa amin, may we focus our eyes on you. At alam naman namin, Lord, na you are a God of justice. So alam namin, ikaw po ang magre-reveal ng mga lies na to, yung mga lahat ng mga yan. I-reveal mo yan, Panginoon. So Lord, kami po bilang iyong mga anak, may we learn to take each day to follow you and to obey you. Yun po ang aming desisyon. At patuloy, Panginoon, na manangan ka sa aming mga buhay. At mananangan din po kami sa iyong mga pangako. Salamat po, Panginoon, sa mga kaagapay na today is your special day. Tulad po, Panginoon, ni Maydeen Agustin, si Vec Balanga, si Daisy Jane Sande, si Virginia Mergelino, Gina Jadi Reyes, Isabelita Torrio Esplana, si Lori Bernal, si Jimmy Pimentel Reyes, si Ate Presi, si Damon, salamat po sa kanyang buhay. At ganoon na rin po, Panginoon, si Chiri ng Touch Asia. Lord, salamat po, Panginoon, kasi alam namin, ilan lang po itong Panginoon sa mga nagsiselebrate ng special day. Alam namin, mas marami pa pong nakalista sa puso mo, Panginoon. Hindi man po namin sila nabanggit, pero hindi sila makakalampas sa iyo, Panginoon. So Lord, thank you po. At ang dalangin namin, ikaw pa po, Panginoon, ang siyang manguna, gumabay sa amin, Lord.

0: Baka yung tumulong kung meron kayong kakayahan upang mag-ambag sa pambili ng transmitter. And that announcement nagmarka sa puso ni Pastor. Kinausap niya yung church, and then the Lord touched the heart of the church. The church decided na yung fund nila na inipon, pambili ng van, would be donated to the transmitter. Merong tinatch ang Lord naman na meron siyang van. And that listener donated the van to the church.
1: Wow!
0: Binalik ng Panginoon sa simbahan yung pangangailangan. Bakit siya nag-minister sa akin? Mainly because first goal ko during that time, tumulong sa aking mga magulang to have a job, have a decent job after graduation. Doon po lumalim yung pagkaunawa ko sa kung paanong ang Diyos ang humihipo sa mga tao upang magpatuloy ang ministry ng FBC.
1: Ate Jo, napakaganda ng shinare mo because nakita natin how generously people are giving. But not just generously giving out of their abundance, but sacrificially giving.
0: Yes.
1: But inside FABC, there's also a sacrificial giving sa mga taong tinawag sa ministeryong ito. Ikaw ay isang taong tinawag sa ministeryong ito. Sabi mo kanina na hindi pa talaga ako truly listener ng FABC, pero you ended up in FABC. Can you share to us that turning point naman sa buhay mo nung na-expose ka na sa mga nakikinig, buhay nila, and even in your own life now that's slowly being transformed by the Lord as your part of FABC?
0: I would consider it as a journey, as a marathon. Hindi nga ito love at first sight. Hindi ako yung tipo na in-interview na, oh, this is my dream job, this is my dream company. Hindi po ganun. The more I get to know the ministry of FEBC, the more I fall in love with how the Lord has been moving through the hearts of many, including yung puso ko. 1998 up until now, I am 28 years serving in the ministry of FEBC. Simula sa panahong wala akong kaalam-alam, galing po ako sa isang universidad. At ang naging malaking universidad po sa akin ay ang Far East Broadcasting Company. Marami po akong natutunan along the way, especially sa larangan po ng creatives. The Lord has put the creativity in my heart na ma-involve po ako sa programming. Mas na-immerse ako doon sa mga testimony ng mga nakakapakinig sa atin. First hand kong napakinggan. Isa pong ama ng tahanan, tapos ang kanyang wife ay nagger, pero yung asawa niya ay listener ng 702DCA. Kaya naman daw naging nagger yung wife niya kasi siya ay kasinggero, siya ay sugarol, at marami pa pong bisyo. Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
1: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Ang sabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. And we are telling the truth of the word of life and the living word. No? Dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast. Maraming nakakapakinig ng katotohanan na nakaangkla sa Panginoong Hesukristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag-inspire sa'yo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948 nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
0: Yung mensahe ng pag-asa, hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa bus ng pagbabago ay nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
1: Yes, nakita rin natin yung evolution ng ating ministry, no? For example, ang 702 DZAS, ang pinakaunang radio station natin. Nakita natin na bilang isang announcer o broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform, sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi maraming aspeto ang buhay. Paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
0: Dalawang bagay po, kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon, kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami. And malaking bahagi po nito yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo ng ministry.
1: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.
0: 1998.
1: Ngayon, in 2026, ia-unveil rin natin ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702 DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
0: Napakabuti ng Panginoon. Lalo na kung by the grace of God, ano, ma-witness ko po na ma-unveil itong bagong transmitter na to. Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong para mas mapalakas, hindi lamang yung tinatawag na terrestrial radio, kundi yung iba't ibang platform na meron po.
1: Yes, and that is how alive the ministry is, because we serve the one true living God. Siguro if there is one message, one last message that you want our listeners to hear and people watching us, what would that be to inspire, encourage them in their life journey?
0: Hindi naman po naghahanap ang Panginoon ng kung ano yung wala sa atin. Ang tanong niya kay Moses, ano yung nasa kamay mo? Ano yung kaya mong gawin? Yan ang maaari niya ibigay natin sa Panginoon, and the Lord will use that. He will bless the work of your hands, whatever yung kaya mong gawin, pararamihin po niya, palalawigin po niya, pauunlarin niya.
1: Thank you, Ate Jo. From 1998 to 2026, the Lord has been faithful in the life of FEBC, but the Lord has been faithful to the people called to be part of FEBC. And Ate Jo Alabastro is a living example of that. Ate Jo, salamat for your time today.
0: Thank you po, and salamat din po sa inyo mga kaagapay na tumulong upang mabuo yung panibagong transmitter na tatawid hopefully another 25 years or more sa ministry po ng FEBC. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
1: As we look back, we are reminded that what carries the ministry forward is not merely innovation or infrastructure, but lives surrendered to God's calling. And as we look ahead, we press on, confident that He will sustain and complete the work He has begun.
2: That was the FEBC Report, Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
3: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.
2: Ito ang Hardin ng Panalangin.

Hello po, Kaagapay. Kamusta na po kayo? Ngayon po ay July 8, 2026. Siguro po marami po sa inyo ay nasa biyahe na, papasok po sa trabaho. Baka ang ilan naman po ay nagpapahinga, ano po, o maaring abala sa gawaing bahay. Ano man po ang inyong kalagayan, hindi po kayo nag-iisa. Nandito po kami para samahan po kayo at magpalakasan sa panalangin. Salamat po kaagapay sa pag-tune in na naman sa programang Hardin ng Panalangin, kung saan po ay pare-pareho po tayong may pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos at lumapit sa Kanya sa panalangin. Ako po si Pastor John Castillo at ngayong Miyerkules, ako po yung inyong makakasama dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay po ng Sambayanan. Mapapakinggan po ang Hardin ng Panalangin mula Lunes hanggang Linggo. Handa pong umalalay sa inyo sa panalangin at paglapit po sa Diyos. Kaya kung maari po ay bitawan mo muna ang bigat na iyong daladala kaagapay at samahan niyo po ako sa panalangin. Let us pray. Panginoon, magandang umaga po, Diyos. Salamat sa buhay na kaloob niyo sa amin sa araw na ito, sa kapahingahan sa nakaraang gabi. Panginoon, sa araw na ito, amin pong pinauubaya ang lahat ng lakad namin, gampanin, mga naiisip na mga at hinaharap na mga suliranin. Salamat o Diyos, sapat at tapat po ang inyong biyaya sa aming lahat kay Kristo Jesus. Kaya o Diyos, hiling po namin na kami po ay inyong pagpalain. Bigyan ng kalakasan, katalinuhan, gabay, kapangyarihan na mabuhay ng tama para sa inyong kaluwalhatian. Ito po ay aming samot na langin, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen at amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor John Castillo. Makakasama po ninyo tuwing araw po ng Miyerkules sa programang Hardin ng Panalangin. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kababayang nasa Pilipinas. Pero siyempre, hello rin po sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa na patuloy pa rin pinipiling samahan tayo sa pamamagitan po ng Facebook at YouTube live stream, pati na rin po sa ating app sa 702 DZAS. Dalangin po namin mga kaagapay sa lahat pang nakikinig na patuloy po kayong ingatan ng ating Panginoong Diyos at siyempre higit sa lahat yung inyo pong personal na paglago po sa buhay espiritual. Tayo po'y darako na sa ating devotions at ito po'y magmumula sa Lumang Tipan in the Old Testament mula po sa aklat po ni Josue, Joshua, Chapter 22, verses 30 to 34. Babasahin ko po mga kaagapay, Joshua 22, 30 to 34. When Phinehas, the priest and the chiefs of the congregation, the heads of the families of Israel who were with him, heard the words that the people of Reuben and the people of Gad and the people of Manasseh spoke, it was good in their eyes. And Phinehas, the son of Eleazar, the priest, said to the people of Reuben and the people of Gad and the people of Manasseh, today we know that the Lord is in our midst because you have not committed this breach of faith against the Lord. Now you have delivered the people of Israel from the hand of the Lord. Then Phinehas, the son of Eleazar, the priest, and the chiefs returned from the people of Reuben
and the people of God in the land of Gilead to the land of Canaan, to the people of Israel, and brought back word to them. And the report was good in the eyes of the people of Israel, and the people of Israel blessed God and spoke no more of making war against them to destroy the land where the people of Reuben and the people of Gad were settled. The people of Reuben and the people of Gad called the altar witness, for they said, "It is a witness between us that the Lord is God." Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita. Dito po sa mga talatang ito, ito na naman ay may kinalaman po sa masasabi nating sambahayan ni Jacob na mula sa kanyang mga anak ay binuo po yung bansang Israel. Ito po ay yung sambayanang Israel. At makikita po natin na sila po ay pinamamahalaan ng Panginoon. Nalaman, naintindihan na natuto sila na ang pagpapala ng Diyos sumasa kanila sa kanilang pagsunod sa mga utos ng Diyos. At pag di sila sumunod, talagang merong disiplina o may parang parusa na dumarating sa kanilang bayan. Ngayon may nangyari po. Ilang pong mga tribo, ito po kay Reuben, kay Gad and half-tribe of Manasseh, sila po ay nagtayo ng kanilang altar sa lugar po nila. Kaya nung malaman nung kabuuan ng Israel yung nangyari, abay talagang nag-react po sila. At naghanda ng mga sandata ay aatakihin at gigirahin ika nga ang mga kasamahan nila. Eh, siyempre, magdadala ng kasiraan, kapahamakan at kamatayan ito. Pero mabuti na lang, nagpadala pa rin sila ng representasyon para komprontahin yung mga kapatid nilang mga tribo ng Reuben, Gad at Manasseh para unawain. Ano ba nangyari? So, nung makarating pinaliwanag na sinasabi, ito'y hindi pagsuway sa kalooban ng Diyos na gumaway kami ng altar para dito kami sumamba. Susunod pa rin kami sa kalooban ng Diyos, pero ito'y tinayo lamang namin bilang patotoo, yung tinatawag na witness, hindi lamang para sa mga anak namin ngayon, pero sa mga susunod na henerasyon. Kasi baka dahil nasa kabila kami, nakatira, baka sabihin hindi kami kasali kasama sa bansang Israel. Nung may paliwanag na unawaan nung delegasyon na pinangunahan po ni Phinehas at mga ilang pinuno ng mga tribo, ng bawat tribo ng Israel. Nang sila'y bumalik, yung mga tao talagang handa na umatake at talagang naghihintay at galit na paliwanagan na hindi naman sumusuway ang kanilang mga kababayan na sila'y sumusunod. Doon lamang po na payapa at naayos ang kanilang problema. Alam po ninyo mga kaagapay, napakaganda ng mga talatang ito para magturo sa atin ng kinakailangang gabay. Ito po, una para po sa ating pamilya, sa ating sambahayan. At magagamit din po sa ating bansa, lalo na sa kasalukuyan, sa ating sambayanan. Alam po ninyo, dapat na makita natin yung prinsipyo na ating buhay, ang anumang kapamahalaan, otoridad sa buhay natin ay nasa Diyos. There is only one authority, God. And whatever authorities we have in life, ay galing po sa Diyos. Ano po? Kaya with that, makikita po natin ang prinsipyo sa Panginoon na nangangalaga at siyang soberano na tagapaglikha at Diyos. Nariyan po ang tinatawag nating pagpapala. Paano yung pagpapala na darating sa buhay natin, sa pamilya, sa bayan po natin? Ito yung pagkaroon ng kaalaman at pagsunod sa katuruan, sa kalooban ng Diyos. Basically, yan po ay katwiran. Kaya nga po sa ating mga tahanan, sa ating pamilya, we have our rules and regulations. Maging po sa ating bansa, purihin ng Diyos. We are organized, we are established as a nation na meron tayong batas. Okay?
So we need to understand now whatever we have now in terms of managing, living life, family life, and this national life, ito po'y galing sa Diyos. At kung tayo po ay pagpapalain bilang pamilya at bilang sambayanan ng Pilipinas, eh kailangan po tayo sumunod at di sumuway. Ano po? Sa kalooban ng Diyos na makabubuti at magdadala ng pagpapala sa atin. Ito po yung sa Christian family. Ito po yung sa isang bansa, may paniwala sa Diyos na ating mga commandments, yung ating mga batas, ay makabubuti sa bawat Pilipino, sa sambayan ng Pilipino. Kaya ang nangyayari po ay ganito. Okay, kung sumusunod at nagagawa yung tama sa buhay pamilya, masaya po ang lahat. May kombinasyon. Masaya tayo pagka ang mga Pilipino, okay, ang mga kababayan natin, ang ating pamahalaan ay gumagawa ng tama kasi lahat ay makikinabang at pinagpapala. Pero nagkakaroon ng problema. Dumarating ang mga impormasyon na ganito ang nangyayari. Ito ang mga sitwasyon na negatibo. Kaya pag ito'y natanggap natin at ang unang-unawa natin mali yun na at bigla nating paniniwalaan yung ating pagkaunawa, doon tayo a-action katulad po na nangyari sa bansang Israel. Na akala nila sumusuway yung mga kababayan nila kaya sila'y nagkalit, atakihin, talagang sisirain at papatay ng sarili ng kababayan dahil lumalabag sa batas ng Diyos. Nagkakaroon po tayo ng ganoong reaksyon, ano po, mga magulang sa mga anak. Tayo, mga taong bayan, lalo na po sa panahon ngayon na sa social media, katakot-takot po ng mga uploads, nababasa, naririnig natin, naka-video pa. Ang bilis-bilis nating humusga at may kasama pang aksyon. Ang mahirap po ay yung mga attitudes at reaction po natin ay negatibo. Pero may paalala, may leksyon dito. Okay kung totoo. Ang sumusunod pinagpapala, ang di sumusunod may karampatang parusa o disiplina. E kung magkamali ka ng interpretasyon, mahirap kung inatake ng mga Israelita ang mga kababayan nila sa Reuben, Gad at Manasseh, that would be murder actually. That would be wrong, di ba? Kaya yung mga iyak ng mga bata, rebellion, sabi sa mga magulang, you were unjust, napak-unfair ni daddy at ni mommy. O sa mga nangyayari na ngayon, na you go with the flow, no? Tapos nagkakaroon ng momentum na reaction, eh mali naman pala. Pinaglalaban mong mali eh, at binabangga mo yung tama. Mga kaagapay, paalala. Ano yung nangyari dito? Nagpadala po sila ng grupo to investigate. Ito po yung fact check sa mga magulang, hinay-hinay. Alamin ang katotohanan ng buong storya. Sa ating mga kababayan nakikinig na nagmo-monitor, lalo na ngayon po sa nangyayaring impeachment trial ng pangalawang pangulo ni Bibi Ndaysara. Higit pa sa politika, ano man po yung inyong mga damdamin, hinay-hinay, relax. Nakatayo po ang ating sistema, nandyan po ang proseso. Let us pray that the process will be done completely, properly. Kaya nga po, nandyan ang mga bintang, ano man problema, kailangan malaman ang katotohanan. Okay? So relax lamang tayo, magtiyaga, makinig, ipanalangin, lumabas ang katotohanan at doon po kailangan magbigay ng tinatawag na konklusyon ng pag-uusga. Di lamang ito sa tahanan, nagkaroon ng just management of the home but also sa buong bansa. That we will know the truth and react accordingly. Okay? Prinsipyo, katotohanan. Kaya remember, righteousness exalteth a nation. Pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Let us pray. Panginoon, maraming salamat. Patuloy niyo po kaming gabayan. Samahan sa bawat araw sa pamamahala sa aming mga tahanan sa bansa, pinapanalangin po namin na patuloy niyong pagpalain ang bansang Pilipinas na kami ang hangad, ang panalangin malaman ng katotohanan
at mabuhay alinsunod sa katotohanan dahil nandun ang pagpapala nasa katwiran. Sa ngalan ni Jesus. Amen.

0: sa bigkis ng pag-ibig, ating ipabatid sa Diyos ang kahilingang paggabay sa ating mga kabataan.
1: Magandang araw po sa inyo. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Buboy Espino ng Rock International Ministries. Inaanyayahan ko po kayo, samahan niyo ako sa panalangin para sa ating mga kabataan. Manaming dakila at makapangyarihan sa lahat, pinupuri at dinadakila ka namin sa oras na ito. Salamat po sa pagkakataong alalahanin namin sa panalangin ang aming mga kabataan, ang pag-asa ng aming bayan at ng susunod na henerasyon. Ipinagkakatiwala namin sila sa inyong makapangyarihang mga kamay sa mundong puno ng kalituhan, karahasan, galit, depresyon, pagre-rebelde, krisis sa pagkakilanlan, at kawalan ng pag-asa. Dalangin naming liwanagan ninyo, Panginoon, ang kanilang mga isipan at punuin ninyo ang kanilang puso ng inyong katotohanan, ng kapayapaan at pag-ibig. Panginoon, ilayo nyo sila sa anumang uri ng adiksyon, maging ang pagpapatiwakal sa kapalaluan at sa takot. Ingatan ninyo ang kanilang isip, damdamin at espiritu. Wasakin ninyo ang bawat kasinungalingan ng kaaway at ipaalala sa kanila na sila ay mahalaga, na sila ay mahal ninyo at may dakilang layunin mula sa inyo. Naway maranasan nila, Panginoon, ang tunay na pag-asa na nagmumula lamang kay Kristo. Maalisin ninyo ang bawat masasamang impluensya at hindi makadiyos na samahan sa kanilang buhay. Palitan niyo po ito, ang mga ito ng banal at makadiyos na mga kaibigan, tagapayo, at maging mga relasyon na maglalapit sa kanila sa inyo. Magbangon po kayo ng mga mentor, ng mga leader, ng mga guro, mga pastor, at maging ang kanilang mga magulang na magsasalita ng buhay, mamumuhay ng may integridad at mangunguna ng may pag-ibig at malasakit sa inyo. Naway maging mabubuting halimbawa sila sa mga susunod na henerasyon. At Panginoon, hinihiling namin ang inyong makapangyarihang pagkilos ng inyong Espiritu Santo sa mga paaralan, sa mga tahanan, sa mga komunidad. Magkaroon ng tunay na revival sa puso ng aming mga kabataan. Gawin niyo silang mga ilaw sa gitna ng kadiliman, mga kabataang may takot sa Diyos, matatatag ang pananampalataya, at handang tumayo para sa katotohanan. Naway gamitin niyo sila upang maging

0: ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.
1: Tayo naman po ay darako sa pagdulog sa Diyos sa mga panalangin at hiling ng ating mga kaagapay. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat sa oportunidad na kaloob niyo sa amin dito sa hardin ng panalangin na ipanalangin ang mga sumusunod. Patuloy na kagalingan sa CKD ni Ricky Marcaida, maging asma po ni Cecilia Marcaida. Kagalingan po sa karamdaman ng kapatid na Maribel, maging Panginoon para kay Francis, Francine at kay Nanay Irma. Dalangin po namin din ang kagalingan para sa frozen shoulder ni Claring Mamangun, maging ang kapatid po na Susan Mercado, ang kagalingan po para kay Christia Carla na meron pong cervical cancer. Panginoon, inilalapit din po namin ang kahilingan ni kapatid na Lorna Villanueva, kagalingan para sa kanyang kaibigan na napakataas daw po ang uric acid at may pamamagaang paa. Kahilingan po ni Anita Gepitan para po sa kanyang pamangkin at sa anak po nito na may karamdaman po ngayon. Aming pong nilalapit ang kahilingan ni baby ni Velia Cruz. Ito po ay kagalingan at kalakasan po sa mga operasyon ng kanyang kakailanganin dahil po sa mga bukol sa kanyang likod. Inilalapit din po namin, Panginoon, ang kahilingan ng kapatid na Nenita Manalo. Siya po ay naway makatulog dahil meron po siyang insomnia. Maging, Panginoon, ang request din po ni Merle Ferran para po sa kanyang anak na babae, yung sa kanyang chemotherapy. At itong provision din po at kalakasan na kailangan po nila. Kagalingan din po para kay Paul Bacani at Alma Dizon. Nilalapit po namin, O Diyos, ang kahilingan ni Tess Urian. Patuloy na kagalingan kalakasan din, kagalingan din po sa kanyang anak na si Rowena Pagta Lunan na 6 na buwan na po ang gamutan mula po sa bukol na meron siya sa kanyang ovary. Maging Panginoon kay Kaden Kadaing sa kanyang asma at ang maging bisa din po ng mga gamot na kanyang iniinom. Kahilingan din po, O Diyos, ni Thelma Carey at Pastor Richard sa kanilang nararanasang karamdaman. Nilalapit ko rin po ang Pastor Robert Aguilar, maging patuloy na kagalingan po kay Sister Mayette G. Dupale, maging sa aming guro po sa Fairview Baptist Academy, ang Ma'am J.V. David. Lord, nilalapit din po namin ang kahilingan po for family. Ito po yung kay Lani, kaligtasan po sa kanyang mga kapatid, maging ang kanyang sister-in-law. Lord, kagalingan din po ang spiritual kaligtasan para sa mga anak po ni Lita San Juan. Maging yung kay Edna Peraman, kaayusan ng buhay ng dalawang anak niya po niyang lalaki. Nawa, O Diyos, sila'y makaranas ng kaligtasan, pagbabago kay Kristo Jesus. Patuloy din po namin inilalapit, O Diyos, si Marlene Rodriguez. Safety and protection po sa mga kamamilya po niyang nakakaranas din po ng bagyo na tumama po sa Guam, sa US, kina Josie, Arceli at ang kanilang pamilya. Maging Panginoon kay Talina Beltran na kaaliwan, kalakasan sa kanyang anak. Naway ma-overcome din po niya ang kanyang sitwasyon sa pagpanaw ng kanyang mister. At ito po'y kagalingan sa hirap, sa trauma. Patuloy ko pong inilalapit ang inyong mga gawain sa Fairview Fundamental Baptist Church, sa Fairview Baptist Academy. Maging Panginoon sa God's Sovereign Grace Community Baptist Church, sa Hope Bible Christian Fellowship, Panginoon, at sa Agutaya Bible Church. Espesyal na kahilingan din po ang pagpapala at naway maluwalhati yung pangalan sa kasala ng Pastor E.J. Panginoon Juarez at kaika. Lord, maraming salamat. Ito'y aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen at amen.

Kung meron pa po kayong ibang concerns, mga kaagapay, maaari po kayo magbigay ng mensahe sa 702-DZAS-FEBC Radio TV FB page po. Magkarinigan po tayo muli sa susunod na linggo sa radio, online at dito po sa cable channel 185 sa Signal. Ito po sa pakikipagtulungan ng GCTV. Bukas po sa biyaya ng Panginoon ang ating mahal na Bishop Ruben Abante, ang ating pong hardinero, ang mga kaagapay. At para na naman po sa isang edisyon ng Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor John Castillo, nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat po tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi po magkukulang.

0: Alam mo ba na ang Papuri Music Ministry ay pinasimula noong 1978? Layon nitong makalikha ng mga makalangit na awiting gawa ng mga Pilipino para ma-broadcast sa mga station ng FEBC Philippines. At hanggang ngayon, ito rin ang isa sa longest running program ng 702 DZAS.
1: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna.
2: Akuin muna. Akuin muna.
1: Diba?
3: Sumasayin pabawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702.

0: Agapay ng Sambayanan.
1: Ang tamang oras, 6:30 ng umaga.
2: Mula sa FABC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
1: Magandang umaga, araw po tayo ng Miyerkules, 8 sa buwan ng Hulyo taong 2026 para sa bagong araw. Kami ang iyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
3: At Shaira Gabornes.
2: Bagong araw, bagong balita.
1: Pangunahin sa mga balita ngayon, video ng pagbabanta ni Vice President Sara Duterte Carpio sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ipinalabas sa impeachment court. Vice President, nagpakita sa Senado pero hindi para dumalo sa trial.
3: Pahayag ni Vice President Sara Duterte Carpio sa Senado, tinawag na inappropriate ng prosecution spokesperson at counsel.
1: At sa kalakalan, inflation nitong Hunyo bumagal ayon sa PSA. At ngayon sa detalye ng mga balita.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Sa ikalawang araw ng impeachment trial, ipinalabas ng impeachment court ang video ng pagbabanta ni Vice President Sara Duterte Carpio sa buhay ng Pangulo. At dumalo rin at nagpunta ang Vice Presidente sa Senado, ngunit hindi para dumalo sa paglilitis. Para sa detalye, narito si Wenmark Balatukan.
4: Ipinalabas sa impeachment trial ang bahagi ng isang media briefing ni Vice President Sara Duterte Carpio na may kaugnayan sa 4th Article of Impeachment o Grave Threats. Pinagtalunan pa ng Senator Judges kung ipapalabas ng buo ang higit sa 2 oras na video kung saan galing ang ipinalabas na snippet. Ayon kay Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero, hindi pipigilan ng korte ang depensa na ipresenta ang higit sa 2 oras na video kung ito ay kanilang nanaisin sa mga susunod na takbo ng paglilitis. Pinayagan ng korte ang prosecution na ipresenta ang video na may tagal na 2 minutes and 18 seconds, hindi lang para makatipid ng oras kundi para suportahan din ang alegasyon sa pananaw ng taga-usig. Ang nasabing video ay kasama sa presentasyon ng prosecution sa unang testigo na kanilang iniharap sa katauhan ni John Mark Kalilung na ahente ng National Bureau of Investigation at eksperto sa digital forensic examination. Ang video ay naglalaman ng pagbabanta ng Vice Presidente sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sa isang online press conference ng Vice noong November 2024. Pinalabas din ang isa pang video ng Vice kung saan sinabi at minostra ang naising pagpugot ng ulo at pinlay din ang video ng reaksyon ni Pangulong Marcos sa mga threat ni Duterte Carpio. Binigyan diin ni Prosecution Private Lawyer Attorney Amando Verhill Ligutan na ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo ay hindi normal at ito ang kauna-unahang pagkakataon na nangyari kaya ito ay impeachable offense dahil ito ay betrayal of public trust. Ito ay bilang tugon sa pagtatanong ni Senator Judge Risa Ontiveros. Hiniling naman ni Senadora Pia Cayetano na burahin sa record ang pahayag ng prosecutor dahil mistula niyang closing statement na ito at labag sa impeachment rules, bagay na tinable ng korte at tatalakayin sa ibang pagkakataon. May isa ding pagkakataon na pinabuluanan ni Attorney Ligutan na may binabasang script ang witness sa kanyang pagsagot. Ito ay patungkol sa investigator notes na binabasa ni Kalilung habang nasa witness stand. Una dito, nagkasagutan muna si House Prosecutor Congressman Lawrence Defensor at Defense Carlo Joaquin Narvaza sa pagbubukas ng Day 2 ng impeachment trial. Sa pagsisimula ng manifestasyon ni Congressman Defensor, kagyat siyang pinutol ni Attorney Narvaza para questionin ang pagiging angkop ng paglalahad ng isang naratibo sa isinasagawang impeachment proceedings. Sa nasabing manifestasyon, binanggit ni Congressman Defensor ang ilang insidente gaya ng Tacloban Caliban shooting, bomb joke, pag-aresto sa isang teacher na nagbiro na magbibigay ng pabuya sa makapapatay sa dating pangulo na may uugnay aniya sa 4th Article of Impeachment na kinakaharap ng Vice Presidente. Bagamat ilang ulit na tinangka ng defense na ipabura ang manifestation ng prosecution, hindi ito pinagbigyan ni Presiding Officer Francis Escudero. Samantala, hindi rin pinagbigyan ng impeachment court ang motion ng defense team na tanggalin bilang witness ng prosecution si Kalilong. Kinontra kasi ng defense team ang papipresenta kay Kalilong dahil wala umano ito sa orihinal na reklamo na isinampa sa House of Representatives. Ngunit ayon sa impeachment court, maaring magdagdag ng ebidensya ang prosecution team kahit wala ito sa orihinal na reklamo. Samantala, nilinaw din ng impeachment court na hindi required ang bise na dumalo sa trial. Ito ay makaraang magpakita ang bise sa Senado kahapon ng tanghali, ngunit hindi para umaten ng trial kundi para pulungin ang kanyang defense lawyers. Kaugnay niyan, nagbigay ng maikling pahayag si Vice President Sara Duterte Carpio sa umuusad na impeachment trial.
5: So, my statement is, in this bloodbath and bloodshedding, I will be blooded but unbound. Maraming salamat.
4: Mamayang alas 2 ng hapon, itinakda ang cross-examination ng defense panel kay NBI agent Kalilong. Para sa FEBC Network News, Wenmark Balatukan, Senado.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Samantala, umani ng batikos mula sa kampo ng House Prosecution Panel ang maikling pahayag ni Vice President Sara Duterte Carpio pagdating nito sa Senado kahapon, matapos niyang hindi dumalo sa pagdinig ng kanyang impeachment trial. Ayon kay House Prosecution Panel spokesperson Zia Alonto Ajong, umaasa silang sasagutin na ng Vice Presidente ang mga aligasyong kinahaharap nito sa halip na magbigay ng maikling pahayag. Samantala, sinabi ng isa sa mga abogado ng Prosecution Panel na si Attorney Lorna Capunan na inappropriate ang naging pahayag ng Vice Presidente. Iginiit din ni Capunan na mali ang kumakalat na impormasyon sa social media na umano'y isinantabi ng impeachment court ang kanilang motion para sa subpoena laban kay Duterte Carpio. Anya, hindi ito tinanggihan kundi idineklarang premature ng presiding officer ng impeachment court. Dagdag pa niya, maghahain pa rin sila ng panibagong motion para sa subpoena, ngunit hindi ito isusumite ngayong araw.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Magpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio kahit may nakabimbing petisyon sa Korte Suprema na humihiling na ipatigil muna ang paglilitis. Sinabi ni Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tongol, wala pang inilalabas na temporary restraining order o status quo ante order ang Korte Suprema, kaya walang dahilan upang ihinto ang paglilitis. Anya, kung sakaling maglabas ng kautusan ang mataas na hukuman, ang buong impeachment court ang magpapasya sa pamamagitan ng botohan bilang isang collegial body. Nauna nang naghain ng petisyon ng grupo ng mga abogado na pinamumunuan ni Attorney Israelito Torion upang questionin ang otoridad ni Senador Francis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Samantala, sinabi din ni Tongol na igagalang ng Senado ang sub judice rule at iiwas muna ang impeachment court na magkomento sa nakabimbing kaso sa Korte Suprema.
2: Bagong araw, balitang kalakalan.
3: Bumaba sa 6.4% ang inflation noong Hunyo mula 6.8% noong Mayo. Ayon kay Philippine Statistics Authority Chief Claire Dennis Mapa, bumagal ang inflation dahil sa pagbaba ng presyo ng gasolina, diesel at ilang pagkain. Habang sinabi naman ni Department of Economy Planning and Development o DepDev Secretary Arsenio Balisacan na nakatulong din ang mga hakbang ng pamahalaan upang mapatatag ang supply ng pagkain at makontrol ang presyo. Dagdag ni Balisacan, patuloy ang mga programa ng gobyerno upang mapanatiling mababa at matatag ang inflation sa bansa.
2: Bagong araw, balitang kalakalan.
3: Inanunsyo ng Union Bank of the Philippines na libre na ang InstaPay person-to-person transfers. Ayon sa Union Bank, wala na rin bayad ang iba pang serbisyo tulad ng PesoNet transfers, bills payment at QRPH payments. Kasama na ang Union Bank sa mga bankong nag-aalok ng libreng InstaPay transfers tulad ng Land Bank, BPI at RCBC. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang bayad sa interbank transfers ay dapat sumasalamin lamang sa aktual na gastos sa pagproseso ng transaksyon. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 61 pesos at 51 centavos sa US dollar, 43 pesos at 30 centavos sa Canadian dollar, 47 pesos at 62 centavos sa Singapore dollar, at 16 pesos at 38 centavos sa Saudi Riyal.
2: Bagong araw, ulas, panahon.
1: Huling namataan ng PAG-ASA kaninang alas 3 ng madaling araw ang sentro ng mata ng Super Typhoon Inday na may international name na Bavi sa layong 1,420 kilometers silangan ng Northern Luzon. Taglay nito ang maximum sustained winds na 185 kilometers per hour at pagbugso na hanggang 230 kilometers per hour malapit sa gitna. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 25 kilometro kada oras habang patuloy namang nakaaapekto ang southwest monsoon sa Mindanao. Ang Zamboanga Peninsula, Barm, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Lanao del Norte, Sultan Kudarat, Sarangani at South Cotabato ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dala ng habagat. Ang Palawan, natitirang bahagi ng Visayas at ang natitirang bahagi ng Mindanao ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may pulupulong pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dulot pa rin ng habagat. Habang ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng Luzon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may pulupulong pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 25.8 hanggang 33.9 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:33 at lulubog dakong 6:30 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, objections mula sa defense team, bahagi lamang ng trial proceeding ayon sa impeachment court.
3: Kaso ng prosecution, nakaangkla sa ebidensya at pahayag ni Vice President Sara Duterte Carpio ayon kay House Prosecutor Lawrence Defensor.
1: At sa palakasan, NBA All-Star Donovan Mitchell mananatili sa Cavaliers sa ilalim ng $273 million maximum extension.
2: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
1: Objections mula sa defense team, bahagi lamang ng trial proceedings ayon kay Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tongol. Para sa detalye, nagbabalik si Wenmark Balatukan.
4: Binigyan diin ni Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tongol na lehitimong karapatan ng kampo ni Vice President Sara Duterte Carpio na maghain ng objections sa umuusad na impeachment trial proceedings. Ito ay matapos ang makailang ulit na pag-object ng defense habang isinasagawa ng prosecution ang pagtatanong sa testigong si NBI agent John Mark Kalilong. Nilinaw ni Attorney Tongol sa idinaos na press con matapos ang adjournment ng trial kahapon na karapatan ng defense team na mag-raise ng objection sa impeachment trial at humingi ng ruling sa impeachment court para sa kanilang objections. Kaugnay niyan, nilinaw din naman ni Attorney Michael Poha sa press con naman ng defense team na natural lamang sa litigations at trial proceedings, lalo na sa examination ng mga testigo, ang pag-object sa mga motion, gayon din sa mga katanungan ng prosecution, lalo na sa mga pagkakataong sa tingin nila ay leading ang mga katanungang ibinabato ng prosecutor. Ipinaalala ni Attorney Poa na bilang direct examiner ng witness, hindi maaaring magtanong ang prosecutor sa witness na mga katanungang maaari lamang sagutin ng oo o hindi. Mahalaga umano sa defense team na maihain ang mga objections na ito upang mailagay din ang mga ito sa record ng impeachment court. Para sa FEBC Network News, Wenmark Balatukan, Senado.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Kaso ng prosecution, nakaangkla sa ebidensya at pahayag ni Vice President Sara Duterte Carpio ayon kay House Prosecutor Lawrence Defensor. Narito ang ulat ni Eddie Galvez.
6: Sinabi ni House Prosecutor at Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor na nakaangkla ang kaso ng prosecution team hindi lamang sa testimonya ng testigo at authenticated documents kundi sa sariling pahayag ni Vice President Sara Duterte. Kumalat sa social media ang pagbabanta ni VP Sara na kumuha siya ng assassin para ipapatay sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liz Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Ang sabi ni Defensor, pinagtaksilan ng ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa ang inaasahang tiwala ng taong bayan. Aniya, ano ba ang inaasahan ng taong bayan sa opisyal na humahawak ng mataas na posisyon sa bansa? Delikadesa, palabra de honor, integrity at loyalty to your oath of office. Hindi anya ito lumang ideas, ito ay pundasyon ng isang honorable public office. Nagdadala ng mabigat na responsibilidad ang pahayag ni VP Sara dahil galing mismo ito sa pangalawang pangulo ng bansa. Eddie Galvez, FEBC Network News, Special Coverage, Senado.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Sa iba pang balita, nakakulong na sa New Quezon City Jail ang negosyanteng si Aristotel Viray na isa sa mga kapwa akusado ni Senador Rodante Marcoleta sa 75 million pesos na plunder case. Inaresto si Viray nitong Lunes sa Quezon City at dinala sa Camp Crame para sa booking at medical examination. Matapos maklear ng mga doktor, iniharap siya sa Sandigan Bayan kahapon. Naglabas ang Sandigan Bayan 3rd Division ng commitment order na nag-uutos na ilipat siya sa BJMP Quezon City Male Dormitory sa Payatas. Ayon sa Office of the Ombudsman, kabilang si Viray sa mga di umano'y nagbigay ng bahagi ng 75 million pesos kay Marcoleta na hindi dineklara bilang campaign contribution at sa SALN. Makakasama niya sa kulungan ang kapwa-akusado na sina dating Kongresista Michael Defensor at ang negosyanteng si Joseph Espiritu.
2: Bagong araw, balitang bayan.
3: Pagbabakuna laban sa tigdas at rubella para sa 444,000 na bata sa Ilocos, target ng DOH. Ito at iba pang balita sa mga probinsya sa ulat ni Shekaina Abalon.
7: Target ng Department of Health sa Ilocos Region na mabakunahan laban sa tigdas at rubella ang mahigit 444,000 na mga batang edad 6 hanggang 59 na buwan mula August 10 hanggang 28. Ayon sa DOH La Union ng Vaccination Campaign na mapataas ang immunization coverage at maiwasan ang pagkalat ng sakit sa rehiyon. Tiniyak naman ni DOH Ilocos Regional Director Helen Tobia na sapat ang supply ng bakuna, mga healthcare worker at iba pang kinakailangang kagamitan para sa ligtas at maayos na pagbabakuna. Samantala, nilinaw ng Department of Education sa Central Visayas na wala itong ipatutupad na total ban sa paggamit ng cellphone sa mga paaralan. Ayon kay DepEd 7 Regional Director Arturo Bayocot, pinapayagan pa rin ang paggamit ng mobile devices kung bahagi ito ng mga gawaing pangklase na pinamumunuan ng guro. Ang paglilinaw ay kasunod ng anunsyo ng lokal na pamahalaan ng Dumanhog, Cebu na ipagbawal ang cellphone sa mga paaralan matapos ang pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Sa iba pang balita, pinapayuhan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Antique ang mga magsasaka na tiyaking ligtas ang kanilang mga alagang hayop dahil sa inaasahang malalakas na pag-ulan dulot ng habagat na pinalalakas pa ng Super Typhoon Bavi o Inday. Ayon sa PDRRMO, na itala na noon ang mga insidente ng pagkalunod ng ilang magsasaka habang inililikas ang mga alagang hayop sa kasagsagan ng pagbaha. Patuloy namang binabantayan ng mga otoridad ang mga baybayin at tabing ilog dahil sa banta ng pagbaha at posibleng pagguho ng lupa. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
2: Bagong araw, balita sa palakasan.
1: Mananatili sa Cleveland Cavaliers si NBA All-Stars guard Donovan Mitchell matapos pumirma ng 4 na taong $273 million contract extension. Sa bagong deal, mananatili siya sa koponan hanggang taong 2031. Noong nakaraang season, nag-average si Mitchell ng 27.9 points per game at napili sa NBA All-Star game sa 7th sunod na taon.
2: Bagong araw, balita sa palakasan.
3: Nakalusot sa quarterfinals ang Argentina matapos ang dramatic 3-2 comeback win kontra Egypt sa round of 16 ng FIFA World Cup. Mula sa 2-0 deficit, pinangunahan ni Lionel Messi ang pagbawi ng defending champions kasama ang goals ni na Cristian Romero at Enzo Fernandez na umiscore ng game winner sa stoppage time.
1: Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, dating Senate Sergeant at Arms Chief Mau Aplasca nais umapila sa dismissal order ng Ombudsman.
3: US nagpahayag ng suporta sa Pilipinas kaugnay ng pangamba sa missile launch ng China.
1: At sa ibang bansa, Hamas inanunsyo ang pagbuwag sa governing body ng Gaza.
2: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, pangunahing balita.
1: Maghahain ng apela laban sa dismissal order ng Office of the Ombudsman si dating Senate Sergeant at Arms Chief Mau Aplasca. Ito ay kaugnay ng insidente ng pamamaril sa Senado noong Mayo. Sinabi ni Aplasca na hindi nabigyan ng sapat na konsiderasyon ang mga ebidensyang isinumitin niya, kaya dalhin niya ang usapin sa tamang forum. Ginit niyang nagampanan lamang niya ang kanyang tungkulin na protektahan ang Senado, mga senador, empleyado at ang mga bisita laban sa mga armadong umano'y pumasok sa gusali. Pinuri rin niya ang kanyang mga tauhan dahil anya naresolba ang insidente ng walang nasawi. Una nang inatasan ng Office of the Ombudsman na tanggalin si Aplasca sa serbisyo dahil sa grave misconduct at gross neglect of duty kaugnay ng naturang insidente.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Nagpahayag ng suporta ang Estados Unidos sa Pilipinas matapos magpahayag ng pangamba ang pamahalaan sa isinagawang missile launch ng China. Sa isang pahayag, sinabi ni U.S. Ambassador to the Philippines Lee Lipton na kaisa ang embahada ng Estados Unidos sa posisyon ng Department of National Defense hinggil sa usapin. Ayon kay Lipton, ang kamakailang missile launch ng China ay nakaapekto sa katatagan ng rehiyon at nagpapakita ng patuloy na pagpapalawak ng nuclear weapons program ng Beijing. Muli rin niyang pinagtibay ang matatag na alyansa ng Estados Unidos at Pilipinas na anyay mahigit 7 dekada nang nagsisilbing pundasyon ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Sa ibang balita naman, inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang mahalagang programa na layong palakasin ang disaster resilience, malinis na enerhiya, pampublikong transportasyon at paggamit ng artificial intelligence sa bansa. Sa 10th pulong ng Economy and Development Council, inaprubahan ang mga pagbabago sa LRT1 South Extension Project, pagpapalawak ng skills training at trabaho sa ilalim ng Project BEST at ang mga hakbang para mapaunlad ang geothermal energy at seismic resilience ng mga pampublikong paaralan sa Metro Manila. Kinumpirma rin ng Konseho ang Philippine Artificial Intelligence Infrastructure Master Plan 2026 to 2033 na magsisilbing gabay ng bansa sa pagpapalawak ng AI infrastructure, digital connectivity at innovation para mapalakas ang ekonomiya at pagiging competitive ng bansa.
2: Bagong araw, balita pandaigdig.
3: Inihayag ng grupong Hamas ang pagbuwag sa pamahalaang namumuno sa Gaza Strip sa loob ng halos 2 dekada. Ayon sa Hamas, layunin nitong ilipat ang pamamahala sa National Committee for the Administration of Gaza bilang bahagi ng transition kasunod ng umiiral na tigil putukan sa Israel. Gayunman, nananatiling hindi pa nare-resolba ang usapin ng disarmament ng grupo.
2: Bagong araw, balita pandaigdig.
1: Nagsimula ng ipatupad sa South Korea ang binagong batas laban sa pagpapakalat ng maling impormasyon sa internet. Sa ilalim nito, papatawan ng mas mabigat na parusa ang mga mapatutunayang paulit-ulit na lumalabag at inatasan ang malalaking online platform na magpatupad ng sistema para sa pag-uulat ng maling impormasyon. Nagbabala naman ang ilang grupo na maaaring maapektuhan ang kalayaan sa pagpapahayag sa kanilang bansa.
2: Bagong araw, bagong diwa.
1: Wala po sa mga kawikaan, 26 sa talatang 21, kung ang bagay nagdidikit dahil sa pag-ihip at nagliliyab ang apoy kung maraming gatong, patuloy ang labo-labo kung maraming mapanggulo.
2: Bagong araw, bagong balita.
1: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Hulyo 8, 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami ang iyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
3: At Shaira Gabornes.
1: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
2: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
1: Ang tamang oras, 6:57 ng umaga.
8: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
9: Tahanan ng aking lahi,
10: kinukupkup ako at tinutulungang
9: maging malakas, masipag at marangal.
10: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
11: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
9: Naglilingkod, nag-aaral
12: at nananalangin ng buong katapatan.
10: Iaalay ko ang aking buhay,
9: pangarap,
10: pagsisikap
13: sa bansang Pilipinas.

0: Thaw on 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapay ng sambay na. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
3: Ang sabi sa Galatians chapter 6 verse 9, "Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up." That is the price of perseverance. Such is the reward of not giving up. Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Kung ikaw ay nasa puntong gusto mo nang sumuko sa iyong trabaho, sa pag-abot ng iyong goal o pagtupad ng pangarap mo, maging encouragement sa iyo ang mga paalalang ito tungkol sa paghihintay at pagpupursige. Una, those who persevere will reap a harvest. May nakita ka na bang nagtanim ngayon tapos bukas ay aani na kaagad? Wala, hindi ba? Dahil kailangan mo talagang maghintay bago tumubo, lumago at mamunga ang mga binhi na iyong itinanim. Kaya huwag mo ding madaliin ang pag-ani ng yaman o tagumpay. Isipin mo na lang na ang pagpupursige mo sa iyong trabaho o negosyo ngayon ay pagtatanim ng mga binhi ng tagumpay at pag-asenso sa buhay. Pangalawa, hope is realized by those who are diligent. Ang pag-asa dapat ay sinasabayan ng pagtitiyaga at kasipagan. Umaasa ka nga pero wala ka namang ginagawa. Sa palagay mo ba ay may mangyayari sa iyong inaasahan? Magandang ang iyong pag-asa ang magtulak sa iyo na patuloy na gumawa at magtrabaho hanggang sa maabot mo ang iyong career goals. Sa Hebrews chapter 6 verse 11, ganito ang sinasabi. "We want each of you to show this same diligence to the very end so that what you hope for may be fully realized." At panghuli, victory is for those who stand firm. Bahagi ng perseverance ay ang katatagan na magpatuloy kahit ika'y nahihirapan. Di ka nagpapatangay sa kung ano ang uso o ginagawa ng mas marami. You stand firm for what is true and right. Gaya ng paalala sa John 21 verse 19, "Stand firm and you will win life." May gantimpalang naghihintay para sa mga nagpupursige sa buhay. Ikaw, susuko ka na ba? Huwag muna. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
4: Mga kababayan, ang kodigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal. Batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
5: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa.
6: Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmumulan ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao.
7: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Itinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at tiyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin na mga pinuno ng bayan.
8: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay, kung hindi maging mga pananagutan din.
9: Panatilihing malinis sa mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami.
10: Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
11: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa. Ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
12: Mamuhay ng malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos ng maayos.
13: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan
10: patungo sa tungkulin at karangalan.
5: Maging masipag, huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
6: Umasa sa iyong kakayahan sa pag-unlad at kaligayahan. Huwag agad mawawalan ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
9: Gampan ng maluwag sa kalooban ng iyong mga tungkulin. Ang gawaing hindi maayos ay higit na masama sa gawaing hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawaing maaari mong gawin ngayon.
8: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan.
7: Ugaliin ang pagtangkilik sa sariling atin at sa mga kalakal na gawa rito sa atin.
11: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanang ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.
4: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
0: Ito ang 702-DZAS.
1: 702-DZAS.
0: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
14: Ang tamang oras, 7 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
15: Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko.
16: Oras na Pilipinas!
4: Ito ang Oras na Pilipinas, programang nagtatanghal sa kahusayan at karangalan ng mga Pilipino sa himpilan ng 702-DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
16: Oras na!

0: Ginagawa ba natin yon kaagapay? O kasama tayo sa mga pasaway?
1: Disiplina ang kailangan.
0: Correct. So kaagapay, good morning! It's a beautiful Wednesday morning.
1: Yes, maganda ang sikat ng araw.
0: Bagat may mga paulan-ulan kagabi. Yes. Tsaka baka umulan din kaninang madaling araw kasi basa pa yung kalsada. Dito yan ha, sa Ortigas, Pasig. So ingat po! At meron din tayong super typhoon in the So, sa mga affected areas, maging alerto. Oo, maging alerto po tayo at unahin ang ating kaligtasan, unahin ang ating buhay. Okay, so be safe kaagapay. Luzon, Visayas, Mindanao, narito na naman ang oras na Pilipinas mula sa iyong paboritong 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Hatid po ng inyong FEBC Radio TV at kami po ang inyong mga makakasama, Heidi Bernardo Sampang.
1: At ito naman si Pastor Rene Futalan sa pangalan ng MULAT, Movement of Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation. Now, tuloy-tuloy ang pagsulong natin sa tunay na malasakit at pagmamahal sa ating bansang Pilipinas, lalo na ngayon. Dapat sumubaybay sa impeachment. No?
0: Yes.
1: Napakaganda. Parang nanonood ka ng pelikulang. Mas maganda sa pelikula.
0: True to life to eh.
1: Oo, nga,
0: nagka-unfold sa ating mga
1: mata. Marami akong natututunan.
0: Sabi nga nung kausap natin, nung minsan, kapag ka daw may impeachment, dumarami yung gustong mag-abogado at naglo-law school.
1: Tama. Talaga.
0: Na-educate kasi tayo,
1: kasi
0: diba?
1: Kasi ako mahilig dyan eh. Sa mga court scenes,
0: yan din ang gusto kong pinapanood.
1: Kramer versus Kramer, mga Perry Mason, Agatha Christie, nagbabasa at nanunood.
0: Very interesting.
1: Interesting.
0: So, very
1: educational.
0: Kaabang-abang ang mga nangyayari.
1: Kaya
0: parang, huwag tayong papahuli.
1: Uwi ka agad ako after this talaga.
0: Alas dos pa naman ikaw talaga. Para namang ang layo ng uuwian mo, Pastor Rene.
1: Alam mo, sa oras ng Pilipinas, no, talagang ang hangad natin ay palaganapin ang kamalayan ng mga Pinoy sa mga usapin ng ating bayan sa liwanag ng salita ng Diyos.
0: Yes. So ang inaabangan natin dito sa trial ay yung katotohanan, syempre.
1: Katarungan.
0: Yes. No? So kaagapay, samahan niyo kami sa paghimay. Syempre, tatayain natin mamaya yung mga highlights sa day 2 ng impeachment trial kahapon. At yung unexpected na pagpunta doon ng pangalawang pangulo.
1: Pero hindi siya pumunta sa ano?
0: Hindi siya umattend ng trial. Mga bandang before lunch, doon siya nagpunta para makipag-meeting sa kanyang defense team. Tapos nagbigay lang siya ng maikling pahayag sa harap ng media. Medyo nag-stay nga siya doon sa holding room ng defense team dahil nag-meeting sila at mukhang doon na rin na nanghali kasi mga lunchtime na yun eh. Tapos umalis na rin siya.
1: Buo pa naman ang mga laptop at.
0: And yan po ang ating aabangan at meron din tayong question of the day mamaya kaagapay. Dahil meron pa tayong isang pag-uusapan. Nabalitaan nyo ba? Lumabas to last week. Upper middle income.
1: Oo, kaya pala.
0: Na daw ang Pilipinas.
1: Kaya pala ang saya-saya ng mukha mo ngayon.
0: Bakit naman?
1: Pang upper middle income na yung mukha mo.
0: Eh yun nga ang tatanungin natin sa ating mga kaagapay. Oo, ramdam mo ba? Yan yung pagiging upper middle income daw ng Pinas.
1: Grabe.
0: And actually, ang ating QOTD, ibigay na nga natin ng maaga para makasagot na sila.
1: Kasi interesting yung tanong.
0: Kaagapay. Ang tanong natin, ano ang mga palatandaan na upper middle income ang isang pamilya?
1: Diba?
0: Maganda to, diba?
1: Talagang.
0: Ano-ano ang palatandaan na upper middle income ang isang pamilya? Tama. Para sa'yo lang naman. Paano mo masasabing
1: umangat na ang buhay?
0: Nakakaangat-angat sa buhay. Kumpara sa average. Upper middle, diba?
1: Upper middle.
0: Hindi average yun.
1: Everyday.
0: Hindi daily rate yun.
1: Daily.
0: Diba? Upper middle income. Ang isang pamilya, ano ba yan? Kapag ang baon ng anak, laging fast food.
1: Kasi, parang ang GNI ba? Gross National Income. Per capita, per person is $4,800.
0: Dollars na.
1: So that is mga
0: dollars.
1: 250 something like that. Pesos, ano?
0: Oh.
1: So meron ka bang ganun? Every year yon, ha?
0: Every year. Okay. Yun. So, kaagapay. Ito ang ating QOTD ngayong July 8. Para sa'yo, ano-ano ang mga palatandaan na upper middle income ang isang pamilya? So, ipasok mo yan dito sa iba't iba nating platform at i-shout out na rin natin itong mga kaagapay natin na mula pa kanina ay nakatutok na sa ating Facebook Live.
2: Good morning!
0: Hello and good morning din sa mga nanonood sa YouTube channel.
3: Thank you very much!
0: Magandang morning din sa iyo kaagapay sa GCTV sa Channel 185 sa Signal TV. Shout out din sa mga nakikinig sa ating radio app.
2: Hi po!
0: Sa nag-download na ng radio app, thank you so much. At sa mga hindi pa, search mo lang sa Google Play at App Store, 702-DZAS. At di nagpapahuli ang mga Team Radio at Team PM Radios.
4: Happy listening.
0: At sa mga nasa biyahe.
5: Happy birthday!
0: God bless you, kaagapay.
2: Take care!
0: Ayan, okay. Ang ating mga ka-team positive, naka-duty ngayon sa ating control room, si Reggie Villena.
6: Reggie sa control, salamat po.
0: Tinutulungan siya ni Shaira Gabornes.
7: Rise and shine with Shai.
0: Salamat din kay Lourdes Magtunaw.
8: Kapag kasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
0: Alright, at narito rin si Shekinah Abalon.
9: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
0: At salamat kay Phil Lagtapon.
10: Phil Lagtapon, ready in action.
0: Sa ating RTV, nandun ngayon si Jabez Mancho.
11: Jabez, at your service.
0: Thank you, Jabez. At salamat din sa ating engineering at Bukawe Tech people.
12: No problem.
0: Good morning, Ate Karen. Good morning din.
13: Hello,
0: kay Ate Sally Kamba, kay Kuya Nick Kamba, mga kaagapay natin. Mula noon hanggang ngayon, solid DZAS.
1: Tapat na tapat.
0: Yes. Thank you, thank you. And Catherine Kawile, good morning din sa'yo. And kay Ate Nora Cancela, sagot kayo sa ating QOTD. Para sa'yo, ano-ano yung mga palatandaan na upper middle income ang isang pamilya? Para sa'yo, Pastor, pag upper middle income, ano yung mga mapapansin?
1: Upper middle, yung nakapag papaaral ng anak sa medyo magandang paaralan.
0: May tuition fee.
1: Oh, tuition fee, di ba? Ibig sabihin, kaya mo na magpaaral.
0: Dalawa kotse? Ganun kotse, ba? Upper middle?
1: Kotse, upper middle, pwede. Or kung saan nakatira. Hindi ka na sa kung ano-ano lang. Ibig sabihin, status symbol yan eh, di ba?
0: Okay.
1: Yung kung saan ka nakatira. Hindi mo ikakahiya na.
0: Alam mo, naalala ko tuloy yung asawa ko. Dati, ang pangarap niya daw, magkaroon ng bahay na may gate.
1: Oh, tama. Na may gwardiya din.
0: Hindi naman.
1: May gate.
0: Oo, kasi naiinggit daw siya sa mga kaklase niya dati na de-gate ang bahay.
1: Man, diba?
0: Diba?
1: Oo, diba? No. Pag upper middle, hindi lang gate, may gwardiya pa.
0: May doorbell. The doorbell.
1: May doorbell. Oo nga.
0: Super upper na yung may may kuryente yung gate.
1: Tapos,
0: yung may wire na kapag ka umakyat yung magnanakaw, makukuryente.
1: May CCTV. But yung meron may camera na sisilipin mo muna kung sinong nag-doorbell.
0: Ganon. Wow. Yun lang naman ang tinatanong namin kaagapay. Ano-ano yung mga palatandaan na upper middle income ang isang pamilya para sa'yo?
1: Tama.
0: Ayan, di hatid sundo. Ano? ng kotse.
1: Wag naman yung maraming asawa.
0: Kayang mag-sustain ng more than one family. Nako, wag yan. Wag yan. Dini-discourage natin. Hindi tama yan. Ikaw talaga. So, pasok niyo lang ha. At habang nagpapadala kayo ng entries sa iba't iba nating platform, magbulay muna tayo. Ito ang napakagandang paalala galing sa Magandang Balita, Biblia.
14: Di ako nagkakalat.
3: Kawikaang kayamanan.
4: Kawikaang kayamanan.
0: Amo kang ano to, ang Bible Pinoy version. Proverbs 28:15. Kapag mabangis na leon, o parang mabangis na leon, o sumusugod na burr ang isang masamang leader sa mga taong mahirap. Ah, grabe naman. Proverbs 28:15. Parang mabangis na leon o sumusugod na burr o oso ano ang isang masamang leader sa mga taong mahirap.
1: Grabe. Alam mo naman ang leon, ano? Talagang dangerous, fierce, at hungry. Na talagang...
0: Di naman yan basta-basta sumasakmal, di ba?
1: Di ba?
0: Nag-o-observe muna yan. At kapag ka medyo nalingat ka, dun siya a-atake.
1: Surprise, ganun.
0: Dun ka sasakmalin.
1: Sasakmalin. Talagang yung mga sinasakmal niya, yung kayang-kaya niya. Kasi kung... hindi niya kaya, hindi naman niya sasaktan.
0: Masasaktan din kasi siya, di ba? Magkakaroon ng matinding paglalabanan. Pero,
1: ang ganda ng metaphor, ano? Mm-mm. Yung pagkukumpara, no? Talagang isang masamang leader, no?
0: Dapat hindi talaga nang aapi.
1: Sa talagang,
0: mga mahihina.
1: Dapat tumataguyod siya ng kapakanan ng mga, lalo na yung mga mahihirap, no? Yung walang kakayanan. Kasi, tapos hindi dapat talagang umaabuso sa kanyang kapangyarihan, no? Mahirap, no?
0: Kaya lang minsan may pagkakataon na minamanipulate, 'di ba, yung mga mahihirap at yung mga

0: pinag-uusapan.
1: Oo, tama.
0: Pero hindi naman natutupad o hindi tinutupad hindi ng sadya. Diba? Oo. Kasi tayo ulit yung panggagalingan ng boto.
1: Tama.
0: Oo.
1: Like, dapat, alimbawa, alisin na yung mga squatters, pero hindi nila inaalis kasi rich vote yan. Diba? Talagang doon sila kumukuha ng boto. Sa mga mahihirap. Nakakalungkot. Nakakalungkot, no? At sana naman, hindi ito nangyayari sa mga Kristiyano. Sa mga churches, ano? Christian churches. Kasi minsan pwede rin, di ba?
0: Naaapi sa loob ng church sa loob yung mga mahihirap.
1: Oo, dapat pantay-pantay. Dapat irespeto ang imahe ng Diyos sa bawat isang miyembro ng church.
0: Ehemplo pa rin natin si Christ,
1: si
0: di ba?
1: Si Christ, of course.
0: Patas ang tingin niya sa lahat. Yung pagtrato niya, di ba?
1: Sa ka-servant leader siya. Talagang he stoops down, no? To serve, no?
0: Minsan, tinitigil pa nga niya yung kanyang ginagawa, di ba? Para abutin yung mas mababa, di ba?
1: Yun dapat ang ating tularan. Siya yung perfect model natin pagdating dito. Sa paggamit ng kapangyarihan.
0: Yes.
1: Hindi at maabuso. Yung, ibig sabihin, andun yung kapangyarihan pero gagawin mo na merong pagmamahal at pagpapakumbaba.
0: Diba? So, kaagapay, ano, ito maging paalala po sa atin. At mag-take comfort din naman tayo na kung meron talagang mga powerful na nang-aabuso sa mga mahihirap, may pananagutan. Haharap din naman sila sa Diyos. Kung hindi man dito sa lupa, diba? Merong point na haharap tayo sa Panginoon at
1: accountability talaga, no? So, kailangan na mapagmatsyag. No?
0: Correct. Alright. So, Proverbs 28:15, parang mabangis na leon o sumusugod na bear ang isang masamang leader sa mga taong mahirap. Naghatid sa tamang oras, alas 7:23 ng umaga, sabi ni Milken Rosario, mapagpalang araw, the government is wrong. If we say upper middle income, dapat inclusive. But sad to say, Imperial Manila has the upper middle income, not the whole country. Okay, at sabi niya dito, if we want inclusive growth, dapat buong bansa iisa ang minimum wage. Well, Milken, FYI lang, ang World Bank ang nagbigay ng rating na gano'n sa Pilipinas. So, mamaya, mas iintindihin natin dahil isa yan sa mga paksa po natin ngayong Wednesday. Alright,
1: okay.
0: Pero puntahan muna natin ngayon ang Pag-asa DOST. Makibalita tayo. Ano na ang sitwasyon nitong Super Typhoon Inday?
1: Yes,
0: nasa linya natin si Sir Benny Estareja, ang ating weather specialist mula sa Pag-asa. Sir Benny, magandang umaga po.
2: Magandang umaga po sa inyo, gayon din sa ating mga taga-subaybay. Nakapasok na po ng Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Bavi kaninang alas 3 ng madaling araw at meron na pong local name na Inday. Huling namataan si Inday, higit 1,400 kilometers silangan ng Northern Luzon at meron tanglay na hangin na 185 kilometers per hour malapit sa gitna, pagbukso hanggang 230 kph at kumiilos pakanluran at 25 kph. Sa ngayon po, base sa ating latest track, hindi naman natin nakikita maglalanfall ito, no, sa mga susunod na araw. From Wednesday up until early Saturday, mananatili lamang po ito sa hilagang bahagi ng Philippine Sea at lalabas ng ating power Sabado po ng umaga. Pero sa ngayon po, dahil malawak ang bagyo, nasa 900 kilometers ang radius nito, ay mahagip pa rin po ang ilang bahagi po ng Luzon. We have signal number 1 po dito sa may Batanes, Cagayan, Northern and Central Isabela, Apayao, Eastern Kalinga, Northern Aurora, at sa Northern and Central portions of Catanduanes. So ibig sabihin, by tomorrow, pabukso-bukso na po yung hangin na mararamdaman po nila, during which time na ito ay pinakamalapit po dito sa may Luzon. At in-expect din natin na baka tumaas pa po yung mga wind signals natin dito sa may extreme northern Luzon hanggang number 2 and number 3. At yung ibang bahagi pa po ng Luzon, Visayas and Mindanao, ma-effect po ng southwest monsoon or hanging habagat. So within the next 24 hours, mataas ang chance ng mga pag-ulan sa may Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, gayon din ang halos buong western Visayas and Negros Island Region, Lanao del Norte, Sultan Kudarat, Sarangani at South Cotabato. So magbaon po ng payong kung nalabas sa bahay today at mag-ingat sa banta ng mga flash floods.

0: or landslide. Mm-hmm. Ang nandito ng bahagi ng bansa, partly cloudy to cloudy naman, at may chance lamang po ng mga isolated na ulan at mga thunderstorms kagaya po kagabi dito sa Metro Manila at mga kalapit na lugar. Yaman ang latest mula dito sa weather forecasting ng PAGASA. Balik po sa inyo.
1: So, Sir Benny, yung mga pag-ulan natin dito, walang kinalaman kay Inday?
0: Wala po dahil 1,400 kilometers away pa yung bagyo, no? Hindi pa po siya malapit. At saka hindi naman siya lalapit sa Metro Manila.
1: Oo, pero talagang ang lawak po ano ng scope nitong si Inday, ano? Parang yes. Hagip, Luzon, Visayas, Mindanao, sir.
0: Kung ipoproject natin yung kabuang lawak niya na 1,800 kilometers, mukhang masasakop niya yung buong Pilipinas. So luckily po, hindi naman siya magla-landfall.
1: Mm-hmm. Okay, pero last na lang, Sir Benny. Anong araw talaga parang magpipeak yung kanyang pananalasa dito sa atin?
0: Mm-hmm. In terms of hangin, Friday po.
1: Friday.
0: Dito sa May Luzon. Pero in terms of ulan, Friday and Saturday po. Habagat.
1: Mm-hmm. Pero yung pagdaan po ba niya, mabilis lang?
0: Nakikita kasi natin, ma'am, parang steady naman po. Hindi siya mabilis, hindi siya mabagal.
1: Mm-hmm. So, expect po Friday and Saturday. Mas intense pa po itong si Inday. Thank you, Sir Benny.
0: You.
1: God bless you.
0: Okay po.
1: Ang ating specialist mula sa PAGASA, DOST. Nakikita mo na ba, Pastor Rene, yung mga entries ng ating mga kaagapay?
2: Sabi rito, hindi ko alam kung nabasa mo na.
1: Sige
2: si
1: lang.
2: Garcia Vincent.
1: Ano daw?
2: Makikita pag upper middle income, pag ang isang pamilya ay nag-upgrade na sa grocery.
1: Mm-mm.
2: At dumami na ng laman ang grocery cart.
1: Mm-mm.
2: Nag-upgrade na din ang pagkain sa hapagkainan.
1: Wow, thank you.
2: Oo, parang ato mga lechong baka na.
1: Marita, hello sa inyo dyan sa Kalumpit, Bulacan, sa May Sulaw. Marita Manansala. Kapitana Weng Cabal, good morning sa Caloocan. Emmy Chodoro from Linwood, Washington State. God bless you. Si Janet Agustin, yung nakakapag-spaghetti, ham at salad kahit walang okasyon.
2: Ayan.
1: Alright.
2: Okay,
1: sabi ni Christy Odsinada, yung hindi na po tagal long don, yung loan dito, loan doon. Normal na po sa mga guro na maraming utang. Yan. At may magarang kotse, nag-aaral sa private school ang mga anak with yaya at nakakapag-travel. Yan ang para sa kanya'y palatanda. Ang upper middle income na ang isang pamilya.
2: Sabi ni Jai, makikita na may upper middle income ang isang pamilya kapag palaging puno ang kanilang ref.
1: Wow!
2: Kahit maraming laman ang ref ay palagi pa ding nagda-dine out.
1: Oh!
2: Glottony na to.
1: Tapos ate, di ba dapat depende din sa laman ng ref? Baka naman puro tubig, puno nga. Tsaka, ice tubig. No, Reggie boy.
2: O baka mga tuyo.
1: Opo, yung mahalang tuyo, in fairness. sige, babalikan natin yan. Wag nating pagtagalin. Nag-aabang si Sir Charlie para sa ating traffic watch.
3: Oras na para i-renew ang expired na lisensya.
4: Oras na, Pilipinas! Ronda! Kalsada!
5: Metro Manila Development Authority.
6: Charlie Nozares.
1: Hi, Sir Charlie. Good morning.
7: Good morning, Aka Hayden, Pastor Rene. Ganun din sa mga tagapakinig ng Oras na Pilipinas. At sa mga oras na ito, unahin muna nating baybayin itong southbound lane ng EDSA na kung saan nakakaranas na po ng mabagal na daloy ng traffic. Simula dyan sa may Monte de Piedad sa Cubao at tuloy-tuloy yan hanggang sa may Shaw Boulevard. Moderate to heavy traffic na rin approaching Estrella sa Makati hanggang sa may Buendia. At ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. Masusundan na lamang po yan pagdating ng Malibay, may pagbagal ding nararanasan hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound lane naman ng EDSA mula Park Avenue ay mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue. At moderate traffic na lang dito sa may Magallanes, pero pagdating ng Ayala, mababagal na po yan hanggang sa may Buendia MRT Station. Moderate to heavy traffic din approaching dyan sa may or kaya pagkatawid po ng Guadalupe Bridge, mabagal na po yan hanggang sa may Shaw Boulevard at masusundan yan na pagdating ng J. Vargas, muling babagal ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may Ortigas MRT Station. At may bahagyang pagbagal ding nararanasan sa may Gate 3 ng Camp Aguinaldo, papunta naman ng Santolan bago umakyat ng flyover. And after ng Santolan flyover, light traffic na towards sa Cubao hanggang makarating na ng Monumento Circle. Samantala sa may C5 at Katipunan, ang southbound lane ng Katipunan, dyan pa lamang po sa may Commonwealth Plaza na flyover, nakakaranas rin po ng mabagal na daloy ng traffic hanggang sa may Nawasa or Philippine Public Safety College. At moderate to heavy traffic din pagbaba ng C5 Libis sa flyover. At tuloy-tuloy po yan hanggang sa may Bagong Ilog. At after ng Bagong Ilog, maluwag na ang daloy ng mga sasakyan patungo ng Taguig area. Samantala, ang northbound lane ng C5 mula po dyan sa may Pinagsama Village. Sa Taguig po yan, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may McKinley Intersection. At pagsapit din ng market, babagal muli ang daloy ng mga sasakyan hanggang dyan po yan sa may Kalayaan Elevated U-turn Slot. At masusundan na lamang po ang pagbagal pagdating na dyan sa may C5 Libis flyover. Yung mga paakit po yan hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan, light traffic naman sa mga oras na ito. Sa may Commonwealth Avenue naman, ang westbound lane po nito yung mga nanggagaling ng Fairview, nakakaranas na rin po ng unti-unting pagbagal simula po dyan sa may Regalado Highway hanggang sa may Fairview Center Mall at halos dumudugtong din ang Doña Carmen. Pagdating lamang po ng Don Favian, dyan po mabagal na ang daloy ng traffic hanggang sa may Commonwealth Market. Dyan po sa may bahagi naman ng Diliman Doctors, moderate to heavy traffic din hanggang sa may Tandang Sora. At pagdating naman ng Philcoa, muling babagal ang daloy ng mga sasakyan patungo naman ng Elliptical Road hanggang makarating yan sa may panulukan ng North Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Miyerkules ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 5 and 6 at kasalukuyan na kayong bawal bumiyahe na nagsimula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Siya mo nakahidin, Pastor Rene, ang ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris, nag-uulat para sa Oras na Pilipinas.
1: Thank you, Sir Charlie. Mabuhay ka at ang MMDA Metro Base na nakakatuwang magbasa ng mga entries ngayong Wednesday. Sabi ni Ma'am Marie Provadora, para daw sa kanya kapag may aircon kasi may pambayad na sila ng kuryente. Oh, at saka laging bukas yung aircon, 'di ba? Walang oras-oras.
2: Walang patay.
1: 'Di ba? Hindi natatakot.
2: Oh, ganun, parang ang feeling mo sana winter, all. Winter so buhay mo.
1: Yung iba kasi parang pag lumamig na papatayin na aircon.
2: Oh, oh.
1: Ang aircon tas pasok,
2: electric fan. Oh, oh. Tapos oh. Oh. Pero magastos 'yun, ano?
1: 'Di ba? Yung iba naman practical lang. Oh, sabi ni Kuya Jun Perez sa YouTube to, upper middle income kapag financially able to meet family needs. Si Faith naman, for me po, we don't get easily demoted to a lower class due to a health emergency. Sana nga po magkaroon ng realization ang sinasabi po nila. Si Rosemary naman, pag member po ng SNR Shopping, nasa upper income class. Pag lower income, sorry ha, ito binabasa ko lang, nasa pure gold daw. At si Estella, branded po ang mga damit. Si Diana naman, upper middle income. Ibig sabihin daw, children are able to go to school na hindi gutom, hindi takot sa healthcare emergencies, and healthy food on the table for the family. Meron pa dyan, Pastor Rene?
2: Ay, wala na ata sa akin. Ano?
1: Madami pa. Oo. Dito si Jerry Maya. Pa-shoutout sa mama ko. Birthday ngayon. Happy birthday, Mama Leticia De La Torre Dacanay. Hello po and God bless you. All right.
2: Sabi ni Menang Publico, Good morning po, Pastor, Ma'am Heidi. Para sa akin po ay ramdam ko ang topic dahil sa mga anak ko. Maganda ang work nila at meron na kaming sustenance.
1: Wow, oh, praise God.
2: Upper middle na siya.
1: Oo, nakaluwag na.
2: Sige, mag-blowout naman po kayo.
1: Si Ate Karla naman, yung di mo na inaalala ang mga pambayad na mga bills at magsha-shopping na di tinitignan ang price. Nox!
2: Ay, sana. Grabe. Yung sana dumating. Pag mag-order ka sa restaurant, hindi mo na tinitignan ang presyo ng u-orderin mo.
1: Order
2: no?
1: Or ng order. Buddy, good morning sa'yo, Bena Obra. And shout out din kay Euphorcina Bernardino, kay Estela Razon. Magbigay daan muna tayo kay Desa Girl, Pastor
2: Nene.
1: Oh,
2: yes. Ngayon naman, talagang iwawagayway ang isang bandila ng ating kapatid na si Desa Magtunaw. Nakutong-tuwa ako. Winawagayway ang bandila ng Pilipinas nung manalo si Alex Ayala. No?
1: Oo nga.
2: Ang ganda. Talagang,
1: kahit natapos na yung kanyang campaign sa Wimbledon. Grabe.
2: Nakaka-proud. Makita mo yung bandila. Ngayon, hindi ko alam bandila ang iwawagayway
1: na natin. Na ating kay Desa Girl.
6: Tita, bandila. Kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Pandila.
8: Magandang araw kaagapay! New exploration tayo for today. Ready ka na ba sa bagong kaalaman at pagtuklas sa bansa natin ngayon? Lourdes Magtunaw nga po pala. Kasama niyo palagi dito lang sa Bida Pandila. Hello kaagapay! Kung naghahanap ka ng perfect blend ng nature at rich culture, ang bansang Kyrgyzstan ang para sa'yo. Dahil sa untouched beauty ng kabundukan sa bansang ito. Para kang nakasubscribe sa Unlimited Adventure at free viewing kay Mother Nature. Handa ka na bang alamin ang kasaysayan at kultura ng bansang Kyrgyzstan? Alam mo bang tinawag itong The Land of Tianshan Mountains? Dahil halos 90% ng bansang ito ay bulubundukin. Ang ilan pa sa mga bundok dito'y isa sa tallest mountains in the world. At yan ay ang tinatawag na Peak Poveda. Speaking of discoveries, madidiscover din natin na pasok ang Kyrgyzstan sa World Watch List ng Open Doors bilang persecuted country. Isa sa mga bansang hindi openly nagbabawal ng Kristyanismo, pero punong-puno ng silent persecution. Nasa Central Asia ang bansa, kaya mostly Muslim ang populasyon. At ang culture nila, sobrang tight sa tradisyon. Kaya kung ikaw ay Muslim na naging Kristiyano, para kang nagtaksil. Hindi lang sa relihiyon, kundi pati sa buong pamilya at community. Anong itsura ng persecution doon? May mga kabataang Kristiyano na itinatakwil ng sariling pamilya. Nawawala ng tirahan, binubugbog o sinasaktan at minsan sa mismong loob pa ng bahay. At kung may Bible ka, pwedeng i-confiscate. Kung magtatayo ka ng church, kailangan mo ng government permit at madalas hindi ka papayagan. May pressure din sa school at work. Pag nalaman nilang Kristiyano ka, madalas madidiscriminate ka. Parang black sheep ka sa lipunan. Pero sa kabila ng lahat ng yan, hindi nagpapapigil ang mga Kristiyano sa bansa. Tahimik lang sila, pero tuloy ang discipleship, worship at community support. Isama mo pa ang underground churches at secret prayers. Faith nila na hindi kayang itago. Kahit anong takot ang iba to. Tayo sa Pilipinas, open ang pananampalataya. Church every Sunday, check. Worship nights, check. Bible study with kape, check na check. Pero ang tanong, nagiging totoo ba tayo kay Kristo kahit walang pressure? Ipagdasal natin ang mga Kristiyanong may pananampalatayang sinasaloob. Hindi isinisigaw kasi sa lugar nila, buhay ang kapalit. At sana maging inspirasyon sila sa atin na ang tunay na faith hindi nakadepende sa kalayaan, kundi sa katapatan. Muli, from the land of Tianshan Mountains, Kyrgyzstan! Lourdes Magtunaw po, winawagayway ang kasaysayan ng mga bandila sa buong mundo.
6: Bida Pandila. kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
1: Thank you, Dessa Girl. Meron lang, nag-share din dito, sabi niya, I will just joke bit of you, sabi niya. Kami po, kaya nasa na. May aircon na po kami, 2 kwarto. Oo, may bahay na rin na malaki, pero may kulang pa. Pero hindi na po namin problema araw-araw na pagkain. At yung anak daw, tapos may kotse, mag 3 years nang nahuhulugan, eh 5 years daw yon. So sobrang salamat sa Panginoon dahil from rugs daw sila. Nagsikap lang talaga at okay. Nagsyaga. Praise the Lord.
2: Si Ryan naman, upper middle income po. Mm-mm. Pag may-ari ng isang condo unit.
1: Wow!
2: O may okay. Plug-in hybrid na sasakyan.
1: Wow! Para kay Ryan Kaluya. Sige po, nako Pastor Rene, nasa Zoom na ang ating unang panauhin. Oh, yes. Magbantay impeachment muna tayo. Kahapon sa day 2, meron ng naupo doon sa witness stand. At isa siyang NBI agent, kaugnay po yan ng Article 4, itong grave threats na kinakaharap po ng ating Vice Presidente Sara Duterte Carpio.
6: Pag-usapan natin.
1: Sa ating pong patuloy na pagsubaybay sa prosesong ito dyan po sa impeachment court, nasa Zoom natin ngayon si Attorney Vienne Lawrence Gabato, law professor and constitutional law lecturer. Magandang umaga, Attorney Vienne.
9: Good morning sa inyo Heidi at saka sa lahat ng nakikinig sa atin dito sa ating programang itong ating program. Ah, si Pastor Rene pala to.
2: Oh, nakilala mo na ako. Ako yung dati mong abogado.
1: Talaga ba?
9: Siyempre. Oh, may ano kami niyan.
2: Bago siya naging abogado, ako ang kanyang abogado.
1: Talaga ba? Tagapagtanggol ka.
2: Oo, mamaya ikikwento ko sa'yo.
1: Pwede ba naming malaman niya? Kaibigan namin yan. Ito muna pag-usapan natin, Attorney Vienne. For sure, sumubaybay ka. Dito sa day 2 ng trial kahapon, ano yung mga highlights at sa palagay mo, may mga na-prove na ba ang prosecution dito sa Article 4, yung grave threats, betrayal of public trust, and inciting to sedition?
9: Well, paano ba to? Syempre ako, I always view yung impeachment trial as a way to, kasi ganito, sa ako kasi as much as possible, I want to view it in a way na objective, di ba? Kasi tinuturo ko rin kasi ito sa klase. Okay? Pero punta tayo dun sa tanong mo. Siyempre naman, ang prosecution, they'll try to do ways to prove their case, di ba? So, I think naman, kaya nga present si NBI agent para mapatunay. Kasi siyempre, pag nagkaroon ka ng impeachment trial or any trial to begin with, well, there is this tawag nun. Kailangan mo ng ebidensya, okay? Mm. So, yung testimony ni NBI agent, although kahit na napag-uusapan, kasi alam naman natin, for the past 2 years na pag-uusapan na natin yung video, di ba? Ni Vice President Sara . Pero syempre, for purposes of court hearings or dito sa impeachment trial, kailangan mo maging at least technical ka rin . Kailangan ma-admit mo yung ebidensya na naayon dun sa naayon siya dun sa ebidensya, dun sa rules of court natin or dito sa rules of impeachment trial, kasi hindi ibig sabihin na narinig na natin okay na. Kailangan syempre formal na i-present yun ng prosecution like this. Kailangan mo idalin si NBI agent, 'di ba, para ma-identify yung video, kahit sabihin na natin napanood na natin siya sa YouTube or napanood na natin siya sa na-splice na siya. Kasi, at saka yun din yung point doon kasi ilang beses na na-splice yung video okay? Mm-hmm. So, syempre, yun naman ang purpose ng prosecution kasi diba doon sa, I think sa Article 4, diba, nung articles of impeachment nila, they have to prove on whether or not may capable ba si BP Sara, kasi nga tinakot niya supposedly based on the video that we saw. Mm-hmm. And of course it's the NBI who can identify it, kasi syempre kahit sabihin na natin na it's already public kasi it's already
1: nag-circulate na.
9: Nag-circulate na, pero syempre kailangan pa ring i-authenticate, eh, 'di ba?
1: So yun yung parang gustong i-prove kahapon ng prosecution yung authenticity ng video. Okay.
9: Syempre ang purpose nila ma-prove nila na sinabi niya yon.
1: Okay.
9: Kung titingnan niyo doon sa kabilang panic kasi napansin niyo nag-oppose yung kabilang counsel, 'di ba? Nag-object kasi kasi 'di ba ang katwiran niya, if I can recall, dapat panoorin yung buong 2-hour video.
1: Mm-hmm.
9: Kasi yun, hindi ko naalala ko, parang consolidated vlog kasi yun eh. Baga, may mga vlogger tapos, 'di ba, naging host yata si BP Sara doon sa doon sa vlog, 'di ba?
1: Online so, press so,
9: online eh. So parang online press presser ang dating po noon eh. So pero ang kinakatwiran nung sa defense, kailangan i-play lahat. Okay?
1: Para yung context, naman,
2: yung context makuha.
1: Mabuo.
9: Para makuha. Mm-mm. But at the same time, kailangan pa rin i... Siyempre, ang point pa rin is, siyempre, kasi meron tayo tinatawag sa evidence na hindi naman lahat pwede. Pwede mo namang hindi i-present lahat eh.
2: Oo.
9: So,
2: sabi nga ng prosecution, may karapatan sila when to present, what to present, whether to present. Diba?
9: Tama naman 'yon. May ganung katwiran may ganung katwiran sa practice eh, na how na call mo 'yun eh, ikaw 'yung magpe-present ng evidence. Ngayon, kung gusto kung 'yung kabila ay eh, gusto i-present 'yan, bahala sila. Sila mag-present sa sarili nilang strategy, 'di ba? I mean, i-present nila sa kasi may chance 'yan eh ngayon. It's the prosecution who presents. After that, si defense naman magkakaroon opportunity yan to present their ano, to present their own version of the story.
1: Mm-hmm. Okay. So Attorney Vien, how would you assess naman yung pagpre-preside ni Senator Presiding Officer Francis Escudero?
9: Kung object in an objective manner, I think naman he has done his job naman in being a presiding officer. Yun naman dapat talaga ang presiding, ang pinaka-importante ng mga aspeto sa presiding officer, especially, of course, based on experience facing judges and other chairman sa mga tribunals, di ba, sa iba't ibang korte or sa iba't ibang agencies. At the, kahit hindi lang kasi iba kasi pag inisip nila kasi yung presiding officer, iniisip nila kasi walang bias, di ba? Of course, that's given naman na eh, okay? Mm-hmm. Pero ang pinaka-importanteng aspeto sa pagiging presiding officer is kailan mo kaya mong kontrolin yung kaya mong kontrolin yung proceedings, how you can control your proceedings. Kasi kung hindi mo kaya i-control yung proceedings,
2: chaotic yan, no?
9: Not only chaotic, parang sabungan 'yan sabungan yung impeachment trial natin.
1: Mm-hmm.
9: Yung kung ano man ang gusto sabihin ng prosecution or ng defense, kung gusto nilang magkantsawan, kailangan pigilan ng presiding officer 'yon. Siya makaka
2: maintain the order.
9: Correct Pastor Rene. It's more on maintaining the order. At the same time, syempre naman, minsan, napapansin nyo naman si presiding officer, pinagbibigyan nila ng konti yung bantering. Pero may preno. Hindi pa pwede yung sunod, baka biglang magkaroon ng gulo doon. At least si presiding officer is the one who controls. He would emphasize that huwag kayong pasaway na sa
2: impeachment. Lalo na attorney kasi sa rules, 2 minutes lang, di ba? 2 minutes lang.
9: As much as possible, dapat gabat yun. Kasi sa impeachment rules, kailangan nakaset naman yun eh. At the same time, syempre, kung example, within the hearing, pwede din naman iset din yun kasi call naman ng impeachment trial yun eh. Pero syempre, si presiding officer yung parang may hindi naman sa final say, siya yung driving force eh. Okay, syempre siya din yung representation ng ibang mga kasama niya doon sa loob ng impeachment trial, yung mga senator judges.
1: Paano to, Attorney Vien? May dumulog na po kasi sa Supreme Court eh sina Attorney Israelito Torion questioning po yung pagiging presiding officer ni Senator Escudero.
9: Okay, kasi ganito yung aspeto kasi niyan eh. Okay. I think this is true din kahit sa prosecution. Sa tingin ko kasi kasi parang ang view ko kasi dito sa impeachment ha, ako ang view ko lang ha, ang view ko lang whatever is the result, whether Sara will be acquitted or convicted mm-hmm. sa impeachment trial, I think hindi pa tapos ang storya niyan eh. Kasi hindi, compare natin kay President Erap nung nagkaroon ng impeachment mm-hmm. trial, 'di ba? At nag-walk out yung mga prosecutors at nagkaroon na EDSA dos.
1: Mm-hmm.
9: Iba yung sitwasyon kasi hindi naman walang election related doon eh. At saka syempre, kahit naman ano mangyari, hindi naman makakatakbo si Pangulong Estrada at that time kasi isa lang ang term ng presidente. Kay Chief Justice Corona, siyempre appointed siya, mm-hmm. appointive officer siya. So mm-hmm. nung natanggal siya, wala namang parang consequential effect na agad-agad eh, except lang nung few years later, cleaner na lang si Chief Justice Corona na pwede pa makuha ng balo niya yung kanyang benefits, mm-hmm. 'di ba? Yung mga benefits. Opo. So mm-hmm. pero kung papansin niyo, doon natatapos. Ang concern lang ngayon sa present impeachment trial ngayon ni BP Sara is, alam naman natin na si BP Sara ay tatakbo.
1: Mm.
9: Whatever the cause may be. Sinabi niya na, 'di ba, natatakbo siya, 'di ba? Yes, hindi pa nga nagsisimula impeachment trial. And I'm looking at it at parang foresight thing, okay? Kasi ang nakikita kong susunod na mangyayari diyan, regardless kung ano man yung resulta, isa diyan may mag-aapila sa Supreme Court. Mm-hmm. So, example, na-acquit si BP Sara, hindi tayo magtataka ang prosecution, mm-hmm. baka umakit sila sa Supreme Court.
1: Mm-hmm.
9: Lalo na po si BP Sara, malaki yung chance na idederecho niya yan hanggang Supreme Court. Now, alam naman natin based sa experience natin kay Chief Justice Corona, alam natin may independent syempre ang ating Senado. So hangga't maaari, parang default na tinuturo kasi sa law school dahil may separation of powers, hindi na pwedeng i-touch yung decision ng impeachment court, okay? Mm-hmm. Kasi may separation mm-hmm. of powers. Mm-hmm. Pero tanda natin, nakalagay din sa constitution natin, meron tayong tinatawag na grave abuse of discretion.
2: Hmm. Mm-hmm.
9: So, pwede, sa ngayon, ang Supreme Court, pwede silang kumalkal ng isang, pwede dumulog sa kanila kung may grave abuse of discretion. At nakita na natin yan nung last mm-hmm. year, diba, doon sa Duterte mm-hmm. versus House of Representatives. Mm-hmm. Bakit ako pumunta dito sa puntong ito? Let's assume na lang na si BP Sara was convicted. Umakyat siya ngayon by way of a Rule 65. Okay? Or dun sa expanded Great. Judicial review. Yung kinaso nila, kaya ko sinasabi kasi ganito. Yung kinaso kasi yesterday nila, no, attorney Torion, okay? Ang pwedeng mangyari kasi, ayoko namang manghula. Siyempre, mahirap manghula. Pero kung papansin niyo ang pattern ng Supreme Court, may chance ang baka, dalawa lang pwede mangyari. May chance ang i-dismiss siya kasi nangyayari na impeachment proceedings.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
9: So, ibig sabihin, wala pang hinug na kaso. Hindi pa siya ripe eh, kasi tuloy-tuloy ang impeachment proceedings.
2: Mm-hmm.
9: Pwede din na hindi mo na desisyon na ng Supreme Court kasi called ng Supreme Court yan, hintay niya yung impeachment trial, isasabay na lang yan kung magkakaso si BP Sara. Ngayon, kaya ko nabanggit yung pwede umakit si BP Sara sa Supreme Court kasi kung papansin niyo yung mga lawyers, di ba, they have been, sa ngayon, di ba, from day one at day two, napansin niyo naman yung interaction ng lawyers, they're going to fight for the interest of their side. Eh.
1: Mm.
9: So nakapansin naman natin si prosecution. Sinasabi niya yung pagbuo niya ng kaso. Si defense, nag-object siya. Mm-hmm. Siyempre, alam ko doon sa iba, nag-iirita doon sa objection kasi baka feeling nila, parang hinihinder nila yung delaying. Prosecution. Dinedelay. Mm-hmm. Pero tandaan natin kasama sa trabaho nila yan.
1: Yes.
9: Siyempre, kung di naman sila mag-object,
1: para sa patnado sila.
2: Tama. Sayang yung bayad.
9: Kasama na, siyempre. Pero of course, but the point is this. Siyempre, pag nag-object ka, on record yan eh. Mm-hmm. On record lahat yan, hanggat umabot tayo sa dulo. Siyempre, kung may mga objections, tulad yan, yung sa presiding officer. Mm-hmm. Diba? Yung sa presiding officer. For example, na convict si VP Sara, pwede niyang erase pa rin yun na nag-iba yung officer. Kasi wala pang nag-aakit kasi niyan eh. Kasi siyempre kahit sa United States, ang alam natin, ang pinakaalam talaga natin, yung impeachment, it's an independent process eh.
1: Mm-hmm.
9: Kasi, di ba, I mean, kahit sa United States, kahit na sabihin mong alam natin, partisan yung mga senador na boboto sa impeachment, and minsan, yung botohan, ang botohan naman talaga, naayon dun sa kung sino yung kakampi.
2: Oo, hindi sa ebidensya.
9: Yes, nangyayari yun. I mean, that's a fact. Kay Clinton na lang, di ba? I mean, nagkaroon ng impeachment trial, pero nagbotohan pa rin based on kung Republican or Democratic yung dating. May ibang boltad, pero yun yung numero, kaya na-acquit siya kasi hindi naabot yung 2/3. Ganun din kay Trump, hindi din naabot kasi...
2: Attorney yung Vien, eh. Yung sa 2/3, yan, curious ako. Kasi diba, 16 senators dapat ang para ma-convict siya. So, sa ngayon, alam naman natin, hindi na sila 24. So, paano po yan? Ibig sabihin, at makikita natin na talagang may partisan, no? May bias ang mga senador, no? For or against, no? So, and sabi nga ito, hindi lang ito trial kay VP, kundi trial din ito sa mga senator judges kung paano sila magja-judge, no? Based sana on evidences but not on partisan politics, no? So, anong mako-comment mo niyo po dyan?
9: Okay, actually, Pastor, it's a good question kasi doon ako pupunto kasi.
2: Oh.
9: Okay, doon ako pupunto. Kasi diba nga, sabi ko mag-aapila si, pwede mag-aapila si Vice President, okay? Kung ma-convict siya. Pwedeng erase lahat ng mga bagay sa Supreme Court. So, for example, yung 2/3 na inakit nila yesterday dun sa Supreme Court. Kaya siya premature kasi hindi pa lumalabas kung acquitted siya or convicted. Kasi pag na-acquit siya, baliwala na yung case na yon. So, napaka-premature. At the same time, kung ma-convict siya, pwede niyang gamitin yung ground na yon. Okay? Kung magkaroon ng issue dun sa bilangan. So, syempre, kung ang... Sa ngayon, I think sabi ni presiding officer, si Senator Escudero, na we're going to stick with 16. Diba? Yan ang ini-insist niya. Okay? Another thing also, aside dun sa kasi syempre, hindi natin alam kung magbabago yung numero na yan later on. Kasi pwede kasing gawing subject of a discussion pa rin yan eh, pagbotohan na.
2: Magbubotohan ang mga senador or it's the Supreme Court who will decide on the...
9: Hindi, sa ngayon, yung kung ano yung 2/3, sila muna ngayon.
2: Yung senator, okay? So...
9: Papasok lang ang Supreme Court kung magpapail si Sara, sakali mang ma-acquit, ma-convict siya. Pero sa ngayon, as in habang natutuloy impeachment trial, sila ang may kapangyarihan na i-determine yan. Yes. So ngayon, yung sinasabi kasi ni Senator Escudero, sinasabi niya lang yun.
1: Mm-hmm.
9: Pero pwede pa kasing pagbotohan yan kung sino yung nandun sa loob ng... Pwede pagbotohan pa yan ng mga... Senator judges later on.
1: Okay.
9: Diba? No. Kasi napansin, kung naalala nyo noon, diba, kay President Estrada, yung pinagbotohan nila yung envelope. Pwede mangyari yun. Okay. Yung kay Chief Justice Corona, diba, pinagbotohan din nila kung, kasi nag-issue ng, I think if I can recall, nag-issue ng TROU Supreme Court dun sa bank accounts.
2: Mm-hmm.
9: Pinagbotohan din nila yon. They voted na hindi nila susundan yung TRO. Kasi may separation of powers. Ibig sabihin, pag-uusapan, pwede pang pag-usapan yan. Kung ano man yung sinasabi ni Senator Escudero, I think it's not yet set in stone.
2: So, ibig sabihin, majority pa rin ang masusunod if ever.
1: Okay.
9: Yes, pag nagkaroon ng discussion. Now, whether or not may quorum or, yun ang ngayon ang masayang parte. Kasi, okay, alam naman natin, baka mabawasan pa sila dyan eh. Diba? Baka may posibilidad, 21 sila ngayon eh. May posibilidad mabawasan sila. Siyempre, pag nabawasan sila, siyempre, may quorum pa rin yun as long as may 13 eh.
2: Oo.
9: Okay, I mean, I think that's a given eh. That's a safe number naman eh. Kung at least may 13 sila, may quorum. Mahirap yan pag sumagad ng 12 yan. That is going to be a different story. But tingin ko naman hindi sasagat ng 12 yan eh. Yun ang nakikita ko naman. Okay. Pero, but regardless, okay, pwede mo nang gawing, pwede pa rin gawing ground yan ni Vice President pag inakit man niya yan later kung ma-convict siya. Actually, she can actually question that to the extent na baka bias din yung iba.
2: Mm-hmm.
9: Diba? Yung mga senator judges. Kasi, syempre, yung alam ko naman yung mga senator judges, they're just doing their job to inquire. Kaya sila, pinapayagan magtanong kasi clarification, for clarification purposes yun eh. Pero tandaan natin, kahit sa korte, lalo na pag nag-mediate ang judge sa JDR, hindi mo maiiwasan din.